0: using your long firearm. Diba? So that's it, ladies and gentlemen. Ang sitwasyon is just like a real combat operation. Ang ara sa COD. Daw amo-amo na ang sistema, kagang sitwasyon, sang suspitsado while doing the shooting spree dito iya sa Ateneo di Zamboanga University, gina-video ya pa sa iya sininga live ha? Sa iya sininga Facebook account. I don't know kung ano nag-influensya sa iya sininga pinsar kag balatyagon. So duhang patay, duhang pilason. What was the statement of Malacanang pertaining to this? Kaya rin, una ininatabo ang shooting inside school campus sa Tacloban. Dumduman nyo to, na may mga nagkalamatay man sa Tacloban. So the government, through our president, ordered to really ensure, make sure, and do something in order to prevent occurrence of the same. Sa simpleng nga pulong, nagmando ang aton sininga presidente nga pahugton ang seguridad, sistema, regulasyon sa mga eskwelahan para mapunggan ang kasubong nga insidente. So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, ginsundan na to sa mga shooting incidents outside of school campuses. May natabo dito sa Luzon. If you're not mistaken, it was Cavite. May natabo dira sa Negros Occidental outside of the school and several other places. These are just prominent reports nga na-publish online kag nag-viral man. So, different scenario, different situation. Pero ang victim or the suspect happens to be a member of the academy, estudyante. You see, ladies and gentlemen, sometimes and most of the times, 99.9%, nagkalain ang mga senaryo kag sitwasyon sa managa kinabo, but with common denominator ang involved estudyante o kon miyembro sang akadem, di ba? Now so atugin habos-habos sa pulis, ang gobyerno, sang nagkalain mga government agencies just like DepEd and school authorities, public o kon private schools man, ang pagsigurado to ensure the safety of all members of the academy sa eskwelahan. Na? Di pagkatapos sa isang simana, duwak simana, isang bulan, yun di kakakyari naman na natabo. So nagakinahanglan ini sang komprehensibo sininga aksyon. Nagakinahanglan ini to get to the bottom of the problem. Kaya again, we do believe in order for us to implement a very responsive solution to the problem, we need really to know the cause of it all. Ano ang ginhalinan sang problema ng ini? Hindi lang na ni Russia, hindi lang why ni tatay matago it mayad ang pusil niya, pero ano nag-influence sa bata? And we need to curb this influence nga nagatudlo balakag nagainganyo sa mga kabataan to do sang ginatawag naton sini heinous nga mga krimen, makasiligni nga mga hilimuon. Now, given the situation, may statement kita nga nakuha sa kay Yusek Claire Castro. What was the statement of Malacanang? What was the statement of the palace, of the government, of the leader of this government through President BBM pertaining to what had happened in Ateneo de Zamboanga University? Here's Yusek Claire Castro in behalf of the president answering questions from Malacanang Press Corps in a press conference.
1: Basahin ko muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance. Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan.
0: So there you are, si Jose Claire Castro. Ang iba na mga maestra, kagmaestro, school authorities. Ang problema, sino kay Jose Claire Castro, kay kamo pa nagatudlo sa mga kabataan, parang acting like walang mudo. Bastos ba? Di ba? Kung sa mga binisaya, pagkag sa mga magamagkita Bisaya, Cebuano mo, bastos ka dong. So, iban ko nung mga maestra kag maestro, kamo pagatudlo sa mga estudyante, nga magbinastos ka dong. Nagbinastos ka day. So, I don't know kung anong reaksyon sinisa naglalain sa nga mga asosasyon sa mga manunudlo. In short, kung ang maestro ginatolerar kaginatudloan ang mga estudyante nga walang modo kung bastos, buta malun sining maestra kag maestro bastos. Pamangkot siniwi the government. Why the government hired this bastos nga maestro kag maestra? From the very start, hindi pag-ihaboy lang sa mga maestro kag sa maestra kag irason na lang subong, because primarily nga aara sila nga nangin maestro kag maestra. Because the government qualified them nga mangin maestro kag maestra. Diba? Pareho sini, it's a private school. Sa pribado, iya nga mga eskwilahan, masami sini, very, very strict. Ang ila sini nga, pagbantay sa behavior. In some public or in some private schools, pareho sini sa mga private schools, ha? Kung ano kay stricto, bawal nga mabatian, kag makitaan, even sa GC, group chat or chat groups, bawal nga makitaan ang mga bad words. I will give you a very specific example. May ara sang GC ang isa ka grupo. Ha? Pagkatapos, somebody, ini natabos Manila, somebody told some guys in the GC, kayong mga Bisaya, mga gago at manggo. Ha? That was the statement. Ang nagpadala, member of the group chat, happens to be a student. Ha? Kayong mga Bisaya, mga gago at manggo. Mango ba? Mm. So with that, some of the Bisaya speaking people, kay kung magambal ka Bisaya, dito iya sa Manila, you are referring to Cebuano speaking people, Bisaya na. Kung they are referring to us Ilonggo, mambal sila Ilonggo na iya. So that's the distinction. Ha? Kung Bisaya, Cebuano, kita diriya sa Western Visayas, na binigid sa Isla Sang Panay kag Negros, and Guimaras, we are being referred to as Ilonggo. Ilonggo speaking. Yun o, anong sabat sa isa ka members ng GC nga Bisaya? Sila niya, inamu. Ha? So, inamu. So, ano ang butamalon sina? Sang inamu. There are two ways to determine kung anong butamalon sina. It's either tang inamu, ha? Why ko naging mention ang piyo, tang ina mo, or you can consider that, kung sa Ilonggo ya maghambal sinati, ina mo eh, buta malon sini, you are like a monkey. You see, ladies and gentlemen, what do you call that? It's not bullying? It's bullying. Ha? Sa GC. Why? Kiti ara sa GC mo, ang bagon mo imo yang, ang mga Bisaya ni mga manggo, mga, ha? Mga gago, manggo, mango. So that's bullying. Diba? Now, ano pagidang iban sini? May mga recent incidents. I will not specify. Pero may natabo mandiri nga believed to be ang bata naglukso sa building. Ha? Naglukso sa building. It's not because of some other problems, because promising ang future sa bata, but believed to be bangod sang bullying sa mga upod niya. Ha? Sa mga kakilala niya, friends, maybe schoolmates, ha? Maybe upod niya sa ilistaran sa building. Naglukso, believed to be because of bullying, ginabully. Bangod man kay hindi sila isa lang kalugar nga ginahalinan. So, some of this, ladies and gentlemen, because of bullying. But we're not speaking about Zamboanga, ha? Nga natabo sa Ateneo di Zamboanga was a product of bullying. Kay to, atutuya do tripping, gito ya? Kay tikon hindi atuya tripping, how could you describe somebody nga maniro, nga ginalive ya pa sa Facebook account ya? Katulad sang hampa nga si Udi. Nga makitaan mo lang, most of the time, punta sang pusil, pagkatapos ang senaryo, nga ara sa atubang mo kung diin ang imo kontra or diin ang imo tiniruhon. Amo na ang senaryo, ladies and gentlemen. Now, sa sitwasyon nga ini, nagpagwa sa sang statement, official statement, ang Ateneo di Manila, Ateneo di Zamboanga University. Ateneo di Zamboanga. Bao daw, it's a dubling dago kung sa Tagalog pa, sa Ateneo ba? Ateneo na controversial. Kay naban karon ang mga coaching staffs mo sang Ateneo school sa UAAP. Hindi ka pa sakop ang tanan ng mga miyembro sang coaching staff sang basketball sang Ateneo. Ateneo de Manila and the entire Ateneo school. Hindi pwede maka-intra sa basketball or maka-coach sa basketball ang tanan nga mga coaching staff at the time sa natabo ang pagkalumos sa duha ka mga basketball players. Now, here's another from Ateneo schools. Ara natabo sa Ateneo di Zamboanga University. Duang patay, duang pilason, it's as if daw natripingan lang sang it appears sa if we interpret only daw nagtripping lang ang estudyante apin sabi anong grade ya? Basi surprise ka mo grade 7 kon mamuyayaw ang mga ginikanan siniat grade 7 sila niya tunto ka nga bata ka ha? Wala pa mapiskan sila niya ang moon's pubis mo sila niya sang katulubo da katunto dun kanimo hindi na ko mag specify pa kung ano sa iligay no ng moon's pubis ha? Karon nagpagwa sang official statement ang Ateneo de Zamboanga University. Here's the official statement of Ateneo de Zamboanga University.
2: Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all.
0: So there you are, ang official statement released by Ateneo Ateneo de Zamboanga University. So under investigation pa ang natabo, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sini, even though it happens in a private school, hindi iya government workers ang ara dera, hindi iya government servant of the people. Hindi iya mga government hired teachers. Pamangkot sini sa natabo in answer to the statement of Secretary Claire Castro nga may mga guro she did not specify nga it's from Ateneo de Ateneo de Zamboanga or sa Ateneo Group of Schools. Naghalin ini sa Ateneo campuses. Pero ang direkta sini kontrapitaron tang igo Ateneo nga may mga guro na sila pa ang nagtuturo sa mga estudyante para maging walang mudo or bastos. This is a very, very serious accusation coming from a government official. I think ang gwa yas ni si Secretary Claire Castro, Jose Claire Castro is the third sa hierarkiya. The president, the cabinet secretary, she is the USEC. She is third in line. So, we don't know if it is accurate, ang statement ni Secretary Claire Castro. It happens in Tacloban. That would mean nga in Tacloban, somebody, nga maestro, miyembro sang teaching staff of a government school, hired by the government, under the system, guidelines of the government in hiring, nga bastos, nga nag-impluensya sa bata para maging bastos, walang modo. So this is a very, very serious accusation, ladies and gentlemen. Ha? Ti wen data pamangkot sini kun i-relate nato nini sa natabo sa Tacloban nga gobyerno nagapanagiya sa eskwelahan, gobyerno ang nag-hire sa mga teaching staff sang eskwelahan dito ya sa Tacloban. Primarily, the question that goes back to Secretary Claire Castro, paano ninyo ginsala ang mga maestro kag maestra para nga ang makasulod sa gobyerno hindi bastos? Kag kun may nagbinastos, anong ginhimo sang gobyerno? Hmm? So the statement balik eh sa gobyerno from the very start. Nagbalik sa gobyerno. Pero hindi ini naton mahatagan sa solusyon. Nobody could exactly give a concrete solution to the problem if we don't know the circumstances surrounding sa natabo. Pareho sini sa Ateneo di Zamboanga University nga aginhimo gid ato sang bata. How? Ha? Una sa tanan ang iya sini nga panimuot. Number two, ang opportunity bala nga makauyat posil. So, may lapses? Most likely sa tatay niya. Kaya ti tatay niya bilid tubing tagiyas yung posil nga ini. Number three, ha, given the situation, ti iniya private school eh. Paano sa nakasulod sa Ateneo de Zamboanga University? Anong plastada? Bisan sinulang na may kwarta, pwede ka eskwila? And that's our right abi. Kinamatarong ini that nobody could take away from from you, from me, from each and every one of us. That is our right to avail sang ginatawag sini nga edukasyon. Labi na gid kun gobyerno nga eskwelahan, di ba? So kung mo kinamatarong ini, we cannot take that away. Ang kinamatarong sang bata man to nga suspitsado nga may eskwela sa Ateneo de Zamboanga University, kay ti kaya ya kag na-qualify sa mo. Ang pamangkot na lang subong is ano gid man bala nag-impluwensya nga ana tabo ini. And that's the thing, ladies and gentlemen, nga dapat ang gobyerno should intervene. Para nga kung natabo ini sa isa ka private school, hindi na matabo liwat kag hindi matabo sa mga government schools na naman. It's already 8:24 in the morning sa ato sininga pagparagad. Balikan ta ni sa ato sininga pagparagad kag iban pag sininga update diri sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning lang sa kay Ria Lial. Right, good morning. Kamusta na kamo dara sa Hong Kong, mga Hong Kongers niya? Sa kay Migota William Dakinan, good morning gid. Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capios, niya, okay lang kami dari sir. Good to know that. Ha? Nga okay lang mga Hong Kongers, nga mga FWs. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning gid. And saying good morning to Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. And good morning sa kay Sherwin Marcowi. Also, sa kay Ma'am Hermite, another Hong Kongers ni. Ha? Good morning gid ma'am. How are you? Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta na dahil sa barangay Katrupa, Kapian sa Molo Plaza? Ay na ano ni subong panimuot sa iba nato, sa rin nga mga henerasyon na Cap Boots man. Sa una daw, hindi man ikaw, amon ikaw war freak aton sa nga mentalidad, no? Mindset ba, Cap Boots? Diba? Sa una ya, mambal nga tiyan, ano, omega o pabalhasta? Yato yan lang sa guwao, ah. Ha? Yati, why hamil o kon may hamil? Yati, may hamil lang. Ti, isam lang bilog bayo mo katropang genre. Isa lang kay numol na ang may hapin. Ti, ang iban mo nga mga amigo, sina, nga katugpo-tugpo man, siya may paulamon na kabayo. Oh, doon na kakamot, may hamil. Ang pihak to, ginpahulaman kabayo. Yati, pabalhas ta. Diba? Anay, kaya hindi din mapusla ng duha, bulagan, mambal, pulit ta. Oh, amo na yung pabalhas ang una. Diba? Ti subong niya daw ka, ano na gid? Ka, tawag dato sa ni ka, kabaris na gid. Na, daw kariit na gid subong. Ti, could you imagine that madala pusil sa eskwela? Pamangkot sini nga nakasulod ang pusil. That's another question. Ha? Ina siguro, nagadepende sa guidelines sang tagsa-tagsa ka eskwelahan. Ti subong niya, grabe na gid. Sa una, ya magdala kaya kutsilyo, ya daw ginakahadlukan ka na. ang tao sa una kon mabalaan niya estudyante, nga may estudyante nga nakadala kutsilyo bla, pamatsyagan mo, ha? Ang estudyante nga may kutsilyo kun danong kahadlok sa mga estudyante nga way kutsilyo ya, daw nakakita sila ya kay Satanas. Nga ginahadlokan. Subong iya ordinaryo kutsilyo ni nugay kay de kutsilyo mo. Karon niya niro ta. Dumduman ko man sa una nga mun bala nagyan sa profession la katropang January. Na follow up ka bala, may interview ka. Pagkatapos niya gapanago nagid kita. Ginasibit niyo pa karon, ha? Sila yung kahibalo kamo, sila niya nakapatay na ko baya tawo. Karon siya malupok ulo mo 45. Ambot kon may recordings paning na bilin, ambot na basa kon tape recorder kagang akon nga cassette tape katropan Jan Ray mo. Na basa bla ato tani na preserve ko to mo. Paghambal ya nga nakapatay na ko baya tawo karon malupok ulo mo 45. Ti mindset balangin din sakto kabots kon sa mga ano pa, kon sa mga makina pa, liwas Korea ya. Ha? Tikon liwas Korea ya, but tamalon sa ranggas makina ya nila. Oh. Ti ambot kon di liwas Korea sang bata ni at grade 7. Kung di imagine that kabots at grade 7, sino maka-imagine sina? Grade 7 most likely na grade 1 sa 11 to nag grade 6 sa 11, 12. Na grade 7 sa mga 12, 13, mo por Diyos por santo. Ha? Mga 12 anyos, kapboots, ha? Eksperto doon mag-uyat sang pusil. Ha? Pamatsyagan ka daw gin-train ini sang Taliban ba? Nakita ka mo sa mga kabataan trained by Taliban? Nakita nyo ning mga kabataan sa mga footages before? During the Taliban war, dito iya sa Afghanistan, nga at the age of 12, at the age of 10, nagalukdo doon tanakag daw hindi kadara ka, ha? Tawag na ito sinig ni RPG, rifle propelled grenade, ha? Could you imagine that? Hindi haluson kadala, hindi kakuat para nga ipas anon, para palukpon, pitkon gatilyo. Pero could you imagine that? Ginapilit para lang iyang mag-away mo, ha? Tinawa mo ng mindset. Pero ini nga mga kabataan, according to stories published, they were trained from the very young age. Gina, ano na silang hadaan? Daw gina-influence siya na blaka ginahambal nga to kill an enemy, ha? Is an order coming from their known God. That definitely, if you will do this, your soul will be definitely in heaven. Ha? Together with your creator. Ano nang ilaya pagpati mo? Grabe nga pag-inculcate, no? Da parehas man bala sa una sa mga recruitments bala. Nga ginalikturan ikaw, mahambal karon nga. You know, because of inflation, elementary ka guys, school ka intindi na inflation. Amo ni nagakinabos gobyerno because of militarization, because of corruption, pagpangawat, bangod sang ginahimo sa aton sang diktador, bangod sang ginahimo sa aton sang pasistang tagdumala sang Pilipinas, pasistang riming US sa Philippines. Do sa lado ko pa, tapos makanta kakabot sang ang bayan kong Pilipinas. Hindi ba? Katropang dyan, right? Tapos masinggit ka, maki baka, wag matakot. Kasi you were already influenced. Ha? By the fact nga damo problema sa gobyerno, damo pag-abuso sa gobyerno, 'di ba? And it's just our way of reacting to government's oppression. Sus Ginoo, 'di ba? It's already 8:30 in the morning. Good morning gid sa tanan nga nagapangapi, ha? Dara sa barangay Katrupa, kapihan sa Molo Plaza, kaway pag-enjoy kamo da pulo pangapi. Good morning manda kay Kapato Kim Seng Kap. Good morning. Sa kay Sir Martin Mabunay, good morning kay Dixie, kay Baby, kay Rudolph. Good morning. Thank you for listening kag sa tanan nga nagapangapi da sa barangay Katrupa, kapihan sa Molo Plaza. Kay Mr. Paterno, si Tarpak Libad the Third, good morning. Good siling niya, maghalo lang kita tanan. God bless you and your family. Salamat, good. Ha? Sa kay Katropa Vibes, kanayunan dira sa May Bukuhan. Yung shout out lang kami dira sa May Bukuhan. Basta XFM Radio Patrol, Iloilo, Basko kaayo. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Ambal ni katropa, vibes ka na yunan. Basta may buko, namit kayo. Dari sa buhang haro, bullseye. Nang lanyo da karon buko, tiara da sa may bukuhan sa buhang, ha, sa C1 Road la. Sa kay Ma'am Idna Puray niya, good morning. Da kay Florita Fontonalgo Alien. Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening, Nyek, ha. Kag sa pamilya Espinosa, da. Sa kay Brando Santisas, good morning. And good morning to Randy Santisas. Nabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon dari sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Kaya mainom kami na isang Santon Plus Coffee Mix. Kaya naka one shot na kami isang Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala caffeine. Nami ini sa mga kabataan, para makajuin mo pulupang api sa mga malami, nagaka-upi, abay mga kabataan, nagaka-out of place, bala, basta dalun mo sa kapihan, nagapanguy, abkag nagakinurisong bala, nagapasingit, kaya ti gapangapi, kaya hindi tanda, ti pangapihis ang Santon Plus Coffee Mix, sa mga kababayinan, para nga makalikaw bala sa mga hormonal imbalance symptoms, katulad sa mga nagaminoposal, sa kalalakinan, ang isoflavone nga ra, sa Santon Plus Coffee Mix, nagabulig, agud tong, ha, hindi kita mag-suffer sa paghubag sa aton prostate. Quality products ang Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, available sa suki niyo mabutika, kag sa clinic na siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon, Yes to Health Wellness Center, ara sa A, Young Building, Yellow Street, at ubang sa Midtown Hotel. Oras, alas 8:33.
3: XFM.

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart

nutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin

0: sir, na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The

0: babae sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng

0: Fight on Nutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Dadaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakaw sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat?
3: See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Salt.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Samsung Plus, Herbal Oil.
1: Ako, TSL Komplitado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus, Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus, Herbal Oil.
2: Ako, Suzanne's Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid ka sakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Jelma Anyong, sa Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kay Dr. Melito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pa-college na ko!
0: XFM.
8: Patropa mo! Exciting!
9: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinary. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Asi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
1: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Mission next. Marami na ang natulungan.
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Inapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking bigasin.
6: Kay dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nasang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Whoa.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema kung kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala akong gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, tadakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desmenorrhea.
9: Bouts.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sa lawas ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Chronic pain, ang sakit. Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, tangkalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:59. Bullseye! Padayon kita sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay RV Chris Caceres. Kamusta ka na der sa tubungan, RV? Sa kay Mamid na Puray. Sa kay Kagawad Marvin, ni Jel Hamora Mortel. Good morning, Katropan Josil. Diin, Pabi, nag-ilog ang may estudyante, kundi sa leader tanga bastos. Aragay, Bullseye! Bullseye! Bullseye! You know, ladies and gentlemen, amo nang hambal nila, Abi. Ha? If you want to accuse somebody, come with a clean hands. Bullseye! Bullseye! Kiti tood man, somebody saying, nagsunod ang iban nga mga estudyante sa walang mudo, bastos. Bangod kami iban kuno nga mga maestro, kag maestra, nga nagatulirar, kag nagatudlo, mansang binastos. Walang mudo. Bullseye! Pruti, basi ko na naghambal mo man. Basi kon ang nagakritik amo man because pamangkot sini being in government given that power to influence pamangkot sini ti may power to influence di kaya nga ginatang lakas sa tao pagkatapos bastos kabla amo na ang ginasilingta na ang mga harap-harapan niya pag binastos sa aton, hindi lang hambalon ikaw nga mangu, gago, laway, debla, tambok, ka, masakiton, asmahon, tibihon. Hindi lang amo na ang pagbastos sa aton niya, na kwartata ginakawat nila. Anong tawag sina sa ilabay? A very good example. Ha? Nga qualified to be declared a saint later on. Himonto sila ano, santos. Pagkatapos ibutang mo, hindi sa simbahan, sa sulod ha, ibutang mo sa plaza kagduplaan. Pa-shout out kay Jolie Balai. Ambal ni Katropa, vibes ka na yunan. Siya pa-shout out lang sir kay Jolie Balai. Balai. I don't know kung anong buta mo sa balay. Apelido yan ni Katropa Vibes. Bullseye! 901. We'll be checking a bit Katropa Phoebe Burstibor Morales. Kay pasaplidan na ton ini. Ang plano sininga pagtukod sang data center sa mga 14 hectares dera sa Abilay Sur uton. Nag-walk out ang proponent sininga Canadian Group of Investors sa public consultation kay hindi gusto ya sa mga taga-Abilay Sur kag taga-Uton no less than ang ila is be member da happens to be a lawyer represented the voice of Ugtunganon saying no because yati kulang kita gani supply sa kuryente may rotational brownout kita kulang kita gani supply sa tubig sila niya mayo man matubod mayo man hindi kon kaysa sila niya ginakulang pagkatapos sila niya ang data center demands huge ha nga supply sa kuryente kag amount of water ha millions of if not close to a million liters per day para sa cooling system sa data center ti nag-walk out pamangkot sini din sa iluhon. Is it a necessity? Yes, kaya nga nagadasig aton searches nga hindi ka na kinanglan pa magbukad libro subong kung may ara sa mga data centers that could store data and could store sa mga dapat naton i-research sang katipa-tipa mo na sa computer. Pwede mo i-search who is the most beautiful actress on earth. Sabton niya kadadayon, who is the most who has the most tantalizing eyes? Popular actress and actors on earth. Ay, butang yan na nila. Those being labeled as beautiful, those who are being labeled with tantalizing eyes, ara na datanan. May ranking pa na gani. Depende na sa na-store nga data dira sa gatherings man mismo through the AI or artificial intelligence nga na-store dira sa data centers. It's a necessity. Kinanglano na to nini sa evolving nga pagpangabuhi ta using the technology. Pero tama magkada kong risgo if we are too dependent with the technology. Mabagdown yan yung data center, bagdown man ang tanan yung mga productions nga nagagamit sa teknolohiya, microchips, mga high-tech nga mga gamit halin sa cellphones, laptops, computers, tilaban-laban mauntat man production sina kun mag-bagdown ang data center. Check tabi si katropang Phoebe Borsibor Morales. What was the reaction of the governor? Anong plano yung sini? From the very start, we've heard from the governor na pabor siya sa pag-put up sang data center and even the operation sang inatawag nga Pax Silica, which is a huge data center to be put up dito iya sa Luzon. Pero it demands sang mga supply sa tubig ka kuryente nga daw hindi masarangan sang Pilipinas because ang kakulang sang sources naton sa tubig, sources naton sa kuryente, pero sa tubig pwede niya madisponeran by using salt water, tubig sa dagat, butang sa dagat pareho sa China. Ang supply sang kuryente, that's another thing. We need really to tawag nato sini engage na sa nuclear power plant eh. Oh, tayo no. I-restore na to ng Bataan Nuclear Power Plant. Ah, katropang dyan, right? Ibutang abis ka ba tuwanda kaghaniway ang nuclear power plant, katropang dyan, right? Sugot ka, oh. Ha? Sugot ka, katropang dyan, right? Dara, ibutang sa kabatuan o kung saniway nuclear power plant. Ibutang bidiri si Ilo, sugot kita. Oo. Abi, bebe, i-check this katropang Tibor. Kung ano, dari ang reaksyon sa governor, would this plan seem to be cancelled na daraya sa Abilay Suruton? As of now, ha? Why patagbalo ba? Siko may magdakdak to ya kag magduso pagid, kag madayon. Katropang boards, sa report, please proceed, boards.
1: Na pamangkot katropang Josel si Governor Antonio Pinchot Jr. In general, parte siya isang issue bala sa Pax Silica, naga-connect man ni Dira sa Ulto, no? Sa Abilay Sur. So sa ating mga tinion, wala pa ito iya makancel sa proponent ang data center na pati bubon dira sa Abilay Soroton. Sige ba bang kasi Gobernador Antonio Pinchot Jr. kay nangin isa ini ka isyo pati sa Pax Silica. Kung ano abi ang stand niya, kung in kaso abing may mag-propose siya dire sa probinsya sa Iloilo. Sa bahay ni Gobernador Antonio Pinchot Jr., hambal niya nga mabor sa iyan na magpatindog ina diri nga kompanya sa probinsya sa Iloilo kasi may ara na gani nga di patindog sa ding na Tikno Hub ang probinsya sa Iloilo na binipisa na ang ground digging sa Kabatuan Katupang Josel kay sining yan nag maulihi na kita sining niya sa mga pareho sining sitwasyon kundi kita sining niya nga magsunod sa pareho sa mga amo sining mga sahi sang teknolohiya. Sorry ang statement ni Governor Antonio Pinchot Jr. sa inisiyan ng patabag sa isa ka press conference na pamangkot ang parte sa pagkorikaso na mag-establish ang Pax Silica diriya sa probinsya sa Iloilo.
2: Pero alam mo na yung reaction na wala kumahatag. Isang immediate reaction na process pa natin at ang tendency natin is to react on what was said and what was not said. Pero kita rin sa Iloilo, at mayapit nga ng pamangkot. At yun sa kapamagay lang kita, this is our observation. At nagkakalipay kita. Na sa solas ang Pasilipay, hindi sa puno kasi sa punta. Sa kalatupit ko na ginamin solas ang Pasilipay. Humility aside, makasinig kita na may counterpart program na kita upon sa ato pa may naginig. There are areas that are better than the others. Halimbawa lang, sa education. Tanan na rin ang balsang presidente na may ala kay Inouye, yung obra ko na sa atin nga, PPDO, although wala ka na ganin natin magpasadahan sa maayo, kay sige ko, let us check our performance based on the topics of the president. And halos nanangit, especially again, balikan ko, education, ang ginaugra natin sa ating nga sa health, pag-un kita, sa ating nga mga pag-handle sa ating nga OFWs, population development. Ang damo na da siya, no? You see, almost every department and every program, we will be connected to the state of the nation address of the president. So we are very happy. But hindi ko lang sa inyo pag-isa-isa ang kita natin ng education program ito. somehow you have an idea of what we are doing here. Halimbawa na, dapat yan, dapat sa presidente, ang importansya niya natin sa tech for. This is very, kita naman, kita sa Turkey, yesterday, muna ato na gina-opera. You know that I was a co-author of the K-2-12 law. And then that K-2-12 law is special because ara-tira ang tech for sa secondary schools na. And here in Inuit, kahapon, na groundbreaking ito because we are going to construct a techno hub in all strategic national high schools because we want techno to be prominent in sa atong high school. And not only that, you know what, ang techno na ito, gusto nato na prominente siya sa aton na public schools. Kaya mo yung nato isang presidente, that was really the objective when we passed K-12 law. Ang ina sinigil na nga, pagkatapos ng K-12, makobra na nato nga. And that is true. What are we saying? Number one, we want full implementation of the K-12. We want tech to be prominent in our public schools. Second, we're telling them that tech is not a lesser option. Ang ginugras ng TESDA is not a secondary option. It is equally important than the other college presents. And another, we cannot develop without tech. So, sinaton, ang aton ng Best Province Program, the Buli Eskwela sa Provincia, Program for Effective, Relevant, and Transformative Educational System, ang bagus na da, that it is for total youth development. Total youth development because we want our educational system to produce the human resource that we need. Total youth development. Importante sa ato ng classroom, tanong pag-alam sa sulod sa classroom, but TECFO and the others which will happen inside the classroom is equally important. Sa in-center na. With TECFO, we are complete. In-center, TECFO, we are complete. And, itang kita nila sa TECFO saan, AI, artificial intelligence, gusto nato ng drone development, we want 3D printing, and other related fields. Why? Because we need them. With that, ang ating secondary school will be contributing to the creation of the human resource that the country needs. At very concrete na, nakita ko dito sa party sa Sona, sa President's Education. And We are very connected. So, makita niyo ko kayo na tapa mo kayo man ito, damo. We are waiting for the right opportunity to report that if we were to deliver a counter SONA, amo na siya. We are happy to
0: have. Okay, needed ka Tropa Tibor. Aron kay it's a safe daw ay plano ini sa Uton Madayon because of opposition of residents mga ugtunganon. Anong plano sang gobernador sini Katropang Tibor?
1: Hey, wala pa man Katropang Diyosel sang may nag padala abis ang proposal sa gobernador kon may proceed abi ini ang proyekto na din iya sa Uton sa ibang mga banwa. Pero so far ang stand iya sa gobernador na di willing siya, okay siya sa kapatindog sining pariyo sining mga data center nga ini. Kasi ang baliyang kinanglanon nag maulihin na kita sa nag-improve kag nag-update ng mga data katupang dosa.
0: Okay, so ay paplan no kun din nga banwa ini ang gobernador abi. Hindi magpangunang gobernador to identify sang banwa kun ini butang ini ang data center because he referred that as necessity Katropa Tibor.
1: Wala pa. Pero ang Tikno Habia na may ara na yang nga lugar, mayari sa probinsya dira sa Kabatuan Katropang Diyosel.
0: Ang Tikno Hub, if we speak about Tikno Hub, ano ini Katropa Tibor?
1: Nga kwan man siya pero pareho man siya isang ang gid man siya sa AI bala ng dapat daw pa siyang tawag yang tick book ang yung ginambal yang daw parisatis daw na ng tick book and then daw kung na bala daw theory na katubang Josel you know sa actual yang may sabi may production daw wala pa ya sa may nag-propose sa probinsya sa Iloilo katubang Josel.
0: Oh, ang Tikno Habyes Kabatuan is just like that of mga ano tawag natin gani sini BPO business processing office mga call centers.
1: Mhm. Oh. Amo na siya iya na sang kuan isang tisda kag gasuman iya sa probinsya.
0: Mhm.
1: Kasi dira na siya
0: ti may mga techno hubs kita diri sa syudad. But generally they are there to process queries. Kalabanan sini inquiry. Kay ti may mga ano ikaw eh may mga agents bala nga nagasabatin behalf of the company pareho sabi XFM kon makuha kita ya sa aton sining agent sa BPO all queries online will be answered by our agent through the BPO amo na yung sistema karon sa operations but this is completely different iniya magatago data eh, for AI purposes artificial intelligence operations maghambal ka artificial intelligence ang tanan sining mga queries nimo online pertaining to whatever researches nimo will be stored dira kagamon ang ma-process ang tanan ng mga inquiries para sabi mamang kot ikaw who is Phoebe Bors Tibor Morales online ano man yung search engine nimo on mo Google and other things Google Chrome tanan ng mga informations pertaining to available online ihatag yan na sa imo nga nag-search so amo na yung data center katropa Tibor without even the active participation of a human being or an individual katropa Tibor so lain na niya eh dako niya in short as of now allows pa kita sa lugar kung din gin iniibutang as per the governor as far as he is concerned because he is also pushing for the establishment of data center dari sa aton sa Iloilo
1: wala pa kay siyempre ang inang project abian as ang mga private individual or company di kon may arat na nga may mag-propose kay Governor kati isa sa mga ginambal to sa ang proponent sa bilaysor isa ko na sa mga pilihan niya at kung tani ang pabiya ti wala pa man sang may nagpadala sang proposal sa pabiya kati ang matabo sila nga kung may magpadala sa proposal sa mga barwa ang imuon sila kung na-aprobahan sa barwa at ti madiksyon sa buliang panlawigan for review. Isa po ang diri wala pa sa probinsya, wala pa man sa may nagpadala sa ila proposal, kundiin nga lugar. Kasi ang natapos na nang i-submit na nag-japon ni Governor Defensor sa Sabunian for approval sa Pang Diyosel.
0: Mm-hmm.
1: So daw wala pa, daw alaos pa, kundiin nga binga lugar. Or tikon ng iyaya sa probinsya, abi ang LGO Pandit abi sa Kapitulyo, hindi wala pa gidman. Hindi, hindi, basta nga niya buros ang budget sa provincial kapitura na Pangyosel. Unless ka may ara nga may mag-offer sa PPP na iya sa private company ang budget, iya sa province ang duta, hindi ako so far wala pa.
0: Okay. So, ay sa i-recommendar ang gobernador dari ha, specific sining a municipality appropriate for the establishment of data center of a private company, Katropa Tibor.
1: Wala pa kahit hindi dipindi ini sa zoning classification sa banwa.
0: Mm-hmm.
1: Di una ang minaguro sa proponent mo ang banwa kay siyempre mamang kotsa na ikundiin ng mga lugar sa kada banwa ang pwede patindugan sinang pareho sinang proyekto at pangbosyal.
0: Okay.
1: Ang hindi nga balita kaya dilaw sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisunex Plus, Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol Ilo. Ako si Katropang Phoebe Bors Tibor Morales, XFM News.
0: Dari or si Katropang Tibor, why sang tudlo pa gobernador? Kondiin, pero pa bursa for the establishment of data center. Now, depende niya sa mga investors if where they can find suitable, appropriate sining lugar ng ibutang. Pero gina-endorso ini sang gobernador. Ang pamangkot sini din kita makuha supply sa tubig, din kita makuha sa supply sang kuryente. That is another question, ladies and gentlemen. Kulang kita supply sa tubig, kulang kita supply sa kuryente, kung magbaha eh. Tano ti kinanglan may ano sila da baha katser ba o baha katser abita baseball kag softball la may katser ba de blaka tropang January ladies and gentlemen baseball lang kag softball may katser no ha pero gobyerno ta may katser man ha ama buaya blaka pang tukob sang 25% nga kickback they are very good catchers tanawan nyo bla ang problema ya kay kon baseball kag softball pagkatapos catch ang catcher ginabalik niya sa pitcher ha and so on and so forth kon sa gobyerno ya pag catch ya kamalita laban-laban deposit in the bank it's already 9:19 sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye ay hugid pero we need that kinanglano nato na mga data centers ngayon for our own benefit. Kati madasig ang processing sang data mo sang information if that's the case. Dasig blast searches nimo hindi ka maghambal nga ay gatiyog-tiyog pa. Sometimes it's not because of internet. Sometimes because of congestion of queries. Ha? Kay parehas bala sa China again China ha. Ang ila sining offshore sining data center could accommodate 7,000 queries every second. You see kung ano kadasig? Pero how many millions ang nagagamit sang search. So millions. Buta mo lang sini, you need several data centers to process. Amo man na dari sa aton, as most, if not many of us, right now, using sang, ginatawag sini nga services online. Sa mga queries gini, data center ang naghahatag sa aton sina, sang information. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening. Kagasa kay Jenny Haliorina. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad together with SSS. Basi may pala makutanon kamo na parte sa SSS, concern ninyo parte sa SSS, just comment sa ato sining live Facebook streaming. We'll be back sa ato sining serbisyong katropa with SSS. Oras ta is already 9:21. Mainom kami ang Night Vision X Plus ni katropang Jan Ray, para magsanag ang amon sining pananawan. Magsanag bala nga ito sining eyesight para hindi magburon. Budlay doon kung buron. Kaya nga, di kung buron pananawan mo na ano nalang abin. Hindi kayo mo kakita sinasang katahom sang palibot. Kaga mamatahom sa palibot. Ha? Kinanglan mo, maintain ang good eyesight. You need to have Vision X Plus. What? 1 to 2 capsules a day. Para masuplementuhan ang ato sining mata para hindi magburon ang aton nga pananawan. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulo Street at ubang sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Oras 9:21 in the morning.
3: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
6: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients.

0: 6-8-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Inapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Dadakuan nga pa premyo ang durom sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel?
10: Pang!
9: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sirs, XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:27 in the morning. Padayon kita sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bulls. Ay diri na kita sa ato sininga Servisyong Katropa with SSS.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Ang ibang sinigapin na mangkot, pwede sila emergency loan daw ay pakita state of emergency. State of baha lang nagligad pero ay kita state of emergency. Ha?
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Kaya kung pwede lang, at laban na banda mo nag-loan sa mga baha. Galing kiti hindi pa pwede. Ha? Hmm? Wala ton tanay. Kung gusto niyo mag-loan, may ari di program ang SSS. Amon ang diskusyon na namon ni Mr. Amiel Hinova. Ha?
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Kay upod na si Matineon, we would like to welcome ang ato sining sparring partner gid diri sa Servisyong Katropa with SSS Social Security System, Mr. Amiel Hinova. Sir, welcome na sa ato sining programa Servisyong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning. Good morning sa tanan nga tagpalamati naton subong aga kag tumalanaw.
0: Timing gid ni sir, no? Daw bago lang kita katibawa sa baha. Na kitigin baha kita sa Monday, pero ang hambalan ta subong ya para sa mga SSS benefits and SSS members. Hindi pwede ka loan subong emergency loan, no? Mr. Inova, no?
2: Actually, amon ang topic ta subong, sir, kay recently na pagwa naton sa actually sa main office naton ang press release regarding sa emergency loan nga gin-enhance naton.
0: Pwede ka loan subong? May emergency loan na subong,
2: yes,
0: program?
2: Good news actually, sir, kay aside from the announcement, no? Kaupod siya ng announcement, gin pa... hapos naton ang qualifications sini.
0: Why pa mabawi itong declaration under the state of emergency sa nagligat?
2: Yes, so on December, sir. I think
0: so until December pa.
2: Oo. Pero sang this May, actually sang May, no, may mga announcement kag recently gin press release liwat, sir. Nga kaysa una kung mag-avail ka sa mga emergency or calamity loan, dapat ang minimum naton nga contribution is 36 gid. Ang total. But this year, with the announcement, ginimot na lang naton from 36 sir, gin 18 na lang ang minimum record.
0: Bali, 50% gin panubo ang number of contributions, qualifications.
2: For them to qualify.
0: Oh.
2: So, bisan 1 year and 6 months ka pa lang may contribution, sir, pwede ka naka-avail sa emergency loan. So,
0: Ala, pinamangkot na ka muna kung pwede ka mo ka-loan. Ha? Pero ako, namamangkot sini. Number one, gin. Pwede ka loan since we are under the state of emergency due to energy crisis or problema naton sa supply sang gatong. Tiko naka-loan ka na bisan nagligad, pwede ka pa ka-reloan subong with that latest announcement, sir?
2: Actually, kung may previous balance, sir, as long as hindi lang niya late ang pagbayad, no, wala delinquency, wala late payments, pwede kaya ka-loan.
0: Mm-hmm.
2: Provided dahil ng imong net proceeds is may mabilin pa.
0: Kung naka-loan ikaw sang January, ang emergency loan niya ini is payable for 2 years, eh. For 24 months. So, kung nag-loan ikaw January, February, most likely payment starts at February, no? February, March, April, May, June, July, August, pitok bulan. So, may nabilin ikaw, 24 minus 7, may nabilin ikaw nga 17 months to pay pa. Kung mag-reloan ikaw, nang matabo sa balance ang una ni mo sining loan?
2: As per practice natin, ginabuhin ng mga ano no, mga bilin nga balance mo sa mga bago mo naman nga loan application. So as long as hindi lang niya magnibo sa 1,000 ang remaining mga proceeds, pwede kaya ka-reloan. Pero sa mga existing natin, sir, nga aside sa emergency loan, no, sa existing sa mga salary loan natin, at least dapat wala man ang employer mo delinquency sa pagbayad or hindi sila late sa pagbayad sa imong payments and contributions. Or hindi more than 3 months nga wala ka nakabayad.
0: So, hindi iya upang ang imo not fully paid nga salary loan, not fully paid nga emergency loan sang nagligad nga mga binulan sa subong iyang policy sa pag-loan na
2: basta wala lang mga late payments kagang proceeds mo may mabilin pa pwede siya. And as long as ano no, anyway kung hindi nila ma-recall sa online, pwede nila sir i-check.
0: Oh.
2: Pag login niya kay anyway ang online ang aton nga mga loan programs is could avail ma-avail na online man mo.
0: Mm-hmm.
2: Wala na kita over the counter nga applications, so tanan online na. Pag login nila sir kag pag-check nila sa loan salary loan application nila, automatic makita na nila kung qualified sila kung hindi.
0: Okay. Bago ini ha, as per Malacañang sa announcement nga pwede kita maka-salary loan even though 18 months lang ang contribution. And hindi maka-apekto kung may mga pending pa ikaw, unpaid nga mga loans. Pero ang isa ka dako nga concern si Nidari is the amount, Mr. Innova, kung pilang pwede ni mo subong ma-emergency loan, pagkatapos kon magamusin na mga January ka nag-loan, mga walo ka palang kabulan na binakabayad, that's one-third. One-third only of the entire amount most likely ang mabato ni mo or less sa Mr. Renova?
2: Based kung sa emergency loan, Sir Josel, nga na-mention natin kay Ina, if below 36 imo contributions, ang balo natin with 35 contributions in below,
0: no.
2: 50% of your average monthly salary credit. Ang monthly salary credit, ang muna siya bilang ina-declare sa employer mo as basis ang deduction sa imong monthly nga contribution naman niya para sa regular program.
0: Okay. Kung ang in-credit ni mo, dari lang kita sa minimum, no?
2: Mm-hmm.
0: Na 17,000 ang imong bracket.
2: Bracket. So, kung below 36 contributions, 50% of that ang i-loanable.
0: So, 8,500 more or less.
2: Pero, maximum 20,000 ang pwede ma-avail.
0: So, even though you are above 20,000, abi for example, ang imo sining gin credit, no? Utang tabi mga 25. So, maximum mo lang ang ma-loan, even though nga good member ikaw, gabayad ka on time, you are qualified to the maximum loan amount, pero maximum of 20,000 lang pwede.
2: Sa emergency loan na siya, Sir Josel.
0: Okay, okay.
2: But for the salary loan naman, 40,000 naman niya ang loanable amount nga maximum nila.
0: Hindi ka man kapasubra, dira?
2: Hindi man,
0: oo. Kay there was a time, dari kita sanay sa salary loan, ha? There was a time nga nag-accumulate. In short, sini, una mo, start mo loan, tagaan ka da karon mga 7,000, 10,000. Sa pag-reloan mo, tagaan ka da karon mga 15,000 or double. Pagka next loan mo, you'll be given 20 to 30,000. The next time around, naka-avail pa ko gani ya at the time sa more than 40,000 nga loan na Serenova, ha? One time. Pero right now, gin-cap na lang sa maximum of 40,000 ang salary loan.
2: Oh, actually, Sir Josel, kung gasa, meaning kung gasaka yung mga loanable amount, it doesn't mean kitungod nga kapila ka na mag-loan. Ang reason sa pagsaka sa loanable amount is because nagasaka ang yung mga bracket sa contribution. So meaning if in case nag-increase ang yung mga salary, may increase ang salary or damo be overtime for the previous months, so gasaka yung mga monthly salary credit. Pero hindi siya maglapo sa 40,000 kaya ang maximum monthly salary credit for the salary loan is 20,000 times 2.
0: Oho.
2: So, muna siya. Pero may tendency man, Sir Josel, magnubo kung in case for the succeeding months prior sa pag-loan mo, kung nagnubo man ang imong salary credit.
0: Oo. Balantada mo, kamo palamang kutan nun sa mga SSS members.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Ari, ako na lang man gid magpamangkot. May ara ikaw, mga situation, sini Mr. Renova. May ara ikaw sa salary loan, may previous ikaw nga emergency loan. So, pwede ikaw ka-avail subong sa another emergency loan based on the latest announcements from Malacañang.
2: Ang requirement lang, Sir Josel, is dapat wala ka delinquency, wala ka late payment, or wala na late sa pagbayad ng imong employer, and may ang proceeds would be deducted from the previous balance mo.
0: So, let's say for example, you are entitled to a maximum of 20,000 subong emergency loan. So, may 20,000 ka. May pending ikaw nga salary loan, butang ta another 20,000. May pending ikaw nga emergency loan sa nagligad, butang ta 10,000. So, anong matabo sina i-deduct ang whole remaining amount ni mo sa salary loan? I-deduct ang whole amount sang previous mong emergency loan na Mr. Renova?
2: Well, ang sa emergency, kung emergency to emergency loan lang yan, Sir Josar, yung istorya natin,
0: okay.
2: Dala lang na siya ya.
0: Ah, I see.
2: But kung salary loan, nakabutang bisa salary loan, nga kung mag-loan ka, tanan mo nga mga existing na mga loan would be deducted.
0: I see. Kung salary loan, sa mga SSS members, kung salary loan, pag ang imo sining i-avail, kung may ara ikaw emergency loan nga not fully paid, kung pilang nabilindera, i-deduct sa imo salary loan. Okay. So kung ang salary loan ni mo abi gin-maximize mo 40,000. So dapat 40,000 ang imo sining nga kuhaon. Pero may nabilin ikaw karon nga 10,000 nga emergency loan. So ang 40,000 mo dapat sa salary loan nga proceeds. Buhinan sang 10,000 nga emergency loan mo. So 30,000 na lang ang take mabilin, home mo.
2: Pero dugang ko lang Sir Joe, salang advantage pag subong sa emergency loan na ton, kay may 6 months moratorium ni siya. When we say 6 months moratorium, pag nag-apply ka sang loan, hindi ka pagsukton within 6 months pa. Hindi ka kailanlan pa magbayad.
0: Malipat ka na yan, tis kasukton na.
2: Malipat ton nga na eh. Kidding aside, no, kabay pa hindi sa malipat. At sila kina-remind mo na sila sa online account. Pero pag mag-avail ka sang emergency loan subong, 6 months wala ka anay bayaran, and then sa ika-7th month, dito na ma-start ang imo monthly amortization. So, sige-sige na din bayad. So, guwaya, do 30 months ang run sang imo nga loan.
0: So, ang guwaya is in is, kung nag-avail, kag ma-avail ikaw subong sa emergency loan, it will be granted on September. So, wala ka bayad for the month of September, October, November, December, January, February. March, ikaw mo umpisa bayad. Next year.
2: Pero ang March mo, ang deadline would be April pa.
0: Oo.
2: Nauman na siya.
0: Abaw malawi, galing, no?
2: Oo. So, ang, siyempre, tinutuyo lang man na Sir Josel is, para kung may ban ka pang, sample sa calamity, kung may gimpa-repair ka doon sa balay mo, or may gastuan. At least, hindi ka problema nung dom nga diin ka naman makuha sang itapal mo to sa gin-loan mo nga una.
0: Okay. Pero, ang emergency loan subong available, as per Malacanang's announcement, kung may pending ikaw ng emergency loan sa nagligan o ginahatag na ito, natag 10,000 na itong granted. So, kung may nabilin ikaw, for example, the any amount, 5,000 na be, or less than 5,000, or maybe 6,000. So, kung ma-avail ka subong up to 20,000 nga emergency loan sa subong, ha? Nga settings, kung i-maximum mo ina, 20,000, i-deduct sa imong remaining amount nga emergency loan, butang tabi 5,000. So, ang proceeds siya makadto sa imo is only 15,000 more or less na lang.
2: Less ang iyang previous balance.
0: Kagbayran mo ina ang 20,000. Pero ang balayran mo sa amortization, 20,000, ha?
2: Yes, okay. Te, ano principal. Mo, kung pilagi diyan ang na-avail mo that time sa pag-reapply mo, muna siya ang imo nga bayaran.
0: Oo.
2: Sakto man na ba si Mamba sila nga?
0: 15,000 lang na baton ko nga, 20,000 amortization ko.
2: ang ibang Sir Russell na lipat nga sa payment nila included pa da ang sa monthly amortization ang interest.
0: May accumulated interest na.
2: Hindi lang siling kaiban ang pinsin nila kung 20,000 ang ilang gin-loan, abi nila ang 20,000 divide to 24 payments kay tourist to pay mo. Pero i-add pa na da ang interest, which is 7% lang Sir Russell ang interest per annum or per year.
0: So but if it is payable for 2 years, ang 20,000 nimo maghambal ka 7% per annum. Madalagan ni na 7 times 2, 70, 140. Madalagan lang yun na mga more or less 280 pesos ang interest na Sir Nova.
2: Gamay-gamay lang Sir Joseph, kaya 7% lang gid actually ang per annum natin.
0: So, ano plano ta sa mga SSS members? Tara na! pero kung hindi man lang gid needed, murang hambal natin, tigana ninyo sa chimpong base kung may ara kamu plano na bala. You can avail an emergency loan. We do understand, hindi man ni nagakadto sa repair sang balay lang, hindi lang ni nagakadto sa construction or development sa inyo lang sining balay or whatever. Pero ini ibang ginagamit Manila. For example, dugang negosyo bala. Home-based nga mga negosyo bala, Mr. Renova.
2: Oo, ang iba actually ang muna, Sir Joe.

0: ano ini Mr. Renova, mapila sila dito sa opisina? Will you be accepting tawag nato sa on-site applications or strictly online?
1: Online na siya, Sir Josel. Tanan natin yung mga loan programs is online ang pag-file sini.
0: Mm-hmm.
1: So that's why nga always natin yung nabalik-balik, they need to have their My SSS Portal account with, plus dapat naka-encode ng ilang disbursement account or savings account sa ila online. No need to go sa office na natin kay dira ng application. And aside from na-mention ko galing Sir Josel kay Ina, ang isa pag-idiri nga qualification is, aside from the employed, pwede man niya, Sir Josel, ang self-employed OFW voluntary members natin mag-apply, hindi lang employed.
0: Mm.
1: Kag basi may mamangkot if kung may area lang gid nga qualified.
0: No.
1: Or mahulat gid, dapat may proof sang declaration or any certification sang declaration. So sa ining emergency loan natin, Sir Josel, kay nationwide ni siya, so wala na kailanan any proof. Mm. As long as may valid Philippine address sila dira sa ilang online account, automatic qualified sila kung na-meet naman nilang iba nga qualifications like sa contributions. So pero sa aspect yasang kung ano nga area ang ano, iniya nationwide, so wala kita tanan nga resident diri sa Pilipinas is qualified kung area lang ang ginaistoryan.
0: Okay. So sinong pwede ka avail? Number one, those who are regularly or employed. May ubra. Just like kay Mr. Renova, just like sa akon, may ubra. Ang mga OFWs damo pa matisubong, pwede.
1: Pwede man, basta ang ilang may SSS portal or online account sa SSS, may naka-registered nga Philippine address.
0: I see. Pariyo sabi sa kay Ma'am Hermite, may registered address sabi butang ta San Miguel. Butang ta San Miguel. Ha. So kung may registered address sa online portal account niya nga San Miguel, pwede sa ka-apply bisan ato to sa subong sa Hong Kong.
1: Yes, oo. Basta hindi pa siya retiree kasi si Ma'am Hermite retiree na ni subong. Pero just an example lang, either active nga self-employed voluntary OFW, pwede.
0: Ah, hindi pwede ka loan niya ang mga pensioners, ha?
1: Ang pensioner wala. Pakita subong sa ang Ilaya Pension Loan Program na Manila. So
0: I see.
1: Kung sa emergency loan, wala dira yung pensioners na.
0: Now, as long as wala ka paka-retire, ha? As long as why ka paka-retire, pwede ikaw maka-avail sa emergency loan bisan abroad ikaw, basta sa imo sinigin submit nga paper sa SSS, may Philippine address ikaw.
1: Or updated nila ilang contact details dito nga Philippine address.
0: Mm-hmm.
1: Aside from the 18 months nga minimum nga contribution, kag dapat Sir Josel, may at least active sila nga 6 contributions within the 12-month period.
0: Mm-hmm.
1: Mga bakit ang 6 contributions, meaning kung subong sila ma-loan August, isip sila 12 months backwards, within that period, dapat may anom sila nga contribution.
0: Okay.
1: Hindi kailanlan nga, sige-sige, pwede nga may gap.
0: Oo. Damo siguro sinisang OFWs nga mag-avail. Pensioner niya si Ma'am Hermite. Pensioner na siya. Si Ma'am Lucille Capio, do, hindi pa niya pensioner. Pwede pa niya si Rhea, hindi pa niya pensioner. And the rest of the OFWs, kay Jenny Halyurina, hindi pa niya pensioner. Pwede pa sila ka-apply basta hindi ka ba pwede galing kalakat sa abroad kung hindi ka kabayad na BSSS contributions ni mo eh.
1: I believe kabay pa mayara naman sila contributions. And biskan dito sila Sir Josel, pwede ganyan na ma-applyan kay malagin naman sila sa website.
0: Oo. Now, ang mga, for example, sini, kasambahay, another qualifications, si mga security guards considered to be employed eh, through their agencies. Ang mga kasambahay pwede maka-loan na, Mr.
1: Yes,
0: Renova?
1: Yes, included. Manda sila, Sir Josel. So, kalabanin is reported sila sa ila employer. And employed man yapon ang gawa nila na.
0: I see.
1: Pero, I believe may araman iban ba lang do come and go lang.
0: Mm-hmm.
1: So, iban ka self-employed. Pero mga usually mga ka-stay-in, gid ka gina-report as kasambahay, gid ka ginabayaran sa employer. Under the employed naman sila yung category. So, as long as ma-meet lang nila ang minimum ng 18 months contributions, kagang 6 contributions 12 months prior.
0: Okay. Pwede. You don't understand, ang sweldo ni sa mga kasambahay minyo, nubo-nubo iniya, Mr. Renova. Pila ang pwede nila sininga ma-loan sa mga kasambahay?
1: Well, depende man sa bracket nga ginabayaran nila, Sir Josel.
0: Okay.
1: So, ang minimum natin so, is 5,000.
0: Mm-hmm.
1: So, kung naka-18 months sila, that's half of that. Pero kung naka 36 or naka 3 years or more sila ng contribution,

0: 5,000 or more depende sa bracket nga ginabayaran sa ila.
1: Ay, siya.
0: May araman lagko yung bracket, Sir Joseph, lang ginabayaran sa employer nila mo.
1: Oo. Oh, kaparin sa karon i-declare abisang kalabanan na employer magkasambahay, siyempre sundon mo gid ang layi.
0: Oh.
1: Is between 6 to 7,000 ang bracket na ginabayaran nila. So kung naka 36 months contributions ka, mabaton mo na almost pwede malunan ang 6 to 7,000 nga bracket nimo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung 18 months contribution ka lang, balik kung mag 6,000, 3,000, ang imo lang sininga ma-avail nga loan.
0: Mm-hmm.
1: At ito ko pa nga bulig ni Mr. Hinova.
0: Oo, kagang interest is gamay naman kung i-compute natin, mag 7,000 siya, Sir Josel. In a year, that's 420.
1: Mm-hmm.
0: 35 pesos per month ang imo nga interest.
1: So, 35 pesos per month?
0: Oo.
1: Ang that's for 4,000?
0: 7,000.
1: Ti ang imo sininga amortization, i-divide mo na actually sa ano eh, 24 months.
0: Mm.
1: Ti 770 divided by 24 ba? Pila man lang balayran nimo kada bulan? So sobra 300 pesos.
0: 309 pesos.
1: Point plus interest.
0: O mga dala point something.
1: Oh,
0: dala na interest mga 309.
1: Oh, 309. O 310 buta mo 300 pesos sabi kada bulan.
0: Kada bulan.
1: Ah, halay ka tama, Mr. Renova. Now, that's for kasambahay. Kiti considered employed kon gin-report sila sang employer. Sa mga self-employed naman, damo kita subong miyembro nga self-employed na Mr. Renova, ano naman, ano ang basihan sang ila sini pwede ma-loan nga amount?
0: Same gyapon. Same lang gyapon sa tanan across. Gyapon. Bracket gyapon, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kagang qualifications, the same lang gyapon sa employed. So, tanan ina plareho lang sa Sir Jose lang qualifications.
1: Mm-hmm.
0: Even though naglain ang ilang membership type, pero plareho lang man ang qualifications nato.
1: Pero kalabanan sa self-employed sa din yung mga bracket sila na belong, Mr. Renova.
0: Well, ang miyara kalabanan, Sir Jose, nga kung mga vendor, fishermen, kung mga gamay-gamay, ti kalabanan ga minimum sila.
1: Oh, 5,000.
0: Oo. Pero ti kung may mga pesto gid ya, Sir Jose, nga sample sa mga tinda, sa mga market, or may mga established sila yung mga pwesto ya, kalabanan, more than 10,000 man ang bracket ila ginabayaran.
1: Oo, sa mga self-employed ni kalabanan, may mga nulang negosyo. Mm. Iban home-based nga negosyo, ha?
0: Mm.
1: Galuto da karon tinapay, galuto bisa banana queue, galuto da street foods, for example, nagatulo tiyangge, nagabulo barbecue, actually, dako niya bulig. Mm. If nag-apply gid man kamo for minimum, ha? 5,000 abi to 10,000 abi, no?
0: 5,000 niya loanable, Sir Joseph. Pwede pang dugang.
1: Isus, kadako na may negosyo ka street foods.
0: Mm.
1: Dako na nga maparuling ni mga negosyo sa mga self-employed if in case.
0: Sa poli, mga street food na mga gabaliga fishball, banana queue. 5,000 dako na nga dugang, Sir Josel.
1: Oh. Now, delikitas problema ang encounters ni Mr. Renova. These are all for online. Ang pag-apply is online. Now, he's not techie. Way sa karon hindi sa kabalobi da karon, etc. etc. May mga kaparyos gid sina mo. Kag if not iban di nila mautihan bala kay sako. Pwede sila kakadto sa opisina sang SSS and magpa-assist.
0: Well, we have the e-center sa office naton.
1: Okay.
0: But malo naton kung hindi sila diri sa may festive. Mayara kita sa City Mall Pavia nga branch.
1: Pasi City.
0: Pasi City may service office man kita. Robinson's Ledesma, Robinson's Haro. Jordan nga Capitol Grounds may service office man kita. No, pwede sila kapa-assist dira. Pero kung mayara nga medyo kabaluman maggamit, may YouTube man kita or sa aton nga Facebook page, mayara man da videos kung paano mag-step by step. Pero kung hindi gid nila kaya nga with the video nga guide, so pwede gid sila sa e-center nato.
1: Oo. Oh. Kay pareho sini may mga tricycle drivers or drivers, may mga e-bike drivers kita nga nagabiyahe bala. Ang iban sini ginutang nila kay ginamortize na berberahan na biyahe kada adlaw. Yun kun gamay na malang bilin ninyo if nag-apply kamo minimum ha. Sa inyo SSS, kung SSS member ka mo, may nabilin ka mo da karon 4,000, mabubuo ka dugay pa matapos ining 4,000 ko ba?
0: Agda ko ang interest, bisuli sa guwa, basta private.
1: Pwede ninyo malunan ni actually emergency loan, Pagkatapos, gawa ro na lang dito, eh, mabalari na lang tanan kong balayra, no? Parang daily mo nga kita, imo na lang gid.
0: Oo, iya na. No. Kag ang interest nga 7% is very light gid para sa ila, Sir Joseph.
1: Kag maumpisa ka mo bayad, next year pa. Oo. After 6 months.
0: 6 months pa ya ang first payment. After 6 months, I mean.
1: Actually, dako nga bully gini sa mga magagmay. Baka
0: tipon pa siya, Sir Joseph, eh.
1: Oo, 6 months, abi, matipon ka na lang kada bulan. So, ang balayra niyo, mga 310 pesos dala na interest monthly, ha? So, tipon ka mag 300 pesos, 310, that's around mag 30 days a month, pulok pisos kada adlaw.
0: Oo, i-save niya.
1: Oo. Mangkot sinitikon kasi riliyo katatlo ka sticks kada adlaw. Duha na lang ka sticks, anay. Ang isa ka stick mo ina si Garilio ambal mo para ini si SSS loan ko, maloan ko.
0: Kung ga energy drink sila ti may isa sila kadlaw hindi ana mag energy drink.
1: Oo, ti ang isa ka energy drink is 15. That's 450 pesos sa monthly. So hambal ikaw nga okay. Ang inom ko is Monday to Sunday. So minom ko anay ano lang ah. Balot-baloton Monday, Wednesday, Friday. Sunday, Tuesday naman sunod, Thursday, Saturday. So that's 3 ang imo savings, 45 pesos a week.
0: Manangwa iya.
1: Kung mag 45 pesos a week times 4 weeks, that's 90, that's 180. Okay, could you imagine that?
0: Half na lang ang ialalagson.
1: Oo. Or if that's the case sa mga kauturan, ano nyo lang na reduce your mga wants. Para mabayaran sa mga magagmay niya.
0: From kapalit mo niya, Sir Joseph, at least wala na siya panumdumon sa iyang tricycad nga balayaran.
1: Oo.
0: I think fully paid yan naman.
1: Kag dugang sigur, so parehas di karoon na galuto-luto kabi pagkaon na Mr. Renova. Ti ang 5,000, dako na nga kapital sa mga nagabaligya sa mga pagkaon, turo-turo, tawag naton bala. Oh. Ay, may blay, banlibod-libod gani. Dako na nang bulig mo. Makabakal ka na dugang sludlan sang inoglibod mo.
0: Mga ano tawag na lagko nga kasi rula.
1: Mhm.
0: Kagway pang dugang na sa imong panakot, no.
1: Oo.
0: Pero ti with that, Sir Joseph, dapat ang mindset gyapon nila nga dapat ang ilang contribution dapat regularly miyara gid sila yung ginabayad.
1: Oo.
0: Pero aside from the loan programs balanti may mga sickness man sila yung ma-avail, mga maternity. Kag in the long run ti may retirement gid sila, Sir Joseph.
1: Oo. Kung nagasanyog ang negosyo ninyo, pataason nyo man ang inyong bracket, mambal 5,000, kung subong, mambal, although, mayo, income, oh, himuon ko, 10,000.
0: Yes, pwede gina, Sir Joseph. Actually, takto na yung maginambal kay kalabanan ka pamangkot. Nga, sir, tiko nara ko sa 5,000 nga bracket, kung sample may extra ko binga kwarta, subong pwede ko mapasakaan, pwede gid. So, ang limitation lang man actually kung 55 and beyond ang edad mo, may one bracket per year kita nga gina-follow. But kung wala ka pa 55 years old, though savings saka, ano man lang naman bala na, tondo alkansiya, man lang na kung may extra ka, subong dako-dako, pwede mo sakaan.
1: Kaya pareho sini ang mga mayob lang ang mga mag-invest, Mr. Renova. Nga maumpisa ko na ibulubligya pagkaon. Sa ulihis, ang may pulupisto lang gamay or libod-libod lang pusulod sa suludlan. Tapos nag-ayo-ayo karon, nakabakal na tricycad, kargay na sa tricycad. Sa ulihin, nag-ayo-ayo pag idamo na sa suki. So mahambalti ang 5,000 ko sa una, kaya ko na subong ang 15,000. So pwede sa kalukso sina, mahambal nga. Ay, himuon ko, bracket ko, 15,000, pila ang equivalent contributions ko per month, pwede na,
0: yes,
1: Mr. Renova.
0: Yes, pwede gin, Sir Joseph.
1: Basta below 55 years old.
0: Oo, kaya ang 55 and beyond, one bracket per year lang ang increase nato.
1: I see. Maghambal ka one bracket per year, kung 5,000 ka, 55 ka na subong, 5,000.
0: Pagka next year mo, 5,000 nga bracket, tapos pagka definitely year 6,000 kay 500 ang increments ang bracketing nato.
1: Okay. So at least ha, nakatag kita giya sa inyo. Hambal ni Ma'am Hermite, kung ara ka sa Hong Kong, pwede ka kuno ka-apply sa Philippine Consulate.
0: Yes, kay may mga kalabanan sa Middle East kag Southeast Asia, may foreign office kita, Sir Joseph. Kalabanan sa foreign office nato nara sa consulate or sa embassy.
1: At kung dira ka, kagkalabanan sa ato, sinong yung mga OFW siya, teke na mo. Kaya nga, magwa ka. Ang imo palang adaan nga application sa e-gov ni mo.
0: Kailan na mo da mag-login.
1: Oo, mag-login ka da. Rinang lang mo ganda account, ang imo email, and cellphone number. Pagkatapos, i-login mo dira, flight number mo, address mo dito, kantuan, pagkatapos may mga declarations pa da pag-abot mo dito sa Hong Kong may may counterpart man nga daw ala e-gov dari sa aton.ph malag-in ka man dito of your arrival. Mm-hmm. Kung maghalin ka dito, malag-in ka man sa account mo for your departure from Hong Kong. Pag-abot mo dito sa Pilipinas, e-gov ka naman for your entry to the Philippines.
0: Mm-hmm. Oo, kakalabanan. So, mong din, Sir Joseph, gagawa mga teki naman mo. Except nga nagdugay na to ya sa gawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, iban nga daw wala naka-adopt sa technology. But for those naman, pero actually, damo man, misa nang balon, hindi nato mambal nga may edad, Sir Joseph, iban, mas techy man gani sa ako.
1: Oho.
0: Pero ang point is, at least majority na we are going to digital na Blaser Josel.
1: Mm-hmm.
0: Mas easier kaya sa una kung mga FW, makadto ka sa opisina.
1: Oho.
0: Kuso bong with the cellphone na lang, pwede ka gidya katransact sa office natin. Nga hindi ka kailan na magulat nga bakasyon ka maka-apply.
1: Actually, this is also a concern sa mga FWs. Ang ibang gusto nila mag-retire na dito sa Sagwa.
0: Mm-hmm.
1: I mean, ang a year before, ila bala nga pagpauli, mambal nga dari na lang ko if nakalabot nila 60 kaya kadamo kita sa mga OFWs more than 60 pag abot nila 60 mambal nga ti na for good na ko mapuli ko para madasig ali hambal ni Ma'am Hermiti dasig ang application sa retirement niya dito sa nag-apply sa Philippine Consulate sa Hong Kong.
0: Oo, nakamuno na last time si Ma'am Hermi kay previous month si kapamangkot pa siya kung how to apply sa retirement eligibility no. Tapos naka-mention na siya nga nag-apply na siya last time.
1: Mm-hmm.
0: So, si Ma'am Hermi mismo nag-humbal, no? Dasig lang, dali lang. Basta Ma'am Hermi, di ba dapat yung mga record is in order. Kaya dapat na-check mo lang nga from time to time na-check mo yung mga records.
1: Mm-hmm. Sa mga retirees, you need not to go back to the Philippines to apply if you want to retire na. If you are above 60,
0: pag wala naman siya, kung wala naman siya gainful occupation, gid or ang balo natin, wala man, pwede kaya ka-apply, bisan din malang lugar.
1: Mm-hmm. Kiti pariusin niyo sa mga OFWs, may nabili na lang ang 1 year. 60 na siya. May nabili na sa 1 year sa contract niya. Pwede na siya ka-apply sini for retirement, Mr. Renova.
0: Kung base lang niya sa law, Sir Joseph, dapat wala siya gainful occupation or income, no?
1: Oo.
0: No. Pero kung ang balo natin, bisan nara siya sa abroad, kung wala naman siya gawa, kumbaga, retiring mode na siya, pwede kasi siya ka-apply kung wala na siya. Ano.
1: Mabalot, tinerkodriya, bulo bakasyon na lang ini. I have a place to stay. Tapos naman sa sideline lang.
0: Ginagaan man siya, chimpos ang employer nga mag-stay pa to before siya magpuli.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kasi, Sir Joseph.
1: Okay. Pero aside ini sa latest niya, emergency loan with the maximum amount of 20,000, kung pilang ma-applyan ninyo, kung pilang inyo sininga bracket niya ginabayaran. Kung 10,000 inyo bracket niya nabayaran, 10,000.
0: Mm-hmm.
1: Kung 20,000 bracket niya nabayaran, 20,000. Kung 5,000, 5,000. Pero ang maximum, if you are paying the maximum bracket of 35,000, 20,000 lang gin ang pwede ni mo ma-emergency loan.
0: Yes, so man siyang maximum natin.
1: Okay. Now, with that, aside from that, Mr. Renova, may other programs pa. Ang palabuton, ang mga SSS members?
0: Actually, mayara, Sir Josel, pero we will announce it siguro next week.
1: Okay.
0: No, hindi lang natin pa...
1: Abangers, ha?
0: Oo, abangers lang, anay. Hindi talang pagunahan. But for them to know, i-monitor lang nila sa aton nga Facebook page, that's Philippine Social Security System. Kagaton nga website is www.sss.gov.ph. Dito, usually una pa na, usually dito gina-announce man, Sir Josel. So, wait lang nila next week. I think, hopefully next week, maka-announce na. Kung ma-announce na, maka-discuss man kita diri.
1: Oo. Malanggo mo nina pamangkot sa mga upod ko. Ako na mapamangkot, Mr. Renova. Ako na lang ko galingon ko, katropang January, pamangkot ko, katropang ira, ha? Gusto ko mag-avail sa emergency loan.
0: Mm.
1: Anong kinanglanon ko sina Mr. Renova? I'm employed at SXFM.
0: Actually, wala man, Sir Josel, kasi may login ka naman.
1: Oo.
0: I know, nabayaran mo naman ang imong loan.
1: Oo, quits na, goods na.
0: So, kung gusto mo mang libre pizza diri sa station,
1: pwede gid.
0: Login ka lang karon kag mag-apply na lang, no. Makita mo man da kung pilang imo. Ay galing kay nag condonation galing ka mo, Sir Josel. So ang isa ka exclusion gali dapat wala ka pa ano, no. I think i-check mo lang karon. Pero sa restructuring hindi ko sure if madala sa exclusion.
1: Kung may ara sang somewhere somehow sometime may ara ikaw sang utang na nag-inapplyan mo for condonation. So that's a disqualification, Mr. Renova.
0: I-check lang nila Sir Josel kung kung madala siya.
1: Okay. So check nyo lang kagi ka na may condonation ka, why? Why? Si Katropang Hira, may condonation, why? Si Katropang Jansen, doga korisong to. Don't worry, check na bi Katropang Jansen kung pwede ka kaya tinakagi ka apply for a loan tapos in-applyan for condonation, ha?
0: May namangkot na sa akin na Sir Josel mo. Kaya kung bayaran niya, kung full ang iyang loan, kaya ma-loan siya liwat kung pwede. Ano ko pwede, ha?
1: Ilang sum niya bayad?
0: Oo. Naka,
1: para siya, full amount na makuha niya?
0: Naka income siya, guro, dako-dako.
1: Oo, basi nakapaldo. Naka, muna yung batihan niya, Scotty! Pero daw alang alang to sa oras, ha? Dari sa ato sining pagpangalagad sa Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
1: Tagaanta na lang sa sining parting statement si Mr. Amiel Hinova in behalf of the ESSS sa ato sining Servisyong Katropa with ESSS, Mr. Hinova.
0: Yes, Sir Josel, as always, inganyo nato na gina-invite nato ng members nga mag-register na gid sa may SSS portal or online account nila. Kiti mas easy area Sir Josel mag-transact kaysa sa office balaman nato may pila pa dito. And idugang ko lang Sir Josel kay na ko may restructured loan gali hindi pwede sa emergency loan subong. So at matapos anay ang restructured.
1: So both tamalo sini kon may pending ikaw nga loan tapos gina-applyan mo for condonation not yet fully paid. Definitely you're disqualified.
0: Okay, ano ka pa? Kumbaga naka ano ganing term na naton? Doon naka pardon or something. Doon naka
1: parole ka.
0: Oo, daw man. So hindi ka na yan okay, iti dapat why mapakita mo na yung good payer ka.
1: Why pa matapos sentensya mo? Eh parehas din hambal ka nga. Oops, sentensya mo sa linya, no ha? 8-12. So pag-abot mo 8 years. Nambala, okay, qualified ka na to apply for parole.
0: Do sa ato, nalatsimpo ang 8-12, makinsindi sa Josel. Mga new generation do, hindi ka makinsindi sa 8-12.
1: Ang penalty mo kung may krimen kang mahimo, bla 8 years to 12 years. So pag about 8 years, actually qualified ka by virtue of good conduct, if in case, for a parole. So ang nabilin mo nga pat katuig, bisitahan mo lang na kada bulan sa parole office in your area.
0: Basta wala ka lang maginim mo nga sila.
1: Oo, pero hindi ka magmahuli.
0: Sa amo man sa aton emergency Sir Joseph alam mo dapat ma fully ano mo ma consume man ang contract matapos mong restructure.
1: Okay, sige, but that Mr. Nanova, thank you gid.
0: Yes, as always Sir Joseph, it's our pleasure gid nga to give informations kag mga tumalanaw naton natagid sila pamangkot para masabat naton sa sunod.
1: Okay.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
1: There you are, si Mr. Amiel Hinova sa ato sering Servisyong Katropa with SSS Social Security System. Dami yung lang niya mga nabilin dari yan. Si Freddy Lynn Anihal Tari dari sa Liday Store. Good morning, Ida. Sa kay Franz Bracamonte Pareño. With Marlene Idhan Pareño kag kay Frank Nathan Pareño. Gapamahos sila ko na gapamati. Dari tiyan, no? Maloan ka na sa kay Franz Bracamonte Pareño. Kag kay Robert Pilobilio. Reaksyon niya lang ni Kina sa statement to bala ni Secretary Jose Claire Castro bala. Iya pabasulon teacher nga siya mismo bad influence man ragay. Nya gagwa gid pagka marites niya kag pagka palingkira ba. Binanga gapang gobyerno ni opinion ko lang na iya ha bato-bato sa langit ang tamaan ang dapat tamaan abi ko ang tamaan among mga akig. Why na ta tiyempo dari sa ato sining palatuntunan Bullseye and Servisyong Katropa with SSS.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
1: Standby ka mo sa ato sining coverage sa ali naman kita. Impeachment trial against the Vice President. May ginapangitang kwarta so mga posible ginabusuhan kuno sang Vice Presidente mga 612 million. Ha? Ti ang ano ya? Ang ginabusuhan iya nga trillion. Why? Cancelled naman? Oo. Nanilhig pa guro to kang nanaghatan yung mga senador guro ay. Pero siligo nyo lang kag sagahon yung ano ha, bahaa. Basi siligo nyo kag mapan bala limpyo-limpyo. Get bala basi kon kaban gobyerno blaw. Bato-bato sa langit. Ang mga keg, siyagid. Why not the tempo? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News.
3: XFM. Mga katropa!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Masakit sa namungkong ng tampa mo.
3: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Matigon ka. Yung papate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlugiban mo ako. Sa dioxino, hindi ko mapimo nga kaunten ko. Nabatas mga buhatan ini sa akon. Sana yung naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa digin!
4: Endless Love.
5: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless Love.
5: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tigil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C.

siya sa mga babae diri. Pero sa akon, hindi. Kag-ama itong masulat at pamatuod, naging gisi ko. Kag-sigurado na may gusto siya sa akon. Naging paagi lang niya sa sulat ang pagpahayag sa balatsyago niya sa akon. Gusto? Nadumduman ko. Nagaplano gali ako nga istoryahon siya. Kag kinahanglan, hindi ko na magpadugayon. Buhaton ko ina sa bungid

0: Sahanon ka lang nagkatudre?
1: Oo. Nga ah. May gusto ko mabuhaton yung malain sa akon.
0: Bah. Nga bala nga amugid sa nang ginapaminsar mo. Tama sa imo ka adelantada. Wala man ako sa malain niya ginapaminsar batok sa imo. Nga. Ano walang pagdumdum mo sa akon? Rapist?
1: Maayon na lang ina. Nga mabensar ako sa malain sa imo. Sa sapensaron ko nga isa kakasanto para nga makahalong ako.
0: Kung naghahalong ka, dapat wala ka nagkatudiri nga isa hanun. Pero antes pa maglawig ang ihambal ko, ang mayo pa, ihambal mo na sa ako ng rason kung nga nga nagkanto ka diri.
1: Gusto ko ikaw mas bilanan.
0: Ihambala lang dayon. Kaya dasiga, kami kantuan pa ako. Ginaawat mo pa ako.
1: Nga kinahanglan mo ako ng sulatan? Kagbuhaton ng mensahero ang pakaisa ko? Amo ba lang ang rason kung nga ginabarkada mo siya para buhaton ng tagadulong sang sulat? Nakita ko, nag-ugtong siya. Naakig siya sa ginhambal ko.
0: Diyan sa duwa mo na ang kuso pagsapat. Ang una, o ko nang ulihi.
1: Bala ka!
0: Nagsulat ako para magpangayos ang dispensa sa mga ginhambal ko sa imo. Kagkun nga agin paagi ko sa sulat, tungod kong personal akong magpangayos ang sorry. Nakaibalo ako. Nawakalan mo lang ako. Madali ako mapikon kag maakig sa imo. Kag kung maakig ako, mangayo ako liwat sang sorry. Ikaduha nga sabat, wala ko ginabarkada si kulit para buhaton na magdulong sang sulat ko. Malapit sa ako ng batang ina. Kag-utod ang pagkabig ko sa iya. Nga abibuhaton ko siya nga mensahero, kay may bibig man ako para gamiton sa paghambal sang balatsyagon ko.
1: Ara man ang gali. Nari pa sulat-sulat ka pa. Kung gusto mo nga magpangayos ang sorry. Tani, ikaw ang personal na naghambal.
0: Nahambal ko na sa imo ang rason. Hindi ba? Ginalikawan ko ang kaakig mo. Kagbase kung maakig man ako.
1: Hindi ako pagsinggit
0: eh. Buta. Wala man ako sa ginihimo nga malain sa imo. Apang akig katama sa akon? Hindi ayan. Nagaparamkon ka? Kag akong ginaparamkonan mo?
1: Ano? Anong pagdumdum mo sa akon? May bana?
0: Siguro, wala. Pero posible na nakaangkon ka sa nobyo. Kag nag-away ka mo. Gani, pati ako, ginadiskitahan mo. Nga, pareho wala kami kagwapo sang nobyo mo.
1: Nigausik lang ako sa tion ko. Dala ka na gani.
0: Madali lang. Madali lang, miss.
1: Nga, ah.
0: Total, ginistorbo mo na gidman ako. Lubos-lubos na lang naton, Miss Agoncillo.
1: Di, paano mo nahibal ang apelyedo ko? Sino ang nagsugid sa imo?
0: Wala. Pwede ba ako nga makapamangkot sa imo, Christy?
1: Ano na?
0: Nga ba lang aking kagid sa akon?
1: Tugod wala akong naluyagan ang ginabuhat mo nga pagtulok sa akon nga wala sang pulo pamisok.
0: Ote, kung tulokon ko ikaw nga nagapamisok, hindi ka na maakig sa akon?
1: Oh, pilosopo. Manhid ka bala?
0: Hindi.
1: Pimanggali! Pero nga hindi mo yung mahangpan ang ginahambal ko.
0: Ano ba lang ginahambal mo nga wala ko nahangpan?
1: Hindi ako gusto nga tulokon mo ako. Tugod hindi ako sa imo. Amoy ng buot silingon sa ginahambal ko.
0: Nga, sino ba lang naghambal sa imo nga gusto ko ikaw? Wala man ah. Kita nga duha man lang ang ari diri.
1: kigumugin ako, no?
0: Kaya nga buhaton ko, ina. Gusto ko gani ikaw nga manginabyan, eh. Dason, paakigun ko pa ikaw?
1: Pwes, hindi ko ikaw gusto nga manginabyan.
0: Kung hindi mo ako gusto nga manginabyan, mamagpangaluyag na lang, pwede?
1: Oh, dala ka na gani. Ang pangisit kinulilaki nga to, ay. Suya ko, eh.

wala kang gihapon sa Limbago, Christy. Dasi kang gihapon na pikol. Abang, nalipay ako. Nga makita ko nga nagapalamula ka sa kaaking sakon. Mahimos na gara ako. Pagkatapos, magkanto ako sa balay ni Manong Badong. Mabisita ako.

0: nagkanto ka bala dire? Para paakigon naman ako?
1: Bah, eh, hindi ah. Nagkanto ako dire tungod...
0: Tungod gusto mo ako nga pangaliyagan? Adi ko, anay ko, hindi mo ako pagpangaliyagan? Kaya hindi man ako makagalanyak para sa imo? O di? Nga nagkanto ka dire?
1: Ara ka naman bala mo. Nga bala nga ginapangunahan mo gid ang matuod ko nga tuyo. Wala pa gani na kay balo kung ano ginang tuyo ko, nagasagad ko na iya sang wakal. Pwede ba lang na magpamati ka na sa ihambal ko?
0: O nga ah! Sala ba lang pamatsyag ko sa tuyo mo sa akon? O ha? Kung todong pamisti mo, taga kung gusto mo nga masugilanon, ano galing buhat silingon sina? Kundi, mga luyag ka sa akon?

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Malik up kung hindi nakapasa walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: Nagganda ako dire. Para nga mag-sorry.
1: Oh! Sorry na naman! Natakan ako mamati sa sorry-sorry ngayon na. Pero sige! Sorry na kung sorry. Pinapatawad ko na ikaw. Ganit, pwede ba na? Maghalin ka na. Kay matulog na kuya.
0: May ambal pa ko ha.
1: Ano? Mapaalam ka? Kung pwede ka na makapangaluyag sa akon? Pwes, hindi pwede. O sige na, halin na.
0: Makapila na niya kung ginapalin.
1: Oh? Ano pang ginahulat mo? Lagat na? Uy, nagpalit siya sa pagpungko? Ginapaaking mo gibala ako?
0: Madali lang. May ambala ako sa imo. Basi gusto mo nga mabatihan?
1: Hindi ako interesado. Kani makahalin ka na.
0: Ah, sa banta ko, hindi mo na kinanglan na may baluan. Nasadto pa man. Kinaigog na ako na ikaw.
1: Anong buot mo silingon? Naginhigog mo muna ako sadto. Nagahigog mo ka sa akong sadto pa man? Samtang subong lang kita ng kita ay?
0: Nalipat ka na matuod, Cristy Agoncillo.
1: May, ano ba lang ginasiling mo nga nalipat ako? Pwede ba lang atagon mo? Eh, hinali mo lang ang ginpalibog ang ulo ko.
0: Wala ka na ginpalang nakatanda sa akon?
1: Wala.
0: Ako si Oliver Alvarez. Naging classmate mo sa high school.
1: Ano? Hindi ako makadumdum.
0: Madali lang.
1: Bigyan kuot siya sa iyong bulsa.
0: Oh, para sa iyo. Drawing ko na. Ikaw kag ako. Okay ba na?
1: Nagsala ka sa iyong pagpati, Oliver. Wala kita gintigana para sa isa kagisa. Tugod, hindi na ako maghigog matugtog sano.
0: On. Ato na siya. Ginbayahan niya ako, Dre. Siguro. Ginasakitan ka man. Tugas ang pahigog na kasubong ko, Cristy. Kagsubong, pilit mo agin patay ang pahigog na sa kasing-kasing mo sa kasubong ko. Ginsikway ko na isa kabes ang pahigog na. Abang nagabugtaw na subong ang kasing-kasing ko, nagbukahon ko man ang kasing-kasing mo para pareho nato yung mabatsagan luwat kung daw ano ang kalipay kung nagahigog mo.

pension si Oliver. Napangaluyagan ako. Kaganang hindi ko gusto nga matabo. Kinahanglang likawan ko siya. Mabutang ako sang pader sa tunga naman. Apang, paano ko yun na mapuhat? Kung amusin eh, nahilway siya nga nagagawa pasulod sa bala ni Tumadong. Isa lang ang solusyon na nahibalaan ko. Agad makalikaw ko sa dalayon sa iya. Kag ina, amang pag-upo dalang kay mama, pauli sa amon.

0: balik na kuno si Tita Emilia kag si Manang Cristi sa syudad?
1: Paano nang kasing-kasing ko? Paano nang pahigugma ko? Naliwat ka na buhi. Diri sa kasing-kasing

0: Uy, ano? Mabuli ka na sa inyo?
1: Oo, oh, Chuy Badong. Madugay na ako diri sa inyo. Kaginakahidlawan ko naman ang makita ang mga ginikanan ko kag mga uton. Gani, nagdesisyon ako nga mapauli anay sa amon. Kag nagapasalamat ako sa bulig ninyo sa akon. Hindi ko ginbalintan ang kayo ninyo.
0: Iyan mo bala? Sando ang plano mo nga maglakat?
1: Boss na mismo, Joy.

0: Padula man lang ako diri sa makadali ah. Mabalik pa man ako diri. Kagdalan ko ikaw sa madamo nga pasalubong.
1: Hindi na ko sa imo eh. Hindi na ko yung magbarkada sa imo. Nagsanggol ko yung sa imo.

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na puwapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: The secret of health! Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Yes!

0: maapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision

0: Vital Nutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C.

0: Campaign Fast and Safe. System Pain. Symptoms persist after doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Edita Galliardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM ka kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Imbitado, swelto o imbitado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o convictado. Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Diet na pagwasa. XFM.

Exciting time, last just 51 na sa aga kay nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa among mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Inibangod nga maya kasang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Gani proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Available sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.

0: exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 19 na sa bulan sa Agosto, ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules. Nagapakita na si Haring Adlaw, although hindi kita magsalig kay kung kaisa nagatipon ang galom, golpe lang magtupa ang ulan. Bisan pa gani kung kaisa nga nagasilak ang adlaw, nagatupa katropang January ang ulan. Diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta nga aton siling nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda. Kamusta nga aton siling nga biyahe? Siguro ang aton siling nga mga taxi patrollers apektado man sa pagbaha. Kaya ang mga taxi nga gina biyahe sa aton siling nga mga patrollers medyo manaba, no? Hindi ba ito pan-January? So somehow ang income sa aton siling nga mga drivers, labi na aton siling nga mga XFM taxi patrollers apektado man. Iwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa tak na alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon sa subong nga aga sa aton nga pagpangalagad. Huwag kita na isubong sang coverage sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte because nga suspended man subong ang impeachment trial. Magabalik sila sa Lunes ang pag-continue sang impeachment trial mga katropa. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy anniversary. Kag sa mga nag-celebrar sang fiesta, happy happy fiesta gid. Sa aton sa mga tagpamati, sa mga nagpamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa 100.7 megahertz sa dial sang inyo radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton kay mga Facebook page. Yes, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube naton, pwede man kamo makapamati na, no? Baya YouTube channel naton ang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe kag sa mga overseas Filipino workers naton nga nagapamati baya XFM Radio Network nga application. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Sentro. May mga eskwelahan or may mga LGUs na nag-suspend sang ila klase subong adlaw. Di pulo ka mga local government units ni sa aton sila nga mga tagpanamati based man sa listahan naton nga pag-check sa ilas ni tagsag ka mga Facebook pages, no? Like ang napulo ka mga LGUs di kagabi na unag ito ang Iloilo City. So suspendido ang klase, face-to-face classes sa preschool to senior high school, San Miguel o levels, Dumangas o levels, Kabatuan o levels, Leon o levels, Pototan o levels, Santa Barbara o levels, Tubungan o levels, Saniway o levels, kag Alimudyan, preschool to senior high school. Pero may nagka-comment bala katropan dyan rin. Siling nilang ulihin ang ibang gani nag-announce nga ang sa listahan sa numerota nga daw una pa. Hindi ah. Late na sila nag-announce nga ang sa listahan tayo kasyampa. Like sa nga haniway. Hindi. Ang aton lang ginaklaro tada nga hindi niya in order katropang genre ah. Daw nga kung sinong una-una nga announce, no? Ang aton diri ang kutob lang sa pag-check naton why makita nag-butang kung ano oras kin sila nag-announce katropang genre, no? Pero basta muna nga mga listahan sa mga local government units na nag-declare sang suspension sang face-to-face classes sa ilatagsa ka mga banwa. Para klaro, bala kay ang iban nag-comment nga, baw, ang like for example, siling sang isa diyo, siling nga ika-9 pa ang haniway, sobra na ka-late. niya. Di, why na yan aton ginranking, no? Numero lang na yan aton. Why na yan aton ginranking? Kung sinong una-una, da sinong uli-uli, ang pinakaulihi. No? Ang aton niya, numero na sa mga nag-declare sang suspension sang face-to-face classes. Sa aton sa nga mga katropa. Sige, basta pulo ka mga LGUs ha, sa province of Iloilo ang nag-declare sang suspension of classes. Sa aton sa nga mga katropa. And update man sa mga kabarangayan diri sa aton sa syudad sang Iloilo nga nagbaha, no? 69 ka mga barangay as per latest nga report from City Disaster Risk Reduction and Management Office. And mapati ka katropang dyan, reking sa hindi, ang may pinakamadamo nga barangay nga ginbahaan aray sa distrito sang Haro, katropang dyan, Ray. Pero subside ng iban, no? Subside na. Sa record sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Haro District ang may pinakamadamo nga barangay nga ginbaha sa aton sa nga mga taga Palamati. Ti ang volume sang tubig ulan abi katropang dyan rays ang nagligad nga gabi nga supposed to be based sa record sang City Disaster Risk Reduction sa monitoring, supposed to be ang volume sang tubig nga ulan nga ginbukbo sa nagligad nga gabi, ado equivalent niya gamay-gamay na lang kulang kag ang equivalent sa ginbukbo nga ulan sa nagligad, ado equivalent niya sa isa na kabulan. Ang rainfall nga record sa monitoring sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, sa aton sila nga mga taga Palamati, tinirigid ang sa distrito sang Haro. Di isa na dira, no, sa aton sila nga mga katropa, isa na dira sa mga nalantaw naton, ang like for example diray sa diray sa Quintinsalas nga ang isa sa mga contributor sang pagtaas sang tubig baha nga nagbuslog dira sa mga residente sang Telecom compound pakadto dire sa main road nga wala maakomodar sang drainage. Okay, ti kung si Kapitan Rizalina Del Mopa may ara sa mga areas nga ang drainage piyak lang aside, way pa sa piyak nga dalan nga portion sang dalan ti ang tubig to halin sa Takas, parts ang Tabuksuba, parts ang Takas, kay Cuts Basin ang Quintinsalas. So dira nag Quintinsalas katropan dyan rin nagtupa plus dugangan pa sang ginakonstruct dira nga pader sa development sang Chungkoville. Instead nga ang tubig madiretso to sa wayang nagpanaog kadto sa manubo nga porsyon kay tigin tampukan na to kay ginadevelop para sa isa ka subdivision. So ang tubig nagdiretso sa mga residente sang Telecom compound. Amo na ang rason ko nga nga kahapon nakita ta na abtanta pa sa lugar nga terrible ang baha sa karsadahon dira sa Telecom compound. May mga balay ang nagabutang sang PVC pipe para lang ang tubig sa sunod sang balay nila to mapagwa nila diretso sa dalan. Di isa ini sa mga development dira ang nagaginpatindog nga pader sang Chungkoville sa likod lang sang Telecom compound nga sa diin nakita isa sa mga contributor sa pagbaha dira sa area sang Telecom compound nga nagdiretso diri sa main highway sang Quintinsalas sa tubang di sang LTO atubang sang NTC kag atubang sang NFA pakadto dito sa may pakadto dito sa may Alta Chera. Although ang Alta Chera pakadto na natuya sa Balabago, no, sa aton sila nga mga katropa. So isa ina sa mga nakita naton based man sa pag-usoy naton sa lugar nga ginbaha mga katropa according sa aton siring pagpangusisa. Hindi gin palabot naman kahapon sa interview ta sa kay Miss Donna Magno ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management office mga katropa. Ano abi kay ang iban na I don't know kung ang Chongqueville kompleto sa mga papeles nila da. Dapat sa Chongqueville ang kung ano ang nakasaad sa ilang subdivision plan. No, kay pero sina dapat butangan nila sang drainage system para nga akon din nila palutso ng tubig da. No, nga hindi mag-epekto sa mga residente sang telecom compound. Kaya kung hindi mabutangan sang drainage system, hindi makabutang sang drainage system ang Chongqueville, tila ban-laban lumos yung taga telecom compound. Diri sa Quintinsalas, Haro. Tiway lutsan tubig mo ang pinakanaba ara sa telecom compound. Kung ang mga residente, pagani siling nila daw first time na daw mo ginikadalom, magluwas sa to natural sa Bagyo Frank, kaya ang Bagyo Frank ya, terrible na ginman to. Pero Ariel, lang tawaan nyo, bala, amo pa lang to nga ulan. No? Di what if, abikon magsulit, mas masubra pag ito, di ba si kong tagaliog na sang taga telecom compound, ha? Sa aton sining mga katropa. So, istoryanta na dugang, dari sa aton nga pagpakalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Ihada, Jilin. Ihada, kamusta ka na? Sentro! Gapamati, subong si Ihada, Jilin, Sansida, Dumaget. Ihada, kamusta ka na, Ihada? Daway kagindi nagpulo pa masyar. Daw busy si Ihada, siguro ay. Kung makakita na ito, Ihada, pakapihan mo ko, ah. Joke lang, ah. Kamusta lang kay Ihada, kay Ihado? May lang pag-monitor, kamusta ang buhay-buhay? Amo ni Katropan Chandra, okay na okay kami, ah. Sa pihak nga bahin, mga katropa, oy, atensyon sa mga taga-banwasang Pabia. Mark your calendar kay epektibo sa September 1 mag-take effect mga katropa ang ordinansa, clamping ordinance sang Municipality of Pabia. Ang Municipal Ordinance number 2026-04 ukon ang Will Clamping Ordinance sang Municipality of Pabia. Bauti may mga gin specified ng mga lugar di, no? Sa aton sa nga pangalagad, may mga specific nga mga lugar ang nakasaad sa municipal ordinance. Di ang tinutuyo sa nga ti kawanan man, no? Mayo man nga klase sa ang ordinansa, pero need naton nga i-disseminate ini sa mga residente sang Pabia and sa mga hindi man residente, at least bisan na papano makabulig kita sa pagdiseminar sang information kay nga September 1 na niyo. No, ang Municipal Ordinance number 2026-04. Basi malabot ta katropan dyan, Ray. Si Pabia Vice Mayor Bibo Heroche dere sa aton nga pangalagad kay discuss ta ni, no? Sa aton sa nga mga tagpalamati, importante ini mga katropa nga ma-discuss naton upod sa kay Vice Mayor Bibo Heroche ang clamping ordinance ang Municipality of Pabia. Kaya ang tinutuyo ta nga makabulig kita sa pag-disseminate sang information. No, sa aton sa nga mga tagpalamati, kaya ito may na-specify din nga mga lugar based sa municipal ordinance. Like for example, ang mga lugar nga covered sa siring clamping ordinance, ha? Kaya ang penalty sini, ang maglapas sa ordinansa, iga-clamp ang salakyan sa una nga 24 oras. Pero pagkatapos, igatonis ang mga clearing team sa nga banwa sa aton sila nga mga taga Palamati. So standby ka mo kay iga-discuss din aton ang mga areas no nga covered sa siling Municipal Ordinance number 2026-04 o kon ang Wheel Clamping Ordinance sang Municipality of Pabian. Kay mabulig kita sa pagdiseminar, no? Ang tinutuyo siling mahawanan, kitinamigid man ko ng isa ka lugar, mahawan. Why sang nag-obstruct bala? Sentro! Tingnan, for example, ining mga dalan nga mga nagutok, no? Mayo man ning sahi sang ordinansa nga ginpasar sang sanggunyang bayan sang Municipality of Pabia kag iga implementar effective September 1. Sa number 1 upod ta si Pabia Vice Mayor Itzel Bibo Herotse. Vice, mayong aga si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: So good morning, gid katropa Kapa Mario, kag sa aton nga aga pamalati sa bilog nga panay.
0: Yes. Yes, thank you gid Vice no sa time ginhatag diri sa amon sa XFM Iloilo. Vice, effective September 1 magatake effect ang Municipal Ordinance number 2026-04 o kon ining well clamping ordinance ang Municipality of Pabia. May we know Vice sa mga kaundan sa siring ordinansa and ano ang nagtulod sa LGU Pabia to pass ang siring ordinansa Vice.
1: So thank you gid Kap Mario no. So ang ining ordinansa no gina-sponsor ini sa aton ligyan ng barangay na si Ludovico Alparo kay tinamitingan ni sa mga barangay man ang official nga amo gina ang aton problema diri sa Banwa sang Pabia. So ang ining ordinansa ginpasar ni kang March 16, 2026 pa. Mm-hmm. So na-delay kita no by implement natin ini by September 1 kay nagbakal ba nga ng purchase pagkita sa mga equipment kagan natin yung mga tawag nito ang tawag ang mga signages no nagpahimo pa kita nagkumpleto na kita so gina-implement na nila sa September 1 na siya. So ang ini nga mga ordinansa ang sana no na old Panay Railway nga access road amo na siya nga ano na siya tanan din nga ano no may complaint kita da and all national highway tanan man nga provincial road na ton sa Banwa sang Pabia may complaint ordinance kita and sa aton barangay gamay man lang no sa aton barangay among Kabsaka Road kay dira nga lugar iya na ang industrial na siya da.
0: Mm-hmm.
1: So madangko na da trust man daagi. So that's why ginapagbawal din nato ng parking sa TV Dalan and ang Naya Road. Kaya Naya Road, no, access road man nato, no, itungod sa traffic man sa Pabia. Kaya ang Naya Road, kaya tama man nakasipid man, so walang alang din kung parking nila sa kilid sa Dalan, sa Mario.
0: Vice, i-clarify ta lang, no? You mentioned nga Old Panay Railway Access Road. Ang ginanamin naton ang access road ni ang railway from Barangay yes, Kabugaw Sor going to Ungka Dosged.
1: Yes, Mario. Aling kita sa boundary ng Santa Barbara Kabugaw Sor at to sa Ungka Dos boundary Manson City.
0: Okay. So bawal gid parkingan. And then ikaduha diri Vice National Highways like Ungka Dos going to Kabugaw Sor.
1: Yes, amo na national road na ton.
0: Okay. Hibaw-an Tubtob San Miguel boundary.
1: Yes, correct ka Mario.
0: Ang Ungka Dos Tubtob Hibaw-an Gonzaga Street Ebanghelista Street. Ang Gonzaga Street din gani ni Vice ha?
1: Ang Gonzaga Street pasulod na sa kang Mario sa aton niya Banwa no.
0: Kaya
1: old na siya.
0: Okay.
1: Old na siya nga national road na to no. Ang lindi sa paganan pasulod sa Puro 4 lapos dito sa Iskilahan.
0: Uh-huh.
1: Old nga
0: Gonzaga
1: national road na to. So
0: okay.
1: Dala siya.
0: Oh, ang Ebanghelista Street na Vice.
1: Ay ba yung Lista Street? Amo man ang dali na sa Tubang San Plaza pagkanto na to sa Iskilahan.
0: I see. So dira nga area gali no. And then ang
1: okay, provincial road na siya.
0: Yes, ang provincial roads Felix and Angela Goreseta Avenue, amo ning sa may aganan.
1: Yes. Correct, sa may Bangga 5.
0: Okay. Tapos, Purok, Tres, Anilaw, Pagsangaan, Tigom, and Kabugao Norte. Ang Purok, Tres, and Anilaw, amo ning Hidriana Street?
1: Yes, so, sa may Pasyo, brada, sa Mario, pagkandun, ato lapos sa lapos sa may Pagsangaan. Tapos, pagkandun naman, Takas, pagkandun Kabugao Norte.
0: Okay. So, amo ning provincial road, no? Halin di ka sa corner sa plaza, doon diretso, vice pakadto, ginito sa barangay Pagsangaan, and then Pagsangaan, pakadto, Tigom, Kabugao Norte.
1: Yes, correct, Camarillo.
0: Okay.
1: Correct.
0: Ang barangay roads, no? Na-mention, dire is barangay roads, Kabsaka Road, and Niya Road, no? Niya Road. Ang Kabsaka roads, road vice din in yung area?
1: Ang Kabsaka Road, diri na siya sa Kabugao Norte, Maliao. Kabugao Nor, Kabugao Sur, Maliao, Amparo.
0: Okay. Kang galing eh, ining sa may...
1: industrial na siya mo.
0: That's okay.
1: Sa mga Baytarits.
0: Sa Baytarits, no? How about ang Niya Road vice?
1: So ang Niya Road naman, sugod naman dito sa Balabag, sa mga regasyon sa Balabag, pagto naman ito sa Ibauan, intersection sa Ibauan, pagto na naman na sa C1, Pat Mario.
0: Oo. I-clarify ko lang, Bais, no? Kay based sa ordinansa na kabutang, nga ang first 24 hours, iklamp ang salakyan, no? Sa mga maglapas. Ano ang naminsa ni Bais, no? Halimbawa, pwede naton ma-elaborate further kung ano ang bot silingon sini sa iga-clamp ang salakyan sa first, no, sa unang 24 oras kag pagkatapos igato siya sa clearing team sang Banua Vice.
1: Yes, correct mo. So ang first open sina no, sa before mag 24 hours eti line siya mo kay ang type of vehicle kung mga e-bike, motor, tricycle, ang fine naton is only 500. $500. For the light vehicles, like car, van, small truck, 1,000. Kung sa heavy vehicle naman, no, truck, buses, 2,500. So again, no, pag 24 hours siya, naway pa siya gapon makuha, naway nila mabaydan, so another 500 silang additional na bayad, plus ito sila dayon.
0: Okay. So halimbawa kung mag-park abi kiti ang implementation sa ni Vice is 24 hours, no? 24 hours gid.
1: 24 hours hindi nila ma-bayad or sa munisipyo. So i-apply naman ang towing ordinance. So lain naman na siyang ordinance ng towing kiti last year. I think na siya ginimo galing kay ang nakaproblema sa towing kay impounding natin daw subong lang na daw subong na kita ka impounding area.
0: Okay. So bao daw medyo ma although nga ti sa mga may kwarta ya ti gamay malani, no? Pero ti daw hindi siguro manami nga may violation ka, Vice, no? Pero first 24
1: at
0: hours
1: sa Mario, no?
0: Yes.
1: Ang ordinance na not only manitra sa pumua sa mga private ng mga may salakyan. Actually, muna-una, hindi nagreklamo sa mga Camarillo ang mga fire nato, no? May natabo na nakasunog sa dilang area sa railway, hindi kego ang dako sa truck, hindi ka double fire, something ang munagala. So, muna-una, hindi nagreklamo sa mga barangay, that's why ang barangay nag-convene man nga, dapat idman nga, hindi pagparkingan ng ato nga railway nga road, no?
0: Oo. So, na-mention nga may igaklamp ang salakyan, either e-bike man na siya, tricycle man na, light vehicle, private man na, so kung pampubliko nga salakyan, basta nakapark ka na within sa na-mentionar base sa Municipal Ordinance number 2026-24, igaklamp kagidya, no?
1: Yes, kaga Mario, no? Kay ang pulang natin sa sulod sa natin ordinance, kaga ara naman nung kay line man ang clamp sa motor, line man ang sa light vehicles, light man sa dako na truck. So, line nga natin sa ating clamp na siya.
0: Oo. So, may clamping kita nga igahimoon. So, may na preparado na ang aton nga LGU vice sa mga clamp nga gadget or naka maya ka na ang banwa?
1: Yes, kamarino, that's why no kang March pa nina ito maging pasara mga ining ordinansa, nagulat pa kita sa kabulan, kaya nagabakal pa kita ka equipment, kaya nga ito nga mga signages, hindi pa mutang na dahil sa nang area, kaya nga, ang gipabalo, ang mga pumuluyo nga may kampling kita ng ordinansa.
0: Okay, so aton na bilang bulig man no sa XFM nga ma-disseminate ini vice on air and online that is why nga ginatakol naton in order nga ma-aware nga aton sa mga kauturan not only ang taga-Banwas ang Pabia kundi ang mga ano mga nagalabay dabla vice out pero natural may yes. Pero natural vice. Yes.
1: Pasalamat din kami kami no sa ako no sa bilang yung vice mayor no sa committee ko man ini ang transportation. So pasalamat din ko sa inyo no sa mga not only sa imo kamaryo sa tanan man nga mga station no nga nagabulig sa aton palakta sa ini nga mga na ordinansa para at least ma-aware no not only Pabianon but also ang nagabisita man dadala na sa kilid sa mga may mga bisita sila na aware man sila nga may mga campaign na kampitan o binanta.
0: Oo.
1: Ka, Mario.
0: Oo. Pero anyway, Vice, klaro on talaga tinatural may exception man inadiriya ang ordinansa. Tari, basi masiling sila nga ti, basi kon pati ang nagkakabiriyabla madala sa ordinansa. This natural siguro. Tari yes, kung nabiriya, exception naman na yan.
1: Tanan lang yung mga rules na no, parang yung mga exemption dito, no? Unlike sa mga bulansya na ito, exemption mo na sila mag-park mo ng dugay, kaya may mga pasinti, sa mga may guba man na, may mga exemption kita. Hindi mo kita tama yung cars.
0: Ako na gano'n, kaya basi ma sila yung sulab lang nga ba o sobraman, natural may exemption man eh, no? Sa tagsa ka ordinansa, natural may exemption. Ang aton malang sini, nga tinutuyo nga mahawanan ang mga dala nun, sa mga naga ano bla naga obstruct paiti na mention mo vice sa insakto na nagligad to naka witness kita sina ano sa tong may fire call dira sa railway sa ungka hindi dali makasulod ang aton sini nga mga fire trucks ti okay lang kay sa aton sa banwada kay may ara kita sang gamay nga fire truck no. Pero what if abi kon wala, ano abi ang matabo, sunog yes, na yung emergency na, advice?
1: Kap Mario, no, ang purpose hindi sa mini nga dalan na ginubrat mo sa railway, ay access road din
0: yes.
1: Ang dini mo ang ato niya flyover. Kasubog, no, ang going dira nga ganan. So ang purpose sinigid, para dira man ang iba nga mag-agi, no, sa yuyo. Kaya subong hindi sila mag-agi, kaya reklamo sila. Wala ba yung useless gapon to kayo nga-traffic mong gapon kayo nga-park sa kalsiya, mat-center pa rin nga sa main road na lang na-traffic siya, pero sige-sige siya na lakad.
0: Correct.
1: Kaya mo na nga itong purpose pag-iba.
0: Oo. Kagadumduman tag-inabais, no? Ang railway, ginhawanan, inadira, kaginpa... gin pa ano gani gin ang portion sina nga semento kag tapos gin pa asfalto kay ang tintuyo sina ang kay ginaubra ang flyover may access road ang mga salakyan nga hindi magutok to so that is why nga timayo man nga idea no mayo man nga sa isang ordinansa man nga ginabuligan ginaton sa pag disseminate parang ma-aware nga ton sila nga mga kauturan nga hindi na sila matingala sa pizza uno sang Setyembre nga basi kon masiling ka mga why kami kabalo
1: gulpi-gulpi
0: hindi kita ya witness gani vice sa pag-disseminate sang information na vice Bibo
1: thank you gid ka ma'am ang mo kanina sang March pag ginigindi yon pero tigin na padugay na to kay ginapabalo ginaton mga barangay kapitan mga notice nga na kung mag-public hearing sila sa barangay ipabalo nila sa tao na may ordinansa kita nga mo sini so kaya subong na lang natin sa September to lang na i-implement kahit almost ara na sanan kompleto na ready na nga ito nga traffic enforcer nga mag-implement sini nga ordinansa.
0: Okay, so tuloy-tuloy na ni Vice sa umpisa sa Pizza Uno sa Setyembre.
1: Yes, sa Mario, no? By the way, ng sponsor sini ang atong ginaligan ng barangay kahit sila kabalo sa ila barangay kung lingit ang mga traffic nga nga mga double parking ng mga talakyan.
0: Oo. Na-mention diri sa ordinansa, Vice, nga mayara, nga iga, ang hindi makaano, sa first sa 24 hours nga hindi makuha kaging clamp na ang igato sang clearing team no sang banwa may impounding area kita sa device.
1: Yes, that's why nga daw i-implement man na siya subungan ka Mario no kay last year pa nagaling kay may diferensya kita kay way kita lugar. Pero may ara nakita ni Narcilang nga dito dira sa I think sa between Tigong kag Kabugaw North eh. Uh-huh. Daw may kompleto na siya, may tudal naman, kompleto naman. Kag may guard naman siya siguro, may guard naman dito.
0: Okay, so may ara sa Tigong ang impounding area?
1: Yes, yes.
0: Okay. So, at least napabalo naton. So, lastly, Vice, no, ang aton siling reminder sa aton siling mga kauturan, especially sa mga taga-banwas ang pabiyag kag sa mga pangayaw, bala, nga nagapamati subong, kanagalantaw sa aton online.
1: Yes, no, sa aton na mapumuluyo, no, so, una, napasalamat ito sa imo, Kap Mario, no, gabulik ito sa pabiyag, so, pabalo sa pumuluyo, not only sa pumuluyo sa pabiyag, sa bilog no, ng probinsya nga nag-aagi dira sa Banwas ng Pabia. So sa aton nga mga commuter no, may mga salakyan nga Pabia no, by September 1 ma-implement na natin yung clamping ordinance. So that nga para mag-clear man natin yung mga dalan, most especially no, pulig ini sa aton mga fire or sa pulit man no, nga mag-responde, mas madasig no. Not only ni sa aton lang no, that buligid sa fire and sa pulit, no, mo yun ang akon nga in-emphasize, no? Kasi mas manami kung mas madasi ka natin na pag-responde. Tama rin.
0: Sa time nga natin, diri sa amon sa XFM Iloilo, Vice Mayor Bibo Hirochi. Vice, salamat gid and good morning sa imo.
1: Thank you man and God bless us all.
0: Santo. Nabatian mga katropa si Pabia Vice Mayor Edsel Bibo Hirochi. May kang tanan sa siring ordinansa, no? Dapat nato ni buligan nga i-disseminate katropan diyan, Ray. Kay nga ti kaperosina kun ang dalan damo sang obstruction kalimbawa kun mayara way ta magida pangayo, no? May sunog. Ti okay lang niyang pabiya kay bisan pa paano mayara sang magamay nga fire truck. Ti what if abi kun wala sang fire truck ang magamay ang pabiya nga pwede makasulod-sulod sa mga sa mga suludlon nga area dira sa mga dalan nga medyo magutok. Gagutok man ang alagyan kun may ara sang nagaparking sa kilid sang dalan mo. Santo. Sayang Santo. Especially kung during may emerhensya. Santo! Santo! So, again na September 1, mag-implement sang clamping ordinance ang municipality of Pabia. So, dapat aware kita, no? Sa aton siling mga katropa. Ang first offense niya is 500. Ang para sa mga motor, e-bike, no? Ito sa mga light vehicles, 1,000. Pero after 24 hours, kung di mo pa niya makuha, hindi mo pa mabayaran, another penalty, no? Sa aton sila nga mga taga-parmati. Pero natural, may exemption man. Santo! May exemption man niya ang ordinansa, no? Sa aton sila nga mga taga-parmati. September 1, para sa benepisyo sa aton nga mga taga-parmati, mga katropa naton dira sa Municipality of Pabia. 11:26 sa aton oras, sunod nga interviewon ta katropan Jan Ray ang SB members sang Pabia sunod nga basibuas no or sunod nga adlaw kay may ara sila sang ginpasar nga ordinansa about sa mga ido bla no pero isa ni ka ma concern ng party sa ido man mo italakayon ta man ni no upod sa nag-sponsor sa nga ordinansa kay ti subong adaan kamahal sang anti-rabies no para sa tao no hindi pa basta-basta subong mangita ka. So sa aton siring mga katropa alas 11:27 ma-break kami anay ni katropang John Rain. Sa aton siring pagbalik talupang donta ang reklamo as part sa aton siring serbisyong katropa diri sa XFM 100.7 Iloilo ang reklamo sang isa ka tatay nga ang iyang bata ginhurikat ha nagligal ka si mana. Nagkanto siya sa pulis, no? Sa WCPD, sa Arevalo, pero ang WCPD sa Arevalo District, gin-refer sa barangay. gina-refer lang sa barangay. Ha? Ti asta na lang iya sa blatter ang pulis. Asta na lang iya sa blatter. Ha? Daw tinamad ha? Ti subungaga, kuno daw mayara sila sa settlement sa barangay. Pero actually, ang tatay pwede magaling nga may option hindi na mag... magpakita to sa ano no sa settlement ay titrauma sang bata ang bata katropang genre minor di edad sa mabalikan tana talakayon tana sa aton nga pagpangalagad mabreak kami anay ni katropang genre mabalik kami pagkatapos ng aton sige mga commercial sa please stand by
2: XFM
3: XFM
4: yes oh

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2 Gain. Dapat, dekalibre, yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka! Santon Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya dito na tayo, sa subok na Santon Plus Gold!
2: Yahoo!
3: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee

0: bibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na makakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakay.

0: breath of health.
1: Yes, XFM.
2: Ready to see fresh talent take the stage? BT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sound Blast
4: Cool. Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Sound Blast Cool na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Sound Blast Cool.
5: Sound Blast Cool. Mabibili sa mga butika. Sound Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sound Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kaglot. Bangod yan na sa Sound Gold Coffee Mix.
5: Sound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ano na ka? Gaganda ka pa.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Samsung Plus Herbal.

0: Tika. Na tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Ang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:39 ang atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Idingabahin sa atong pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon naton agud nga magapabilin nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Santo. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, manggiranon sa antioxidant and anti-inflammatory properties, makabulig, agud nga maproteksyonan kita batok sa mga balatian, kasubong sa pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Upda natong sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based tingnan acidic nga Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang Vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyon nga mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton nga lawas. Bakal kita ka magtumar sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule o danta sang Santo Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yuno Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok and sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Daya ihada jilin sila nga mga pita. Iyo ay problema mga pita yada. Okay, Nong Fred Belbao, good morning. Happy listening kay RM Libuna, good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pagpamati. Kay Nong Fred, kamusta na Nong Fred? Also kay Sherwin na Markuwe, no? Good morning, happy listening. Yung tara katropan dyan, Ray, kaya yung aton nga oras para nga makahingagaw kita, no? Before sa nga aton sila yung XFM News Nationwide. Talupang doon tani, actually, ang nagpalabot sila isang reklamo sa aton, kilala, tagid ni, no? Pero para for the sake nga matago na to ng iya sila yung identity, since nga ang bata niya is minor di edad, taguon ta lang ang iya sila yung pangalan. Nagligan nga si Mana ni actually na tabo ang insidente, no? Dira sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Ang bata niya, daw hindi ko magsala, Webes ang gabi na tabo ning insidente. Ang bata niya nga ginbantayan, no? Ang ginbantayan kag ginhurikap sang 22 anyos, no? 22 anyos daning ginatudlo nga suspect. Nagapauli ni ang bata niya, ginbantayan sa madulom nga lugar, pero di malas lang ang suspect kay nakapture sang CCTV. So ang natabo nga primero way nila mabalaan kung sinong suspect, pero pagkaaga na identify nila through sa CCTV kag in fact nagpakigangot ang tatay sa aton, no? Arang tatay, sige. Hinaguon ta lang siguro ang pangalan sang tatay kay ti minor di edad ang bata. Kag ang pangintyende ta daw subong aga da may settlement sila kuno. Pero ang pulis hasta lang ang WCPD sa Arevalo hasta na lang i-pablatter kag i-refer sa barangay. Sa line number 1 upod ta, sir, mayong aga, si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Now, sir Mario, mayong aga din.
0: Yes. Oh, hinaguon ta lang siguro, sir, ang pangalan mo, ano, kay ti minor di edad nga da ng bata mo. Sir, ano gid ang plastada man? Pwede mo masaysay sa ato na matagpalamatikon. Ano gid ang natabo sang Webes to, no? Webes na

0: kamo ning bata mo?
1: Oo.
0: Okay. Tapos?
1: Isang nagpapuli na sila, may nakita nila ng suspect. Eh, mo ito nga, ang suspect, nag-una sa ila, nag-una. Pag-una nila, nagulat ko sa may gulong sa kanto.
0: Mm-hmm.
1: Pag-ulat ito, ginugata yung bata ko sa may kanto. Ah, kagin mo recap, yung private parts ng bata sa... Eh, mo ito nga nagsinggit ng bata ko, nabastos ka, nagago ka.
0: Mm-hmm. Ang bata mo at the time, sir, kagang apo mo, diin halin?
1: Dali halin sa Tapsilugan ito.
0: Ah, okay, sa Tapsilugan. Okay, Nanyapon. Okay. Alin sa alin sila Nanyapon, tapos mapauli nila sa balay nyo, nakita ni isang suspect. Ang suspect nga ni, pilang edad, sir?
1: So, 42 years old lang.
0: Ay, sus, Maria Cagusit Santisima. 42 na galing, hindi 24. Abi ko na gani primero is 22 or 24. Galing kay 42 na? Anong trabaho niya ni?
1: Mariga, nung nasasaga sa station, dira sa Mitrato, San Miguel ba lang?
0: Ah, gasoline boy?
1: Oo.
0: So pagkatapos adto, ginurecap niya, private parts, no? Ang ano ang sa dugan o ang sa idalom, gid?
1: Sa dugan.
0: Oo.
1: So, tatlo gid ka beses.
0: Tatlo ka beses. Okay. So pagkatapos adto, anong natabo?
1: Na wala, magkami ka balo, kaya kayo gabaligya. Magkami sa Tapsilugan mo.
0: Oo.
1: Gabaligya kami, pati yung nanay. Sa huli, itong mga 5 minutes, nag-text siya sa, ay mama, yung ama, uli anay, yung bastos ako.
0: Mm-hmm.
1: Sinag-uli ang iloya, tapos nanugid, tapos nanugid ang takon.
0: Mm-hmm.
1: Sinag-uli ba tayo yung Tapsilugan, kaya ako malibot sa bilog ng kalaparan.
0: Oo.
1: Okay. Sinag-uli, may nakita ko to sa yaman siyang friend ko na CCTV. Eh, tapos ginlantaw ko manang ako ng CCTV, wala ko. Doon naglabay, saan ko doon mo na to siguro.
0: Oo.
1: Okay. So, dito siya na mo nakilala nga siya.
0: Hmm.
1: So, kung wala ng CCTV, wala naman eh.
0: So, nakilala nyo sa CCTV, kasanon nyo na ano, kundi gabi natabong insidente. So, pagka-aga, mo pa lang to pag-check nyo sa paglibot nyo, nakasecure ka mo sa CCTV?
1: Oo, mga muna sa
0: Lasotso. Lasotso. So, na-capture din niya ang pag-hurikap niya, pag-malisyan niya sa bata?
1: Wala na nakuha sa CCTV, kundi ang sa dalan lang.
0: Dalan lang.
1: Absolute yung pagbuwa niya.
0: Aha. Okay. So, taga-dira man eh, taga-kalaparan man ang suspect?
1: Taga-kalaparan, taga-son 14 man.
0: Taga-son 14. So, pagkabalo mo, pagka-identify mo, nagkanto ka sa police station?
1: Nagkanto ko sa police station.
0: Ano oras na nagkanto sa police station?
1: Si Mrs. ko nagkanto sa police station.
0: Ano oras?
1: Ano oras ko nagkanto sa?
0: Ano oras ko?
1: Ano oras ka nagkanto ganine? Mga alas 10.
0: Friday na 10 a.m.?
1: Oo, Friday.
0: Okay. So, sino ang sugilanon mo to? Sino ang nag-entertain sa inyo sa police station, sa WCPD, sa Arevalo?
1: Sino ganito nagkanto mo? Sa police station, sa Arevalo. Si Ma'am Doronila ko no, sir.
0: Ma'am si Doronila. Oh, okay. So anong advice ni Doronila sa inyo?
1: Ang advice ni Ma'am, yung report naman to, tapos ang balik sa kay Mrs., na balik ka muna sa barangay, paano tong details din niya, ngalan niya, tapos kuha ka mo sa certificate of file action.
0: Hmm.
1: Ipasumon nyo.
0: Okay.
1: Eh, dito ako nagtingala kay nga minors nga ipasumon pa ang ano bala.
0: Mm-hmm.
1: Dano ko.
0: So kaya bali...
1: Kaya nangayo ko bulig sa inyo.
0: So bali, ang natabo gali, ang natabo nga gin-advisean ka mo, gin-blatter ka mo to, pero gin-blatter ka mo sa WCPD.
1: Oo, gin-blatter naman doon.
0: Gin-blatter, tapos gin-refer niya ka mo sa barangay.
1: Gin-refer niya liwat sa barangay.
0: Why na siya abi nagambal nga sige opdanta ka mo kantuan ta to something sila mangusisa why sang may natabo nga katulad sina?
1: Why?
0: Okay. So ginrefer niya kamo sa barangay and then pagka check ninyo ginpasumon kamo ginpa atubangay kamo sa barangay subong aga.
1: Sang Lunes nagatubangay kami.

0: Lunes, nag-attend lang ang nanay.
1: Uh-huh. Why siya?
0: Siya nag-attend.
1: Okay.
0: Sabang Merkules, pambal sa barangay mo, tabaray kami sabang Merkules, kaya hindi na ako gusto maglawig mo.
1: Uh-huh.
0: Kaya nag-tabangay kami, sabang daw may nag-bullied sa amon. Kaya nag-ambal nga, nag-media pa ka mo. Tapos,
1: Sino nagambal? Sino nagambal na nagmedya? Sino nagambal na nagpangayo ka mo bulig diri sa XFM? Na nagpamedya ka mo? Sino nagambal? Sina?
0: Ang sabi mo naman sa police station, ma'am.
1: Ah, sa police station?
0: Napatindi ka mo mga ayaw sa mga, ano, kay confidential ko, no?
1: Oo. Te?
0: Eh, paano nga gano'y mag-confidential? Kaya ang tismosa sa barangay, sobra pa sa reporter. Ang data, hindi na magawa tungod sa chismis nila.
1: Damo na, kwan? Damo na Marites? Damo na makita sa Marison.
0: Ang pawan kami sa buong kahit eh. Sa buong nga rin kami din sa buong sa DSWD.
1: Okay.
0: Ginamuma kami sa buong sa DSWD, Aribalo.
1: At least, no?
0: Na. Sige na kami niya kapile.
1: Oo. Kahit nga, ang ginalibugan natin sa ulo, nga agin refer pa sa barangay, kagwaigig ka mo abigin assist sa WCPD, tapos ang balon pa ka mo nga nagpamidya ka mo?
0: Oo, managani ko. Nung natingalaan mo ganun nga, pamidya ka mo kay confidential. Kung nagambal man ang disability nga, ano man nga, okay man at tani. Kaya nga inano ko kahit yung pagwa sa bata niya, munang bata mo. Munang gagabi mo, no?
1: Siyempre
0: bata. Paano nag confidential na kay Bilog Barangay, balo?
1: Oo, hindi na abi matago, no? Pero ito ang saton niya, sir, no? As part sa nga ito, sining nga pagsunod sa kasuguan nga ti komo minor di edad bisan gani lugar ninyo as much as possible do hindi naton paggalawagon pero ti since nga na mentionar mo naman apelyido way ginaton no bisan itsura way ginaton ginpakita kaysa tinutuyo ang aton nya nga purpose to nga ang ginadala ini naton tungod nga gusto naton pukawon ang igtalupangod sang pulis nga away gin assist sang maayo nga gin refer pa sa barangay. Daw mo na yung aton nga gusto nga may baluan. Ngati nagkonsulta man kita gani sa abogado, pwede na gani nga hindi na pag-i-refer sa barangay.
0: Andi na katropang Mario, mangkot lang ko kung natabo sa alas 10 ang gabi. Dela pide pa na siya makuha ya sa ano kay pagka Bernes mo.
1: Amo na gani ang ginpamangkot naman sa ila?
0: Yes. Pwede ko sa tanin makuha ya. Karuman to sa gabi, ma-expire mo.
1: Amo na gani ginpamangkot natin sa ila nga hindi po nga hindi pwede marespondihan kag madakop. Ya. Kung ibang gani, dasig pa sa alas 4, ari nga hinorecap, last 9, alas 8 nyo na na-identify, pero sa CCTV, gin-report ninyo, last 10, tapos ni Dawaygid, gin-refer lang sa barangay?
0: No, tapos misa pa na dano, kaya mo lang sa akong natanay talaga yung ang ginano ko subong yung situation sa bata.
1: Oo, na trauma? Trauma kaya bata mo?
0: Tama naging kalain ng yung situation.
1: Iti, kapanong sinang epekto, do apektado siya, bisa natabo?
0: Oo, epektado sa chismes, epektado sa... Eh, nakakuha na mga mesan may provincial sa ngayon nga, no? Kompleto naman talaga.
1: Kompleto na, okay. At least, ara na ka mo sa DSWD, no?
0: Naari kami subong.
1: Okay, na-cater na kamuda sa DSWD?
0: Si Ma'am, ang ganyan, lalo. Ann. Si Ma'am Ann ang nag-ano sa amon subong dito.
1: Oo. Sige kay pasalamatan ta si Ma'am Ann. Ano apelyido ni Ma'am Ann? At least ang taga DSWD, dira sa Arevalo District.
0: Sige, good day, Ma'am. Oo. Ay, sa Mario.
1: Sige. Hello, Ma'am Ann.
2: Hi, sir. Mga aga.
1: Mayong aga, ma'am, no? Ma'am Ann, una-una, salamat gid sa pag-cater, dira, no? Sa pag-refer man namon. Actually, ginahambala namon, advisa namon nga mag-diretso sa DSWD, no? Dira sa inyo. Kay, una-una, actually, isang Biyernes, sa background, ma'am, no? Actually, isang Biyernes, nagpanawag ang tatay sa ako, no? Nagpangayos ang bulig ka kung anong pwede mabulig. So, gintawagan naton ang WCPD, galing kay ambal sa WCPD, nga i-blatter lang, no? Tising ko nga i-blatter lang, ha? Daw ay abis ang guidance, no? Kagin na-refer lang sa barangay. So, galibog man gani ang ulo ko, nagkonsulta man ko sa abogado, sige nga nga muna haw, no? Anyway, sige ko that's another story naman ay ma'am, no? Iya naman okay. Na sa labton sa WCPD sa Arevalo District. But kami diri sa XFM, salamat gin sa pag-cater, ma'am, ha, sa tatay, sa pamilya, da at least mahatagan sila siguro sang guidance da kung ano ang dapat nilang himuon, ma'am.
2: Okay, sige sir.
1: Yes, ma'am. Ma'am, anong galing ang atong apelyido, ma'am?
2: Abo.
1: Abo?
2: Abo.
1: Ah, Abong. Okay. Anong designation atong dira, ma'am, sa DSWD, ano, Arevalo?
2: Social worker, sir.
1: Social worker. Ma'am, thank you again sa pag-cater, ma'am, ha? Oh, thank you. Okay. Salamat. Okay. Oh, sige. Nel. Thank you good, no? At least na istorya naton si ma'am, no? Ang mga confidential yang mga data da hindi ta na siguro pag i palayag, no? Pero anong plano nyo gid subong sir?
0: Na magita din matail gid kami ang. Matail gid niyan para hindi na maliwat balagag may basi kung di ta na. Pasensya on ta lang sa basi mo nya pag na sa ibang nga kabataan da.
1: Oo. So kung nagapamati subong ang pamilya, no? Anong gusto mo ipalabot sir?
0: Simple lang, tagwalan niya bata eh, kasi lumingin ulo na mon. Hindi ah. Hindi na, lang kami ah.
1: Sa liga lang tayo.
0: Tabangan niyo lang ang ano. Tabangan niyo lang ang, masunod na sa ano, sa kapulisan eh.
1: Oo.
0: Na proseso nga kung anong nanda sa DSWD, i-file na. Okay. Sige, mo yan na yan. Tabangon niya lang.
1: Oo. Sige, sir. Okay. Sir, thank you, Gida. Total, ara naman si Ma'am Ann Abong sang CS, sang DSWD. Ang isyo niya parte sa WCPD, sang Arevalo, palabotan niya siguro sa city director, ah, no? Nga, why, ang nagagwasan niya nga daw, why ka mo yablagin guidan, blah? No?
0: Why ka mugin?
1: Why ka mugin guidan? Tapos
0: mugin ang naglain boto gid nga nag-amo na bla.
1: Oo. Kagagin refer lang kamo tuyo sa barangay.
0: Sa barangay ang amon pagdakop sa mga minor ginaano gid namo mag DWD so subong daw naglain.
1: Oo. Sige. With that sir, at least tara na da no sa DSWD and i-try ta nga ipalabot ni ang imong concern. Sa mataas ng official sang ICPO, no? Pero sa nagligad to, sang ginatag ko ang number, nagtawag man sila sa imo?
0: Away.
1: Away man?
0: Away.
1: Daw laban ng litos pasalig?
0: Away, siya may nagtawag sa akon.
1: Oo.
0: May nagtawag to siya sa kay Mrs. Na din pamidya niyo pa nga confidential kasama ng case.
1: Dagon ba? Sol pa ka mo?
0: Okay ko kabalo kung sila nagtawag kay Mrs. Wendabat sa pagintinti ko ba si policeman. Rebalo magoro.
1: Nga daw ginaba? Sol pa ka mo? Nga nagpamidya ka mo?
0: Oo, kay confidential na mo.
1: Sige. Sige lang, kay lang taon tal pag katapos ng program, lang taon ako na nung pagid ang aton, sila pwede nga mahimo. Sir, thank you good sir, ha? Hello sir.
0: Sige.
1: Sige, thank you. Pati kayo na lang da. Okay, sige. Eh kita nyo lang, no? Katropan dyan, okay? Amo na kunway, amo na sila nga kunway, why kagid sang ideya, kagway gid sa may nagatag sang guide sa imo, why kagid katropan dyan, okay? Ha? Hasta lang gid sa blatter ang WCPD sa Arevalo. Tapos taugan pa, basulon pa nga nagpamidya ka mo. Sa labla na nila kay kun gin guide nyo na, kagin ginakumodar nyo na itmayad, why na naglabot sa punto nga magreklamo sa amundi?
3: Santo!
1: Galing kay te! Amo na blang hambal nga tinamad? Ha? Kumpurmi na lang kamuya sa blatter?
3: Santo!
1: Kumpurmi na lang kamuya sa... Sige, blatter talang, repair talang sa barangay. Ha? Okay lang kamuna ya?
3: Santo!
1: May continuation para buwas, no? Sa aton sa ding matag palamati. Oras talas 11:58. Katropan dyan, Dre! It's turbo time na sa aton sa ding makatropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kagaglabuwas ka, ganay baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis. Magtumar sa isang kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako na rin yung relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis. Standby sa masunod ng mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Sa college, naku!
2: XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Ito hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. BBBM, ibinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
1: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na.
0: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
1: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
0: 16 vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
1: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
0: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Pam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegarao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
1: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
0: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
1: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ang 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa dibapang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problemang ilang dekada nang nararanasan. Kaya kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinak po ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Deason na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.

0: nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan. Sa pagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palaya. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat ang naipon tubig sa mga dam para madiligan. Ang tinatayang nasa 90,000 hektarya nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinataya ang katumbas ng 950,000 metric tons ng talay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maiambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facilities sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dendy Guzman, XFM Mega Manila.

Social Welfare Secretary Rex Gatsagan, pinaitin din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang maiyak na mabilis at maayos itong makarating sa mga pamilya. Base sa

0: Kanan Humanitarian Assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Patropa po mula sa Palasyo ng Malacañang para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong patropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pagulan. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
3: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi may iba rin ang tulong no every now and then. Kaya kung ano ang kailangan, yun ang pagigastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang Malacañang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pagulan at pagbadal sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo, mga katropa, sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Deputy Secretary Sunny Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Agad ang nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sunny Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ang naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan. Kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Del Rey Anthony M. Andal, SDA, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga

0: aktwal ng pangyayari tugawat ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa nagtatayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang El Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Sambuanga shooting. Katropa natin sa balita, Van O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
3: Nanawagan si Senator Nick Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na na-live stream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inilintunad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ng social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreet din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palas Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay naman ng social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy na sa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinahinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ng Kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ng mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman sa Senator Lauren Legarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman na isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng mga kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una ng sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa masa inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
2: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino, kay Tugigaraw City Mayor May Latinque. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo, sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tugigaraw City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa Tumawini, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
0: Live report.
4: Arestado isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspect sa alias na Intoy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinaunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspect. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022, 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
1: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad, kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
0: Live report.
5: Award.
2: Nabutubad ng matagpuan ang 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa Banaganong Bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatid ang may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudy ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay Elias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyohan ang kanilang ginagawa ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
3: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking Food Seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking Food Seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipunan ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking Food Seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking Food Seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Pagkasintahang, nakatakdang ikasal naman katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
7: Patay ang makasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Top Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Ginilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuang may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang ang patay. Patuloy investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng sulfone o vitamin C, ang alkaline base o vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Ito pang Brian na panatili ni Nening. Nasa loob ng par, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
3: Katropang body, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
1: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55 pagbugso nasa 70 habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
3: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
1: Samantala, patuloy po mga tropa mira ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.17 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inundin na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
0: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's Palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports hatid sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: XFM. Mga katropa, exciting news!

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Dadagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Dada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King. May isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan. Edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See your stores for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape pero laingidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant property, lasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
17: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta naman ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang inyo sining ikayong lawas? Amo gid na permi nga ato sining gid na pangamusta kag kabay pang ala lang kamo sa maayong lawas, layo lang sa masakit. E basi bala ko nagahambal kamo oh, dogi na pangaluyagan ako sang prangkaso kag hilan na tao. Ang iban sini nagasiling, siya daw ginasuhot ako sang prangkaso kag hilan na tao. Ari kita nagapangaragad sa programa The Secrets of Health. Ang tinutuyo sini makahatag kita sa inyo sa mga mapuslanon sini nga mga health tips and information sa ano ba lang aton dapat himuon, ano nga aton dapat kanon, ano mga pagkaon nga dapat talikawan, anong mga lifestyle kag ano sini mga activities. Ang ato sini nga dapat likawan, dapat naton sini nga himuon. Agud to ma'am ligantang ato sa naikayong lawas. Kung sa mga hinagaray pa sa pagkaon, bala kinanglan kay balo kita magpili sa mga food combos. O sobing combo, subong mo, pili ka na da. Pero may plus gid na always ang food combos ninyo ha. May soft drinks ni sir, may soft drinks ni ma'am, kung wala. Pero kalabanan, unay na dra. Ara na da ang sugary drinks, kunin naman soft drinks. So kinahanglan kay balo kita sini mag pili sa mga food combos. Nga kun updan gani naton sa mga sugary drinks, hindi ka bala maghambal nga daw ginkuga mo na lang ko galingon mo bala. In short, sina nagapanawagin na sang masakit. Nga kun i-combo mo gani nakagubuson. Do parehos lang ng samta nagakaon kaga panawag ka tong diabetes, high blood, kidney problem, liver problem, ari na ko, where na you? Ang programa The Secrets of Health

0: Ang ti ari naman kami maghatag sa inyo sa pilasin ni ka mga question, pilasin ni ka mga giya, kag simple. Makabig na to yung mga tips, pero kunsundo na to. May dako gid nga kahilabtanan sa aton sa nga ikaing lawas. Paglikaw sa balatian, kag kung may ginabatsyag kita, makabulig para madasin kita maumpawan.
1: Ang aton sa nga topiko today, Duke Leo, dire kita sa paborito nyo ba lang ang mga food combos? Kaya bisan din lang kamo magkadto ng mga kalanaan. Fast food chain. Kung kaysa gani nag-entra naman ang mga turo-turo, tawag naton ba lang?
0: Mm-hmm.
1: Arada sa mga higadigad lang ba lang kaon kamo? Ay sir, ma'am, basi gusto nyo food combos.
0: Mm-hmm.
1: In short, may arada sang kanon, may arada sang sudan, may arada sang pangyamis, may arada sang pantulak ka, Dok Leo.
0: Kag daw kaya normalize na lang na to na Sir Josil nga kabahin gida na pirme sa aton sining pagkaon. Nga as if nga daw hindi kompleto ang aton sining pagkaon sa pamahaw or panyaga or panyapon kung waay ang isa sina o kung hindi kompleto ang bilog nga daw Sir Josil kung bisan makaisa lang. Waay ka makainom sa soft drinks, waay ka makakaon sa makalamay or waay ka makatilaw sa bisan ano nga highly processed food Sir Josil nga makasatisfy sa imo sini o sa ginapakita sa imo sa ginhawa.
1: Sa mga food combos nga ini ara gid na masami mo equals 3 gid na Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga food combos minimum of 3 ang kanon tapos sini diri ang sudan kag ang yanamit ba makatigab gid ako sugary drinks sa Doc Leo.
0: Ati solito na ton Sir Josil, kamo nang balibad sa iban mo.
1: Oo.
0: Pampatigab ko no.
1: Pagkatapos ini kon magpila ka na gani sa mga balayran, labi na gid gani sa mga food chains bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Si ati ma'am, sir, ano gusto mo i-upgrade ta into large ang imo soft drink?
0: No, total gamay naman lang dulugangan mo.
1: Oo, siling ati plus 10 ka lang. Hindi ka pahalin sa 12 bones na imo nga 500.
0: Amo gid eh.
1: Oo. So ti hibaloon tang ipikto sini sa ato sa ning lawas. Ano ang mga delikado nga sakuton ta sa pagkaon ta? Okay, hindi ta malikawan kiti mga food combo gid kamo. Pero dapat kay balo kita ang food combo ba lang ina kun ululupod na ton ina nga i-take all at the same time. Ano ang hindi pwede dapat nga magupod da parehas ba lang ini mo pagupuron ang tubig kag mantika kay hindi ka ginakasimpon sa ila Dok Leo.
0: Correct Sir Jocel, bisan ano mo na kalabugay, bisan ano mo na ka-mix, malutaw gid ya, may malutaw gid ya, may malugdang gid Sir Jocel.
1: So ang combo actually nga ginarekomendar namon sa inyo ay himuon nyo na lang abi supplement sa binga combo for the protection sa lawas ninyo. Kasi okay, mahambal nga why gid malikawan ba naka food combo gid ako ba abiti para hindi naman kamo abi makabalibad nga ginpabayan yung lawas ninyo ang combo abi nga ginatawag ta ultimate trio bing imno ninyo 1 to 2 capsules daily Sanson Plus Gold capsule premium D3 soft gel capsule kag Sanson Vitamin C Dok Leo.
0: Husto gid Sir Josil kay nga man kami mga food combo kita ang detrimental or makatalagam sa aton sa nga ikaing lawas may mga fruit and vegetable combo nga may mga vitamins, minerals and phytochemicals nga makabulig man niya Sir Josil neutralize. Sang resulta nga hindi maayo sang aton sa mga nakagawian nga hindi paborable sa aton sa nga lawas. Like for example, ginarecommend gin nga magkaon kita sang protina adlaw-adlaw. Magkaon kita sa mga utanon, yung mga prutas na may vitamina kag minerals, which is, hindi man nung kompleto sa iban ni Sir Josil. Kag speaking of protein, ang iban sa niti makaon sa mga sources bala Sir Josil nga may upod nga purine. Makaon kasudlan, makaon karne, makaon baboy, makaon manok, makaon isda. Yung iban ganis ni Sir Josil, ang ilang termino, madalukan na nilang ilang kogalingon tungod nga hindi pwede kung sila ginabatsyag. Kasi makaon sila for protein, pero may mga purine man kag iban pagid sini, nga kontraman sa iban nila sinya ginabatsyag, which is ang aton niya nga combo Sir Josil vitamins, minerals, phytochemicals including protein ara sa aton sir nga Sanson Plus Gold capsule, premium D3 capsule and Sanson Vitamin C nga paborable iya sa aton sir nga lawas tungod halin sa natural sources fruits, beans and vegetables.
1: Kagway kaya pag hinulso bala Dok Leo, ay ka guilt feelings bala pagkatapos na malbaw na kamiter gid ako na break ko naman nga kon sini siling nga promise to myself.
0: Mm-hmm.
1: Nga hindi na ko magkaon sini galing iti why choice eh Pero ti, as always, dapat niyang pilion ta among all choices kung ano makapayos

0: aton ka galingon. Galagpok man tuod, tutunlan mo sininga magkaon, pero ti ko na mo man lang na makahalit sa lawas mo. Pamangkot sini Saul, ikon magmasakit ka. Ang pala makutano sa tao, git permit niya, ti sino naghalit sa lawas mo? Ikaw man mismo.
1: Hindi na itong paghimoon, Sir Josel, nga excuse ang wise in choice.
0: Oh.
1: Otherwise, mabot kita sa punto, Sir Josel, nga ang pinaka-choice na lagi naton, makonfine. Or magkaon sang mga maintenance medication.
0: Oh.
1: Tungod nga, samantala may tiyempo pa kita, damo kita alibay, hindi natin mahimo ang husto sa nga pangginawi para sa ato sari ikayang lawas.
0: Kaya ti may mga ginatawag kita nga food combo, ang problema sa ato na mo ni, kung damo, nagid bala mga parties, damo kita sa mga affairs nga katuan, mambal kita, why kita choices. Pero kung may ara man lang, among all choices, sabi, prutas da karon ara may pinya, may makaon kita da saging, may makaon kita da melon, sandia. These are some of the fruits available. Mansanas, oranges, ara gid na sa mga ano, mga parties labi na gigko na dagkuan. Kaintindi kita sa rason ninyo kun waay kamo gawa nagakaon sini mga prutas. Kay ginauna nyo gid kun may steak. Pagkatapos kung may bagong mino da adubo nga baboy, maka kag manok.
1: 3 km.
0: 3 km. Amo ginang nauna kanya, why taken pagjak tiraw ko na tira, one tabala.
1: Mm.
0: Hindi ang tanan niya bagay nga way kapagkatiraw, may hands lawas mo, dumdumon tagin na always. Labi na gid kon, may ginabatsyag ka na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero in fairness man iya sa mga waay na gaman sa choice, Sir Josel, dira sa mga okasyon bala. Kung kaya sa mabaton pa naton, consider naton yun ang rason. Pero hindi na makaluwas sa aton sa ginatawag padulungan naton yung balatian kundi naton man-neutralize, Sir Josel.
0: Ang
1: pinaka-point lang naton, dira sa party, may excuse naton na sa mga okasyon. Pero ina balang bisan waay ka man sa okasyon, bisan waay ka man sa party, mapadeliver ka gyapon mo sa combo, Sir Josel, nga manamit sa palabor pero ini paborable sa ibo sa ning lawas.
0: Kay kun maghambal inang amo lang jabala ko na akin ko na kway pataka ka dia katiraw.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ti nakatilaw ka na sa Santon Plus Gold Capsule how?
1: Ti patirawa.
0: Oo. Mm-hmm. Ang challenge namon sa inyo, Dok Leo, tilawin nyo abi ang sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kun sa kape man mahambal nga ti away pa ko karan ti tiraubi ka mo kakape nga Sanson Plus Coffee Mix, why coffee beans, why isang caffeine. Pero may arasang soya powder, may moringa powder, kag may magustin powder. Katilaw na ka mo sang Sanson Plus, Sanson Gold Coffee Mix, nga may collagen kag glutathione. Di gani Premium D3 Coffee Mix, for example. Nga may gamit nga stevia, ang yasin nga sweetener, may vitamin D3. Nga maka bulig agud to nga makalabot kita sa ginatawag sini nga type 2 diabetes. Kaya basi pa man lang sa amat-amat na pagdisiplina sa kogalingon ta, ma-reverse tang inyo sa ning insulin resistance.
1: Correct, Sir Josel, especially kung temprano pa.
0: Ah,
1: o hindi pagiman bala na dalman kita dira. Kag, sa kanamo sang nagtilaw sa aton mga products, Sir Josel, sini, may ara, giman tao, yung ang iya sini nga tinutuyo, ubrayo bla, tilaw nga tilaw sa kung anong bago.
0: Mm-hmm.
1: Kagadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate, dari nga sa kanamo, kuno sa ilan na tilawan, isa sa kafe nga pag-istoryahan, ha? Isa ang Santon Gold Coffee Mix sambal sing sa to 5-star niya, Doc. Hindi lang sa humot, hindi lang sa sabor nga mananam, kundi siya sining nga binipisyo sa lawas.
0: Oo. Kaya ti kon ari ang binipisyo is to be seen, mahambal nga abitis tingan tabi kon tuod be. Pero sa sabor ya pa lang, Doc Leo, kag sa kulor bla kon tanawon nimo. Kag ini ka mo magkatingala kon may ara pa mga particles bala nga nagalutaw kay part ina sa ingredient just like that sang gin proseso sining malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang makita ninyo kag kanami abisang blending sang sabor ya, Dok Leo, ay makagalana bala.
1: Dira sana, Sir Josel, na dira sana ang daog, no.
0: Ano
1: bala non bala nga damo man na damo man daga sugid, damo man naga promote, pero tanawon talang skurbada. Why man ta naga siling, Sir Josel, nga nami giniya kay amo nang ginapakilala naton. Kundi ginabase naton sa mga nakatilaw nga damo ang nanamian.
0: Okay, parehas lang na, for example bala. Sino sa inyo ang naga-attend sang inyo sining obligasyon every weekend, for example, or if not, in a week's time, dapat may isa kita kadlawagin pa in para sa itong religious obligations, no?
1: Mm-hmm.
0: So, may mga nagakantada. So hindi man actually get very good pamatian yang tanan is tenor. Ang tanan niya with the high pitch kita yung manami sining musika kag melody. Nami pamatian kon may tenor, may arasang wala, may variation ang tingog.
1: Depende man sir Josil mo kon ang nagakanta is solo.
0: Oo.
1: Or duet.
0: Mm.
1: Or trio or quartet
0: or combo
1: or choir.
0: Oo, combo. So di kon mga choir or combo, nami gid ya kon may variation sang tingog bala ang ginasiling naton.
1: Kag dapat lang gid Sir Josil.
0: Oo. So amo ni nga may mga combos man gani kita gina offer sa inyo. So that nya kamo maka ano bala maka makabakal mahambang nga ti ang ultimate try yung may combo nyo may matilaw kita kay bisan upuro nyo na sang pag-inom gin combo na ton gin sigurado ta nga bisan upuron nyo na sang inom, wala problema iya sa inyo sa ikayong lawas kundi mabuligan pa hatag sa nutrients do kleyo.
1: Correct Sir Josil, amo ganin nga gin combo na to na ginarecommend kay ang tagsa-tagsa nagabuligay sila sa isa hag isa. Isa lang mahatag na to nga halimbawa ang iron kinang lanon sa aton sa ninyo lawas. Kung kuao na to ini sa ginatawag utanon kinang lan Sir Josil sang vitamina nga magserbi liabe para nga maabsorb sa aton sa ninyo lawas. Anong bot kong balon? Ang balunggay may iron, ang spirulina may iron, ang ampalaya may iron. Mga sangkapi na sila sa aton Sunthorn Plus Gold Capsule. Pero nga ang upda naton sa vitamin C. Kaya ang vitamin C amo ang mabukas kumbaga serbi Sir Josil ng liabe para nga maabsorb sa aton sa ninyo lawas. Para maproseso, magluwas pa nga ang vitamin C nagabulig pahuben sa isa katawo pabakod siya sa ninyo resistensya. Kaya gano naman yung papel sang vitamin D kung nga iupod na to na siya. Siyempre, ang vitamin D, isa man ka-importante ng hormone at vitamina sa aton sa ninyo lawas. Rason Sir Josil, nga kinanglano na to mag-take sa nakadamo na sang hindi subang makapainit sa silak sang adlaw.
0: No.
1: Kundi makapasilak sa adlaw. Kag may ara man kung makapasilak Sir Josil, naga kung ano-ano na ginabanyo sa lawas, naga sunblock or kung ano dira, mga mataas pang SPF yung ginagamit sa iban para kung hindi kid sila masunog.
0: No.
1: Which is ang benepisyo sang silak sang adlaw, miss na ton pabakod sa resistensya, pabakod sa tulaan, pabakod sa ton sa nga immune system, batok sa nisa nagkalain-lain yung mga infectious diseases. Kaya hindi man na mahimo sa vitamin D lang mismo sa yako galingon Sir Josil. Like magpabakod sa tulaan sa ni. Kwaon niya man ng calcium sa Sunthorn Gold Capsule. Kagagiyahan pa kadto dito sa aton sa nga tulaan. Pero ang vitamin D, kinanglan niya man sa Sunthorn Gold Capsule para nga magnami niya sa nga pag-function sa pagproseso nila sa calcium kapag binuligay para magpabakod sa aton sa nga tulaan, aton sa nga ugatan, aton sa nga unuran, kag kung iupod na aton sila nga tatlo, dira Sir Josil ma-appreciate na aton ng blending niya kung sa kafe pa, hindi lamang sa sabor, hindi lamang sa humot, kundi sa iya binipisyo.
0: Ang binipisyo actually is ara na na-stated kung makita ninyo sa iya etiketa bla sa label. Problema kiti mga impulsive buyer kita, yeah, always and most of us, inang wala kita nagatanaw sa iya sining etiketa kon label kundi ang ginatanaw ta siling niya daw nami siling niyang kalidad ya sini tanaw na bitistingan ta
1: do kalabanan bla Sir Josil kuno nga pagbakal mo sang isa ka appliance or ano man nga gamit pagtanaw mo sang manual bilid mo lang kapoy dayon
0: wai mo ginatanaw kon sa mga aircon pa for example Dok Leo. Wahi may natanaw kon pila horsepower ya. Ambal ka nga dako balay ko nga do hindi ka pala mig aircon ko. Dako kwarto mo pagkatapos sa 1/2 horsepower lang binakal mo amo nang kalimbawa ya. So nagagamit kita, nagbakal kita kay aircon kay abita, okay na na kay iti ara man da. Nya basta makapalamig gali imo kay disproportionate. Amo man ina sa aton sining mga pagsinalayo, pagkaon, ha? So dere kita abi sa mga combos-combos nga ini. Kiti, kay balo na kamo kung ano mga combos yung kinanglano ninyo para ma-supplement ang lawas tasang mga nutrients sa mga produkto ta Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, pati ng kape, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Dere kita abi sa nanda ninyong kalanon. Pamahaw, panyaga, panyapon, and even snacks. Why swerte pati pa sa midnight snacks. Now, ano ining mga food combos nga nagapanaway ikaw sang ginatawag sini insulin resistance or if not diabetes type 2? Inang kakaon ka bala nagabalikid ng insulin resistance aga type 2 diabetes lang hambal op sila niya daw may kampon naman kita sila niya mabihag sila niya
1: mag-loss pa ng Sir Josil ano lang ilustrar na to na galakat-lakat insulin resistance pero ikaw balaya manayan na yaimus din ya guya buksan ng pertahan ginaabibar mo siya kaya ginaimbitar mo pagin siya masulod dali-dali sulod din sa manimalay ko as if nga daw siya do sa ka-welcome pero kung padalman ginaton Sir Josil sa ato nyo ko galigon hindi ka magsugot sina. Pero pinagigli sa aton sining mga gawi, pinagi sa aton sining maginakaon. Kadamo sang mga balatian Sir Josil nga ginaangot sa nagkalain-lain nga combos o kun mga food combos. Pero ang aton sining pagestrayan Sir Josil sa combos subong nahanungod iya sa insulin resistance anay. Though may mga pahapyaw na kita sa nasa nagliligad na itong edisyon, pero balikan na itong Sir Josil.
0: Okay. Iti ang resulta sa mga food combos ngayon eh, kung wala ka pa man diabetic, hindi ka pa diabetic, why ka pa diabetes, sabi. Una sa tanan, first stage is insulin resistance mo. Pero anong kinalain sang insulin resistance pa lang, Dok Leo, kaysa type 2 diabetes o nakitabi sa insulin resistance? Ano yung insulin resistance if we speak that term ng insulin resistance, Gimnan Dok Leo?
1: Pwede kita, Sir Josil, nga may insulin resistance pero ay pakita diabetes.
0: Okay.
1: O normal pang aton sa nga blood sugar range or level. Kaya insulin resistance, yung katabo ko ng aton sa nga lawas, nag-stop sa pag-respond properly sa insulin. Ang hormone nga nagahimo o kung nagabulig, galing agiya sa glucose para nga ma-absorb sa aton sa nga cellula para magamit na aton siya sa energy. Kung normal lang aton sa nga pag-function o pag-function sa lawas na aton, huwag ito ni problema Sir Josil. Pero, tungod sa aton sa mga pangginawi, may himo nga mga problema kita sa ni sa primero, huwag manalos ng sintomas sa mabatsagan, pa-check kita sa aton sa nga blood sugar, okay man. Pero matingala kita Sir Josil, amat-amat na damol imo bilbil. Amat-amat na palanggitom imo sininga liog, na may kulintas kasi ni Sir Josil nga maitom.
0: Oh.
1: Amat-amat na
0: sumang...
1: Black Pearl. Umlahalon ba? Kag mahal gin man Sir Josil ang aplikasyon sa ni. Kuning kaso mapabayaan. Kag iban pagin sa ni Sir Josil nga mga problema resulta sa pagtaas ang insulin sa aton sa ni nga lawas tungod sa insulin resistance. Kay kung mataas ang insulin resistance Sir Josil, nagaamat-amat man kita sa ni tambok.
0: Ang guwayagalisin ni Dok Leo, sa pagkaon naton sa matamis, kag pag-inom naton sa matamis, sugary, dapat pagsulod sinin sa lawas, sumalangon na sa ato sa insulin, Dok Leo. Agod tong maproseso sa sulod kaya hindi mag-upod sa ato sa bloodstream or blood, matawag na blood sugar. Problema ako ng insulin to, hindi nakakilala, wala Dok Leo, no? Butang malo sinin, it's either gatalikod, hindi gani. Harapun doon, why guro ka Vision X Plus? Hindi gani nagmanhi doon, why guro ka batya kaya nasulo sa gairan na mahambal nga, bayda, galimo kaya muna siya ang dapat siya sininga at tupagun at ipanon. So, ang resulta, ang sugar, instead niya maproseso sa lawas, Dok Leo, through the insulin, dito sa dumiritso sa bloodstream.
1: Correct, Sir Josil, kay hindi na ma-absorb sang aton sa ninga cellula. Sa simple nga paghahambal, may kandado, may liabi, ikaw mismo nga manugsulod, abi sa pertahan, hindi ka makasulod. Ikaw mismo, abi, ang sugar nga ina. Kaya nga, aman, stack up ang imo sa ninga lak or hindi na mag-respond ang imo sa ninga lak sa liabi nga imo sa ninga ginagamit. Resulta, Sir Josil, stack up. Resulta, damo sugar sa ni. Suppose, damo ka-fuel, damo ka-gatong, pero o hindi magkadto sa kalantuan dito Sir Josil nagataas si mo sa ninga dugo nga kung nagasigi-sigi nagaresulta Sir Josil sinisa damage sa aton sa nikaugatan tagiban man niya parte sa aton sa ningalawas pero antes pa kita magkadto dira diri kita anay Sir Josil sa insulin resistance o pagtaas ang insulin.
0: Okay, sa insulin kung may nagadevelop ng insulin resistance sa aton tatanawon talaga na ihawak tagagliog ta.
1: Amo ko na ni Sir Josil mo, kung may insulin resistance ka bala, isa ka science sir eh. May mga bagay sa lawas nga hindi mo gusto padamulon kag padakuon, pero dito pa sa iya nagatipon. Like for example, imobilbil, imo sa nga buyon.
0: Ano, bi, kay ginpunggan sa hugot nga paham. Tanya nag-uloos-os na nga.
1: Kundi, huwag ka panaog.
0: Huwag ka panaog. So, mga ano ini, kabahin lang sa mga sinyales. Nga basic kon sobra-sobra nang inyo sa ninyo sugar intake makahiya pa man sang lawas punggan para hindi ka magka-diabetic. Pero magsigi-sigi ba si kon ma-develop gid ang diabetes kanimo. So with that, Doc Leo, sa mga masami naton sininga, dugay-dugay mahatag man si Doc Leo sang combo ha. Sana pagkaon niya makabulig bala away para ma-reverse naton ang insulin resistance. Or if not, hindi kita ma-develop palang nabatsyag ta kag hindi magtapak sa insulin resistance, kinanglan purgahon tang lawas ta sa mga pagkaon sa mga food combos nga mapunggan ina nga ma-develop into what we call as insulin resistance or mag-resist naton body cells to accommodate la sa mga sugary intakes naton. Pero if we speak about combos ngayon ni Doc Leo, dari kita na sa makahalalit, Doc Leo. Makahalalit. Kitituod man, sige-sige, hanyo blada, mambal ka mo. Away, kuya pala nublion, siling niya nga diabetes, ha? Nga diabetic, ka. Si Lulo, siling niya, hindi to diabetic. Si Lula, hindi diabetic. Kasi may problema, birahan niya kaon sa ulim, hambal nga. Away, man ko pala nublion, siya nga nagka-diabetes ako, ha?
1: Ang diabetes, sabi Sir Joseph, especially kung type 2 siya, is lifestyle related eh. Oh. Lifestyle linked nga diabetes. So kung why sila ila to yasing diabetes, sa una, hindi diabetic ang himo sila yung katigulangan, why ka bala nagpamangkot nga ikaw mayara?
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi mo na panalublion mo, which is correct. I-review ang himo sila yung lifestyle.
0: Kung sa mga lambalanon, Soma, hindi lang ma-offend ha, ang hambal nila. Siya ti hindi ka na sila niya magka-diabetes kay tanawa bala sila niya ang hingod-ingod mo sila niya do hingod-ingod sila niya sang ido.
1: Way gamala ba?
0: Oo, way gamala. Kag pagkatapos sila niya bisan pinuto si haboy mo. Siya bisan ano kabaho. Sir, takabon niya na.
1: Pero ang isa lang Sir Josil sa nga mahambal na ton nga kunuay ni ganikana na ton suuna tapos may ara kita subong.
0: Mm.
1: Kwarta kag manggad Sir Josil. Konpigado sa unang pangabuhi ta, nagtinguha ta yan subong kag nagayuhan ta, kag makabulig na mata sa iban, amo na yung mayo, Sir Josil, nga yara sa aton, nga makuha na aton.
0: Mayo ko nung paminatasan, galing kang iban, nambot daw, sino daw mayad man tong ginikanan niya, mayad man to siling niya ang nanay, kag tatay, mga lulo, kag lula, katiyuan, katiyaan niya daw, daw mayad man nga, siling niya, iya siling niya daw.
1: Basi adapted na siya.
0: Tinuri kita na isa ka, ano, sa insulin resistance. Ano ining masami na ton nga ginakaon? Kadamo ha, sa makadala sa aton, sang kalalataan towards mag-develop ang insulin resistance sa lawas ta. Pero anong common ng mga pagkaon nga noon to us, gali, to some, if not sa kalabanan, Doc Leo, nakatugas ang pag-develop sang insulin resistance.
1: Diri ini Sir Josil sa mga sangkap sa mga ginakaon na ton.
0: How?
1: Amuning problema, diri. Kaya nga man, ang mga food combo, especially bad for insulin resistance, amo mga masunod, kaya ako ganyan problema pag-abot sa panahon kundi na ton ma bantayan. Refined carbohydrates ang kalabanan sina. May kalamay pagid. Added sugar. May liquid sugar pagid. Kag ini sila wala o kung manubo sang fiber kung may ara man, and then perte pagin niya pagprocess ni ultra processed nga mga pamaagi kag ultra processed fats ang ila sini nga mga sangkap sini dere. Ang isa ka purpose na Sir Josil to encourage overeating. Ning nami balang imo sini pagkaon manana manami sa imo sini nga panabor, and then high calorie density, easy to consume sang madamo, and then isa pagidri gindesign gid ni Sir Josil nga mangin hyper palatable para nga balik-balikan mo gid ang pagkaon na sini. That's why iban Sir Josil may lista gid na sila sang kumbong na namitan nila.
0: Mm-hmm.
1: Para susunod amo gyapon ang combo A or combo B or combo C ang ila sring orderon.
0: Mangkot house balay sa ulado ya pa na kung anong combo 1, 2, and 3.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Selling niya namin ng combo 3 niya, namit na tam is iya. So mga pagkaon niya, kalabanan, gin may intake kita, sugar gin or sugary intake. Inang kinalamayan, kag matamis. Ti mahambal, Doc Leo, mga low fiber, processed foods and fats, high calorie density. Ay, ambot ah, daw hindi, abi may imo ini karon ang mga food combos nga masami natun na bakal ko no ay abi sang partner mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang partner ya always, dire kita kadto abi Doc Leo, sa partner nga do hindi gidiya madula iya sa mga food combos ang sugary drinks sa Dok Leo pampatigab.
1: Mm-hmm.
0: Dano kalala ini Dok Leo, if you speak about sugary drinks, anong worst and the danger sang tao iyang mahilig iya maghambal nga te wala kita pampatigab da Dok Leo?
1: Ang problem sa Sir Josel Solito na ton nga kung kita sining mahilig sa mga sugary drinks, magluwas pa bisag na kaon na ton Sir Josel, ginadubli na ton ng aton sining katalagman eh.
0: No.
1: Matamis ng imo sa ginakaon or refined carbohydrates na convert sa glucose sa aton sining lawas, dugangan pa gid naton sa pantula ka mga matamis man, especially mente Sir Josel ang mga sugary drinks, may added sugar, may liquid sugar na gingamit sini. Mas madasig Sir Josel ang maabsorb sa aton sining dugo sa aton sining lawas compared sa ginakaon naton. Worse pa gid kita ginapartner pa gid naton sila nga duha.
0: No, ang sakit pa si Dok Leo kati kon nga baligya kada karon mga bakery products bala hambal. Hindi lang tato mo bakal diyan last ay tan anak cake.
1: Ampay hambal pa ibansa na. Last ay man nag cake ka pa. Kay dapat matamis gid.
0: Oo, kay dapat tamis kay cake mo. Selling niya hindi takak sao kanda ice cream dan. Ko na do lang alang ko na ang pamatsyagan ko katamis na.
1: Pero katatlo na nang padugan. Kaya ini mga pagkaon Sir Josel, madasig mo siya i-consume kag ina balang hindi ka basta-basta makabatyag sang kabusog, that's why makatalagam gid sa Sir Josel.
0: Oo. Oh. Ining food combo abi Dok Leo. Isa-isahon tabi sa pamahaw. Ang masamin aton na bakal chorizo plus pinirito nga itlog plus kanon plus soft drink. May ara man sang tosilog tawag nila bala, tosino, hotdog kag itlog.
1: Mm-hmm.
0: May tapsilog man, tapa, itlog kag siyempre rice plus drinks gina always ha. Sa mga noon time naman may ara da sang fried chicken. Pagkatapos may combo man da nga ginaupdan sang another isami, spaghetti nga gama. Pagkatapos may ara man kon kaysa side dish abi nga parehas na karon mga damo cheese or whatever pampakuha ko no umay o kon sumod tapos da may ara da sang pinirito nga chan ko no sang baboy pagkatapos sa ara man da ang side dish abi ko no may utan-utan hindi utan ha.
1: Mm-hmm.
0: May mga fruits kada plus soft drink. Amo nang kalabanan ng mga food combos ha. May ara man da nga gusto mo, siya may ari man di siya sang linaga, siya na nam ni siya kay galutaw pang iya siya nga sapay mo.
1: Sibo-sibo pa eh.
0: Sibo-sibo pa. Mm. Pagkatapos sa kanon and then soft drinks. Dano ka delikado ini Dok Leo. Kalabanan siya niya, kung hindi pinirito, halin iya sa matambok sini nga ginapreparat. Kay actually ang tambok maano gid man mananam gid man mo kon gamay lang, pero kon sobra na, for example isa ka servings da karon nya isa ka kihad da karon nya no chance ang baboy da karon di gani isa ka serving nga linaga plus soft drinks to silog tap silog ano pa nga silog da plus soft drinks in short matambok plus matamis nga soft drink, ano ang resulta sa lawas naton sa Dok Leo?
1: Problem gid na Sir Josel nga dako no, kapin pa kay indi bla husto nga aton sa ni pagpasunod sa pagsulod sa aton sa ni lawas. Pero once gani ka nga damo kita sa ni sugar nga ginapasulod sa lawas Sir Josel, bisan anhono pa ni ka palibot-libot, hindi healthy Sir Josel sa aton lawas, mapaunahon mo worse pagid. Kung ipaulihin mo Sir Josel, may second spike ka pagid sini sa insulin kag sa imo sini nga blood sugar level Sir Josel, ini nga kombinasyon. Kay nga man ang fat plus sugar dangerous gid ni nga combo sa aton sini nga lawas. Kay nga man ang sugar alone na nagaspike ni sa aton sini nga glucose, ang fat alone nagapahinay sa aton sini nga digestion. Pero kung iupod sini nga duha ini sila nga duha Sir Josel, kalabanan ini sa ila dira sa ultra processed nga mga pagkaon, they become extremely easy to overeat.
0: Now,
1: ni mga silog nga ginahambal Sir Josel, pero pasensya lang dira sa nagabaligya sina Actually, kabaluman kami ah. Hindi man maguntat mo customer nyo darasang kaon sa na kayo namit na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pinakapuntulin na ton sa nidari nga kuntani sa mga kumalaon mismo. Kamu mismo yung decide sa inyo sa nga kugalingon.
0: Actually nga ton, dari ang excess man lang doklay mo, ang kasobrahan. Because we need really to eat. Somehow pwede man aton mapasulod ang fat sa ato sa nga lawas. But it is highly recommended. Good fats.
1: Correct, Sir Josil. Good fat, kag ang husto sa ninyo pampatamis. Like for example, bla, kung nagiinom ka mo sang tea, ara man ang aton Santhon Gold Herbal Tea. May pampatamis mo na pero stevia. Ang aton sa ninyo Santhon Gold Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix. May mga pampatamis na sila pero stevia man ang ginagamit sila.
0: Oh.
1: Which is matamis aton panabor pero zero calorie. So, okay lang na sa aton sa ninyo. Lawas, especially kung nag-istorya kita about sini sa prevention bala. Sige na tawag naton sini nga paglikaw, paghanda na nga daan sa aton sini nga lawas para nga ma-maintain ang kabakod hindi na kita magbalatian kun ma himo pa lang. Ang pinakapunto lang naton dari paghagan-hagan. Pero kada mo sa nabala naton Sir Joseph, though ay kita nag-encourage, nagkakaon man gyapon sila sini mga top silog kun ano nga mga silog-silog dira. Kay may iban Sir Joseph nga himo na nila kusina yang karinderya mo. Was lagi lutos pa ni malay nila.
0: Nga ti manuto ka pa bagasto ka pa LPG. Mapakal ka pa siya uling.
1: Na.
0: Niya hari na gid niya mapungko ka na lang way kapahulugasa.
1: Gusto na kay kadamo sa sana batian naton Sir Josil. Pero may mukong nado ang ilan sina nga mentalidad. Total gay no mako Santhon Plus Gold ah. May premium D3 ang Santhon Vitamin C. Yes, may punto man. Pero kon tani masugalion gid naton Sir Josil ang healthy lifestyle nga if possible kita gid iya ang magluto sang aton sa mismo ginakaon para kabalo kita kung ano mga sangkap ang ginabutang naton dira.
0: Number one pa lang na sa ugasay. Bala nyo, the more nga nagadahog, tuloy, hindi ta gusto maguba makanegosyo, the more nga nagadahog. Kag the more sining nagadamo bala ang parokyano, Dok Leo, ang demand sinagrabe mo. Kung kay Sadam hambal, uy, siya nalipatan ko ugas. Siya ti daw okay, mas niya sabor na daw, ay mas niya lalod ah. Okay na na. Pero sa balahe mo, hindi pwede. Kaya dapat, ano tanan eh. Tinloon mo, kikit, ikaw na makaon, da pariyos lang, naginhiluan mo, kagalingon mo. Pero ti, isa na sa mga konsiderasyon ng iban, hindi ginman mapilit ka magkaon, gin sa sagwa, Dok Leo mo. Ti, delikado, ini nga mga, ano ha, kombo ha, ang matambok, kag ang sugary drinks, especially ang mga sodas or soft drinks. Delikado ina. Labi na gid kon pasobrahan ninyo. Bulong sidlaw ko no. Sa klabok do klabok guro makatigab ka naman na Dok Leo. Hindi yeah. Pagimo 500 ml ah.
1: Pero Sir Jose, alam mo niya kung niya damo sa nagkahulog sa amo ning pangginawi. Because your brain loves this combination. Ining may tambok, ining may sugar, Sir Josil, tungod na gina-activate sa inyong reward system strongly, making it hard to stop eating.
0: Mm-hmm.
1: But at the same time, ginapataas sa inyong insulin. At the same time, ginag-accumulate ang calories ni sang madasig. At the same time, nag-increase ang body fat kag insulin resistance worsens over time kung hindi na ito makontrol ni Sir Josil.
0: Pero tiining nanginhabit na nato na Bidok Leo, lifestyle or pangginawi. Nga, as much as possible, kung may kasarang ka bala, may kwarta ka, Dok Leo, hindi lang amo ni nga may food combos ka na nga may matambok, may soft drinks equal sa hambal sa imo sini nga sulod sang lawas to nga mga organ mo. Aragay, agay, agay, agay. Kada labok mo, kada tulon mo, gaagay mo. Kaya nga, ti nabudlayan sila. Ti hambal nga, siling niya daw kasumud gin siling niya sang tambok to naging kaon kasi puro namit niya inanam. Di siling niya mangita tabi siling niya di pangyami sabi. Nagbakal pagid ice cream Dok Leo. Nagbakal pagid karon da sa mga tawag naton dessert. That could possibly ano pagid worsen the situation Dok Leo.
1: Maka-worsen pagid Sir Josel sa sitwasyon na no. Nga pagkatapos mo kaon, may mga makalamay ka na, I mean, magluwas nga may may glucose ka na, alin sa imo sa nangagin kaon, may ara kapag ito ni Sir Josil sang desserts after meals, extra problem pag ito ni Sir Josil. Tungod nga, alin sa imo siya naging kaon, especially refined carbohydrates, kaon ka tinapay, kaon ka white rice, sini, ang imo siya nga blood sugar may already be elevated. Halin sa imo siya nga meal, gindugangan no pagid sa imo siya nga desserts, nagaresulta Sir Joseph sa second glucose spike, prolonged insulin release, kag more calorie excess. Di problema gid Sir Joseph sa aton sini nga, lawas kag ti hambalon man gid ganina ton nga kun masami kita nagakaon sa sagwa ina blang kanamit Sir Joseph idugang pag idugang ang iban sa ni daw ni maguntat sa pangimakima bla
0: oh tang iban kun kay isa gabatyag man guilt feelings Doc Leo mm-hmm. ay sinya hindi na ko sinan sa mga kumbos-kumbos nga nakisiling nga daw heavy gid akon nga morning meal akon pamahaw balas nya daw bugat gid to siya ma burger ka fries ka soft drinks na lang ako
1: kalabanan sa Sir Josel sa nagahambal sa amo sana nang may mga guilt feelings na bla may mga ginabatyag na
0: bulsay pero ti amo na lang na Doc Leo siya para light na lang why ako selling niya sang rice intake tapos yun lang yung tea, burger, fries lang na kag-soft drink sa Doc Leo?
1: Mm-hmm. Ari Sir Josel, isa pagid sa ginatawag worst common combination.
0: Mm.
1: Refined carbs plus sugar plus deep fried food plus dessert.
0: Oh.
1: Example ni Sir Josel, burger, may fries, may soda, or kung ano man ang pampatamis mo dra, either soda or milk shake, basta may pampatamis si Sir Josel, or ice cream. Ang problema na tondre naguna-una kita nga daw light lang niya. Kung may guilt feeling ka man sini basi gamay lang man ah. Kasi hindi man tantos ang ibansin nga daw ka heavy gid. Pero ang ining kombinasyon Sir Josel nag-create gyapon sang huge glucose load, huge insulin response, very high calories, low fiber kung may ara man, kag low satiety relative to calories. Hindi ka basta-basta Sir Josel makabatyag sang kabusog sini. Ang punto lang nga, daw mayo lang yung sudlan mo sining imo sining atyan sang matimo-timo nimo pero waay ka man nabusog as in nakabatyag Sir Josel bala nga full ang imo sining kabulusgan.
0: Oo. Oh. Ang aton mo lang sini, we do understand. Iban sini siya titalagsa mo na na kung siya tag once a week siya magululupod kami magtililipon siya ginaminimize ko na why na ko ganit garice pagkatapos ti nagpizza na lang ako mm-hmm. di ganit nagburger na lang ako siya something new naman abi no the new year dapat wear something new something old and something round
1: mm-hmm.
0: To attract ko no sang good fortune daw mo ng belief nato ni pinanublit sa ibang yun itaman makumplito ganing seremonyas.
1: Mm-hmm. Ibang ganing sila Sir Josel, mapalo, ang pagpalupok ko no, para tabugon ang mga evil spirit.
0: Oo.
1: Pero ang balsang kilala ko siya, dito sulod balay bla.
0: So, inita na nagtali, may mga choices kita, parehos ni. Ang iba niya, almost daily, nag-soft drinks or if not, may mga sugary drinks sila, gina-bakal, gina-partner, sila isa sa tatlo ka-meals. Pwede man na, sigihon ninyo kung nabudlayan ka mo, gid mag-untat dayon. Pero, ari na lang, oh, bargain na lang, Doc Leo. Abi, sa isa kasi man na 6 days a week, abi, ang inyo nga, no, soft drinks abi or if not sugary intake abi 3 times a week na lang i-reduce ninyo ang budget ninyo sa soft drink abi Doc Leo or sugary drinks ninyo baka nyo be Santon Plus Gold Capsule premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C.
1: It's better Sir Josel kago nang isa man sang source nila sang pampatamis nila o kon pangyamis nila is coffee.
0: Oo.
1: Pwede sila maka-switch Sir Josel Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, araya sa Premium D3 Coffee Mix Sir Josel nagabulig para improve iya sa insulin resistance. Ang aton sa ninyo Santon Plus Coffee Mix nagabulig pa Sir Josel para nga mabusog kagid sinino kay may protina, kay may fiber, hindi ka basta-basta o kung madali sinigutumon. Di makalikaw ka sa temptation Sir Josel sa pagpangimakima o kung pagpanguyam-kuyam. Kung namugin man ang aton sa ninyo naugalian, nagapangita kita sa mga matamis Sir Josel. Pero kung gusto ho naton, pwede kita makaamat-amat ah. Balin Sir Josel, labi kon anay gamay nga adjustment anay first week, second week until nga ma-adapt naton yung mga kabiya na kita sa sini mga ilim noon. Though sige bla susunod yung mga edition kay ma-discuss kami ni Sir Josiel sa mga kalanon kag mga ilim noon nga pwede naton kanon adlaw-adlaw o sini man na or binulan para may guidance kita sini.
0: Oh. Kiti kon minsan ron tabi do kay naton nga combo abi. Supplementation combo. Ning ultimate trio. Anong may ara dira Doc Leo sa mga ano ya ingredients sabi ha sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, soft gel capsule nga makabulig to fight insulin resistance Doc Leo.
1: Or sa punto siguro Sir Josiel na prevention makabulig support sa insulin sensitivity.
0: Oho.
1: Para nga makalikaw ng kadang kita sa insulin resistance.
0: Oho.
1: So sa bat sini tungod sa iya sini nga mga sangkap kasubong nga ang mga pagkaon ng mga combos nga ini nga makapalala sa insulin resistance makapadako sa risk na ton sini sa insulin resistance and type 2 diabetes and its complications bagod sa iya sini mga sangkap ang ultimate trio naton Sir Josiel kun nga ang makabulig sa support sa insulin sensitivity tungod man sa iya sini nga mga sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Like for example ang aton sini nga Santhon Gold Capsule may ara sa ginatawag moringa o kun balunggay.
0: No.
1: Ang pamangkot paano ang balunggay makabulig sa insulin sensitivity? Ang balunggay ang iya sining dahon may antioxidant, may polyphenols ini, plant compound na ginatawagan nino, may ara sang fiber, may vitamins and minerals. Ang mga pagtuon nagapakita nga ang moringa makabulig suporta sa insulin sensitivity because it reduces oxidative stress, reduce inflammation, slow glucose absorption, makasupport sa insulin function. Therefore, ang pagkaon dali adlaw-adlaw sa balunggay makabulig kay nga aman ang isa nga makabulig sa aton para nga hindi kita sini makakaon o kung maka-overeat dapat mabusog kita pinagi sa protein, pinagi sini sa fiber nga may ara sa balunggay ang sangkap sa aton sa Santhon Plus Gold Capsule Sir Josiel sa balunggay pa lang na.
0: Oo. Di balunggay pala na. May ano pa, may mangustin ka na. May ampalaya. May garlic. Kag may spirulina. Ang ampalaya is dako bulig yan eh. Para sa may mga ano na gani. Makabulig bala. Hatag sa dugang siningan nutrients sa lawas ta. Ma-prevent ang occurrence ng insulin resistance or development sa insulin resistance sa aton siningan lawas.
1: Correct Sir Josiel, kag isa na iya sa mga tanom nga gina-endorse ng aton sa nga Department of Health.
0: Oo.
1: Nga makabulig iya sa ginatawag blood sugar. In fact, sunod sa pagtuon Sir Josiel na to kibana iya nga ti ang ginatawag ampalaya may insulin-like effect din siya eh. Nga makabulig ani siya panubo sa mataas nga blood sugar sini kun ikaw sini ang may diabetes. Pero diri kita iya sa ginatawag prevention pa lang kay nga abi nga magtinguha kita karon sa pagbulong karon kung may mga diabetes o kung pag-inom sa mga suplemento kung may ara ka na sa diabetes which is kinanglanon Sir Josiel ha? Pero mas bintaha siguro kung diri pa lang sa prevention maagapan na naton o kung ma-maintain nga daan naton para hindi na kita magkado sa badatian.
0: No. Ang ato sa ring purpose diri is ma-prevent ang occurrence ng insulin resistance or if not type 2 diabetes. Amo nang worst niya. Ang pamangkot lang diri siya ti may diabetes na ako. Makainom pa ako sina. Mayo bala ina konsigihon ko inom ang Santhon Plus Gold Capsule, Doc Leo?
1: Yes, makabulig yapon, Sir Josiel, as nutritional support.
0: Oh.
1: Pag abot sa emotional treatment, Sir Josiel, hindi mo lang pagidungan sa emotional maintenance medication para sa emotional blood sugar.
0: Oh, inakon may maintenance.
1: Inakon may maintenance.
0: Oh.
1: Pero sa punto, Sir Josiel, nga balaan niya nga diabetic siya, though imposible, Sir Josiel, hindi maghatag ang aton sa mga doktor sa reseta para sa iya.
0: Oh.
1: Magluwas lang kung ayaw ginabakal.
0: Ti ang kalabanan gid man Doc Leo mabakal sila good for one week.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya daw okay naman ni guro ha.
1: Mm-hmm.
0: Siya ti hindi lang ko sila nga mag-inom sang tamis na. Pero ti pamahaw ya isak bandihado eh.
1: Mm-hmm.
0: Panyaga ya saman ka bandihado.
1: Oh, kasi nga way naman kalamay ni.
0: Oo. Hindi man niya matamis.
1: Uh-huh.
0: Pero ay kay balo gali. Nga ang isa mo kabandihado nga kanon, basin sobra pa to sa ang sugar harvest sa lawas mo sa isa ka butilyang sugary drink.
1: Correct Sir Josiel, because of starch.
0: Oo. Oh. So, amo na kon kaisa nga kulang lang kita sa insakto sining ihibalo para makalikaw kita fully. Good to hindi kita tubuan ba na tawag na to sining? hindi kita makadalawat ah. Ha? Kaya ginabakal na to na mo, kaya nga nagadala sina sa aton sang insulin resistance, type 2 diabetes, ginbakal ta eh. Mm-hmm. Buta mo lang binakal ta ng balatian, Dok Leo?
1: Ang salo sa siguro, Sir Jose, lang ginbakal ta man kag ang white man na bakal eh. May labot dira.
0: Mm-hmm.
1: Sa development sina.
0: Ang white agin habakal, dati ang ugali, tabala pagkatapos kaon, loko lang pag may time, hindi nga dapat lakat-lakat kung may time, every after meal.
1: Correct.
0: Lakat-lakat ha, hindi kadalagan na kagdugmal ha, mm-hmm. Dokleo. Lakat-lakat lang. So, ti initanan na ito ni. Hindi mga combo-combo ta sa kape, sa Ultimate Triota, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kabahin ini sa mga produkto sang Yes Health Incorporated. Damo pagkikita produkto, aradaang Santon Plus Gold Herbal Tea. Ito limayo ini, instead of sugary drink, sabi, pwede ka man niya, Dok Leo, halos kalabanan sumbong sa mga ginakantuan tabla nga paborito, tanga kalanaan bala. Mm-hmm. May gina-offer na nga mga tea. Kung hindi man tea, di pwede man dam, pwede ka man gani ka order da kung kaysa, Dok Leo. Pwede why lang akon sang drinks, mm-hmm. Bottled water.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Bottled water. After all, hindi na makapalain sa ato sinangalabas because we need really water. Initanan mga produkto ini sang Yes Tools Incorporated. Kalakip dira ang Santon na Plaza Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, may ara man kita dira sang amo to na hambal naton kay Gainay sa Vision X Plus para sa mata, and then ang Cease the Pain for pain reliever, may ara man sang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ni nagapabalik sang gana sa mga nadula na blagana sa ila sining sexual obligation sa partner, sa partner ha. Initanan mabakal ninyo diin. Tuwali, may clinic kita kag may store. Dari sa Panay kag Negros. Sa Panay, dari sa siyudad sa Iloilo, may clinic dari ang Yes to Health. Kompleto da ang mga produkto gin panglawag ta and other program of supplementations. Kay may consultant kita nga naka-duty da. Ara da si Dr. Rain Pinado, ara da si Ma'am Gina, ara da si Ma'am Izen. So kadto lang amo dira 9 o'clock in the morning bukas ato sa ning clinic. Ara da tanang kompleto na da magiyahan kamo sa aton consultant sa Yulu Street atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang ato dito sa Bacolod City is Yes to Health Store. Ara da sa Lisari Street Barangay 39 atubang sa Marayo Bank, Bacolod City na. Kompleto man dang ato sa ning mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa wala sang Yes to Health Store, wala sang Yes to Health Clinic, mabakal nyo ni sa suki nyo mabutika. Kadto lang ang una sa suki nyo butika. Kung nagkaubusan ang suki nyo butika, kay grabe ang demand man subong mo sang Ultimate Trial, tanikag kape, bala Dok Leo, pating habon na kagang Santon Plus Herbal Oil, kay Tigululan. Kadto kamo sa any brands sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, hindi ka sa TGP, if not sa South Star Drugstore, if not sa All Green Pharmacy, sa Generica, or sa Watson's. Or kung gusto ninyo, may mga techie, pwede ka maka-order na sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So, amo na nga ito, siring himungon. Why man amon ka mo ginapaunta ta? We are just trying to let you know. Ginapaybalo namon sa inyo, amo nang ipikto sang masami na to sining ginakaon or if not, ang paborito na to sining kalanon. Pero this is just a compromise para sa amon. Kung higin man ka mo sina mauntat, hindi lang ninyo pagtuguti nga magka-develop ka mo guilt feelings nga daw gin patamaan yung gidbala sang mga pagkaon nga may lala nga ipikto sa lawas ninyo. Abi, pag may time, bakalma ka mo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C para sa dugang nga supplementation sa inyo sa ningalawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, because ang pagtumar sa nga ito Ultimate Trio, and even kani sa pagpili sa healthy mga coffee sa nila, like Santon Plus Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, or even gina-recommend ko ganin naton, Sir Josila, kung nagakaon ka mo sang carbohydrates, may sweets pagin, Sir Josil, or desserts, tapos kaon, bala, try nyo inom sang Santon Gold Herbal Tea. Parang ang sinamon dira Dr. Merrick mabulig Sir Josel para nga hindi matamaan ang pagtaasin nyo sa inyong blood sugar levels. Pagkatapos nyo kaon na muning sugar spikes ang sugar spikes na ginatawag naton Sir Josel. Parte ini sa aton healthy lifestyle. Kabahin gid ini sang aton sa ni himuon kag dapat himuon kag kun ako gani maghambal obligasyon gid naton sa aton sa ning lawas kun gusto naton ni maintain ang maayo sa ning kondisyon.
0: Misa dali ka pamangkot og lewong kisa do ma yumi human kita sini. Silingi nga aga inuman ako silingi sang turbo ng duway gid silingi nagatalab silingi kaduway kuga kaganahan kun kaisahaw.
1: Depende ina sa basi may mga underlying conditions Sir Josel. Amo gani nga naghambal gani kita sa giligan nato ni edisyon nga may mga naglangas-langas kani siya kon gani dok gahana pa lang ko sa magtumar sang turbo daw gatigana dila ko. imo guro basi may mga ginabatsyag kana sa lawas. Or syempre pinakamanami siguro kung ayaw ka balo kun nga abi try kadto abi dira sa Yes to Health Wellness Center dira sa Ayang Building Sir Josel. Para sa dugang guidance sa sinikag mga advices abi suggestion recommendation kung ano ayaw ka dapat sa imo or kung may mga laboratory test results ka man dira mangin reference man eh kung anong makapaayo sa imo.
0: Pero nasa tanan before you go to the clinic magpakonsulta abi pang ispiho ka na eh. Basi kon may black pearl ka na kulintas bala but tamalo sini patimaan most likely nga kon hindi pa man ina diabetes basi ka nagka-develop ka na insulin resistance
1: posible Sir Josel kapin pa kon permi ka kapoy bago ka lang bugtaw pagbugtaw mo sa agad o kapoy ka na dayon tapos permi ka ginagutom hindi mo ma-sustain ang 4-5 ka oras between meals hindi ka magkima-kima tungod sa gutom posible may insulin resistance
0: so dapat tanawon mo na kon hindi man gani basi balatuhod kon naga ay, kung may kabuhilan na, gareklamo ng pahamos niya daw kabugat gid siling niya sa ginapunggan ko, haw. Iti galalawas ng buyon, mas pahamo mo. Ay, hindi lang pampahugot sa nilargo niya, Dok Leo. Kundi, parang pangsapnay na kuno bala sa buyon.
1: Para hindi magusos?
0: Para hindi magusos. Diba si bala, mga ano lang na ha, ginahambala nato ni hindi ina maayo sining apurma, and most likely, ikaw, most likely, mataamat na basi daha suhot ang insulin resistance mo or much better magpa-check ikaw. Kaya basi kung type 2 diabetes na gintuod ang ina-suffer mo bala. Kiti, daw ay natin may makabulig, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, Dok Tulukoran, nalang natin toothpick ko no kaga, ano ganin na? Asugi ka puspuro?
1: Kare Sir Josel no kay nga man sa kadamo sang nakagamit sang turbo nga positibo ang ila sa ring report sa aton. Ang feedback nga mabaton na bala naton. In fact na may mga langas-langas nga ginakontento magani sang iban. Pero maya ra gid Sir Josel nga pamatuod sa nimo. Siya dol butang antan na blitas. In history ana li na laki. Sa ni nagre ni kakwas ko gulingon niya butang ano papampabugat. Siya turbuhib lang. Kintistingan niya, mayo ganing epekto para siya, Sir Josel.
0: Oo. Actually, ang gana, dako na na ang epekto ya, parang sa arousal, tawag nato. Siya, English yun talaga. Sa arousal, sang tao, labi na sa lalaki. Ha?
1: Correct.
0: So, dapat nga mapabalik tang gana ta. Number two, mahatagan kita sang dugang sininga resistensya. Kay, could you imagine that? Hundreds of calories man ang ato sininga gina-release kag ma-consume during healthy sexual exercise.
1: Part yun din, Sir Josel, sa healthy lifestyle man eh. Ang healthy sininga sexual activity.
0: So, kung may ginabatsyag ka mo dira, actually sa mga daw kung kaysa daw kadulaan, lagana, lalaki, kung sa kapuikid man, kunta, kung sa, daw sa kondisyon ng salawas, tabala. Para mapabalik ang kondisyon, mapabalik ang gana, one capsule sang turbo dietary supplement for men 30 minutes before. Isa lang capsule, pwede na makabulig up to mga tatlo kaadlaw. Ara pada ang natawag nga pagka-sensitibo, Dok Leo. Pero hindi na mo tambalon, sinay nga ang hambal nila, te, why get flag retreat na, flag racing na, hindi ah. Ga-retreat man na siya. Pero hindi lang paggarit-garit ta, kay sigurado gid masirit gid ang flag racing mo.
1: Di may kuno, may naka-reserbado ang Sir Josel.
0: Oo, may turbo, ara pa da ang epekto sa turbo. Turbo dietary supplement for men 30 minutes before ayon sa nga sexual activity. Sa mga lalaki nga daway na gidbalagaan na, or hindi nga way na gidgana, sa mga lalaki nga nagakadulan gana, kagkun ka isa, daw pamatsyagan niyo, daw kapoy lang kamo pirmi. Hindi nyo gali pag panuguti maka-develop ang insulin resistance or if not magka-diabetes ka mo ha. Kaya mo inang isa sa mga rason ko nga ang iban allows na gid performance. Taas ang blood sugar level. Ipikto yung sina number one. Ah, why na? Ha? Amo nang hambal nila nga maayo pang manukunog panukturo pa kadala stress. Maayo pang ubo kunog atig ah. Lastly, siguro kuanta nang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Doc?
1: Ang iban sa ni Sir Josel nga may mga insulin resistance nang burok-burok bala ang mga parties nila sining panit nga itom-itom. Actually makabulig no ang tsakto man nga pagpanghabon bala Sir Josel, pero dapat ang lifestyle gid i-correct kid naton. Pero ang paggamit sa ni Sir Josel sang Santhon Plus Herbal Soap makabulig pa puti sa panit naton. Kapin pa kun indi sa insulin resistance kun ikatamad sa pagpaninlo ang kabangganan. Makabulig yung Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
0: Ano nang hambal nila nga kabo lang permi ang inauyatan mo ni haplos siling niya sang panit mo lagi.
1: Kabo, kabo ganit, Sir Josel, kadamol pang lagdo mo. Kag ang paggamit mo sa aton sining guya para sa hami sa kutis, kag amat-amat nga pampaputi sini Clear Skin Herbal Soap. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagkapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes, Oral! XFM.
4: Mga katropa,

0: niyo ba na lahat ng tumutubong jukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may jukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong jukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Muloy.

0: Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung Vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bi-viral hasid. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Diet ka pagwasa.
9: XFM. Patroba mo.
10: Exciting!
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
16: Santon Coffee Mix.
15: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
16: Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
17: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-hormone dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
18: Kung dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soft.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soft. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soft. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soft.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See boosters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

Isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Hindi Sara Duterte, absuelto o convictado. Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kumputuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin mong inom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Oh, ito si Nan. Isa ka professional doctor.

0: extra paalam. I mean, paalaman.
1: Balan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako tama eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat basuna na kay sapnot daan.
2: Pwede, wow.
3: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka,

0: kalagayan? Ano na lang ba si Maon ko? Kay Dupan, meron nga sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
2: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss na. Ikaw man ang ginalagas.

Saturated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Yeah!

0: afternoon sa mga kitropa nato nagapamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, mid-ayad nga hapon sa mga kitropa natin nga nagapamati sa aton. Mga nagaupod sa aton this afternoon, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyo afternoon, mga kitropa, ang inyo nga hapon. Today is Miyerkules. Uy, alakas na sigbalas ang simana. Today is Miyerkules and Wednesday, it's August 19, 2026. Oy, good afternoon na. So, mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga katropa natin nga nag-tulutampan. Mga katropa natin nga ginatuyo. Mga katropa natin nga problema kaya wala kwarta. Hello, hello, hello. Okay, galanda pa.
1: Katamuan, magkagagin ko yung ulan ni Jose Marichan lang, manjapot na kwarta.
0: O, pila na lang kaadlaw. Wala tanawa, ano sa buong
1: 19?
0: Pila na lang. Ano na lang 11 days? Ay, wait.
1: Dapat ko na mag...
0: 12 days na lang. Ber months na.
1: Oh, dapat pag-umpisa ko na sang ber months, may Pasko ka.
0: Ano nga Pasko? Ano nga Pasko, ina?
1: Dito, Pasko lang nga, gamay-gamay.
0: O, ito dapat ikaw Pasko di sa aton. Eh, para nga ano. Dapat ikaw da luto kag bakalo para may Pasko na.
2: Amo na Pilipinas, every day is Christmas Day, kuno?
0: Oo, bala. Tiga, ikaw may Pasko at loadlaw, be. Kaya every day is Christmas Day, amiga. Ikaw di may loadlaw, Pasko, be.
1: May ganito at magbakal ka, gatong.
0: Ang lano pa na, how? Paligyan motor, pakagatong. O, oh, di ba? Sa atong to, sa atong to, hindi manuso ang motor, di ba? Silig-silig lang.
1: Oo, silig-silig lang.
0: Eh, sus. Kundi ka, ni ginabilin ang, ano, ginabilin ang
1: kagi ka sakay sa, kagi ka sakay sa karabaw.
0: Wala. Oo nga, hao.
1: Wala, wala. Wala na sugid niya, wala kagi sakay sa karabaw.
0: Ha?
1: Wala sa kagi sakay sa karabaw.
0: Kagi ka, ni! Saan sa karusa pa? Eh? May karusa ka mo to? Kami may ara.
1: Sugid-sugid ka lang.
0: Ay! Basi karon kong ipakaragata ka to sa karusa na mon to.
1: Kano nga may tingin mo karusa?
0: Ha? Ano ako nga yan eh. Alang anong di metal?
1: May ara
0: eh. Oh wow. Ano inyo to karbaw? Ay ka na luwi sa karbaw nyo.
1: Mas magaan siguro ang ano eh.
0: Ang? Tastek? Ano may mapapungko mo to kag mapa ano mo to? Kawayan eh. Ang umel bala mo. Karusa gani kami. Ang kanto ano pa to?
1: So wala ka agay sakay sa karbaw?
0: Siya karusa lang.
1: Ambalan. Ambalyo.
0: Ikaw may sakay sa karbaw be.
1: Lagi eh.
0: Ikaw ya eh.
1: Hindi ko yung blabakiro.
0: Kagi mo ko kira.
1: Ama na nga bakira, kasakay sa ano?
3: Sa karusa
1: lang. Sa karusa lang.
0: Siyempre sa karusa, bo. Diyos ko, ikaw to may karusa ka sa karbaw. Bi kita mo may kuto, karon kung magkakutohon, daang kwan mo, be. Ikaw, be. Ikaw, be, panong dumabi.
1: Araw-araw pa.
0: Anong araw-araw pa? Why can hadlo ko to?
1: May nagi ka tabi ka.
0: Wala gani kay wala gani ko pasakay. Nga ikaw haw na kagita pika na.
1: Oo
0: ah. Ato o, tigil ko
1: kwan. May bulbul. May bulbul da.
0: Ha?
1: May bulbul da. Ate, kung mahili ang kuta mo. Sa ilo. May mga bulbul.
0: Hindi ka katrapan yan, Ray. Giningot 1-1.
1: Ha?
0: Giningot 1 mo man. Uy, dagko ba lang lusa yan?
1: Oo. Dagko eh, dagko pa sa ilo.
0: Grabe siya pala, doon namin isug kayo.
1: Diba kaya kayo hinguto sa karbaw?
0: Why?
1: Wala man.
0: Ikaw, bito kong sungayon niya, kabi?
1: Hindi, hindi uso sa inyo ang ano, no? Ang tungaw, no?
0: Ay, uso eh! Ay, oh my God! Speaking of tungaw, saan eh, gaging tungaw sa itlog?
1: Wala man, tanan nga, ang tungaw bala, nagkakadto na siya sa mga...
0: Pinakasulok-sulok.
1: Oo, ang doindigin man, wala
0: nakita. Oo, color, ano na, color pula.
1: Hindi ah.
3: Wala akong nakakutot na.
0: Pero kung wala pa, puti.
1: Kung wala pa, puti.
0: Pati hindi mo man na makita kung why pa kakutot. Siyempre, mabalaan mo nga arasa kay makatol.
3: Tapos, oh, diba? Doon naga, ano pa na
0: blan? Makatol nga doon. Ang buti hindi mo magigit.
3: Doon naga banog. Hindi
0: mo makuha. Nga nagbanog yung wow.
3: May arang ko isang.
0: Ang galing ka to lang pag ni Jakatapan Chandra, kung hindi mo ko na makuha, gabanog-banog.
3: Oo. Oh, oh.
0: Nagbanog, guro iya.
3: Ang inagyan niya.
0: Ah, okay. Pero nagbanog.
1: Nagalapaka lang guro, galapaka. Hindi mo nga banog. Ang banog niya.
3: Hindi man gindo.
0: Paborito, ginaya pala sang ano, sang tungaw nga tapikan, ang sakang mo.
3: Meron sa puso, sa ilok.
0: Nan. Nga, diragid sila yan, no?
3: Kung sa mga bay, sa iyang, ano,
1: tunga sa paa.
0: Sa iyang ano?
3: Andrio. Oo. Eh, balaan mo kung din ko nang ginatabunan. Dira sila yung nagasulod.
0: Oo, gani, dira na da sila. Grabe, no? Balaan Manila yan, no? Dami na balaan Manila yan, no? Kung diin sila yung manago. Tapos papaglayan niya ka pa na, di ba, para makuha mo na, ginadilap-dilapan mo pa ng tope.
3: Para mong pilit.
0: Para mong pilit.
3: May harap kita gagat ng numpok na nga isa ka.
0: No? Kita mo na sa manok?
3: Oo.
0: Ay, abo, tumutamo tungaw, no? No, ako nakatulad sa manok.
3: Paano? Paano kung dopariyasa nga mo na sa manok?
0: Ang iwi mo?
3: Sa ano? Magdukot sa...
0: Tawo?
3: Oo, sa dalum.
0: Ay, abo, ati makita mo na ang damo.
3: Sa dalum.
0: Ati ka, banogin man guro pang. Mabanogin man siya guro.
1: Galapan.
3: Ito mo damo, daan.
1: Ang banog ba lang na term ginagamit na sa may pilas?
0: Oo, gani. Ikaw, pili ka man nga banogon kung may kapilas?
1: Kami aram man nga gabanog na nga daan. Nga wala ka.
3: Correct!
0: Oo, ano?
3: Correct!
0: Correct! Wow! Oo, di ba? Parang mga pili ito pang ganito. Kilala yung
1: isang
0: ano,
1: isang po. Ulat sila ka rin ba ulat sila. Ba mo nag-a-star si Karupang Jansen sa Shoreline?
0: Oo. Tapos, ano na kilala niya to? Si C?
1: Na ano, na nahadlock ang tungaw sa mga maalat na lugar.
0: Okay. Tingnan kay Karupang Jansen, Rado alat-alat mo na sa akin. Kaya wala yan ang tungaw.
3: Lain niya nga pagkalat. Lain niya
0: ano pagkaalat. Ano yung pagkaalat? How? Imo yung may uluaslong nga dala?
3: Oo, mo lang na.
0: May uluaslong nga dala. Oh. Nga la, kuman nga daw sa husang isang tungaw kay... Yahoo! Wow! Kailangan ng surot pagid.
3: Okay.
0: Sakit pagid na. Katol
3: sa yung surot? Niya. Sa ano niya? Sa
0: ano, foam?
3: Sa foam.
1: Surot or ano ang...
0: Dapaw?
1: May isa pagid ka term na nang tawag nila mo.
0: Ano?
3: Ang dapaw sa manok naman na iya.
0: Oo. Law ay pagid na ano magkatol?
3: Maano eh, madugahayam ng...
0: Diba? Tapos feeling mo daw dugahaw mo ng ulo mo ho, oh. Diba? Kalaan.
3: Famous line niya sa tungaw kay maskin tungang gabi. Pa...
0: Paano tawo niya kaya pa masisigon niya ka?
3: Oo. Oh, oh. Hindi niya maguntat, hindi mo makuha niya.
1: Oh, magitar na lang tabi sa mga taga-DE.
0: Pero subong kagi kapag yung tungawan, subong
3: ka. Wala na eh, wala na tungawin na sa...
1: Istorya, talin sa karbaw.
0: Diba? Diba? Nga, sa pata, tada uso tungaw nga, subong wala na ako.
3: Depende na yun sa mga lugar-lugar.
1: Naka-upgrade mo.
0: Naka-upgrade mo ng tungaw? Wow. Diba sad to, magkadto. Tapos ako hindi, magsuot-suot na matungawan na yun. Tapos
1: bumula ako. Bumuda mo na ginagamit. Ibang may mga hilo na sa sapat-sapaw. Mga hilo na sa...
0: Kaluoy man ang tungaw eh.
3: Di nga, nagpatalon ka o?
0: Oo pala.
3: Te.
0: Wala, gani ko na ano.
3: Basi ko na
1: doon lang. Kapinyahan lang itong inyo, kapatalon. Wala to talon sa inyo, ha?
0: May tungaw mo nang yapon.
1: Mas ako ko lang yan.
0: Wala talon, wala talon. Mukha ron, ha? Ano ka? Ano? Ano ka? Bungol?
1: Kitaon. Kitaon ang talon sa inyo, pero wala to talon sa inyo.
0: Sa tupad sa ang walay talon. Sige, kadto ka to kay ilubong ka to. Hindi ka manimamo.
3: Grabe, yung bira.
0: Oh, diba? Nambalan ka, kid. May tungaw gani ka, tropang Romel. Pero ambot mo, wala na subong, ah.
1: May mga hilo na gani subong mo na nagabuhi na gani ang sigilya sa ilaga.
3: Napunta yan sa imo magtapik.
1: Gabuhin. Ang production mo na sa ilaga.
0: Production. Diba? Ati sa mga kitropa natin, sinudakagi, ano? Sinudakagi...
1: Kutotungaw?
0: Kutotungaw.
1: Ang pamangkot mo ko na karang 30 sa tumaway.
0: Or basi about sa katol.
1: Oo, oh, basi man.
0: Basi for, about man, ano man, about man
1: basi
0: sa
1: katol. Basi about, party sa banog.
0: Oo, oh, basi, pwede man. Kung pila ang kapala manog sa ilalabas.
1: Ilang kilo mo kung gabanog ka?
0: Kilala mo ni Katropang John Ray. Katropang John Ray, kilala mo ni si Ma'am RM Libuna, ho? Si Ma'am Ricardi, guys. Cardora Vlogs. Good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon sa ating program X-Rated. Hello, hello, hello. Mayong hapon sa inyo tanan. Mga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello. Salamat, salamat din mga katropa sa inyo nga pag-upod sa atin para sa pag-tune in sa atin nga program. I-share mga katropa at ating Facebook Live. Para nga the more the merrier kita this afternoon. Siyempre, the more the happier kita mga katropa. O basi may mga talamyawon ka muda. May mga inog pa shout out. May mga gusto nga i-ano, mga i-greet mga katropa. All you have to do is to comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, at at our Facebook Live, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Wow! Kay Ma'am RM Libuna, hello! Good afternoon, Ma'am RM Libuna. Nagkagi kaya kutot tungaw. Or diin kaging kutot sang tungaw. O, diba? Hala, kalaw, ay, pag inapalakata pa dyan, Ray, kung sa buli, kabalay ako tutun sa tungaw.
3: Hindi, syempre, hindi mo na makuha, ya?
0: O, hindi,
3: O, yan mo na yan.
0: Wala kagid niya choice, kundi iban, gid niya palakiton mo. Diba, ikaw may choice ka, ha?
3: Wala, eh.
0: Diba, nahuya ka na
3: maniban lang kung ano mo. Pero
0: may tinagol-katol, gid niya, wala ka na choice. O, sino na, hello, telepon?
3: Hindi lang.
0: O, diba, hindi ang iban, iban niya ang paanon mo, iba ang palakiton mo.
3: Oh.
0: Ang bagay, ay, lukita, anay, bulik. Kabit ka. Ay, may tungaw. O, diba? Okay, Sir Jet, Tibaga. Hello, Sir Jet. Mayong hapon naman ni Sir Jet. Shout out lang sa amo na galuto, linaga, nga baby. Baboy. Nga baboy.
3: Baboy.
0: Nag-greet ka lang si Tatay Happy 76th birthday. More birthdays to come. Take care and God bless. Thanks again sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Uy, happy, happy birthday sa tatay ni Sir Jet. More birthdays to come and God bless you. Kasi si mga nag-celebrate man sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday mga katropa. Mabali mam RM ni Buna. Hi, mayong hapon na DJ. DJ, si katropang era na siya ha. O, pa-shout out kay DJ John Ray. Salamat kid watching live from Singapore. Katropang John Ray, international ba?
1: Singapore.
0: Gra international, gan international level na siya sa buong niya.
1: Wala live.
3: Wala.
1: Nakakaluwar mo, nakakaluwar
0: mo. Fans international. Okay, Sir Alvin Catedral. Hello, Sir Alvin. Hambal niya, good afternoon. Kaagi si Ma'am Kasakay sa Karosa. O, diba? O, wala, Sir Alvin. O, thanks again sa pagpasa.
3: Hambal mo lang na, Sir Alvin. Kay ara ka na sa Kalinog.
0: Habang yung RM Libuna, Maricar Diaz Cardova, Cardora Vlogs, mayong hapon ng Dari Kita Mamati. Oh, sige, dali, pangagada nyo ng mga katropa nyo. Malalupot na nyo. Abi, istoryahin nyo, tabi na sang hashtag storyang tungaw. Wala istoryahan. Good afternoon ha, mayong hapon ha. Nami, habang ni Ma'am, ano, ni Ma'am Maricar, nami Sir John tong kilala ta para tumbok-tumbok. Tumbo ka.
3: Pangaroy
0: boy. Oo, di ba? Of course. Tapayahin. Kay Sir Jetty Baga, shoutout lang kay Pre Richard, aka Ugo Kagapakas Eric. Naga-shot. Wow. Temprano pang shotting ba, no? Igo lang na magala 5, tumbalay na. Magala 5, tulog na. O, di ba? Lugid na man. Haba ni Ma'am RM, speaking of tungaw, naka-experience ako wala sa di sa didi paapi o animal kabud like waon sa nipol mo wala nagapula manipol mo so
1: kung puti ka
3: kung puti
1: kung puti
3: kung puti
0: ote kung ano be
3: kung itom
0: oh
3: dugang
0: grabe mo oh grabe man ka mo ba no
3: o kung ano
0: ano
3: gabay ilit.
1: May nipol nga ba yun dito?
0: Imo ano kolor raw?
3: Ha?
0: Ano imo kolor raw? Gapanumdum pa na siya. Panumdum niya pa na ay
3: anay.
0: O diba? O te? Kamusta ma'am RM? Ay nakuha? Kamusta ma'am RM?
3: Nga doon, hindi kita nakuha.
0: Kaya ba? Ha?
3: Meron ka doon, hindi kita nakuha.
1: Why na si iban nga hayo da?
0: Nga.
1: Si Ma'am RM.
0: Ang buti na yan. Yung nga. Hindi ka gusto mo.
1: Dumduman ko bi ang mga nagligad ko.
0: Ay, dayaw kita. O, oh, diba? Aribaw. Halinta sa ano? Halinta sa tungaw nga ara sa nipol. Kalabot. Pagin siya sa Uyapos. We'll get there. Oh, wait lang. Kaya basahon tanay ang iban ng mga comments. Amali Sir Alvin Catedral, ma'am, kung wala ka kaagi sakay sa Karosa, kadto ka lang sa Pavia Festival nila, ma'am. Kaya, dira, damo, iya Karosa. O, sige, try natin.
3: Sa ano? Sa Pasi?
0: O, oh, diba sa Pasi? O, oh, ligan, ato si Nata Paul Romel. Abi ko gani, take out yung Karosa. Abi ko anay hambalon niya sa news nga, tilakat ka lang, dahi, ako lang Karosa mo. Oh, Amali Ma'am Ricard, good afternoon to all. DJ pa shout out kay RM Libuna kag sa akon la love one abo love one oh gaya ba niya kay Ma'am RM kay experience gani DJ tapik katungaw sa didi o diba o pwede nga speaking of Uyapos naman DJ nga ahaw may ara ka naman niya i-istorya Ma'am RM about Uyapos o sige be i-share i-share sa ato ng iyong Uyapos stories
3: Bati na story.
0: Kaya ano naton? Kaya syempre para mabalaan tama ng inagyan mo bala nga kabudlay kag kasakit. Oh, hambali Mama Ricard, watching from Saudi Arabia. And pa shout out sa Barangay Bahi San Julian Kalinog from family Diaz and Cardora. Wow, taga Bahi, gali sila ya ba? Oh, gabala ang mga taga Bahi San Julian. Sa kay Sir Noli Camino, hello, good afternoon. I'm watching here in Leon. Nagka-tune in always sa XFM Akon Radio. Thank you Sir Noli Camino. Ha? Salamat sa imo padayon nga pag-tune in sa mga programa sa XFM Philippines. Wow! Habali Ma'am RM, take a pink akong nipol, kundi nagpula eh. O, diba?
3: Ang mo nagdikong pink, nagpula?
0: Diba, sige, nagsulong ang dugo? Charo! Sa sobra ka, ano, kalukit? O, ti Ma'am RM, ano yung gamit mo pang lukit, bi?
3: Sa nguna na, diba, ano, ang kawayan ang balay mo?
0: Oh, di na kagakwa.
3: Di na kagakwa.
0: Diba, ginamo, paano? Oh. Tapos yung case, aga ka sa lugsugan, oh. Diba? Wala, nakalaw, ayun, di ko naman mo sa lugsugan ko, kay kasakit. Nakaagi ka na lang sa lugsugan ka. Tapos ginaano mo siya, ginalukit mo siya sang dagong.
3: Sakit.
0: Di ba kung masalugsugan ka bala?
3: Sakit kong gamay, pero kung dako, do wala ka ba ng sakit na, di ba?
0: Sakit, kidi eh.
1: Tunok
3: siyang kabugaw. Tunok siyang kabugaw. Mangkot ko siya.
0: Sakit, kidi eh.
3: Nasakitan siya kong gamay. Matunok ko siya. Pero kung dako, wala siya nagsakitan.
0: Masakit pala, huy. Pwede ka na wala kung may diabetes ka bala, ano na?
1: Ano?
0: Delicads.
1: Ano
0: man?
1: Kung masalugsugan ka?
0: Oo.
3: Gumigamay mo na!
0: May kilala ko ba na nasa lugsugan?
3: De.
0: Na doon.
1: Sa TLC na sa lugsugan?
0: Oo. Tininda ba?
3: TLA?
1: Depende kung hindi na nakakagain
0: din. Kaya kung magpagani isang ano diba, isang kamayan sa ano na ganit tawag, ang ginbuka ang kamayan ginagin.
3: Gintadtad.
0: Ah, gintadtad. Ang kamayan. Oo, diba? Hindi ko masalugsugan. Ang masakit na lang, diba? Tapos magkita mo para isang ano, isang lago. Wala na gid tampaks.
3: Pero kung dako ulap si Bet pa
0: din. Si Bet, oo, ha.
3: Pero kung dako ulap ka na sa gitan.
0: Sakit eh.
1: Pasok mo siya kan. Mangkoton doon.
0: Yung ka-intensive eh. Ang sarin. Rawa. Sakit eh. Natural ikaw. I can have the ants.
1: May sakit na lahat.
0: Alangan. Ikaw bi masalugsugan. Titistingan. Takaroon yung buta. Salugsugan. Kanabis ang kabilya. Karoon ko. Taon ko. Hindi ka magkaragoy. Oh, ano munta be? Oh, bali sir ano ni Ma'am RM Libuna, hindi makuha DJ kasi ginbutangan ko alcohol sa sakit. Iya bo, tiga tumbo-tumbo ka ino. Oh, naga tumbo-tumbo ako mo. Amo ginaong RM, kay ti siya perhap di ang inagihan niya. Pero kung makuha na siya, di ba, malap di, gimaniya agi. Pero do feeling mo, ay, doon na kaginawa mo ng nipple mo.
1: May arabalan nga nasa lugsog ka, may ginagulapin lang ang maglamuti. Ang kuhaon.
0: Wow.
1: Parang, ano na siya daw.
0: Madala siya sa lamuti.
1: Oo.
0: Ay, di ulat doon, mapabusog ka pa yan, des mo ka
1: ako. Pagkaaga, maraano naman na, malamuti mo na pagkaaga.
0: Kagi ka man ano, kagi ka sa lugsugan, sa kararaw, katropon siya ni Ray.
3: No,
0: Di ba? Like, mamuna, kalanggi na sa lugsugan, ka pa kararaw.
3: Sa, ano pagid, makan.
0: May kararaw pa
1: makan
0: mo to?
1: Or tabig.
3: Makan, oo.
1: Tabig.
0: May kararaw pa mo to?
3: Sa balay.
1: Oo. Hirap eh.
3: Oo.
0: At oo.
1: Yeah! Ano, panagamas.
0: Wow.
3: Ginasabi sa andapog.
0: Oh, gani.
1: 65 years nga kala.
0: Grabe ba? Gulang pa si mo? Katuod. Grabe ba?
1: 65 years
0: nga kala. Ano na ginay mo nga kwan? Nga artifact? Ah, ginay mo siya nga kwan? Pwede mo na lang mabutang sa museum.
1: Tapos wala kakabalo nga. Ang haligis ang...
0: Palayo?
1: Haligis ang tiya ko 100 years na.
0: 100K?
1: 100 years?
0: Ang pala 100K? Amon to nga ano haligis sa
1: akin pa sa
0: gulang pa siya sa akin.
1: Kay halin pa sa kay lulo ko nga haligi kin silo lang.
0: Oo.
3: Mga ano na, mga tigas.
0: Kaya amon, ano na,
1: mga mulawon nga kahoy.
0: Oo, ako, amon to amon.
1: Hindi ka dulot ang wasay?
0: Isa, dua. Gulang pa siya sa akin. Di ba kaya mga sadto, mga kahoy sadto, kung gadugay, gatigaan, gatigaan. Di ba? Iho yung katakong dyan, Ray. Gadugay, gadugay, gatigaan, gatigaan.
3: Tuna lang tigaya.
0: Ay, Diyos ko. O, nanay kami ginambal. Di si ma'am, ano mo, si ma'am, si sir, ano, si Sir Jet. Tig-ani si Pre Ugoya ta tumbahon sa inuman. Ma'am Era, kapin pa ko na ipulutan. Ay, tuod. Yeah! Sige, be, contest. Bisa na ni katropong John Ray Bertis, be. Hampali, Ma'am Maricar, baka sagi dyan party, ano, party, beb. Bibi sa katol, git i-share. O, diba? O, bali, Ma'am RM, wala ko ginalukit man gamay man lang api. Butangan ko lang alcohol. Imuna, pagkasunod at glaw na dula naman, wala naman nagkakatol. Kaya napatay na siya sa alcohol. O, diba? Ay, naku. O, bali, so, inoli, kung masunog-sugan, kahatrapang era, ako na lang ang masibit, sterilize sa sibit para hindi ka ma-infection.
3: Yeah,
0: wow,
3: with care.
0: Wow, grabe ang sterilize na yan.
3: With care.
0: With care? Oo, eh, diba? Budlay, bala kong matetanos ka, bala pang.
3: Mm.
0: Oo, basi, bala kong ikaw, bala.
3: Matetanos.
0: Ha? Ay, ano?
3: Siyam kabulan, antos.
0: Ha, matetanos?
3: Siyam kabulan, antos mo.
0: Ala, inanay mo. Siyam pang. Ah! Oo, pala yung gets. Amo na, inanay mo kanina.
3: Now you know.
0: Amo na galing nga sa lugsugan na min mo ha.
3: Dako nga sa lugsugan.
0: Galing ha, dako ba?
1: Mamulay ka yun.
0: Hindi mo na pwede, ipang ano man, ipang nutpick. Diba? Iba nga gina masalang sugan kasi iba
3: di pwede ma'am.
1: Hindi pwede ma'am nutpick, pwede ma'am palot brush.
3: O pwede man mamumog, ano
0: eh. Ay, ambot, patawara. Mga katropa, welcome to X-Rated. Hindi si katropa ngayon, kapag doon, di ba na siya. Katropa, babe! Katropang Bea! Wala, wala, so kabati. May pamangkot kami si Imo, lakat niya, eh. Bala ko. Magmoton ka siya, kung galing ka sa magsunod. Di ba, basa ho, eh.
3: Nakabato na sa'yo. Bato na yan.
0: Oo, ikaw mamangkot, ha? May pamangkot si Katropang dyan, racing mo. Magmuta na siya.
3: Kung masalugsugan ka sa gamay nga, ano na, sa, ano ngayon na?
1: Gamay nga...
0: Basta gamay.
1: Salugsog, oh. Gamay nga sa lugsog.
3: Gamay lang nga sa lugsog.
1: Sakitan ka.
3: Ka.
4: Hindi man, gid.
1: Kabalan.
0: Ati kong dako, ono bihay.
4: Agay!
0: Ano, ano sa kitan, sa? Kabalan ka, gid.
4: Mas namigin makisak mong hanggod.
3: Iya, iya, na bliskad.
4: Masakit kong gamay.
3: Oo.
0: Kasi yung nasa bago, ulihin ko na lang gani na gets, ulihin ko na lang gani na gets. So, nagampal si Kuda. Yung himo ka storya. Oo, maong makutas ha.
3: Di, ambal yung gani. Oo.
0: Kabali ka tapang dyan, Ray, kung no, kung masalagsugan ka, matatanos ka for 9 months, kung no.
4: Hala, may bala na yun.
0: Base, may bala ako na yung mukha tropang siya, Ray.
3: Pwede man balahan.
4: Ano na ang nagatunog na lupok or silent lang?
3: Silent.
0: Oh, ay, may silence, sir. Diba?
3: Grabe na ang silencer na kay dako sa punta.
4: Gama.
0: Eh, ikaw yung katropong Bea, hindi masusakit yung dako or gamay, gidman.
4: Siyempre sa dako eh.
0: Balan ka dako. Gidlang, habang no. Winan, sabat ko dako man, may mo ni sa storya.
1: Eh, kung di pa sa nagsulat, kami sa kilala.
0: Pardon ka ng 1-1 kilio.
4: Oh, kani!
0: No, pardon na siya, isa ka gabi, 5K sa nagsugon niya lang kilala.
3: Hindi ko, hindi ko.
4: Hard pass ba?
0: Oh, duga nga, 6K, may 6K.
3: Hindi lang, hindi lang.
4: Hindi, okay. Get, pass, get.
0: Salbar na lang isa mo kabulan sa motor.
1: Di ba, Liska, doon ta, amutong oferan, tabi, 2K.
0: Sa lagsugon niya, Ihan.
4: Pwede?
0: Pwede. Bail tayo na eh, no? Okay, ano? Gapos kami na mo, no? Okay lang.
4: Matyagan mo kung gapuson siya, Ihan. Ba, ma matindog kayo sa lagsugon niya? Pili
0: papiyungon niya na lang mukha niya. Piyungon mo na
3: lang. Mama, patawara ako, nakasala.
4: Gisakit mo may pangalan.
0: Oy, ligad ka. Kung pala nag-rap na siya. Bati, ano? Bati, ano siya ka bati? Oy, ano siya ka bati? Nagkanta pala si Katropang Jansin. Tapos si Katropang Jan Ray, nag-beatbox, nag-sound effects ko. Si Katropang Bea, tani, ma-floater. Pero ang floater, yan, nag-second voice. Ibon! Ote, hindi kaya magsalugsog pa, hang?
4: Digit siya ba?
0: Pinaliyon lang galing mo mo salugsog, you know? Juicy man galing salugsog.
4: Gani.
0: Basi imbes nga siya ang makatetanos, nahadlok siya nga siyang matetanos.
4: Gani.
0: Baliskad. Ay, ano man si Katropang John Rayman nga, no? Uy, good afternoon kay Princess Osita. Oo, hamba ni Katropang Princess. Sad si Lawrence kay gusto niya magkanto. Kaso masako, pakamitanan. Hamba ni ano ni Princess Osita ko. Hamba niya na sad ko no si Lawrence.
3: Nga man.
0: Kaya gusto niya ko na magkanto. Di kaso busy pa ko no sila.
3: Kaya gaan lang some time.
0: Oo, di ba? Ulat ulat talang bala Princess. Bala.
3: Tito, wala man subong. Wala man subong klase, di ba?
0: May klase, subong. Wala, balas nining. May klase, wala subong.
3: Dre? Dre ay?
0: Oh, Dre ay. Wala lang klase dre sa Iloilo City is nursery until senior high school, mga katropa. Oh, so kay Ma'am RM, mali Ma'am RM, kag makatol, gidman, basta may tungaw. Pero kung lain nga katol, di wala ko yan sinakabaloy. Ya. Unless kung katol sa batiis, wala man ako sina. O, oh, diba? Di, sa pet nga katol.
3: Bawala po sa...
0: Sure ka nga wala ka na kabalo?
3: Pakunukuno lang.
0: Pakunukuno ko pala yung Ma'am RM, libun na ha. O oh, ang bali Ma'am RM, lain nga katul, wala siya kuno yung kabalo. Ay, sa katapang dyan, Ray, tanan nga katul, balaan niya na iya. Diba? Balaan niya na iya ni katropang dyan, Ray, din man nga parte sa siyempre, lapas. Siyempre, ah. Diba? Internal or external? Oh yeah, good afternoon ha. Sa kay Sir Jetty Baga, hambal, ano ni? Tig aahambal ni Cass Eric, kung nahambal ni Sir Jetty Baga. Kay mga RM ni Buna, masakit gid man once masulsugan, kaabisan gamay, nagangot-ngot, ginaiya. O bala kapin pa kung kita mo nang nautod, nakuha mo lang puntay ya, tapos nabilin ang other half, hindi mo siya makuha, di ba maugtas ka kid?
3: Dragin
0: mo
3: ng, ano?
0: Sakit bala. Hindi, in real real talk bala, sakit.
3: Misa, i-anong pa na, i-anong pa na,
0: Kung mabasa siya.
3: Sigwaton mo pa na isang, ano, isang dagom.
0: Oo, amo gani, tapos kung mabasa siya isang tubig, masakit. Gahapdi, pagid siya. Ambal ni Anani, Sir Stanley Cirilo, kaon kita, DJ, guwapo, oh, love, love, love, God bless. Uy, anong ginakaon ni Sir Stanley? Ngayon lang ang pagpamahaw, pagpulupaniaga, or pagmerienda, Sir Stanley, and welcome Sun Program X-Rated. Ambal ni Mamari Cardia sa Cardora Vlogs, nami, nga, kaya nga kahoy, ma'am, anang matiga. Matiga-tiga-agid. O, ano na
3: anang,
0: siya?
3: Bro?
0: Ma'am, ha? Nami, iyang nga kahoy, anang. Ma'am, anang.
3: Anang nga kahoy?
0: Matiga-tiga-agid. Ay, anang nga kahoy, ma'am? Katropang, ano, katropang Rubel. Wala ko na yung kabalos ang anang. Nara lang kag mo ganyan. Akasya, mo lang kilala ko.
1: Nakahoy?
0: Oo, ano na siya? Ay, sige, search ta. At Tagalog word na siya, Mama Ricard. Wow! Anang. O, wait lang, ha, i-search natin, ha? Anang tree.
3: Anong nang?
0: Ano nang? Ano
1: nang?
0: Ariho?
1: Masa ano nang
0: naman? Para na siya magkakot. Ariho? Ano na nagagawa? Anang? Yes, Pyros. Ari siya?
2: Ano nang da?
0: Ari gani, oh. Ariho, ariho.
3: Do ibuni.
0: Ambot, ma'am, ano? Ambot.
2: Do kwan, do adgaw.
0: Ay, wait.
2: Para ano ginagamit
0: siya? Nara, lang ikilala ko, Nara, mahugani, akasya.
2: Ano ginagamit siya?
0: Buroy, charot. Ambot, amalit, tiga ako na siya, kasi ng kahoy. Yahoo! Maricard, doon naglingin, pangulo naman, ganun na siyang anang, ha? Di na siya makita, Ma'am Maricar, sa inyo, sa Bayesan Julian. Ngayon mo ko na to. Oh, good afternoon kay Ma'am RM sa liwat. Ha, malialain, gita na kay DJ John Ray nga sulsug, nga salugsugan ba? Oo, iya, yeah, ma'am. Siya ang salugsug kung ikaw ang masalugsugan. O, oh, amo na. Amo na iya, ma'am. O, oh, mali Sir Jet, tala sa di ko no si Sir John Ray, ah, basta aligi pulutan, ma'am. Ay!
3: Wow!
0: Uy, aba, basi kung ma-high blood
3: kita mag-alay ang
0: lubot na. Basi mag-alay ang lubot niya. Nga daw hindi niya na gani. Magkita ang lubot niya kung kaisa. Ikaw, be, balik dabi ang ano mo, ang lubot mo.
3: Hindi.
0: Oh, why ko naghambal kung ano nga lubot.
3: May lubot mandalom.
0: Oh, gani. Oh, diba? Balik dabi ang lubot mo kung makita mo siya.
3: Mabalikin kong sa dalom. Pero sa likod, mas mabaw. Hindi makita.
0: Okay, Sir Jet, kay Skim RM, ti may ara man nga hindi kahoy, pero nagatig-a man, kaso hindi abutan isa ka oras na lang.
3: Ay,
0: Ma'am,
3: may ano ko na.
0: Kung may turbo, di ba supplement for men, love out, ganyan siya, 3 hours.
3: 3 hours.
0: O, diba? 3 hours na, makapahuway na lang siya. Pitcon mo na siya liwat.
3: 30 minutos lang ulat.
0: Ara naman na saya. Ma'am RM. Amo na gani magpulay ka, Ma'am RM. Basi kihanglan mo ang turbo dietary supplement for men. I-contact lang si Katropong John Ray.
3: Mabala lang ko.
0: Kay man may unlimited supply na saya.
3: Nag-line.
0: O, diba? Unlimited bala. Kati syempre, produkto na sa Yes to Health Incorporated.
3: Oh, bakal ka.
0: Masalig. 100% masalig. kabalikan siya yung Ma'am ano, Ma'am RM. Epektibo kag
3: lapit na lang ako na magpuli si Ma'am RM sa
1: Masaya na ito ng testimony sa nakatilaw.
0: Sige. Katropang dyan, Ray, ano ang imo mahambal matapos mo ang inom sang turbo dietary supplement for men? Wow. Ano ang imo mahambal?
1: Anong mabatsyagan mo? Anong mabatsyagan mo kung gapamintan na?
3: Pwede maimo nga ano? Okay, pwede maimo kalayan. Pwede masabitan.
0: Ano yung sub-it mo?
3: Maskin basa pa nga.
0: Natalya?
3: Maskin basa pa nga talya.
1: Kung mag-umag-it.
0: Sige, pe, inong bito bikin try to sabi tayo sa basa nga to alya.
1: Oo.
3: Kayang-kaya.
0: Try ta, parang matested and proven.
1: Kag-testingan ta sub-it sang mag-umag-it nga tako rin.
3: Ay, ganun magkulo. Ano,
0: pa kung hindi siya malahob, ino? Grabe mo.
3: No hot dog. Higin steam.
0: O, di ba? Pwede naman sadaan. Ate, awunta kung hindi siya mag-gilitin. Eh, ano, wala na nga nag-ano siya gani, nagalina sa lapi. O, di ba? O, tinga tabi hao. Gusto mo?
3: Hindi na.
0: Huwag mong subukan.
3: Masisira ang buhay mo.
0: Perfect. Oh, hambal ni ano? Hambal ni Sir Paterno. Uy, good afternoon, Sir Paterno. Si Tarpak Libar III. Nagaupod sa aton. May hapon, sir, ha? Thank you.
1: May hapon, magaling sa mga Paklibar family sa Aligre Uton. Wow. Kay Doc Da, may
0: hapon. Grabe nyo, yung pamilya. Nuga, ano lang, galapta lang sila, no? May sa Norte, may sa First District, may dito, may sa Central Iloilo. Grabe, yung ganyan sa Katropang Romelia.
1: Bamusang time
0: na pag... Kapadlagan ka, congressman, ha?
1: Hindi, man. Bamusang time nga... pag World War II, pag dinalaga na, pag palagyuhan na, ibala, naglalapta kami, abi.
0: Malan nga, malanago, kamotoy, kamotananago, lukod. Amo na gin man, di ba, hambal nila, katropang Romel, kung magpalagyo, kung kamo nga may mga amo na, dapat
1: hindi ka pwede magtingob. Parang hindi ka makibon.
0: Oo, hindi ka mo magtingob.
1: Pero isa lang ang ginhalinan.
0: Oo. Dapat lapta ko no kamo, di ba? Tiyan mo na paglapta nyo, nagmuad pagit.
1: Oo. Susubong lang kami nakilalahay kay may social media na.
0: Wow! Sige, tropang Bea, gani wala sa kabalo nga pariente na lang sa Changi. Kanay tita. Ay, gusto! Hindi, amo gimana, di ba? Ulihita na mabalaan. Huwag ka kabalo, ka tropang John Ray, di ba?
3: Mm.
0: Parintihan na ita, no? Ama ni Sir Jetty Baga, shout out lang kay Katropong Bea. Oh, okay. Aray niya si Katropong Bea niyo. Naga-focus siya.
3: Hindi ma'am Maricar, manayapin na na yung muon lollipop, ma'am.
0: Ay, mong gawala. Mang lollipop ko niya si ma'am, ano, si ma'am Maricar. Ama ni Katropong Romel, pwede mo na i-toothbrush. Kaso wala siya bristles.
1: Wala kaso.
0: Tapikan mo lang sa bristles, eh.
1: Skin to skin, eh. Skin to skin.

0: yung mama rekam ano? Basok. Basuka na iyan.
1: Basuka na iyan ni DJ John Rick. Oo, oh, bala. Oh, grabe ka man sa basuka. Bala basuka. Mama Ricard. Yeah! Matiyag mo pang basuka na siya, ha?
0: Ah?
1: Matiyag mo basuka siya.
0: Depende
1: basuka man. Basuka siya or masuka siya?
0: Masuka, gore.
1: Oh, diba? Oh, basuka, kid. Oh, bala mam RM. Ay, oo, oh, bala mam RM.
0: Change B to M.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh. Uy, sa kay Sir Nolly Camino, good afternoon, ha? Alright, mga kita po, oras natin 2:46 in the afternoon this time. Mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, ating pagiging nga pagatam, yawan ang iban pa natin yung mga kitropa nga nag-upod sa atin. Tutag lang, mga kitropa sa X-Rated, sang XFM Philippines.
2: XFM.
3: Yes, Tom!
4: Ikaw ba ay may iniinggang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninihin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uwil ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, ang online manager ng Kinjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na

0: lasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The secret of health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisulix Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The secret of health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The secret of health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The secret of health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayo kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagal nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision Express! Marami na ang natulungan!
7: Ako nga pala si Jeff Manager, naging unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision Express. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, kakilalan natin ko.
0: Vision Express! Epektibo! Mabigli sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-cover agent na naka-takership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Tropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Si Elon Rivera Gregorio sa

0: Petro pa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diyan tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Ang hirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
0: Sister Pain,

0: may nagabali kang X-ray test ng XFL Philippines. Oras na to na 3:04 in the afternoon. Huwag ito pang oras, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold.
1: Yeah!
0: Something Plus Gold, hindi mo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic and spirulina. Produkto sa Yes Health Incorporated na magkabulig sa atong ikaayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit.
1: Yeah!
0: Effective safe imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Ila Ila City, Tubang Sang Midtown Hotel. Afternoon, sa mga kitropa natin sa Giya po nag-aupod sa aton nga aton nga program this afternoon. Hello, hello, hello sa inyo tanan ha. Sa mga nakatune in sa gihapon sa 100.7 nga frequency sa Ila FM bands. Mayong hapon gid. Kamusta ang inyong nga afternoon mga kitropa? Good afternoon sa inyo tanan ha. Ano na ginamirienda ta? Nagatulog pa bala ang iban kay daw malamig ang simoy ng hangin katropang Alex. Oy, did you know, katapang Alex, 12 days na lang bala, September, burn months na, ayun no? Makanta naman ta sang, kumukuti-kutita, bumumuli. O, diba? Makanta naman ta sang, ano, namamasko po. O, jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Ay, excited. Amo ginaya bala sa inyo yung mga kitropa, in whole year, what season is your favorite? O, diba? Ano bala ang inyong favorite? Is it summer? Is it the new year or new months? The first 3 months of the month? Is it summer? Is it the rainy season? Or is it the burn months, mga katropa? Tuya, kitaya, excited tayo mag-December kiti makabaton ta gifts, no? Wala ta na klase, dugay na da nga wala ta klase. Tapos, ara na da ang katropon dyan, zin, ang Christmas party, diba? Ara na da ang dogatingob ang mga parties every December. Pero subong niya bala, sadto excited na ma-feel ko bala katropon dyan, zin, every December, or every burn months, or every December. Kiti makabaton ka gana i-gifts, tapos ara na party-party, tapos wala ka na yung klase. Stay at home ka lang daiya. Wala ka na sa obligasyon sa eskwelahan, di ba? Pero subong, ano na yun? Every December.
2: Aside sa mga mga merrymaking gidya, like Christmas Day or New Year.
0: What you feel in your heart lang gidya?
2: Ang sa ako niya,
0: December.
2: Ara pa man gyapon ang spirit excitement.
0: Of fun, yes.
2: Oo, ara pa man excitement.
0: Ako excitement kung lapit na lang Christmas party. Yeah! Ano ko na iya, excited ko yung
2: like. Diba, mo pakabuot ka na starting September 1.
0: Pakabuot man kaya ni Santo. Buot ko yung pala.
2: Yun sang since birth, no?
0: Mm.
2: Ano yung mga good ko? Ano na?
0: Oh, diba?
2: Sa balay lang. Mm.
0: Sad to ya, di ba? Bodo, excited na excited. Kita. Kiti, ang ato mo ba siya gan? Sad to, excited lang kita nan. Pero sumong like, you feel warmth, di ba?
2: Mm.
0: Oh, like, no, you feel warmth and relief. Kiti, ay, dali ko na lang ma-survive ang isa
2: katuig. Sa katuig naman,
0: di ba?
2: No.
0: Ang muna na subong, daw naging mas sentimental and mas, kita, appreciative.
2: Kay, diba? Sa una, bitay, paminsan natin, daw, lang siya, celebration
0: daw mo lang na bala. Occasion. Oh, occasion. Lang normal occasions, normal celebration.
2: Oh, oh.
0: Pero subong daw ma-feel ta nagidya ang iyang essence.
2: Oh, ma-appreciate mo pag-give ka.
0: Ma-appreciate mo na siya. Like, amo na siya ang time of the year where you, when isip mo nga, ay, we subong nuno. Abi ko, isubi ata.
2: Fresh na fresh!
0: Ay! Saan siya katropang nunong? Oh!
2: Shout out lang gali kay Sir Nono Saragania.
0: Ay, kapag nga katropang nunong, nadula man ta sa focus sa kay katropang nunong. Kay, Ay, abi ko, ano na.
2: May zombie.
0: Abi ko, may zombie attack.
2: May zombie attack. Fresh na fresh yan, no?
0: Thank you so much, Katapang Nunong. Ano to
2: hindi? Fresh na fresh.
0: Ay, to on?
2: Sa ano, sa school. School.
0: Ay, oh, good afternoon sa international. Oh, good afternoon sa mga taga great international school. Thank you so much.
2: Huh?
0: Uy! So, uy, good afternoon ha sa mga katropa natin. Oo. Pero lipat na ko kay ano na to, hindi si katropang nunong. Bimo na kibok! Basta kay katropang nunong. Pero amo na mga katropa, di ba? Ano na inyo ma-feel? Kamu mga katropa, what do you feel in your heart when, ano, when September ends? What? When ano, when December comes, mga katropa. Like, diba, do you feel the warmth? Like, na-feel yung manbalangal. Do, nakakataba ng puso. Yung, ganun lang ba? Diba? Mm. Pero, ako on, taman may face, ganyan sa life, ta ay, nga daw, hindi na-feel ang December, ay, kagi ko na mga 1 to 2 years. Nga daw, hindi ko siya ma-feel ang December. Like, daw, hindi, I cannot find it in my heart. Nga December, nayagali. Pero after that, like, daw, nag-mature-mature na tagamay. Like, oh my God, December. Thanks God, I survived the whole 11 months of the year.
2: Hindi lang every December, dira mo ma-assess ang imong kabuhi.
0: Oh, dira mo ma-assess imong growth, dira mo ma-assess ang imong everything that happens to you, katropon Gen Z.
2: Sa mo na nga tuig.
0: Oh, and na, ano, everything that you survive.
2: Yes.
0: Diba? And mga katropa, whatever comes into your life, ano man ang matabo sa imong kabuhi, ang importante,
2: buhi! Importante, buhi!
0: Diba? I mean, whatever comes into your life, mga katropa, you have to be grateful still, no? Dapat mong pasalamat kay Gihapon sa Ginoo. At least, ikaw, buhi! O, oh, diba? Isa dapat mong pasalamatan, katropang Romel. Diba? Pak-pak-pak-pak-libar! Salamatan mo ang ano, ang Ginoo nga. At diba at least, naka-survive ka for the whole year. O ikaw, di ka pasalamat ka?
1: Every day.
0: Wow, perfect! Amo niya dapat.
2: Chaktogin na every day before ka matulog.
0: Amo na, ganis sa mga katropa ta, dapat i-ano nyo, dapat gina-ano nyo na, nga like, ano ka bala? Nga like, buhi, nakamuklat ka pa. Mm. Amo na, di ba? Tomorrow is never promised, bala.
2: Kapatigid ko na.
0: Ha? Oh, true. Sino ka man?
2: Awa nga, basta sa pagpangabuhi ko nung katropang era, katropang Romel.
0: Doon nag-vision express, saan ko doon, hindi ko umurot. Sino ka man nakasanag, nadapit yan.
2: Basta matingala sila, lain na yan kay katropang Jen Ray.
0: Oo, diba? Lain nagpuli na to si siya. Katropang Jen Ray, babe.
2: Nagpuli na siya, kaya basta yung abutan siya kaulan.
0: At si katropang Jen Zin, si katropang Jen Zin, babe, siya na diyang nag-uyat sa kwartata, so nag-withdraw pa siya nga daan. Nga?
2: Protector.
0: Oh.
2: Yes.
0: Yes! Woo! Hmm. Oh, hindi
1: ka
0: nagpangamuyo ka?
2: Correct.
0: Hindi ka nagtalang, ha? Abi ko sa balay sa iban.
2: Badamo na ng mga beses, no?
0: Abi ko na, nagtalang siya sa balay sa iban. Ang naging ginpiyong nilang mataya ka nangamuyo siya. Ano?
2: Tabagi na gaydan mo siya kinapon.
0: Amo na ka, Hindi, kung magtalan sa iban nga pala, hindi na ako no tungod sa pangamuyo.
2: Tuyo na
0: sa
2: iyo, yan.
0: Sa tuyo, yun na iya. Diba? Okay. Amo na, no, sa mga katropa dato, dapat you have to be grateful sa pagmuklat mo pa lang sa imo nga mata. At least, no? Ang iban ba na wala na ginalet, di God nga makamuklat pa sa ilang mata. We are lucky enough nga,
2: ano, period,
0: nakalabot pa sa 2026. Ay, of course! Diba? Oo, amo na dapat. Amo ni Sir, ano, ni Sir Noli Camino, nalingawagid ko sa inyo, mga katropa, kay balaan nyo, guys, sa hanon lang ko di sa akon, balay. Ay! Gusto mo ko naupot? Gusto mo ko naupot, Sir Noli? Oy, sa kay Sir Paterno Sitar, hambal niya, maghalong lang kita tanan. God bless you and your family and to all the staff of XFM. Salamat, Sir Paterno. Ha? Kay mong RM Libuna, o wala, galing ko kabalo. Katapang dyan, Ray. Abitod, oy, ako ihutik lang ko, no. O, bongga, bala ni Kagina. O, ikaw katapang dyan, Zin. Balaan mo ka nung tungaw. Oo, nakita ka ba sa tungaw? Like, makututan niya pa ka?
2: Actually,
0: galapakaman kung ano yan ka, kung tututon.
2: Damo.
0: Hindi ka abigin ko tot sang tungaw, be.
2: Luckily, may pamang ko na naka-experience, good.
0: Ato, oh, wala ka pa yung nakututan sang miyaw.
2: Bisan ano man ko sang una ka, ano, kalagawan sa...
0: Nga may tungaw to, sinyo. Katrapan mo, may napakuno-kuno naman siya nga may tungaw to sa ila. Ho.
2: May araw.
0: Tungaw? Tungaw?
2: Ano awin mo sa akong balay? Sa kilid, ano, how?
0: Ay!
2: Hindi may araw na to. Amo na ganyan mga kahampang ko sa una. Dira ko na balaan kung ano ang tungaw.
0: Kay siya, sa iya mga kahampang, siya lang ang wala tungaw. Oh.
2: Wala.
1: Sa
2: research,
1: yung tungaw
2: na
1: handok sa usbong sa baybay.
2: Sa mga baybay?
0: Grabe. Research hindi, Doc, ano? Hindi ka maghambali, Doc Algie.
2: Amo na, how?
0: Ni Doc, ano? Ni Doc Mel?
1: Sa DA.
0: Ah, sa DA.
2: Pero layo. Layo ko muna yung jawabi sa baybay.
0: Do hindi man?
2: Do mga ano pa?
0: Do hindi man layo? Layo ako?
2: Layo eh.
0: Dali, ano naman, commercial break na tao. Kaya nabuksan na to.
2: Usapang
0: diba?
2: Tugnaw gali din.
0: Tugnaw, o. Habali, Ma'am RM, nagasakit
2: pero masakit
0: ko na pangayon.
2: Bala.
0: Do ka try ka gid nga do nagyan mo gid na.
2: Sakit gid mo gahabok na.
0: Lapaka gani na.
2: Amo gani.
0: Oo.
2: I wish mo gid hindi ka magka.
0: Lapaka na dapat manawag. Oh, galapaka niya dapat yan.
2: I wish mo hindi mo gid mo experience.
0: Anang sibukaw kuno to galing na mini ano okay. Ni Mama Ricard. Oy. Ano na siya? Uy, ay. Sushi na. Ano na siya?
3: Thank you to Great International.
0: Oo, thank you so
2: thank
0: much.
2: Thank you so much.
0: Great International. Ano na siya?
2: Wow! Okay, commercial.
0: Perfect bite. Oh, diba?
2: The perfect bite.
0: Hey, kay Sir Jetty Baga, dala lang siya kung nung katapres kag ahos.
4: Hindi, boss man, no? Masapnot.
0: Nung! Basta may nitro ka na ako nunong-nunong, wala kibot man takay nung-nunong.
2: Wala ko na ni Ma'am Lynn.
0: Nasaknutan ko nun si katropang ano, si katropang Romel. Wala
2: ko na Ma'am Lynn.
0: Grabe.
2: Padala. Ay, rin niya. Sorry, hindi siya.
4: Okay, joke lang na. Joke lang. Kung hinatagan, dapat ka mo. Kung tinton lang ka mo sa ginhatag kung anong araw
2: ginhatag. Amo gani, katropang era.
4: Hindi na ka mo mag-request sang wala ginhatag sa inyo.
0: Ay, wow. Perfect bye.
4: Wow. Anong oras si Dolongang
2: Kok? Si katropang Romel, gito.
0: O, di ba? Hambali sa Jetty, baga may pakli bar man, di ba lang sabay ang hambal niya?
4: Oh.
0: Oh, dali na lang.
2: dali na lang.
0: Hambal ni Sir Jet, may pakli bar ko na to sabay ang. Oh. Uy, kilala mo na to sa mga pakli bar. Ay, bongga. Bisa din ka lang galing mag-ganto to sa norte, may kasag. Gato galing makuain.
4: Pakad hindi man. Hindi sa tanan ng lugar sa norte, may kasag.
0: Ano, hay?
4: Doga pa kasag-kasag lang.
2: Lain niya kasag.
0: Lain ka lang, iya. Okay, Sir Arvin, sabay ang kasere, sambal ni katropang Team Real, basta tig-sweldo, ah. O, diba? Basta tag-sweldo, excited na siya. O, kaso broken, basta may sweldo. Di ba? Ano yung importante? O, pila ka mas story-story lang kung siya sa ano, sa IG, kag sa TikTok. Kung kis alalo, oy, kasi ako, pero kung kis ano, hindi ko masyang mapatihan.
4: Money is life. Ha? Money is life.
0: Oh, di ba? Chakto.
4: Oh, ano nang life without money?
0: Oo. Oh, oh. Haba ni Sir Charles, September, katrapang era kay birth month. Nakita niyo, ay, birthday ni Sir Charles? Bongga. Advance happy birthday, birthday kay Sir Charles. Ha? Dali na lang birthday niya. Dali na lang iya birth month. 12 days to go. Dapat mag, ano, dapat mag September 1. Ano siya nga, Gabi at Martes. Dapat ma-play ta na isang, ano, ma-play ta na Christmas isang song. Christmas song. Hindi, ah, dapat i-ano.
4: I-try ta subong.
0: I-live. I-live dapat. Malay mo kung sino makanta? Si Katrapong Janzin. Mabitbak si Katrapong Janrain. Ano kaya de? Ay, wala ka natin. Di dapat matuduhan mo to yung mga bumubaste!
2: Ma-record eh, no? Ma-record.
0: Hindi na mag-record, dapat live.
2: Okay, way, si Katrapong Janrain. Wala kita sa akin.
0: Siya ganitong bahala sa bumubaste. Baste audio, mini sound.
2: Sige. Sponsor.
0: Oo, pala. Ay, sus. O, hambal ni Ma'am RM, Libuna, for me, DJ, daw di ko feel ang December as AOFW. Siyempre, malayo ka sa pamilya mo. Especially sa kabataan, balahaw. Masubo ka tama ako ng birth month, mga DJ. Ahay, ang mugi na Ma'am RM, Libuna, siyempre, isa na sa mga sacrifices nila bilang OFW. Kag syempre may mga family man kita nga mga OFW, timo feel taman.
4: Dapat sa mga kabataan nga may OFW yung pamilya, makasig ka mo kang magtuon ka mo para
0: yes, para nga makapay o makabawi.
4: Hindi sayang sa, ang pag
0: sa sakripisyo sa inyong nanay, sa inyong tatay, o sa inyong mga utod. Ng... Diba? Kasi wala sila kabalo ka pang yumel mo sa pangabutay. Yes. Sa isa ka OFW.
4: So kayo na to. Yeah! Ito sa buong DSW din naman.
0: Hindi Owata bala subong ka DFA. Oo, bala. Kay to guy, ano na ta? DSWT.
2: Pero ano guys, service yung OFW.
0: Pero amo na aamalan ta, gaano importansya ang ilang mga sacrifices. May ara malaan, katrapang yung mayan, katrapang yung janzin, ng mga bata, nga ngayo lang, ngayo. May mga muna.
4: Abi nila kay
0: sa
4: abroad ang ilang ginikanan.
0: Ang term na sa abroad ang ilang ginikanan.
4: Hindi ah, gusto ma. Sa abroad, sa ako malang mabayad.
0: Si abroad, si papa ko.
4: Si man
0: yung tatay ko.
4: Si man, si man.
0: Why ka mukabalo? Ay, ang tudlo sang si man yung toho. Ang likod sang si man yung toho sa lakit.
4: Ang tandaan niyo
0: dapat. Si man, si papa na. O, dapat inyo gaan sa importansya mga katropa. Ang ilang mga sacrifices. Parang sa sunod, di maka-give back man ka mo. Ang magina mong RM, libo na ang ano, magina siya ang sacrifice kung gusto mo nga magdamin yung kabuhi. Yes! Ay, tuod man rin sa Pilipinas. Ano ka man, B? Nga, kung magkasambahay ka din sa Pilipinas, pareho ta sa DH dito sa Gua. Amo ng sweldo mo, hindi man, di ba? So, amo na ang ginapili sa naton ng mga Filipinos nga magtrabaho dito sa Gua.
4: Diya, gamayin mo lang ang bakas, tako sweldo.
0: Yes.
4: Diya, wala na bakante mo bakas. Tao, wala na bakante ang bakas mo, wala kang gamay ang sweldo.
0: Ano sa bakas mo kay gamay ang sweldo mo na?
2: Tao, gina-export.
0: Oo, di ba? Oo, ang iba niya, mga products ang ilang gina-export. Mga like ilang mga creation, like mga salakyan, di ba? Gina-export na. Mga bayo ta, o di ba? O, mga Shein yun na. Mga Shein yun na exported. import na din na sa aton, di ba? Kitaya ang gina-export, tayaya, ang ginapadala ta sa ibang tao, work force, di ba? Tawo yung ginapadala ta. So, amo na, dapat sa mga kabataan natin, amo na ambal nila, no? Ano lang? Dugo lang ang wala gina... Ano nga?
4: Dugo lang ang walang pa, ano?
0: Dugo lang kung wala ginaluha sa mga OFW. Di ba, dumo na? Ano nga? Basta may mga term na mga tigulang sa to. O, di ba? Ano na ako na dayon ang luha kag dugo ang imo nga ano? Oo, ang imo nga puhunan. Luha at dugo. Wow! Siyempre ka pula ka to. Ang imo white blood cells more na sang sa red blood cells mo.
2: Siyempre ka tipid ka man dito kayang cause of living mo.
4: Kamay ang tulog.
0: Abi nila ya, kay ti dito ka sa sagwa. Oo. Abi nila milyones ang imo nga ano?
2: Kuya ipadala di.
0: Oo, wala milyones dito mga katropa sa Santone and XFM, milyon-milyon pa-premyo lang na yung milyones. Okay?
2: Kuha mo pa to? Kuha mo ba to?
0: Kuha mo ba yeah, Jesus. Karamo natandaan nyo sa XFM at yes to, sa Yes to Health at XFM, sa Santone at XFM, milyong-milyong pro-promo lang ya ang milyones, okay? Pero ang ginadawat ng kwarta to sa inyo, ng mga ginikanan, ng inyong mga kauturan is not milyones, di ba? So kung ako sa inyo, intra na kamo di sa XFM, sa Yes to Health, sa Santone, sa XFM, milyon-milyong premyo, para bulig kamo sa ginikanan nyo. Oh, di ba?
2: Sabi nga, ano ba? Daga DJ lang siya na, ano? Daga mix lang.
0: Di ba? Amo na mga katropa. Abito nila, katropa ng Romel, wala sang kinahanglan ang ila mga ano mo, ano, mga parents to. Gabakal man ato sila pagkaon kasi kun ka kasalapo ka
4: to. Kasi kulang ila pagkaon.
0: Di ba? Kasi kasalapo ka to ano na gani?
4: Amo.
0: Nga hindi mayo ko, di ba? Kaya lang mo bakal pagkaon. Kaya ang lang mo pa magbakal sa hampilo mo. Di ba?
4: Wala mo ka ng hampilo. Okay bala ang tulugan.
0: O, di ba? Comfortable. Oh, iba
4: yas
0: sa ibang
4: dahil
0: sa couch nang
4: natulog. Comfortable. Ang mga ibang mga kabataan nga ang ila gini kanan OFW. Maghigda sila di sa ilang mga dako balay. Nami ang kama, pero wala sila kabalo nga ang ila nanay to gahigda sa karton.
0: Yes, true. Alam ko ano yung iyang kwarto, katropang Romel, tsaktuhan lang yun, magigda siya. Magtingdog siya, maduko siya, kaya hindi siya kano.
4: Kaya do budiga sa
0: mga yes. Amo na, no, nga, kung makapuli sila, di, syempre, pabayaan naman sila nga magpa-wipe out. Magpa-uli, pagina nga ito, mga OFW sa mga ginikanan mo, tas pagina sila niya. Kaya di, syempre, wala gabulig ang ilang mga kabataan sa balay. Amo na, mga muna, balay.
4: Nang-x-rated nga dalong sa inyo sang uwa.
2: Servisyong OFW. Bantayan sa Biyernes.
0: Hindi. Hindi ah. Pero tsaktuman pala. Diba? Tsaktuman.
2: Oo, gani. Bantayan sa Biyernes mga guys.
0: O, basi may mga nagpamatid. Ang taga great, the great international school ha. Taga OFW or ano, inyong nga, ano, working abroad ang inyong mga family or inyong mga parents. Nan. Dapat ano ninyo.
2: Isa ko na sa mga pinakamasubo man sa ila, katropang Era, katropang Romel, kung magmasakit ka dito.
4: Oo.
2: Kay wala.
0: And may in case, ano sa may mga emergency cases.
4: Wala. Kung may mga tabang.
2: Well, sa
0: unless kung may family member ka man nga nagtatrabaho dito.
2: Or may kilala. Or may kilala ka dito.
0: Oo. Pero, ang kalaw ay pag inada, amo na ang hindi pa ko ready subong yung mag-OFW. Okay? What if di may matabo sa balay?
2: Hindi ka basta-basta
0: kaupuli. Ano yung ko? Di ba? Dapat isipon mo na... Dapat isipon mo na yan, anay tanan mo before ka mag, di ba, mag...
2: I-ready mo ginang self mo
0: na. Or you have to ready your psychological aspect, your emotional, and your, ano, your yourself. You have to be ready. Your whole well-being.
2: Yes.
0: Dapat i-ready mo ginda iya. Kahit ti, matinding labanan, o, di ba? Magluwas nga kapoy ng imulawas dito.
4: Kapoy pa yung mupinsar.
0: Oo, di ba? Kapoy pag ibulsa mo. O, di ba?
2: Kapoy pag ibulsa
0: mo. Amo na may mga iba nga super, ano na ganit tawag, homesick na tawag. Na nagapulit.
4: Meron ko isa nga nagbakas ka, naglakad ka para magbakas dito. Kasi? Pero, nagpuli kang wala na pulian.
0: Oh, so sad.
2: Pag ang sakit man.
4: Sakit. Kung matabot dali sa Pilipinas, hindi ka dali-dali makapuli.
0: Oo, nagbalik, ana, amo na gani, di ba? Nagbalik ka nga kompleto pa ang imo ginikanan. Nagbalik ka nga, amo na. That's the sad part, mga katapan. And that's reality, di ba? Amo na ang mga ginaatubang, ang mga sacrifices ng atong mga OFW.
4: So, saan pa dito ang pagbabago?
0: Ay, the best niya si Katropang Romel.
2: Saan nga ba
0: ang pagbabago? Tapos na pala nga, ano ka na, emotional ka na. Tapos, saan ba dito ang pagbabago?
2: Nasa ating lahat.
4: Ganito lang taga, talaga sa Pilipinas?
0: Oo na. Ano na, Sona? Sona mo na? Oo, di ba? Kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon. Hambali, Ma'am RM, Libuna. Pati dugo nagagwa sa lawas eh kay ti mapilas ka natural magdugo gidna muna nga grabe gid ka kapoy kakabudlay basta OFW ka na yes. Yahoo! Sa mga OFW na to dapat ano man din lang yung man ang inyo kaugalingon hindi nga like ubos-ubos kid o diba pero sa kilala ko ti okay lang ang ubuson mo.
2: Diba? Ano mo sa maayo man nagahad to ah.
0: Your money is safe with me. Disclaimer. disclaimer. Your money is safe with me. Oo. Diba? I take good care of your money. Your money will grow in me.
2: You take care of me, I will take care of you.
0: I will take care of you.
4: Tipotang ako, Dabian. Tipotang lang.
0: Kung baboy, tipotang na ka, baboy. Idik, gusto mo? Tipotang na ka, idik.
4: ASF, summon ko.
0: Summon may saf. Alright, katropa, hambal ni Ma'am Hermite. Good afternoon. Oh, good afternoon, Ma'am Hermite. Ha? Kay Ma'am RM Libuna, ako DJ Mapuli, nga wala ba na? Te, muna gani. May kilala, wan ko na Ma'am RM. Ambot lang. Ambot kung kilala ba, si kilala, hi ka mo, charot. Umalis siya na may bana. Umuwi siya na walang bana. Oh, diba? Palis siya.
4: Nangyara na.
0: Oo.
4: Wala na may ginpuli. Wala may ginpulian nga bana or wala na gidyang bana?
0: Wala may ginpulian nga bana.
4: Wala na siya sa minapulian.
0: Wala na siya sa pulian. Oo nga bana.
4: Wala na.
0: O, diba? Kay sumakabilang asawa. O, amo na ang RM. Babay, ina na am.
2: Malalong sa relationships.
0: Kuntungaw, of course. Oo. Well, good afternoon, Sir Charles. Salamat, salamat sa iyong mga pag-upod. On a set of 3:30 in the afternoon, this time, mga katropa mag-a-pause, kita rin for some commercial break. Yeah! And when we get back, aton yung pag-atam yung wala ibang pag-id naton yung mga katropa nga nag-upod sa aton. And, of course, this time, aton yung pamatian ang some musics naton yung gin-prepare for you, mga katropa. And itutok lang sa X-Rated sa XFM Philippines.
5: Sampung plus gold.
6: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampung plus gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sampung plus gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sampung gold coffee mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Sampung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 1 Mix.

0: may nagabalik ang X-rated. Oras na to, 55 after 3 in the afternoon. Hello, mayong hapon sa mga kadropa natin sa Giyapo. Naka-tune in sa 100.7 ng frequency sa Ila FM Bands. Kamusta na? Kamusta na ang atin nga hapon? Nakapangapinabala ang tanan sa mga kadropa natin nga nagapangita sa kape kag hindi maka-decide kung ano nga kape ang ila imnon. Mga kadropa, hindi na magpili-pili pa. Direkta na nga magbakal sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix ni si Mengstein Moringa kag soya powder drink mix ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa aton ikaayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit makabulig sa mga kitropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas epektibo safe in non FDA approved and health certified available in all leading drug stores nationwide. Salamat, Gid. Thank you so much sa mga kitropa neto nag-upod sa atin this afternoon in our program X-Rated. Salamat sa mga nag-comment sa atin yung Facebook Live, mga nag-share, mga kitropa neto nga nag-tune in sa ilang mga radyo. Thank you so much and see you all tomorrow. Dirigid lamang sa XFM Philippines. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X-FM. Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, tama!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilang

0: Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagad-tagad ko yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko, yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rin sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Samsung Plus Gold!
2: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Ranton Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Ranton Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empyesima. Ano nga ba ang mayroon sa Ranton Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Ranton Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Ranton Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Ranton Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Ranton Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Na-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
5: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Ranton Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Ranton Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sambon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Sambon Plus Herbal Oil, ang pamahay all-in-one sa presyo magaan. Sambon Plus Herbal Oil.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong nakasanto ang vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako galis si Liz and I'm proud Sister Pain Minister. For one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbat.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult a doctor.
4: Bibili sa mga butika.
8: Makalit na po!
4: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Wednesday edition sa programang Extra Drive with Katropong Bay.
1: Extra Drive! Extra Drive!
2: Sigda, siglang yung inadlam, Yerkules na naman. Kuha na lang kaadlaw, maday off na naman si Katropang Alex. Aray mo! Hello sa mga katropa naton, nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Ay, hello, hello mga katropa naton dyan. Tama na nangatulog. Ah, nagalalaway ka na daho. Hinahambal ko gid sa inyo. Ama, paang ano nyo lang, ang amat-amata nyo lang ang tulog. Hindi nyo man pagtingba, kahit one day, ang tayo yun, ginang inyo nga tulog. Sa mga katropa nato na, dali na, updanay naman kita until 7 o'clock sa buong gabi mga katropa ha. Gani update ninyo si Katropang Bea, no? May araw ka mo dira nga mga music requests at inyong nga mga greetings kagpa shoutouts. Basi may mga talamyawon ka mo da, mga friends nyo, mga relatives nyo, mga ex nyo da bala. Ay, sana all na lang tani. Pasiluyag nyo, tamyawan dala ang inyong mga pinalangga sa kabuhi. Send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo inamasend sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Kamusta ang inyong kapunanon mga katropa? Wala na da nagatupa ang ulan sa inyo? Much better, gid, no? Kung wala na gid man sang ulan. At least, maskin pa paano, no? Nagahupa-hupa man ang, nagasubside man ang tubig, baha. Anong ginhalinan sa mga baha? Ambot kay paano abi ang mga budget sa nga para sa mga para sa mga project ay binulsa sa mga buaya. Di ba ang ginasiling tage? Bahala na ang maigo da. Salalang gali. Uy lang man ang mga may mga pilas bala no nga gusto nila magtrabaho pero hindi sila maka-report sa ila opisina. It's because nga nahadlok sila nga magka leptospirosis. Good lie, good man yan, no? Basi amo pa ng halinan nga mategi ka. Ay, bot pagpahuway ka na lang da sa banga. Good lie, asang abuhi, no? Kasi sa tanan nga mga pigado, magpanikasugid mga katropa, ha? Para one day makabakal na kita sang Hilux, hindi na kita kinanglan nga maglusong sa tubig baha. Another day, another motivation. Sa mga katropa naman da naton nga nagapahunay-hunay sa nagabantay na nga gutom na naman ang ilang nga mga tsandera, ang ilang nga mga alaga, no? Time na para mga magpangape kita mga katropa. Oras na, no, para mag-inom kita sa Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement na umayara ini sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sa ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes kag meron ini sa ampalaya na nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Mayong hapon kay Tatay Edward, kay Nanay Lilia, Baby Amari, to Noy Noy, Ati Beng, to Baby Ava, and Baby Yang Yang, tumanong Richard as well. Mayong hapon gida, dira sa Sinamay Alimudyan, Iloilo. Sa tanan nga mga mapag-greet sa buong hapon, send nyo lang again sa amon nga text line ang inyong nga mga mensahe. 0950-975-6970. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kagglutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangisdin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sampung butika.
8: Vision X Plus!
7: Marami na ang natulungan!
9: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maga. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Zantong Plus Herbal Soap.
15: Mga oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantong Plus Herbal Soap. Bili na! Zantong Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: ang lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sakit ng katawan?
0: Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap mo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
8: Diet ko kabuwas ah.
1: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: may naiimbitang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy.

0: nerve. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Efektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili

0: Secret of Health. Sample Gold. Live. Testimony. Sample Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a leg pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sample Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sample Plus Gold and Sample Vitamin C.
0: Sample Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold,

0: patulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health, mga katupa. Exciting!

Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.

0: hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PG Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PG Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PG Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PG Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PG Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PG Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sir, wala pa ko nagpamati sa XFM. Ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: X FM.
9: Mga katupa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nga sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. May Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: 7 in punto.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Mayong gabi sa mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyo pagpaniapon? Amit sudan nyo da? Ngayo, bi? Sa mga katropa natin nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays today, happy happy birthday, gid! I-enjoy ang inyong birthday, i-enjoy ang chance nga ginhatagan kamo sa nga isa pagid katuig, no? Para nga maupod nyo ang inyong mga pinalangga sa kabuhi, para maka-enjoy sa life, para nga malabot ang mga lugar nga wala nyo pa nakadtuan. Diba? Dapat mangin grateful kita sa tanan nga blessings nga ginahatag sa aton sang Ginoo, diba lang? Dapat kabalo kita mag-appreciate. Kabalo kita magpasalamat. Gamay manaukong dako, mga katropa. Dapat kabalo gid kita ya magpasalamat. O, kung may ginakaon kada subong sa tubang sa lamesa mo, pasalamat ka sa Ginoo. Kay nga, isa na naman nakagrasya, naging bugay niya sa imo, kag sa imo pamilya. O, diba? Kung ginatagan ka mo na isang tsyansa nga may kumpleto ka mo nga pamilya, please lang, hindi nyo man pag-uba. Sino man abi nga kabataan ang gusto nga magdako nga broken sa magdako sa broken family, di ba? Wala gid guro sang kabata nga gawish ang amuna. Siguro nagawish pa sila sang complete family, pero ang broken family ba never gid. Sa mga katropa da naton nga nagapanyapo na enjoy lang ang inyong nga pagpanyapo samtang nagapamati sa XFM. La 7:01 na mga katropa ang oras diri sa XFM. Kag ini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ini tanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time subong sa ating nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Upod ko sa technical side, Katropang Alex Saspas. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sample Gold Live Testimony.
1: May ninjakas, ha? Tinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Sample Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sample Gold.
0: Sample Plus Gold. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko inya daw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Sample

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Micaela Daligtib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog ay Tri-Foot Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din Klavo Huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Kung si Alex Nobilia, sang Tanagan Miagaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Hoy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
8: O, ikaw man ka, tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!

0: Oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga kabayan, mga katro.
1: EDSA! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. EDSA! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. EDSA! Komentaryo nga direkta sa punto. EDSA! EDSA! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang Katropa mo!

0: Oras sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:10 na mga kabinan, mga katropa. Mayang gabi sa atong mga kauturan, sa atong mga kabinan, diriya sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Naka angkon kita mga kabinan sang manaynaya sini nga panahon, no? Daw naka naidlaw kita mga kabinan sang silak sang adlaw. Pagkatapos nga nag mayo ang panahon na ito diriya sa syudad sang Iloilo mga kabinan. Pero kaya na sa aga, otribli ka baskog sang ulan iya sa area sang Pabia kag Santa Barbara. Daw paribre sa una to nga sa Santa Barbara iwan ang ulan samtang da pagabot mo iya sa Pabia kag pagadto sa sudan si Rilot tam-an ka baskog ang ulan. Nagbaliskad man kabay ng kainan sa aga hasta gid alas 10 atribli nga ulan nga gatupa makabanan dito iya sa area sang Santa Barbara makamen mga katropa. Mauntat siya tapos ang dugay-dugay ulan man puro baskog. Pagabot mo yaka ina sa area sang Pabia dira sa may aganan ati malayang dalan. Hasta sa buong makabayan na nakaangkod kita sa mayo sining panahon diriya sa sudad sang Iloilo makabayan ng makatropa. Pakita ang silak sang Haring Adlaw makabayan ng makatropa kag nakatsansa nga nakapamulad sa ila sining mga labhan ang mga Iloy sa Puloy-an. Ang oras diri makabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11 na. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Naga broadcast kita mga kabinan diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Kining XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM banda. Ngamon nga frequency 100.7. Amon sa una ang frequency sang C100. Nakagi man niya makabanan sa number 1 sa survey diri sa Iloilo subong ginaparagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network kining XFM Radio Patrol Iloilo. Naka live stream kami makabanan sa amon sini nga social media account ang XFM Radio Patrol Iloilo amon ang amon sini nga page sa ang amon sini nga account is XFM 100.7 Iloilo mga katropa mga kabanan. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe ka mga informasyon lakip man ang isinima pa shout out sa buong gabi makabanan sa ika yes in way being adlaw sa bulan sang Agosto. Wow, dali lang iya makabanan dali lang iya matapos ang mga inadlaw makabanan sang Agosto. Dugay masaylo na kita sa inadlaw sang Berman sa September na makabanan mga katropa. Gani ambal sang iban pag-abot niya sa bulan sang September may pag-asa. May pag-asa ko na makabanan kati ang ilay ginalantaw ang posibleng nabato nila yung mga cash gift kagasungman, mga 13th month pay nila makabanan, sana all. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na makabanan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag naka-live stream kami sa amon iyang YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga pa-shoutout kamo sa buong gabi sa Taranga Celebrate sa ilang birthday, sa buong adlaw mga kabanan, pwede ka buong kapadala sa inyo siring nga mga mensahe, inyo siring mga greetings sa amon nga Facebook page. Kung gusto niyo iyang mga kabanan nga private message, sinabi gidabi kung may mga reklamo kung muna sa barangay ninyo, tuduhin niyo reklamo sa mga barangay official niyo. Kaya wala pa makabanan sa patimaan nga ma-postpone ang barangay kag SK election, tuduhin niyo nga reklamo kay parang manasig ang ila sini nga pag-akto. Amo ba lang ini makabanan nga makatilaw kamo sang may dahil sini nga serbisyo sa mga barangay official kati lapit ang eleksyon kung si Vice Governor Diboke pa si Mayo. Mayo ba lang nga sini nga kung may ginahulat kita sini nga kay daw ginahalungan natun. Kung bagay, hindi mo na pagalungan na pabanirbisyo mga wala pa sa patod kung ma-postpone ang barangay eleksyon sa November 2 sini nga tuweng. Dapat samtang nagahulat kita makabanan sa desisyon sang House of Representative kung bala mapospono kung hindi ang barangay eleksyon. Halungan tagi na iyo sinipang panirbisyo. Hanong kamo sa inyo panirbisyo kay drak amo iya nga pagkabasihan kag sa drak amo iya desisyonan sang inyo sinipang nga mga constituents. Ang iyo sinipang nga mga butante makabanan sa barangay ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 makabanan mga tropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita makabanan sa August 19 edisyon sa aton na programa. Kina-welcome namon kamo sa buwag gabi makabanan mga katropa sa aton nga program Headshot. Kagihapon yung katropa ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Maupunan kita ng katropang Alex Aspat, tumto balas 9 ang tak na sumuha gabi. Kaga, dugay-dugay, atun sila yung koneksyon sa atun ng news center. Upon kang katropang Bia Joy Subaldo, mga kabanan mga balita sa palibot sa nga Pungsod, Pilipinas. Kaya daw, daw ginaplano naman karon mga kabanan sa Senado. Kasi luhon naman iya ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa last 3 sapon, tob-tob matakan. Tekon si private prosecutor Lon Nakapunan siya okay ah ya okay na siya nga kaya ang tuyo makabaran sang aton nga mga senator judges mas mahay ko nung hapon kay madamo sa nagapamate no ilabi ng gidabi nga nang paugli wala sa ilang nga mga buhi wala sila opisina kapauli sila sila puri ang sakay sa mga private vehicle makapamate no pagkatapos nag off na sila opisina daw mo nang ila sila plano so bungay no ka kun ano ning ila nga pagkadesisyonan kati istoryahan pa ni makabadan sa plenary kun bala da yun non ini pero ang isa sa mga proposal ha ibalik ko na makabanan sa hapon from 3 p.m. tob tob takan tige kun si Attorney Kapunam siya ti okay gina siya okay na kay gusto man niya makabanan ni Vice President Sara Duterte yung padasig ini ang impeachment hearing batok sa iyago di balaan ko ng tao kon anong iba na makabanan kamaturan diri mga katropa sining mga reklamo batok ya sa kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na nagapamati ko makabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sige na padala ng inyo sining mga mensahe ha inyo sa mga greetings inyo sining mga pagpanamayaw sa inyo sining mga friends personal friends kagsoman sa inyo sining mga Facebook friends kami bala magtamayaw sa ila ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na makabanan mga katropa mga balita nasunal nga itong tanakayon subong nga gabi mga kabayanan mga katropa may kangtanan ni mga kabayanan sa natabo dito ya sa Ateneo de Zamboanga nga gina pakabay karon mga kabayanan sa gobyerno partikular mga kabayanan sa DILG nga kung pwede ko no ining naman nagkumbanan nag-share kag nag-post sa video to barang nga nagatiro ang grade 8 ako ng grade 8 no kay man damo abi kahapon gudwa nga grade 9 kuno grade 8 pero actually nagba nang official subo nga grade 8 kini ini ang suspect makabayan nga bata sa isa ka custom officer dito ya sa Sabuanga mga kabayanan may naglaptang video sa social media nga nagauyat makabayan sang isa ka pusil ining suspect pagkatapos gina-live niya sa isining Facebook, nakita ganyan makabayan ang pagpuswak sang bala sa kanyon sang pusing winning ginawiyatan sang suspect. Nga ang puntariya, amo makabayan ang maestro sa nambitan ng burutuan, Ateneo de Zamboanga Junior High School. Timayan ang kalamaygo makabayan ang mutukon nga ang nagpalupok naman sa Daigo, ini makabayan ang grade 10. Kagsang ulit, puntarian yang pusil si Isin nga lawas. Kagati mo na masakit man kahit ay na patay man ang nabitan ng suspitsado mga kabinan. Pero ang gobyerno sa mga kabinan, nag-investigar kung diin ba na naghalin naman ini mga kabinan ng mga pariyos din ng mga sitwasyon, no? Kaya actually, hasta ganit si Press Secretary Claire Castro, Tony Claire Castro, ang doon nag-trending subong bangod sa yasin ng mga statement, yasin ng mga manifestation, sa yasin ng press conference, parti sa mga maestra ba na? Parti sa mga maestro? Nga siya ti, may harap ko ng mga maestro, ginaligar iya ni Tony Claire Castro, kasi may iban ko ng mga maestro, may iban ko ng mga maestra, nga wala man ko nagatulo ko sa hindi mayo para sa ilan sa mga estudyante. Nga mo ni makabayan ang gin-react naman sa grupo nga act o kon ining party list makabayan nga act teacher so kon act party list naging nag-react sila sa sining statement makabayan na ni Attorney Claire Castro, mga kabanan, mga katropa. di may pagpatag ya si Atty. Claire Castro. Ibalong tayo makabalan ko na rin siya ipapatag. Kag hindi siya pangayo makabalan sang apology sa grupo sa mga maestra na nag-react sa SD nga statement pagkabalan mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.20 na. Kag sa mabalita, lokal nga itong tanakayon subong gabi. Ining follow-up na itong mga tropa, sining kwa bala, ang isa ka vlogger ito bala nga bana nga naglutang sa sining OFW ng asawa. Dito sa sityo kamalatong Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nagpalagyo ni siya sa iya gilutang iya sining asawa. Sa atubang mismo sang iya sining sang iya pamilya sa kasaba niya no dito sa Carles sa Bangkal Carles kag arap man iya sining nga bata nga ti enjoy kon taning bata naga preparar ang iya sining bata nga 10 year old agud nga mag-celebrate sang ilang sang iya sining nga birthday advance celebration sa birthday apang masakit pa kabadang nga birthday gift sa iya sang tatay niya kag inlutang sang suspect nga tatay nga vlogger ang iya sining Iloy nga lima pa lang kaadlaw nga nagbalik sa Pilipinas sang inisya makabanan ang nagatrabaho dito sa Dubai. Pagkatapos sa insidente sa itong Domingo, nagpalagyo ini ang suspetsado sa dito sa Real Inago sa iyang amigo sa isa ka barangay sa Dumaraw. Kaya ang pinakalitis makabanan, siguro tinadlok pa niya siling amigo yan dito magtiner ini ang suspetsado. Kati pa si Lamita pa siya kagway kung sa bala i-reklamo siya ang kodling criminals. Tigin kwa niya iligin konbinyo niya na magsurrender sa pulis. Kag siligid lamang nga aga makabanan ining suspect nga si Jeffrey Pacardo alias Ka-Ati Vlog. Ang formal nga gin baton nga nag-surrender dito iya sa San Rafael Police Station kaman ining nabitan nga suspect taga Barangay San Andres inisya sa San Rafael Iloilo. Ibalaw ang tamang kabanan kung ano ang yasini iyang ano nga ang gin nino nga ang magito yang iyang desisyon nga tiruhon niya nga asawa niya. Standby ka magkabinan diri gyapon sa aton pagpangalagad sa XFM. At toto, may arad na ito. Ano, ang iyasang Carles, yung PS lang gulga biton tabla. Nakamagsyat lang. Para daw kwan kita, nasigurado kita, no? Ang dugang balita, magkabinan diri gyapon sa aton pagpangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, magkabinan, magkatropa. Wow. Sino man iya ang tuntang bawaw, mamuyayoy ko. Mga propasensya niyan ko, ha? Kay... Sino man iyang tarso yang nagpangginbuka ito yang imahin sang San Jose iya sa simbahan sang gimbal. Wow. Kaman kita yang mga Katoliko nagapati kita sa iya makabanan sang sining mga santos. Sabi ko nga ang may makita kita nga ginabandal o kon mga ginapangwasak nga mga santos. Lain ang aton sini nga pamatyag. Lain ang aton sini nga gina batyag sa aton kaugalingon. Kati iniya gina pagkasantos sa aton mo. Bailan na sila kundi sila magpati sa muna ano, ibang mga riyo na bailan sila ya, hindi lang yung pagilabteng, hindi lang yung bala pagilabteng amon yung pagtuo. Kaya amon naman, sunda lang yung inyo, yan nilang pagilabteng amon yung pagtuo. Kati, nagpagbuo ang makabanan sang statement si board member Juan Herminanda no taga Gimbal kag si board member Rica Jean Garinci taga Gimbal man ni no sang ila sini nga reaction nang tanan si makabanan sa pagbandal o kon pagguba pag disrespect sa imahen sang Senior San Jose dira makabanan sa simbahan sang Gimbal makabanan mga katropa. Kag ang barantayan subong nga ginaistoryahan no ni parte sa barangay kag iske election madayon bala ko rin di amo ning ginabantayan kay mga almost mga 57 days na lang kulang-kulang sa isa ka bulan antes makabanan nga hiwaton ang barangay kag iske election di ang bot may nga gaw ini kay sa August 4 may tatlo ka mga bill makabanan nga ginpasar sa House of Representative. Pareho lang tanan ang content niya. nga ipa-postpone ang November 2 nga barangay kag iske eleksyon kag idog idabi no sa December of 2028. Dito ah ibalon ta ko na nakadto ng status ining tatlo ka mga bill nga ini. Mahinga gaw ba ini makabanan nga ma nga maaprobahan sang House of Representative. Anong mga process ini? Agod nga mangin isa na isa ka layi ka man, di ba ni pwede nga resolusyon lang ka dapat nga layi gidiyang ipasar sa makabanan nga pirmahan sa presidente nga nagapasugot makatropa nga pag-postpone sa barangay kag iske eleksyon. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:25 makabanan mga tropa, pero pabay ilalang pa ng partiya panumdom ninyo iya sa mga barangay eleksyon sa mga barangay official naton. Ang inyo sini nga tamdon, ang inyo sini kayo labas, kaya man importante nga makita sa inyo sini nga mga pumuloyo nga nga pisik-pisik inyo sa kapitan sa pag paderibisyo sa kwana sa atun barangay, di ba na? Laing gini akon kwa kay mo yakon na kondisyon labas mo inabinagin mga bisan pagpunong musta lang bala daw may hangpon ka bala so dapat wala ka mo sa nabatyag sini nga balatian inabinagin abis sini isang mga bambal ka mo hindi kuya magbaray sa buong kabinasipon ako may lanat ako may trangkaso ako basi kung malaptan ka mo para nga sigurado permi kondisyon si kapitan permi kondisyon makabanan si kagawad maginom ka mo sa premium D3 kabanan premium D3 ginpabaskog ginpaepektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosipon hilanat ka trangkaso hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sini nga balatian proteksyonan pinagi sa paginom sa ang pinakabago kay epektibo nga premium D3 kay man ang premium D3 makabanan mga tropa mayara siya nga vitamin D3 kabayara siya nga virgin coconut oil kag mayara man siya nga moringa oil extract di ba laging puga nga dugos makabanan sang malunggay ang premium D3 may kapasidad di sa gali sa pagguba ang pagpatay sa mga bakterya kag may resist sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties ang moringa oil sa premium D3 puno inis ang vitamina mga kabayanan minerals protina kag may 110 kaklase nga antioxidants kag delay isang skinny jing kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabayanan mga katropa. Ang oras sa alas 7:27 na makabit ng mga tropa. At tulad ba doon ng mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Pagiya sa aton ng News Center o Ponte Katropang Bia Joy Sobaldo makabit ng mga katropa. Pagiya po ng aton sini nga pag-follow up mga katropa sini nga tabo dito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga makabit ng mga katropa. Ang highlight naman ang Pilipinas. Papati ang pati ang payagan mga katropa sang China nagbalita mo parte sining natabo dito kapon sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Ano ba kabinan sa ato ang sini opod si Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards, nagapabilin nga suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga University. Buwas nga adlaw, Agosto 20, kasunod sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sang duha ka mga estudyante. Sa memorandum nga ginpetsahan Agosto 19, ang class suspension ang magahatag sang bastante nga tion. Agod hatagan pagtamod ang safety kag well-being sa mga estudyante kag manunodlo. Nagapakigangot man ang university sa otoridad kag iban pang ahensya angot sa insidente. Nagapangabay naman ang pamunuan sang eskulahan nga likawan ang pagpalaptas ang unverified information kag sensitive ng mga pictures kag respetuhon ang privacy sang mga biktima. Samtang ginaimbestigaran sa Department of Interior and Local Government ang gaming kag-chat history sa grade 8 student nga suspect sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya, luyag nila may baluan ang rason kaga kompleto nga sabat sa natabo. Kunay baluan nga duha ang napatay sa insidente ini among grade 10 student kag ang mismo nga suspect. Ginaimbestigaran naman sang mga otoridad kung paano sang suspetsado na pasulod ang duha ka mga pusil nga gingamit sa eskulahan. Na-recover sang pulis ang bags ng suspect nga may unod nga ammunition magazine. Nagahingyo si Rimulya Katropang Board sa publiko sa pag-set aside sang politika kag pag-prioritize ang safety sang mga kabataan. Samtang sa dugang pangabalita national ginatulod sang mga senador ang masugot nga security sa firearm access kag review sang juvenile justice law sang Pilipinas kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Zamboanga University. Nagapanawagan si Senator Chis Escudero sa pag-review sa Republic Act No. 9344 o kung ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa tunga sang violente nga insidente nga naga-involve sa mga pamatanon. Suno kay Escudero nga mayara sa mga mechanism para sa pagpasabat kag rehabilitasyon sa mga minor di edad nga naga-violate sa laye aping apang kon mayara sang mga gaps sa implementation trabaho nila nga i-address ini. Para kay Escudero nga ang mga insidente sang damlaglang ang naga-highlight man sang concern angat sa gun safekeeping, school security, mental health kag exposure sa mga kabataan sa violent online contents kag online games. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga i-set aside ang mga issues nga may immediate implications sa safety sa mga kabataan. Lakip sa nagapanawagan para sa stricto nga enforcement sa gun laws kag mabaskog nga safeguard sa pagpugong sa mga minor edad kag unauthorized individuals nga maka-access sa firearms amo si Senator Loren Ligarda. Ginpayag ni Ligarda nga ang ownership sa firearms ang nagalakip sa serious responsibilities ilabi na sa ila duty sa pagsigurado nga wala sang access ang ila kabataan o kung unauthorized person. Samtang sa dugang pagid nga balita gin-flag ni House Assistant Minority Leader Chel Jocno ang pagbuhin sa pondo para sa education sector kag iban pa nga social protection program sa idalom sang proposed 7.2 trillion budget para sa 2027. Ginatumo diri ni Jocno katropang boards ang mga masunod. DepEd budget ngayara sa 916.7 billion gikan sa 961.3 billion pesos. State universities and colleges budget ngayara sa 134.5 billion gikan sa 137.9 billion pesos. Commission on Higher Education budget ngayara sa 34.6 billion pesos gikan sa 47.5 billion pesos. Technical Education and Skills Development Authority's budget ngayara sa 20.8 billion pesos gikan sa 26 billion pesos. 30 billion pesos naman sa reduction sa Department of Health budget kag 50 billion pesos reduction sa PhilHealth budget. Bangod sini katropang boards nagapanawagan ang mamalida sa House Appropriations Committee nga i-review kag i-prioritize ang funding para sa mga eskwelahan, state universities, health services kag social protection. Samtang sa piyak naman nga bahin luyag ni Vice President Sara Duterte nga mapadasig ang impeachment proceedings batok sa iya ilabi na nga ini papatod ang mga allegation nga iya ginaatubang. So nagay ni Duterte nga iya ginabilin ang impeachment proceedings sa iya spokesperson kaga defense team para sa Vice Presidente nga ang prolonged process ang nagabilin sa publiko sa paghunahuna kun bala matuod ang mga allegation batok sa iya kag nakasaad sa 1987 constitution nga kinahanglan madasig ang proceedings. Ginpayag man sini nga hindi matuod nga in caso personal siya nga magtambong mapadasig ang proseso sa impeachment bangod fully represented siya sa iya nga defense team. Dugang pa ni Duterte nga ang mga abogado ang gintas sa pagpresentar sa mga testigo kag pagpatigayan sa cross-examinations sa proceedings. Samtang yara gihapon sa unassigned status ang anay chief sa security team ni VP Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante La Chica. Ini ang ginpayag sa Philippine Army matapos nga iya pangalan ang ginmensyonar sa impeachment trial kagin question ang iya pag-uyat sa confidential funds. Matandaan nga Oktubre 4, 2025, gin-relieve si La Chica bilang Vice Presidential Security and Protection Group kagin buslan kay Lieutenant Colonel Joseph Israel Ilio Sida, sunod kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala. 2024, katropang boards ang unang nga nabatian ang pangalan ni La Chica sa investigasyon sa House of Representatives ng 2024 matapos nga nagtestigo si Gina Costa, former Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Dirigin tuwa ni Costa nga iagin turnover ang 125 million pesos nga confidential funds kay La Chica sang December 2022. Sa among nga tion, nagpanindugan si La Chica nga wala siya sang ihibalo kung paano gingastos ang kwarta. Ginquestion sa mga mamalidha kung nga agin salig sa confidential funds sang Vice Presidente sa security officer sa bylaw nga ini ang ihatag sa mga accountable nga special disbursing officers. Samtang sa dugang pa nga balita National, ginahangkat ni Vice President Duterte ang opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipagawa ang mga travel authorities kagkabugusan nga gasto sa mga opisyales sa gobyerno. Para kay Duterte nga ang transparency kag accountability ang dapat ginapatuman sa tanan nga opisina nga nagahandle sang public funds. Kasunod ini katropang board sang report nga nagahinyo ang Vice Presidente sang cancellation sang iya travel authority. Una man nga ginpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may kinamatarong ang publiko nga may baluan ang opisyal nga biyahe ni Duterte bangod pondo sang gobyerno ang ginagamit para sa iya security kag staff. Ginbuyagyag man ni Castro nga 7 million pesos ang nagastos ang gobyerno para sa security and personnel ni Duterte kadungan sang iya mga foreign trips. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginapananaw sa Department of Health nga magataas ang kaso sang leptospirosis sa pungsod bangod sa pagbahatuga sang masami nga pag-ulan. Nagapanahanumdom ang DOH nga gilayon magpakonsulta matapos magubog sa waha bangod nagapabilin nga fatal ang pamahog sang leptospirosis apang ini ang preventable nga sakit. Base sa data sang ahensya halin Enero, tubtob Agosto tuig 2026, 3,440 ang na-record nga kaso sang among nga sakit sa bugos nga pungsod. Sa among nga numero 220 ang na-record nga mga napatay. Payag sang DOH nga kung sino man ang na-expose sa bahang ang yara sa risgo sang leptospirosis regardless ang edad. Bisan wala sang pilas, mahimo nga makasulod ang bacteria sa atong mucous membrane kaangay sang bibig kag mata. Sunod kay Dr. Ann Dominic Matumba sang Disease Prevention and Control Bureau sang Department of Health. Ginarekomendar man sang ahensya ang pagpakonsulta 24/72 oras matapos nga nagubog sa tubig baha. So far katapong boards, amoning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol, Iloilo man kami ng mga tropa, alas 7.36, mayang gabi sa kaya Idnapuray. Salamat, Gid! Kay Katropang Bea Joy Subaldo, man kami ng mga tropa sa mga balita. Nagikan niya sa News Center, kagati mo ng ngambal ni Vice President Sara Duterte. Dali, ano yung sinin niya? Nga matapos ang impeachment hearing batok sa akon. Kaya gusto may maduan, makabalin sa tao, kung may salab, tuloy man sa akon, wala. Kay samtang nga nagadugay, makabalin ang any proceedings. Gusto iya sa tao, makabalin nga manumpat lang iya sa desisyon niya ang impeachment court naton. Kaya gusto na maduan kung batuod din yung mga ligasyon, ang mga akusasyon, batok iya kay Vice President Sara Duterte, makabalin mga tropa. Pero, may ara pa makabayanan nga mga naka pending nga mga dapat nga resolbahon sa siring impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte makabayanan mga katropa. Ang oras alas 7:37 makabayanan katropa. Pagbalik nato dugang siring mabalita makatropa makabayanan kag tanda kayo tining karambala ining ginaplano karon may mga nagduso nga kuno himuon na lang abi kuno nga i-amend abi ang law on illegal possession of firearms nga i-repeal o kuno i-amend kagimuon nga wala sang piyansa ang kutob sang madakpan nga nagaposes makabaran sang pusil nga wala sang lisensya. E ang ining mga proposal makabanan na natalakay ini ni DILG Secretary Remoria pagkatapos ini nga tabo makabanan nga shooting incidento nga involved ang isa ka minor dito ya sa Ateneo di Zamboanga kahapon nga adlaw. Timbagod sini makabanan daw nakita naman abing iban sini nga mga factor katabo sini nga mga krimen sa Pilipinas. Kakalabanan sini nga mga involved ining mga tawo nga ang mga suspect, ining mga tawo nga may mga gina-possess nga mga pusil, ining wala sa lisensya. Tina ko naman natulupang da naman kag may mga proposal man karon mga mega duso kag mga suggest nga yay mo unta lang bala na nga siya Nobel Band ng mga madakpan nga nagadala sang pusil nga wala sa lisensya. Kaga ang parte naman ng kapatropa na pa naman, no? Na bukaran ining parte sa Ruben Padilla Law ang nagkuan sini ang nagpagbuak sini makabanan mo si Secretary de Moria. Ngamay ada ko na makabanan nga Ruben Padilla-lo. Tedo ning Ruben Padilla-lo nga ini. May ara gid man bala? Ay aton makabanan research ni kun ano anong boto anong Ruben Padilla-lo nga ginahambal makabanan ni Secretary de Moria. Ini para bala kay Ruben Padilla o kun ano ini para kay sino ini? Ining Ruben Padilla lo nga ini makabanan nga ginatumod sang sekretaryo sang DILG makabanan mangkatropa kag ang mayor karon nga talakayo nato ining parte sa barangay na SK election madayon ko hindi. Kay kadamo makabanan sa pamangkot bisan sino lang nga naga masugata naton nga barangay official siya bolsa no madayon ko hindi. El ko ay kukman. Kumari ko na ma-research ko na kon madayon kon hindi. Kasi sa 50 kaadlaw makabanan na bilin, antes ang natalana siri nga eleksyon sa barangay, naging schedule in makabanan sang, sa desisyon sang Korte Suprema, kaya nga gin sit in makabanan sang Korte Suprema, kaya dapat nga masunod ng konstitusyon nga every 3 years, may ara makabanan nga eleksyon para iya sa barangay kag-iske. Kati mo na inabutang sa konstitusyon mo? Kag nabutang, I mean, nabutang sa, na butang sa layi. Nga dapat, every 3 years, may ara nga barangay kag-iske eleksyon kami kung konstitusyon na hindi mo na pwede malibat. Unless nga libaton mo ang kabinugan sining konstitusyon, kagimuon mo nga pasubrahan mo. Di, ang iske kag barangay iya makabanan, layi lang na iya. Pero ang ining regular election, ang parte iya sa presidente, 6 years, every 6 years, parte iya sa mayor, vice mayor, congressman, every 3 years, na nabutang sa konstitusyon. Amin ako nga, ang, may masabi kita nga mabatian, nga may extension makabanan ang barangay, kati layi lang na iya ang pwede makamid sa iya mo. Kinabutang makabanan sa layi nga dapat every 3 years, nga ginpasar makabanan sa Congress nga may ara nga 3 years ang barangay kag iske election. Tama na kun nga ma-amend ya kun ma-extend ang barangay kag iske election, pero may ini makabanan ma-suspend o kun ma-postpone kay ti layi lang yang gag-govern sa iya hindi nga konstitusyon makabanan mangkatropa. Ti ano madayon kun hindi lingkod ti ang bot? Kun madayon kun hindi. Now, may tatlo ka bill nga ginpasar makabanan sa House of Representatives. Actually, sa kabil sa ginagpasar, abo ang bata, makabanan ni Congressman Albie Benitez, nga si Jabi Benitez, sang Negros. Kag may duwa pagin nga nag-file siya ni makabanan, nga pag-postpone sa barangay election sa 2028, kay Ibalonta, lang taong tabi, kung anong status siya sa tatlo siya mga bill, at kag anong process siya ni Manasig Balena, kati sa sunod makabanan sa 50 ka-adlaw, makuanin eh, may ngagaw ini makabanan sa kato niya nga mga congressman. Kag may dapat may harin siya counterpart iya sa Senado. Ang sa Senado, ang nagpasar makabanan sa isa ka bill, amo iya si Senador Chis Escudero. Nga nagpapospon makabanan sa gapapospon sa barangay na iske eleksyon. Nga talana ini sa November 2 sini nga tuwig. Tidong status ini mga bill nga ini. Makingagaw inihan mapasar kag maprobahan sa presidente. Kay ba ng presidente nagambal nga siya ti abi tagain niyo ako sa isang konkreto nga rason kung nga ang gusto nga kag kung nga ang pirmahan ko ang bill nga nagapospon sa barangay kag iske eleksyon. Ang oras tayo makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:43. Sobrang ambal na to nga wala pa ni floating pa ni makabanan ang bill nga ini sa pagpapospon man kun nga dapat aton sa mga barangay official dapat ka pisik kamo perme ha kondisyon kamo perme agod nga makita kamo sa iyo sining nga mga constituents sa iyo sining nga mga pamuroyo go si kapitan daw aktibo perme ha di ba kay liwat sa balon ko musika ko si Vice Governor Lee Andibo kasi may mga ganis linya kung may mga napaabot kita sa linya nga deadline kay siya ginahalungan. Di siyempre halungan magigidang imo iyang labas. Why kasi dapat balati anda? Halungan magigid na pabinerbisyo mo kay base kon makita karon sa pumuruyo nga daw permilag choice kapitan na bis lang tani. Para nga mabalaan na ton kag makakuha ka mas iniyap kung paano pagid magpagsik ang lawas niyo, paano pagid magpase ang lawas niyo, kondisyon labas ninyo sa 50 kaadlaw antes ang barangay Gagiske election, mamati kita makabalin sa mga tips sa ikanya kay Dr. Reminito Oy kung paano kita makalikaw sa banatian sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:44 na makabalin mga katropa.
2: X FM.
3: Yes, Lord!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Visionix, marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Unti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Sample Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, pinikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit magdalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, trinutunan rin na wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minch, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong

0: Travel Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, Health.
4: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
0: No more. Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Chronic pain.
5: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever.
5: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
2: Mag-assist pain.
5: Kalang pain.
2: Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sistapain. Bibili sa mga butika.
6: Diet na kumuwasa.
2: XFM.
7: Patroba mo.
0: Exciting.
8: Mga katupa. Exciting.

0: para sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 7:54 man kabilan man katropa man gabi kay Edna Poray. Kamusta na subong sa Aribadok Edna Poray? Ay draman makabalan kay Jerry Adorno Climino sa Haniway. Kamusta na Jerry panahon? Kanya kispino sa mayong gabi katropa pang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko Bing Bing. Gapamati subong sa programa mo katropang Phoebe. Salamat gid kay Bing Bing ha. Dira kay Nyek Espinosa mayang gabi gid no. Kay Nyok Jin Jin siya boards no kay boy present dia sa Puaw Plaza Pamaligya State Food sa bauti nami ng negosyo mo Nyok Jin Jin no. Dira kay Nyok Jin Jin masi mapakal ko muna sa Street Food sa Plaza sang Maligya Street Foods na sa kay Nyok Jin Jin na namitra ng timpla na sa Puaw Hamtik. Yan, aring kay Nyok Jin Jin sa Puaw Hamtik na basket gali si EP Quilino. Go, go, go! Pass to EP Quilino to Nyok Jin Jin. Pass shoot! Foul! Nyok Jin Jin! Dila kay Nyok Jin Jin sa Puaw Hamtik Amtiki na basket ko no si EP. Si Epi Aquilino, go, go, go! Salamat kid, Nyok Jin Jin, ha? Salamat sa mga nag-luto dira makabanan sa street food, sa fishball, sa kikiam. Kapamati sa aton sa XFM, kagkamusta dira ang tanan nga taga-puaw, Hamtik Antike. Med nga gabi, sa aton nga makaturan, sa aton nga kabanan, halong kabuda ka mga agi sa Saraga, kami mampila ka mga barangay sa Saraga nga ginbaha. Pariw dira makabanan sa Inagdangan Sur, Inagdangan Norte, Inagdangan Sentro, Daway Sur, Tuburan, Solbod, Manunang, Paho, Sambag, Halaod, Sor, Kagsigangaw. So anong kamuna kay ining mga lugar makabanan, amo ining mga mayor nga alagyan na pagwaya pagkanto dito ya makabanan sa Barotaka Nuevo. Halong gid no. Aton sini makatoran dira kay nagaawas gyapon ang tubig dira bangod sang padayon nga pag taas ang tubig bangod makabanan sang ulan na. Nga gyapon siguro nagatupa dito ya sa kabukiran ha. Daga pa katrom Alex aton koneksyon abi to sa kwan sa pag-asa abi. Meron tabing pinakaulihing kabereng kamitangan sa aton nga panahon sa pag-asa. Antes na tutulakayo ng aton sinayang mga isyo. Kaya man, nga nakita yung ang New Lucina. May mga sa Pasil to nagbaha. Kag sa may dawis to sa Ototan, nagtaas tubig kain na. Siguro bagod ba na sa padayon nga pag-tupa sa kumulan. Liga pa yung katapang Alex sa aton koneksyon sa pag-asa. Para may ideya kita kung kamusta makabenan ang pila ka mga porsyon o kung pinakabahin niya sa aton nga probinsya. Kung padayon makabaling nga nag-ula, no? Kaya diri sa aton sa sudad, daw nagkulpa na yung ulan, nagba na gana iyang adlaw. Pero kay Naya, hasta sabong utog, ulan to iya sa Satabara, kagito iya sa Manyo Lucina, Saraga, kagati ang tubig, yung makabaling nga nag-awas na iya sa may Saraga nga area, kagyo Lucina, ang halina dito iya sa area sa Kalinog, nga nag-aagi dira makakatropa sa Kalinog, agi ng Pototan, ako ng Kalinog, agi sa Pasi, nga Suba, pagkanto makabalan sa San Ricky, nga Suba, kag sa Pototan. Makabalan sa ato, silingalan number one, si Engineer John Baron, sa Pag-asa, Iloilo. Engineer, mayong gabi, lang kayo subong dili sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Upon mo dili si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales.
1: Hello sir, mayong gabi, kag sa ato man, mga side palamati, latest na weather update na ton, sa adlaw, sa nga, Wednesday, August 19, 2026. Sa aton nga update, may pagkita ka weather system nga gina-monitor. Tatlo sini is ang bagyo and ang isa is ang southwest monsoon. Unang tanihan ang mga bagyo naton, particularly in sa sulod sa aton nga far, si Tropical Depression Nenen. Kaya na lang sa last 4 sang hapon, ang sentro sini nasa kalayon 375 kilometers northeast sang Itbayat Batanes, may maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Present movement is west northwestward at 35 kilometers per hour. Medyo dasig niya ang iyang dalaga no, and ginexpect niya naton nga either mag malabay or Magellan Fall sa may northern coast sa Taiwan by tomorrow evening or Friday early morning. Once nagamat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, no, magamat-amat man siya hina, eventually himo na lang siya isa ka low pressure area. Kaduha na ito nga bagyo, ang saman ka tropical depression, pero sa guwagis ang ato nga par, sa kalayon ni 905 kilometers west of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds, 45 kilometers per hour, malapit sa iyang sentro, kag-gustiness nga pwede mong labot sa 55 kilometers per hour. Movement niya is northwestward at 10 kilometers per hour. Medyo good news no, kay northwestward ang iyang dalagan. So, papalayo ni siya sa ating nga landmass no, and going towards either China ni siya or southern parts ng China, and expect man isa naton nga magahina and eventually may mo na lang isa ka low pressure area. Katatlo naton nga weather system, amuning bagyo sa subong nang intensify na sa isa ka tropical storm category. Kaya na lang sa alas 3 ang hapon na sa kalayon ni 3,005 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds is 75 kilometers per hour, malapit sa iyang sentro, kag-gustiness, na pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Ang iyang movement is almost stationary, mga baka almost stationary, doon wala siya gawa, nagahulag. But na ano no, sabi sa atong data for the next coming days, may ano siya no, generally northwestward ni ang iyang dalagan. So sa subong abi, ang iyang location is medyo dalum-dalum pa siya, east of northeastern Mindanao, pero pasaka ni ang iyang dalagan no, northwestward ni. So samtang nagpasaka siya, may chance na siya actually no, nga magsulod sa aton nga park. So, sa mga abing location niya, medyo layo-layo pa no, layo pa sa boundary line na to. Actually, wala pa rin siya kalabay sa Guam, layo pa rin siya sa Guam. Pero nakita na to nga may potential gilin niya siya nga magsulod Japon sa aton nga par. Possible nga entry point niya is ano no, sa may upper right corner sang par. But take note lang na to, kaya hindi nga bagyo malayo pa. So may mga possible changes pa rin sa iyang track, at may possible changes pa rin sa iyang intensity. Kung may mga changes kita abi, ang ano nato no, ang forecast nato nga pag ano no, pag sulod niya sa par and pag epekto niya sa southwest monsoon, basi maglain man na. Ginalantaw nato na based sa subong, based lang sa current data nato is possible masulod siya sa ano no, sa upper right corner sa par, and possible ma enhance man siya sa aton nga southwest monsoon basi siguro mga Sunday or next week. Pero kung may mga changes kita, basi pwede pa na siya maglay naman ng aton gid nga ano no, nga i-monitor gid pag preparahan no kay ang aton nabing tiempo subong. Medyo good news man no, kay nag-improve ang mag-improve ang aton nga weather for the next coming days. Pero muna nagaling no kay may ano na naman kita, another enhancement, possible enhancement sa southwest monsoon aton. Ito yung epekto nga daan sina sa aton kay ano no, naka-experience siya, nagkita siya sa mamunog na ulan, kag naka-experience siya, nakita sa pagbaha. So, kung may another enhancement na naman kitang enhancement ka southwest monsoon na scenario, ang ato na nga, ano no, posible na siya, ang mga areas na ito nga susceptible na sa baha or kagi na ginbaha, mas dasig pag ina nga bahaon. Kung may ano na kita no, kung may enhancement na naman kita sa southwest monsoon or may mamunog naman tanga mga ulan or frequent rain. So, muna ato nga balantayan, kaga dapat preparahan. In terms naman sa ato nga, ano no, nga tiyempo diri sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique, kaya sa may Aklan, gil-expect niya po na ito ang magalubon nga kalangitan, nga may chances ang scattered nga mga pagulan, pangilat, kag panag-uob, epekto sa nga southwest monsoon. Pero for the remaining provinces, diri sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies na kita. Mula nagaling may mga nagya po no, or atsansa sang mga isolated na mga pagulan, pangilat, kag panag-uob, dalas ang mga localized na thunderstorms. But based sa aton nga weather outlook, no, mag-improve naman ang aton nga weather, eventually mag-ano naman kita ng fair weather naman kita, and most likely siguro na mga localized thunderstorms na ang aton nga weather system. But hindi kaya po magpakampanti no, kay may possible scenario naman kita sa aton nga enhancement sa southwest monsoon. Ang aton nga hangin sa subong ay sa makasarangan tugtong nga baskog sa direksyon ng bagatman na katundan. Ang muna magadala sa kasarangan tugtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtungod 6:07 kinasang hapon. Magabot lak ini 5:40 buwan sa aga. Ang muna ito na latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
0: Engineer, ini ang winter disturbance kasi guwa sa Pilipinas nga nagasintro karon sa may Mindanao. Low pressure pa lang ini engineer.
1: Bali ang iyan current nga ano sir no category is tropical storm. May international name siya nga si Saudel.
0: Okay, bagyo na siya no pero layo pa sa aton din sa pungsod Pilipinas. Pero may chance nga magsulod dire sa par engineer.
1: Yes sir, may ano ni siya, may possibility ni siya nga magsulod sa aton nga area of responsibility no. Ginano naton ginalantaw naton kasi over the weekend siguro earliest nagid naton siguro over the weekend no and posible nga magsulod man siya sa par next week. Depende sir kay ang ato na bining bagyo sa buong medyo ano ni, medyo malayo-layo pa actually bago lang gini siya nagsulod sa aton nga ano no monitoring domain. So tamaan ka ni siya kalayo. So expect naton mga possible changes no sa iyang track, possible changes sa iyang mga intensity and of course possible changes no sa in terms sa increase pagsulod niya sa aton sa par and the possible changes man no, sa mga inadlaw kung din magpa-enhance sa southeast monsoon.
0: Okay, bangod kay ari ini siya sa storm category, ra pasubong sa Pilipinas daw no? Pa buto ba nga kon mag-maintain yang yesling category sa storm, mabubas ko klase ni weather disturbance sa engineer.
1: Yes sir, ang aton, well actually ang aton nga mga ano mga bagyong yung mga aton nga kategory baskog naman na siya. I-expect natin ni since ano pa ni sir, medyo maliloy ang distance siya yeah, from the landmass and dagat ni nga daano, puro ni dagat ang iyang labayan. So kung sa ako nang expect ko na mag-intensify pa niya no. Hindi lang niya siya, ano, hindi lang niya siya mag-tropical storm, possible pa niya siya, basi mag-severe tropical storm category pa siya or even typhoon category. Actually wala kong magiging na-roll out ang possibility nga ano no. Possible ba siyang intensify siya sa super typhoon category. Depende kung ano no, depende kung ano na ang iyang category once dahil na siya dumpi sa may Taiwan kaya may join din be favorable ang environment sa may ano no, sa may Taiwan na Japan. So possible ba si once magsaka da siya matamat man siya hina but ang ini nga bagyo ano man siya so far sa subong manubo man ang chance nga mag-develop sa or should I say maglabay sa aton nga ano no nga landmass pero mura galing may ano no may enhancements ang southwest monsoon nga nakita nato no nga posible matabo.
0: Pag sulod yas Pilipinas engineer anong ipangalan sini sa iya?
1: Yes sir, naka-ready no ang iya nga local name si Obet.
0: Oh, bet, no? Kaya yung balak ko nung basta gani ko na magbilop ang isa ka with the disturbance sa sentro sa Mindanao, ang iyasin ko nung track na posibilidad nga panapit ini diri sa aton sa Western Visayas, may posibilidad ba na ini engineer ang ilalang taon niyo sa pag-asa?
1: Yes, sir. Ano no, may ang mga bagyo na ton, actually, ano na sir, may mga historical data kita na da, no, sa mga bagyo na ton nga nag-develop sa mga specific na mga binula no so actually damo-damo na na siya I think mga ano na no the last 80 years na bagyo and actually na ano na nato na dumedyo na figure out na nato no ang patterns ang sininga bagyo mga usual niya nga dalaga no of course hindi naman makontrol kaya ito syempre may mga environment kita nga environment sa aton nga ano no nga kadagatan nga nagaplay man as a major role sa in terms sa ano no sa dalagan kag intensity sa aton nga bagyo same man sa mga ibang nga weather system no nga present sa aton mga diri sa Western Pacific so hindi na siya maano ma-control gid sa may times gid nga malain gid ang iya nga track no pero ang usual nga track naton kung ano lang no sa mga normal niya nga dalagan sa mga bulan sang August usually nagano gina siya nag saka ang aton na bagyo no actually hindi lang sa August but during rainy months naton June, July, August, September usually nagasaka na siya manotice man nato no nga ang mga bagyo for the past few months ang damo actually nagtuo ang bagyo no and puro siya nagsaka diri dampi sa may Taiwan southern parts ng Japan and eventually nagalandfall sa China and same no same pattern man nga nakita naton similar sa mga pattern nga na ano naton for the previous previous years na pag collect naton some data ang balat tayo nang git siguro nato na manang pagamot na sa mga ano sir no last quarter some 2 or 4 months kay nakita na ton sa na-mention ko sa earlier no sa past historical data na ton mga about 80 years nga kung ano gali kung bare months or ano no or last quarter na sa aton na tuig usually kung ang bagyo na to nag-develop sa medyo dalum-dalum na siya kag may tendency kisaya nga nag-approach sa Mindanao or sa Visayas.
0: Okay. So balantayan nato rin eh ang bagyo nga sagwa sa Pilipinas kag may tendency nga mag-consent sa magsunod sa Pilipinas kag pagilanan ni siya nga si Bagyong Obet. Salamat gid engineer.
1: Thank you sir and may gabi.
0: May gabi dapat. Magkabit natin ang koneksyon sa Pag-asa upod kay Engineer John Barong.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bantayan naman kabinan ang bagyo nga ining alas sa Pilipinas kay na, aras na nag-develop abis diri sa may idalom sa Mindanao eh. So, basta yung magkabinan sa historical data nga na actually na-establish na ini sa Pag-asa na basta ganit nga mag-develop iya ang bagyo magtuo ang bagyo sa somewhere sa Mindanao and Surigao area. May tendency kaya yung makabalan ga cross ini diri sa aton sa Western Visayas or Visayas area. Ga parapit ini sa diri makabalan sa aton niya sa Visayas area. Basta magsunod na makabalan sa gay lapit na sa Bermans bala. The forecast makabalan sa mga aton sini nga weather forecaster sa Pag-asa. Nya daw sa subong pa lang ha, ang scenario daw do baskog ini nga bagyo. Although storm category siya daw ginalantaw lang daw bangod kaara sa subong sa tubig sige gyapon ang hakop niya sang tubig nga muning kapabaskog gapa enhance makabanan sining bagyo nga ra pa sa gwa sa Pilipinas tiwas ka magsulod ni makatropa sa Pilipinas di ka bay pa nga madamo sa scenario nga matabo nga magkwa sa balak maghina siya nga hindi siya makaapekto diri sa aton makabanan sa Visayas area pero sa giyapon ng kabinan, bagod sining sa ang bagyo nga dito na sa babaw, daw gina-pinehan so kung ginabutong niya ang hangin na bagat. Abrikon nga nga gina-forecast ng kabinan sa ato sining mga weather forecasters, Pag-asa, nga sa masunod may nadlaw, base kung magbaskog ang ato sining nga bagat, ilabarigay dira sa area sa Antique, oy dira kay Nyok din din ha, halong gumada kay daw maunanan ko na subong ng Chimpo sa inyo sa Antique. Abot kamusta dira subong Nyok ha? Ang panahon din sa subong sa inyo sa Hamtik. Mayang gabi kay Ma'am Mary Ricabar. Yeah, good evening. Take care and stay safe, healthy. God bless you and your family. Man sa imo, Ma'am Mary, ha, dira sa Florida. Anong ikaw dira? Kag sa imo mga pamilya, na, dira sa mga personnel sang Mary's refreshment. Dira sa sa kilid dya. Sa tubang lang sa lapit sa Black Gym. Sa Barangay Bulila, mayang gabi dira sa inyo, ha. Kagasuman kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Yeah, good evening. Aring kay Ma'am Hermiti. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:12 makabanan mga katropa. Diri kita mga katropa sa pagkatag sa inyo update niyo. Ilang pay kang tanan makabanan sa gin file nga bill o kon house bill. Ilang tatlo makabanan ka mga house bill nga gin files nga tuyo sa pagpa-postpone sa palaboton siring November 2 nga barangay kag iske eleksyon. Sa tatlo si Edri, isa diri nga nag-file si Edri, ang isa sa nag-file. Sa tatlo kag in-file makabinan nga bill sa pagpa-postpone sa barangay kag iske eleksyon among bata ni Congressman Albi Benitez sang Negros Occidental. Natuyo makabanan sa pagpa-postpone sining barangay kag iske election sa masunod nga mga grounds. Nagintumod makabanan nga mo nung rason nga ginanantaw nila nga ti mas mayo anay ipa-postpone ang barangay kag iske election bangod sang mga masunod sining nga mga rason. Kay kuno, bakal sinis ang pagtaas ang presyo sa petrolyo, sining resulta makabinan sa inaway, bilid dito iya sa Middle East, Iran, kag Amerika war. Ikadwa, ang parte ko na makabinan sa linog, nga daw apektado ba na sa ligad to Cebu. Kag sa Mindanao man makabanan nga di inaya isa sa mga lantaw in Mindanao ti may bangsa moro eleksyon sila sa October. Pero mo na abing mayor nga mga rason makabanan mga tropa sining pag-file sang House Bill agad sa pag-postpone makabanan sang barangay election nga titala na kuntani. Nakatala na ini sa November 2. Actually, kung wala isang bill nga mapasar pa, nga pirmahan sa presidente, magkapabilin, magkabanan, nga dakuan chance nga madayon ang November 2 nga barangay kagiske election. So, nung, ano ang status ni isang tatlo ka mga bill? Nagkapabilin ini magkabanan sa nga pending sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ginatag makabanan sang House of Representatives nga wala pa sang may naaprobahan niya nga kwana, wala pa sang naaprobahan siya nga bill. Nga nagapapuspo na sang barangay kagiske eleksyon. Kaya man madamo subong sa mga nagagluwa ng mga balita sa social media. Multiple posts are claiming that the House of Representatives has approved a measure to postpone the upcoming barangay scale election. Sunod sa House of Representatives, sala na. Fake news na. Sa tuwing August 4, may pila ka mga congressman aton nag-fire sa House Bill 10591 kagang 10584 nga gusto makabalik na ipapostpone ang barangay kagiske election sa katapusan nga Nobyembre o kung katapusan nga Lunes sa Nobyembre 2028 apang iling tatlo ka mga House Bill makabanan wala pa ini sang may naprobahan dire makabanan mga katropa. Isa dire kami ang duha ka bill nga ginfire sa August 4 nagapapospon sang barangay ang niske election nga nakaschedule sa November 2 of sining nga tuig, ginapapospon nila sa duha ka bill nga ipapospon sa last Monday sa November 2028. Samtang isa ka bill makabinan nga may number 10583 nga ginfile ini sang August 4 man, pero ang iyang proposed nga eleksyon para sa barangay kagiske eleksyon iwato niya sa May of 2027. Pero suno sa House of Representatives, ining nabitan ng mga bill makabanan ang ari pa ini karon pending sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Tibutawan lang sila makabanan, tima patawag pa ini isang committee hearing ang committee. Ano bala ang matabo sa inyong makabanan pagkatapos naging repair ini sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms? Antes nga aprobahan sang House of Representatives ang bill sa kwaniya version sang House of Representatives ato mga congressman, ang House mapatawag anay makabanan ang committee makapatawag anay sang committee hearing kag ipaagi ini sa three reading principle. Tiyan ko na sila makabalan ang first reading introductory o kung pag-introduce sining tatlo tanang ka mga bill o kung ang dua abi ka bill, no? Nga katiyan isa ka bill nagpapospon sang November 2 sining katuwig eleksyon sa last Monday sang November of 2028, sabtang isaya sa 2027 sa bulan sa May. Tibatabo sila makabanan nga magapatawag sang committee hearing pagkatapos naging refer ini sa committee. Tapos ipaagi pa ini sa three reading principles. Pagkatapos kung ano nila makabanan ang desisyon makabanan sang committee, ipresentar pa nila ina sa plenary. Tindira sa second reading, dira na makabanan ang debate sa mga hindi gusto nga i-postpone ang barangay election. Kasi may mga kwan mo, may mga grupo, hindi tanan makabanan sa House of Representative ang pabor sa pagpapostpone makabanan sa barangay election sa sunod na 2028. May ibang dira ng mga congressman natin, labanagid ang membro sa cost-oriented groups sa congressman, ang hindi iya pabor sa pagpapostpone. Gusto na iya dahil nung hindi iya ang barangay kagiske election sini nga November to 2026 makabanan makatropa. Diba tapos sina, apan deliberation, apan sa ila siring nga pag deliberate kag sa second reading, tina kon mapadasig gabi, no? Mapadasig ang pag-approve siring makabalan sa bill nga ini. Sa second reading, tipo din nila maduso na makabalan pag-approve abis second reading, tipo din nila maduso ina sa third and final reading. Kaya kung may mag-object dira makabanan makatropa, ti dira naman makabanan i-move for kwan siya ang matapos na nga pabutuhan. Sa talang nga membro sang sa nga ito mga congressman, pero sa committee level pinakadaan makabanan kung may under objection, tidak ka daan, may ara dira nga butuhay. Tiko magdaog makabanan, majority sa committee ang magpabor sa postponement sa barangay election, ti go ina makabanan sa plenary. Pagabot naman sa plenary, pabutuhan naman, kung the same ang numbers, majority gyapon ang mag-approve sa pagpapospon sa barangay eleksyon, ti mangin isa na siya ka House Bill. Ang matapos na ipasa ina makabanan dito naman sa Senado. Daman ang kay may arama dito ang counterpart ng Senado, kung ma-approve dito sa Senado ang ilang bill. Istoryan pa ina makabanan sa bicameral conference antes ipasa dito sa Malacañang. Agon pa-aprobahan makabanan sa presidente. Once na ma-aprobahan sa presidente, ina siya matawag na nga bill. Dula ato ang Senate bill, dula ato ang House bill. Tag ina makabanan, tawagon nga isa ka bill. Isa na siya kalagi. Kati pirmado na sang presidente. I-publish ina, wala naman na sang required number of days, basta i-publish lang. Pagkatapos ina, once the president nga maka pirmahan ina makabanan ang bill, so official nga mangin laye kag mapostpone na ang barangay kag iske election. Pero subong wala pa na makabanan, nagalutaw pa sa gabang ha, sa mga barangay official, subong nga nagpamangkot ang inang tatlo ka bill nga ginpasar, subong dua dira ka bill ang nagamban makabanan nga i-postpone by December of 2028 ang isa ka bill, hasta lang siya makabanan sa May of 2027. Ti kundi indira ang mapilian sang House of Representative o kadatong sinima congressman. Amo ina ang i-counterpart dito sa Senado. Ti edinokon makaingagaw pa rin sa sulod makabanan sang 56 kadlaw. Kulang-kulang sa duha ka bulan antes ang barangay kag iske election sa November 2. Kay gasako na si COMELEC chairman George Casilla, ginapmangkot siya ng aton sinimang punitman, siya tiyano sinyo, madayo ng eleksyon o panindi sa barangay, kasi ang bill ang ginahulat mo. Kay gambal mga kumadahan mga katropa, si President Marcos, siya pangita, inyong silingyat pa, ipa-plastar yung sakon silingya kung anong mga konkrito yung rason. Kung nga gusto nyo i-postpone ang November 2 ng eleksyon, kasi ginahambal man makabanan sa COMELEC, kay President, siya ba President, we have a 19 billion budget para sa ning eleksyon nga ini. Pero siya half of that siya nang gasto na namon. Hambal ni Comelec Chairman Garcia. Siya ning 19 million siling niya, nabuhinan namon siling niya sang mga amores. Ito nga na mo. Sa voters registration, nakapamakala sila sang Indelible Ink. Naka-print na sila sa baluta. Kaya man ining barangay election magkabalaan kwa din eh. Manual. So nag-print na lang sila. Kasi ang format na manggapon mo, Kapitan, Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad. Ang mula na mula na sa iban pa, ti nakaplaster na to siya sa format sa computer kag sa printing sa Comelec tika print sila kuno kati amuna ang plastada sa balota mo table ni Chairman Garcia sila niya nakagasto na kami siya Mr. President mo kanugon sila niya kung mapospon ta pang eleksyon sa November 2. Ti, nga pa mang kot sa buwang Comelec sa aton ng mga congressman kag sa aton ng mga senador kung ano ba na, ano, dayunon tang eleksyon kung hindi. Kaya may naplastar ng calendar of activities ang aton iya nga Comelec kung saan na makapile sa ila sining certificate of candidacy ang mga kandidato iya sa barangay kag iske eleksyon. Diba sini nga prepare naman ni ga prepare naman ng iba ni nga ga kwa naman ni nga tipon-tipon naman isang tagsig pinta 20 hon. Kay tibud lang sa buong hindi ka na maghatag ka sa buong ato ni Pilipinas ya ti ako on ta bag hindi mo na yung electoral process taya mo sa Pilipinas. Nga di ga hulat kini ang butante nga tugruan kung taga-tiki pa, nyok, no? Ang mga naganinda nyok sa, Yamayo, Timpo, pro, kisa, basko, gangin, daog, kanday, EP, kilino, basketballs, yehe, Di ba na, nyok, no? Namamutante sa Pilipinas, siya, bisan, sa barangay niya, gulat kita yung nga tugruan mo. Sakto na nga, kon, nga, kon, nga, kon, nga, karaya sa, antikin, sa taga-tiki, no? Tagaan, tugruan. Anyok, takto no? Ti mga butante ka, hulat kina na tugruan. Ti matag ka 20, 20 subong metal mo. Ay, insultuhan ka pa sa mga tagaan mo 20 piso sa una, ti, kuan eh, papel, papilon, may 20 hon nga papilon, subong una na. Metal na subong 20 hon. Ti ano mo na, ituguro sa butante. Sige, laban-laban siya eh, 50 eh, kasi kalabanan may aras mong 50 na papel mo. Niya, real talk na yan, mga butante, subong gawin at kinayang tugruan bisan 50 lang. Di ba na? Di subong ka pamangkot na Comelec siya, tino sa inyo mga congressman ta? Ano siyang sa inyo mga senador ta? Na yun nun tadi ang eleksyon, kung hindi. Kasi tingnan mo siyang preparasyon na aranay mo, plastado na. Agod siya niya, nga maka pagwa na kami sila niya sa kamon ng memorandum, agad niya declare ang binulan, actually, ang election period, ma-start niya next September mo. Plastado na. Ito wala pa kasi ang tatlo ka bill nga ginpasar makabanan sa House of Representatives ara pa na pinding subong, pinding subong sa committee. Ang ginpasar man iya nga bill naman yung counter bill sa Senado nga ang nag-sponsor sa makabanan mo si Senador Cis Escudero araman subong sa committee. Tine, nakuha nyo na ito na batian nyo na ito kung anong plastada. Hindi man kadadlaw nag-asisyon ang Congress. Ang Congress na ito na ito kung ang ato sila yung mga congressman nag-asisyon nila. Ikaw na daw, nabasi ko yung gagawin nila ni nga mapasar ang postponement sa barangay kay Giske eleksyon. Katinga ko na ibaluan daw plenary lang ina kada kadadlaw mo. Kagada si Bana sila naga himo sila sa ilang sesyon. 50 sa 56 days. May nga gawin lang na yun eh. Kung sabagay, hambal sa iban, kung may paraan, kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. Pero daw, ang ato ng congressman daw, okay sila. Pero ang ginaistorihan, among inadla mga kabanan, kundi hambal sa iban mga congressman, yan din daw, did end na kitisling niya. Nababudlay na siya niya papurbahan ng ipasara na ito ang postponement, ang bill, ang house bill, ganyan papapospon sa ang barangay kay Giske eleksyon. Yung sumuong niya, makabinan yung tatlo ka bill nga naga pa-postpon sa barangay eleksyon, ari pa nag-galutaw pa rin gabang. Kung si Vice Governor Lee Andy Boque pa, siya timay managani siya mag-ginahulat kita. Kay samtang siya ginahulat kita, ginahalungan. Ang buto ba na ni Vice Governor Lee Andy Boque, linya, tikon wala pa siya sa patod ang eleksyon. Ang vote ko ba doon wala? Ang akong interpretasyon siya, samtang wala pa patod ang eleksyon, dugahalong man ang iba nato ng mga barangay official nga dapat nagatandos man sila, no? Nagapisan man sila. Kasi wala pa sa patod mo. Kung sa bahay niya ni Vice Governor Lee Andy Boque, siya ti daad, gusto ko man siya nga madayunon ang November 2 ng eleksyon. Siya ti galing nirespetuhon, taman ko no, yung wisdom sang Boss Chamber ang aton sinya Congress sa bahay niya sa Senado kag ang House of Representatives mga kabinan mga katropa. Are si Vice Governor Lee Andy Boque ang report sinya statement sa ipamangkot siya kung anong iya stand may kaangtanan sinya isang bill o kung ang magkaangtanan sang palaboton ng barangay kag SK election.
3: Ah, ala ka naman, boys. Okay, sa postponement on the BSK. Personally, I hope personally, there is a schedule for a reason, hindi pala? Dahat madayon ang sa schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and their authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSK, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kaya kung balaan natin nga ang kada-adlaw, taglasang pag-servisyo, may palabuton, nakatapusan. No, mas ginahalungan ta, hindi wala. Beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi wala.
0: Okay, may beauty man ang closure, wala man sa forever, no? Sabagay, mas may man ang wala sa forever ang closure. Kaya kung may forever ang closure, tayo siyempre open or less, always open eh. Di ba na? Di ba na kasi niya kay may arakit ang ginahulat ka deadline, ilabinigin sa papanerbisyo, na samtang nga nagadugay makamanang ginahulat mo ni, mas ginalungan sa mga barangay opisyal ang ilasin ni nga pagpanerbisyo. Dapat pakita nyo permida nga aktibo ka mo. Di ba na? Dapat pakita nyo nga, ay, permida kayo, Ms. Kapitan. May gani nga paggambal to makamanan nga sa ligad to ah. Paggambal nga ang election period mo ni. Bawa ang iban siya, tiyari naman siya, bawa yung home ni kapitan siya, daw kwadrado naman mo. Tama na sa ato, mga kabinan, nga mga barangay official, kag sa mga kandidato nga nagahandom nga magpanalagan sa barangay kay iske election, ining bill nga nagapospon, sa barangay election, mga kabinan, wala pa ni. Wala pa ini, mga kabinan, nagalutaw pa ini sa tugabang. Unless nga mapirmahan sa presidente ang isa ka bill, kon wala pa ini sang napirmahan sa presidente di prepara na kabada sa mga barangay official nga may kagasuman sa mga digaplanong panlagan sa barangay eleksyon. Kay kon si Liga President Amalia Di Boque pa siya tiwi yam kon may eleksyon manis kon wala mapadayon kami iya sa pagserbisyo. Kay man may ara makabinan nga gusto gini ang mga islan ang mga barangay official nila. Ibanagin makabinan nining mga barangay official nga ara sa buong special. Anong ila sini kapanaran? Pagkatapos nga nisilagin bypass, nanakpan, nga nagaduso sa ilegal na droga. Anong kapanaran nila sini? Samtang nga wala pa sila sa conviction, pwede sila nga makahimo sang manifestation or makahimo sila sang power of attorney agod nga taagan sa authority ang sino man ang gusto nila nga mag-file sang ila nga certificate of candidacy. Ti nagahambal man ang iyang kabanan ang konstitusyon nga hindi ka lang iya pwede mapapadlagan sa anuman nga posisyon sa eleksyon kung may conviction ka. Ti wala, wala pa sa conviction, no? O gali ka ti kung nakpan kabi, kung nag-ginbaybas kabi, kag ara ka subog sa prisuhan, prisuhan mahuya ka man siguro sina. Di ba na? Kag sigurado, bangod sang imo sining kaso, illegal drugs. Kano ba si kung blintuan ka? Pero kuya, ako ikaw yung kapitan nga ara ka subog sa prisuhan, hindi ka na mangita yasang imo na yung imo yung hatagan sang power of attorney nga agod magpile sang certificate mga nandasiya. Pauwai ka lang imos ka, mga kap. Mauya ka man imo nga nakpan kayo. Although nga, ini sila makabig pa kami ng inosente. Until proven sa competent court. Pero kung ikaw kapitan nga, ginbaybas ka, tapos ara ka sa prisuhan, mangita ka pa yan sang imo da yang adam, ako imo da yang tawo nga hatagan mo sang power of attorney. Agad mag-file sa ngang imo kandidasi, basi mahiya ka naman kap. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol di Ilo, alas 8.36, makabalan mga katropa. Ang gabi kay Nyok Jindin sa Mayo Timpul, Pro Kis A, Basko Gangin, Daog Kanday AP Kilino, Basketball GH. O, dira kay RB Chris Casires, mayong gabi RB. Kagsuman, dira kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong, Ma'am Riri Cabar, kay dira kay Nyek Espinosa, Innapuray, mayong gabi. Pagbalik ato magkabinan dugang mabalita, dira gapon sa ato ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ang oras, alas 8.36 na mga katropa.
3: XFM.
2: Sample Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santang Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santang Plus Gold.
2: Santang Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santang Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Wednesday!

0: 5-6-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking bigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Chayda Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
3: sumapan. Santan Plus Herbal Soap.
5: Yan namigis!
3: Santan Plus Herbal Soap.
6: Tatropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remineto Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:42 na makabayan mga katropa. Maraming kabati din sa headshot sa Gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Headshot!
0: Sa Gyapon yung katropa ko sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Mayang gabi kay RB Chris Casires. Good evening katropang Phoebe Borges. Salamat kay RB Chris Casires. Ngayon mga tisubong sa atong din sa XFM Radio Patrol Iloilo, makabayan mga katropa. Sa mga atong mga listeners, kagsuman sa atong mga barangay officials, balakang sa mga planong panlagan sa barangay elections, para nga mag-basko ganyan sining immune system, wala ka mo sa baratian, wala ka mo sa high blood, mag-inom ka mga kaminan, siguro sumukadaan, mangin kawali o nyo nga mag-inom sa mga food supplements nga fructose ang Yeast Wealth Incorporated. Para nga malikaw kita kamo sa mga balatian, para nga kondisyon maglagaw sa barangay. Para malikaw kamo sa high blood, kay kapitan, kay kagawad. Mag-inom kamo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kay inipuno sa antioxidant properties ka makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Balikaw ka mo sa babratian, mag-inom ka mo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag Santon Vitamin C, limpyuan sa Santon Plus Gold. Ang aton nga dugo, agon malikaw kita makabinan sa mga balatian. Kaya kung mahigko aton dugo, madamo sa mga balatian nga magsunod sa aton nga lawas. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Agon malikaw kita sa mga sa balatian nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo. Kurapdaman sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C makabinan mga katropa. Kung nagpangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga gapangita bala sa kape nga natural makabulig sa tanan nga mga balatian, gumadikaw kita sa tanan nga balatian kag para sa mga basyag ba nga partner ninyo ha, inang mga arab na arabuton. Pareho sila mga hormonal balances sa fame na bala sa Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki, kaman isa sa mga babalatian, subong sa mga lalaki, labadagin nga ako na terminyo ba lang nga gina-hold ang pagpangihi, bala? Napunggan yung pagpangihi, ganisultak isa sa pagbanog sa aton sining nga prostate. Kung nagpa-doktor kita ati ang findings, may prostatitis kita. Para nga makadikaw kita, makabalan sa mga babalatian, pareho sa prostatitis, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix sa makabinan mga katropa. Nagyapon ang atong sining nga promo aragyapon samtang nga nagabakal ka mo sa produkto sa Yeast Wealth Incorporated. May chance ka makabinan nga magdaog sa weekly draw nga talag 3,000 pesos. Kayman na may ara kita nga promo nga tawag sining nga Santon na Next FM libo-libong papremyo. Kada bakal ninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang yasin ang isa ka blister, may chance ka mong magdaog sang premium kay isa ay naka-entry sa aton nga promo. Magbakal ka mo sang premium D3 soft gel capsule, ang isa sila ka blister, isa ka entry sa aton nga promo. Magbakal ka mo sang Turbo Food Supplement Pullman, ang isa sila ka blister, ang isa sa ka blister duwak bilog mo, ibutang nyo ina sa sobre kag isa ina ka entry. Kag kung magbakal ka makabinan, mag-inom ka mo sa Santon Gold Coffee, lima sina ka bilog, lima ka sachet, isa ina ka entry makabinan mga katropa. Anong himuon ninyo? Ang tag sa ka entry, ibutang ninyo makabinan sa white long size envelope. Pagkatapos, butakan ninyo sa 1/4 ka papel, kag sulatan sa inyo pangalan, address, contact number, kag pirmahan, ihulog ina makabanan sa drop box diri sa XFM, kag magbantay kada Biyernes kay amo ina makabanan ang time sa raffle draw. May chance ka mo makabanan nga magdaog sang 3,000 pesos kada draw kada semana. Dino pa nahulat ninyo, nag-ayaw na kamo, may chance pa kamo nga magdaog sang aton nga promo, ang Santon na Next FM, libo-libong pa premyo mga kabianan, mga katropa. Ari pagid, kung promo lang ang pag-aistoryahan, ari pagid, may chance pag mga kabianan ang magdaog sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan na promo mga kabianan, mga katropa. Magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki ng tindahan. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang sulatan sa pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan nga inyong gimbaklan sang Goldie Gold Beer. Ihulog ini makabanan ang sobre sa drop box sa malapit sa inyong lugar. Pareho diri sa XFM. Diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo. May araman sa Vilma Store, Barangay Tabok Subaharo. May araman sa BCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Kag kada Webes, punpunon ina sang aton nga team ang inyong siling mga entry. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo, kon i-follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 Facebook page. Kag magpamati sang announcement sang weather. Mag pamati kay kumbasi kamo nang daog sang 5,000 pesos sa Grand Row. May grocery package, cellphone kag may cash prices. Ang promo hasta pa rin makaminan sa February 20, 2027, per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Ang oras rin makaminan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:48 na. Gapamati kamo diri sa headshot. May update kita makaminan sining natabo to

gamit ang 45 caliber pistol nga pusil. Pagkatapos nga natiruhan niya ang asawa niya, nagpalagyo ini makabanan na kagito sa kanina nago sa nanago siya sa balay sang iya sini nga amigo dito makabanan sa isa ka barangay sa barangay Hibato sa Dumaraw, Capiz. Di bagod bang goro makabanan kay nabalaan man sa kang iya sini nga amigo nga ti basikon madalahig siya nga gatago siya sang tawo nga nakapatay sang asawa niya. Gin surrender ini makabanan kaina sa aga sa San Rafael Municipal Police Station. Ini makabanan si Jeffrey Pacardo nga mo na yung makatropa ang bana kag ang iya sini nga alias si ate. Kaya nga vlog ini siya, magaling iya sini nga account sa vlog. Amo ning si ka-ate vlog. Confirm niyo kami ng kay ginako pa niyong pulis. Kaya nang iya sini nga vlog-vlog ini si Jeffrey kag iya sini nga account o kung iya sini nga vlog site nagapangalan sang ka-ate vlog. Tingin tunober ni siya sa San Rafael Municipal Police Station sa Carles Municipal Police Station kag kaya nasa mga alas 5 nakabot dito sa Carles Municipal Police Station. Ini makabanan ang suspetsado nga bana nga naglutang sa si nga asabang OFW. Bakaloy ning bata ang bata nila kati isal ni Kabilog, pulo kato 10 years old. Naga-birthday pa ni Tani, no? Advanced birthday celebration sa bata nila. Ati, masakit siya nga birthday celebration. Kaya ti, gin-tiro iya sa tatay, iyang iya siya nga Iloy. Di karon ang suspect, Aranas Carles Police Station, samtang ini sa makabalan nga ginaposasan, kag samtang ini sa ginisundan ni Police Major Carl Jerome Tingala, why po, why iya siya nga lungo-lungo. Di karon, gayon, sulman siya isang nahimuan niya. Nga ahaw lang to sang wala pang insidyan ay kay ginpamangkot sa kong asawa niya. Siti, ano, dahil niya, bulagan mo kita ko. Di nagsabat ko ng asawa niya, siti, bulagan tayo kaya. Kaya hindi man ko nakuporme, makabanan ang asawa sa batasan sining bana. Kaya bisan ganit ko no sa ila sining conversation sa messenger, makabanan. Termis lang inaway, sulo sa utod, makabanan sang biktima. Hindi mo to nga nag-decide ko ng asawa nga nambalan ang bana niya. Although nga ginambalan naman siya kanto na nais niya sa bangkal, siya kay masilibrate kita sa birthday sa atong nga bata. Sus! Pag-aboto ya sa itong Domingo. Wala sa sangliwan naging sokmat sa asawa. Siya, ano dahil siya bunagan mo ko, aw? Siya bunagan mo ko ya sa linya. Direk sa bat ko ng asawa, siya, hindi mabulag ko si imo ah. Hindi ko i-conforme sa imo ang ginapangimo. Hindi ko i-conforme sa imo batasan. Tamo-tamo ang kabanan nga may gina tago sa kani sining pusil sa iyang sling bag. Ginkuha niya, kagulpi lang gintiro niya ang asawa niya, dumalagan pa ang asawa niya, apang ipasundan niya pagid, igo sa likod, kag sa kilid, makabanan mga katropa, pagdala sa Malbog Hospital, dira sa Balasan, gindeklaran makabanan nga dead on arrival. Kag subong lang adlaw, subong nga aga, nagsurrender ang bana, kag subong detain sa Carles Police Station, kaya tala ng apasakaan siyang kaso, sang pamilya, sang iya siri nga asawa makabilan mga katropa. Sa mga bagay ini po yung istoryan tanin niyo madala ini makabilan sa pag labing-labing di ba la? Ini mga bagay nga may kung laka mong intindihan ay si Obana o kung naman mani nga nubyo o kung naman dati ka relasyon mo na samtang ato kaya sa abroad pagabuti po yung na istoryan kaya sa kwada sa isa ka kwarto ka mag-istoryan ay di ba la? Amin ako nga ang aton na pag-promote makabalan sa Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi lang ini partiya sa siling maka-sex ka mo ah. Kundi, isa man yung kabagay nga kung nga maka-isturahan ay kamo pagkatapos sa inyo siling nga paglabing-labing. Amin ako nga ang sa mga asawa mo na. Ginapromote kin aton nga mag-paimnon nyo si Mr. sang Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini prime taminotos antes maglabing-labing kay misis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Kay man ang Turbo Dietary Supplement for Men. Solid ka kung nakaturbo ka. O kung may mga problema, pwede madala na iya makabanan ng mga asawa. Pwede na iya madala sa istoryana ya. Pagkatapos istoryana,

0: ano naman, gabay-away ay ang mag-asawa. Katapos away-away, at yun na naman kung ano ka-sweet ang labing-labing niya. Wala kita makabalan sa panahon din sa atong pagpagalagad sa headshot. Salamat gid kay RB Chris Caceres, kay Nyok Jinjin, kay Ma'am Mary Ricabar, kay dira kay Nick Espinosa, kagaso man di lang gid noon ni ganun ni. Inapuray, salamat gid kay Kap Ising Belonayba, sang Kap Ising Pancit Molo, kay dira man kabanan kay Sarge Jubert Tamolo sang G-Box. Kambyo ka mo dadarda sa G-Box sa tabok lamang kabanan sa Amigo Hotel. Kandiraman kay Pinoy Kaganining Baroka sa Baroka Fulsin Foods. Salamat gid sa pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby makabanan sa masalubong programa ang phone pal o phone kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Pamati naman kandiraman sa mga programa ito sa mga maka-entertain sa ito nasa alas 12 sa tuwang gabi sa PhonePal. Phone kay Trudy Soy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, kung sigat pero pang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: X FM.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalagas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Tumble Plus Cold.
1: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Santum Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: Good evening, people of the Philippines. Mabuhay. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dothy lang ka.
0: Gabisang
1: sang August 19, it's a Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Makaupod nyo kami until 12 midnight sa nambal na ni Dolphy. It's
1: August 19, it's a Wednesday.
0: Wednesday subong.
1: Oo.
0: So Thursday aton nga final stretch of our program.
1: Yes.
0: And pagka Friday di ta makadto.
1: Friday diri pa ta.
0: Sa no ta gani malakat?
1: Saturday.
0: Sa di ta malakat.
1: Bunista.
0: Sabi ko, paburakay sa bunista lang. May ano sa bunista?
1: May bunito.
0: Umanda lang mga taga-bunista, hindi ka mo mang libre cottage nyo, ha? Hindi na mo ni-promote ang inyong resort.
1: Correct.
0: I-welcome na ang tanang nga XFM Radio Station nga ginapanagiyahan sa amon mabuot kag alon nga boss Dr. Emilito. Oy, naka-tune in na ang mga taga XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod si Katropang
1: Alex.
0: Hindi yagid malipatan ba? Naglain-lain na duty pero Alex nang siya Japoy. Sana all. Sa Rojas XFM 106.5 upod si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Charmin. Charmin gali. Charmin. Wala R. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7, napunta si Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, with Katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Supremong alamat.
1: Buslan, nai ka mo gali, ha?
0: Sa Sagay, XFM 87.5, kag sa telebisyon, Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, Makit ang Gamalantawan, Mabatian, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, Iskalante, kag kainasing hapon, ang mga taga-barangay hall, sang Rafaela Barrera, nakalantaw sa XFM Sagay Teleradyo.
1: Wow.
0: Sila opisina. Nagbarakan ang Channel 13.
1: Very good.
0: Sana all.
1: Kaya nga.
0: Kag syempre, sa tanan-tanan naton nga mga katropa, gusto mo pasakop sa amon nga palatuntunan, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako nga sala.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Wow. Good items.
1: Depende na sa kilo-kilo.
0: Amon FB Live, pangitaan niya lang Troy Tisoy XFM. Ngayong gabi man sa mga taga ano, sa mga taga Barangay Babiera sa Sagay, ubos na tanan XFM na tong palibot. Mga taga Rafaela Barrera kag sa mga taga Barrio Bato.
1: Thank you so much.
0: Libre kami kina sing ano, sing Batchoy.
1: Wow to, sa diin?
0: Oo! Ang may intersection ginadabala, prior ng pasulod sa entrance ang Bato National High School, may mga talipapa nanda, nga raya. Intersection sa may tabok lang gid sang gasoline station, dira kami nagpaunay-hunay ni Angelo kay gindagat siya. Balibad niya lang gurong gindagat pero gingutom ng balagurong bata.
1: Correct!
0: Oh, ginpa nanamon. Ginpakalduhan sing namit ka ba, Choy?
1: Basi ilan na ni JDC?
0: Basi kay Chay Rocket Guro?
1: Chay DC Tolosa, mayang gabi.
0: Siguro, basi ila, Guro? Oh, mayang gabi na, salamat sa mga taga-baryo ba to. Thank you, good. XFM or Troy Tisoy XFM, pangitaan nyo lang sa mga FB Live. Mabalik kami, ha? Hindi kami magdugay, gid lang. Kaya may apat kakanta na nakaprepara sa inyo. So, ang ining programa kayo, doon sila sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na...
1: Tindog-tindog pa!

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Si Cordero, taga-Butik. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggis!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Magbibili sa mga butika.
8: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Senson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Senson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: Highline number one, si Noja?
1: Hello?
0: Oo, ngalan? Ngalan mo, ma'am? Yes, ma'am. Hello? Sa ilo to sa line number two. Line number two, good evening. Hello?
1: Yeah, yeah.
0: Oh, hello. Sino ni?
1: Pangalan.
0: Pangalan pa lang. Amo na pamangkot. Lapang lugar. Kadali ka. Ngalan.
1: Si Jan.
0: Okay, di lang yun. Ang line number one, mayong gabi. Ngalan ni siyang line number one.
2: Hello.
0: Line number one, sino ni?
1: Si Maria Lili.
0: Si?
2: Maria Lili?
1: Ano
2: taon
1: nito
2: nga tisay ng number? Sala, man taon yung tao kalaki. Oo, natumduman ko na
0: niya. Ang iyang kaistorya, si Anobla, si Dan.
2: Oo, oh, Nan. Oh.
0: Ah, mali ang gintao kanimo nga number?
1: Sala, ito naman. Sala, man din siguro na.
0: You deserve it. Are, ah, may paistorya ko si imo, ah. Jan, pila na edad mo?
1: Ano ko? 25.
0: Pila?
2: 16 ka pa lang?
0: Dahil lang ito.
1: 25
2: pa lang. 25.
0: O, tama-tama, gini paistorya namon si imo is 60 years old. May lula ka na, may nanay ka pa, may nubya ka pa.
2: Correct. May barangon ka na.
0: Eh, mabato sa 60?
1: Hindi ko na ya.
0: Ate, hindi ba kami sa imo ya nga, gwapo ka gid daw. Goodbye. Ah.
2: Mabuti ya eh.
0: Balik ta di kay Maria Lili. Hi Maria Lili.
1: Ano?
0: Amusta na ikaw? Gabasa pa na kuno. Ang ba-baan mo? Pila na katuig, wala na ano. Pila na katuig, wala na ano.
2: Nasagahan.
0: Naluguan. Ha?
1: Hidlaw-hidlaw
2: gid
0: ako. Ah, pila na ka katuig, wala timo gid ka ano, ka panag-ahay.
1: Sobrang,
0: sobrang, sobrang, 20 anos. 20 anos. Oh, hello, sino ni sa line number 2?
1: Ano, kaya si Jan pala.
0: Di, hindi ka man gani sa 60 years old. Kasagan ka pa, di ka panawag. Nagpangindi ka na. Pagkatapos, nag-change mind naman ni what?
2: Nagaan dyan sa.
0: O, oh, sige, ah, daman mo hindi kabalong discarte, ah, kay sipa-sipaon ka naman ni Dolpo. Maria Lili, si Jan. Jan, si Maria Lili. Magsambuwa na ang mag-inahan. Fights.
1: Hello? Hello? Oh, good evening. Oh, good evening, Tisha.
0: Botit.
1: Sagaan ako, Tisha. Nagkabanggalan ko, Tisha. Sagaan ko. Ala ka bang kalan ko teksa? Ang tagan tiki ako. Ha? Tagan tiki. Kasi bala.
3: Ah, okay ah. Teksa, anong ginapangita mo sa isa ka lalaki teksa?
1: Ay, matandos, madili ng anong asawa, pagabot na ba sa balay na, makalipay na. Kapalipay na.
0: Gusto mo, tits?
1: Para makayo mo,
0: mamita baka. Gusto mo, tits, nga arang lipay, nga arang rikta na pahuway?
1: Grabe yung isipo. Kaya may kalapot ako sa akin nga, pangabuhi.
0: Tiga nag-kuon ka ni, nag-kuon ikaw nga gusto pa ni, gusto mo pa makabata, nga makabata ka pa, hao?
1: Uy!
0: Ho? Are you sure? 60 naman ni mo edad, magwa pa na hao?
1: Oo, oh, di. Bata-bata pa ni.
0: O, bih, makutunta si Jan. Jan, kaya mo pa Jan pabatao ng 60?
1: Ay, so, ako na pitch lang ang aso-aso pa ni pitch.
0: Kung ako yung pamangkuton, Dol, kung kaya pa pabatao ng 60, pamangkuta ko bala?
2: Kaya pa?
0: Kaya

0: Pa?
1: Kaya pa ayahan?
0: Kaya pa tiyon. Saka namit. Saka namit, labay tapos.
1: Kung masarangan mo lang nila, yaang test tube baby, yaa.
0: Bo test tube baby. Tisirang agi test tube.
1: Di ba labo naman na subong?
2: Katech. Urag ka ba ito? Katech. Agi, ibang ka.
1: Agi, ibang. Agi, ako, no, dyan?
2: Talawit.
0: Talawit, manggaling taga-kabankalan.
2: Ay, manok kong di ang kapanawan, hindi di ba magano, talawit pa.
0: Oo, galing kay Dool. Ano yan daw, kuyos na abi nga pagkamanok?
1: Oo. Ano na lang ang matilawan niya si Imo, batikulon?
2: Hindi, tilawan niya, batikulon ko.
0: Batikulon o kung balon-balonan?
2: Ito na lang, balon-balonan ko.
0: Jan, mabato ka pa? Jan ka pa dyan?
2: Aha, kumuli, tetsay. Ako nga ko lang na tetsay. Mabato ka niya. Mabato? Ira, makaya mo. Tetsay, basta maludo ka lang ka na gabi.
0: Pila ko no makaya mo?
2: Ay, simple, uubin pa ko niya.
0: Pila gani makaya mo? Wala kami namangkot kung bata ka pa, kung tigulang.
2: Kaisado ka ba ba? Kaapat.
0: Kaapat ko no, tits.
2: Ah, makaapat pa? Akin, makabaliti pa.
1: Ba? Ba? Eh, ano sa'yo mo dyan?
2: Anam niya. Ay, wala niya natin isang binubin.
0: Why, ah, kagina nga nagambal ka nga mahuukaw, binubin naman.
2: Hindi, hindi, lalawin. Hindi,
0: tinampuyong na lang karon diyan.
1: Anay kay,
0: wala na, hindi na lang pagpasod noon liwat si Jan Lapulos.
1: Anay kay.
0: Ngita ta iban tag 50. Oh, dira ka lang tits ah. Hindi ka magaling tits ang ngita tag 50. Way tuya pulos si Jan. Manda ka diyan dahil kaliwat pinatay ko na lang ni karon tawag mo ha.
1: Ano kay Jan?
2: Magbutak ko siya.
0: Ha?
2: Magbutak ko na ito, pamukunga, pamilya ko.
0: Karoon ah, wala pa itapos, dali ka man, imuya man. Wala ka man kinalagas.
2: Talawit man si Jan.
0: Abi dahil lang, i-plug anay na muna number nga kapangita kami 40 to 50 years old nga balo, patay akong balo buhi. Dari ka mo, tawag sa gintawagan ni Jan, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dira ka mo, agi ha, 0915-8311-431. Sige, Maria Lili, greet your family. Go!
2: Pinag-greet ko ang mga para family nga Udo, kag mga Garcia family, mga Lagumba, Binigas, Isparal, kag mga Amora Libra.
0: Amora. Oh, sige, okay na.
2: Diri.
0: Anong babay? Wala ka pa kayo na panghitaan.
1: Mahita pa sa gani, lalaki.
0: Karun lang lakad.
2: Oh. Amo na.
0: Amo na lang niyo, plug ka na lang sa number mo para damo kapilian.
1: Gani.
0: Ano number mo? 09? Ang number mo, tit? 09?
2: 09?
0: Yeah. Ah.
2: Diyan mo na number
0: ko. Ah, karoon lang kami kapanawag. Ah, ari. Good evening, line number 2.
3: Hello.
0: Leo ko, sir, patay si Moradio, sir. Cellphone na pamati. Ngalan mo, sir?
3: Si Joel.
0: Taga diin.
3: Sagay.
0: Edad?
3: 26.
0: Pa, kare.
1: Mayo ni ngasang buwa.
0: Fight, sare.
2: Mabato.
0: Sige. Sir Joel, go ahead. Ara si Maria Lili sa piyakalinya taga Antique. Ikaw bahala na discarte kay mamati kami. Fight.
3: Hello.
2: Good evening.
3: Good evening. Okay lang.
0: Ano ayan ang itsura sang 78 kag 60 magobra sila sang bold no? Ang ila guro tupad guro ang ila nga padanlo guro dot ano Santon Plus Herbal Oil.
1: Pwede. Amo gani pang silinga.
3: Una gol sa try for mo.
0: Naha, amo na,
1: amo na ya.
0: Oo. Balunigid, balunigid.
1: Amo gani pag ano?
2: Tanyo sa mga makadto sa Santiti.
0: Na, ara mo na pamangkot.
1: Oo, kadto
3: to. Ano gusto mo?
0: Ara.
2: Sa guwas makadto ka di?
1: Wow, ginagadaan mo, Joel. Wow, ginakayo.
3: Ha?
1: Wow, ginasa.
3: Ano daw?
1: Cinco, wow, ginasya.
3: Ate, talos kami nga, Joel. Wow. Basit mo.
0: Ari na lang oh para do hindi talaban sa sugid. Belo anay na lang kamo number para balaan tagid kung the union yung isa kag isa. Ano sa inyo Joel? Maria Lili.
2: Ano? Joel?
0: Joel? May ballpen kada kag papel?
3: Ari man.
0: Ari listang number ni Maria Lili oh. Ready na?
3: May number
0: 0985 505
3: Ano nga liwat?
0: Nano, aman mo ready na, tapos liwato naman taliwat. Dogi no bro, doti gulang po ko sa imo, ha? Liwat.
3: 0905 3491
0: Maria Lili, ang pangalan. Maria Lili, na tao ko na ka na ang number mo.
2: Okay.
0: Oh, pwede ka nakamat-amat lupad pa kadto sa sagay.
1: Come on, news na da.
0: Lamat! Bye!
3: Bye-bye! Bye mo na aswang
0: kay. Wala na yung aswang ah. Tigulang na si mo. Kita ka na aswang ah sa edad mo 78. 78 edad mo. Kita ka aswang tay?
3: Uy.
0: Oh, sa diin.
3: Hari di kami sa uma, kung lang di sa sayad mo.
0: Wala ka man picture, makita ka yung picture ah. Lama tay, teksin na to ah, si Maria Lili, bye.
3: Okay.
0: Tigulang na kamo, gapati pa mo aswang. Ang aladlukan subong niya, ang tawo.
1: Correct.
0: Hindi ang aswang.
1: Hadlok ako nun sa buwi, hindi sa patay.
0: Ambala-dabala kung may mga dalaga, dabala mapaswang sila sa akon.
1: Wala, binagit ko nakakita ka na nga tuwad na gadaan.
0: Ang adlokan mo da, ang madasok sa nagatuwad.
1: Ambugin.
0: 3 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropa Android Isoy.
1: Kag si Katropa Android Filangka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: XFM.

Herbal Plus Herbal Oil, epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Sunthone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang gabi ko, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunthone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunthone Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sunthone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 22 minutes after 10 in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Ngayong gabi, gali kay Kagawad Robin Imberga sa Barangay Daga, Cadiz City. Ang tawo ni Gov Lacson, Pamilya Batoto Kinyo sa Barangay Tinampaan, Cadiz. Happy listening. Alin kay katropang Moody Andalina.
1: Wow!
0: Ang programa nga phone pal ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid kag non-acidic nga vitamin C. Santon Vitamin C makabulig papag-on sa aton nga immune system.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplements against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller naman ta bala.
1: Nakadamo caller ta sa bumba.
0: Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ay? Isabat? Elang. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Ah, batian gali. Dahilang kita. Oh. Ari, mabatian mo kami?
2: Oh, Troy, kaligay gadula-dula. Ang signal ko di. Troy, ito ka mabatian. Ang damo.
0: Ano gusto mo? Ikaw madula o kung kami?
2: Para sa madula, Troy, eh.
0: Ay, hindi kuya!
3: Hindi man ko.
0: Oh, na kaya imuya!
3: Ay, mama, na pa kuya?
2: Ayan lang.
0: Siyon eh.
2: Waka-waka, Troy.
0: Ay, ang imadala ko, Gcash.
1: Nase. Naba
0: mo?
1: Baton mo?
2: Ipadala mo pala, Gcash.
0: Nakwa mo?
2: Nakwa na, Troy. Salamat, Git.
0: Nakwa mo?
1: O, nakwain ako, no?
2: Oo.
0: Ang taga sa buli mo?
2: Ano?
0: Ano nga, sino nagambal ka padugangi 300 kahit ang puyungon ko na sa?
1: Sino na sa kay...
0: Hello?
2: Hindi, nagambal ka na ako nga pakita niya. Mayroon ka kita dan. Ang mga nga
0: Ma'am,
2: ay sa taga niya. Hindi ah. Mga Troy.
0: Hindi ah. Ang 300 nga to, gin-charge ko man to kay Dolpo actually.
1: Ba?
2: Kay Dolpo, mga
0: kay kaplano sa nga daan, kung magpakaban ka lang siya, pag meet up siya sa imo, at least naka-advance na siya.
1: Mm-mm.
0: 200 na lang may dugang, di ba?
1: Oo, hindi na ako mabudlay yan.
0: Malot-gutan ka, Gin.
2: Ay, kung ano ko na sa Troy, kung makatay sa kabangkalan, Troy, aratuhon ko na lang sa...
0: Aba!
1: Ba?
0: Gusto mo na?
1: Pwerte nga karabaw ba?
0: Hindi ka gidiya bala maglahog-lahog bala kay abi mo. May ara ko daya bala mga kilala sa kabangkalan na waku-waku. Ang una mabira sa imo, abi mo kung si Sino. Pamangkota ko kung Sino.
2: Idol Petroy?
0: Hindi ah, taga-kabangkalan gani.
2: Sino na sa atin eh, para marado, kung may pasado, kaya rin ko di subong sa kabangkalan.
0: Si Ricardo Dalisay. De. De, bato ka?
2: Ah, oo, kilala ko na sa Troy.
0: Na, nalong ka sa iya ha?
2: Ah, pero kung magkatsambal na sa ako, naraduhan ko na sa Troy.
0: Ha, lalaki?
2: De. Oo, bahala ko lalaki sa araduhan ko na ito.
0: Terrible bira mo ba? Laki bayi bira mo, pre? Oh. Laki bayi, eh.
2: Ha? Kung pag-isa ka, pitik ng karbaw, kung hindi ka upate, ha? Ang arado, kwato ko na nagyan, iduso ko na lang sa iya, eh.
0: Yuck!
1: Tuod ka? Eh, yan gusto mo, dal ang taka-fertilizer.
2: Pero hindi na lang pagdala sa akin nga muna, Troy. May ipadala mo lang sa akin si Dolphy na lang.
0: Oo, ah.
2: Kaya para manami ang arado ko.
0: Di ang 300 nga nabaton mo, ginano mo ato? Ang birthday mo gali, Subong? Buwas?
2: Ginbakal ko ginabang rosa.
0: Oh, pero buwas pa birthday mo, no?
2: Oh, boss birthday ko. Ano pong buhay pa ko?
1: Dapat buhay ka pa na iya kay paano mo kumaarado?
0: Amo na tani, ambal ko, birthday.
2: Hindi nga, ang ambal mo sa akon.
0: Wako.
2: Kasi buhay ka pa.
0: Wako.
2: Buhay ka pa.
0: Wako, ang ambal ko pala tani, di ba, buwas birthday mo. Ang ipa, ang isabat ko tani sa imo, galing yunaan mo na ko, makalabot ka pa yan, picha 20.
2: Bukot lang ito, ya. Tingnan ba na, mamigitin lang ko sa Facebook ko, makita mo, nagyan ko na, kung patay na ko.
3: Daw, ano ah? Laba-laba pa man kandila.
0: Daw, laba pa man nabuinan, pabilo. Oo. Malawi ka pa na.
2: Pero, actually, pero ang pabilo ko, hindi pa man mabuinan ha. Hindi man siya masindihan ni Aham.
0: Ba, mapasindi ka sa pabilo niya.
3: Ba?
0: Gusto mo puitis nga pabilo?
2: Hindi ano, Tulpe. Hindi kanya maupo siya. Dapat si Dulce masindi sa akon.
0: No. Ano na, pabilo na akong pabilo.
2: Hindi na pabilo yan, pangilong-ilong.
3: Aba! Kabalumang ko na bala.
0: Ginaano mo gani parang iluhan ng ito?
3: Ah, wala.
0: Agpok-agpok ba?
3: Unaong ko gani yung ulo-ulo. Yan, gamog niya yung...
0: Katanlas sa sungad niya.
3: Pagkatapos ang ulo-ulo, ang ano da bala?
0: Ang
3: planet.
0: Ginano mo lang ang planet. Magdamak ba? Ha?
2: Damatugang pag si Dolphy sa akong 300 kay namin sa niya nga.
0: Wow!
3: Tuod ka!
0: Daw pang scam na niyo mo discarte pre ha.
3: Naanag ka ha.
0: Di ba bala po ba sobrahe bala pre?
3: Bala pre?
0: Pero kung depende ha, kung magtilawanay ka mo, if the price is right, why not? Yes?
2: Right.
0: Ha?
2: Utahe ko to sa uyan, istorya ka, try
0: ba? Ay, hindi na! Mga uya, pagiti mo yan nga. Ginakulang ka na gani, isi mo nga budget, kita ka pa nubya, ano yung painom mo, Mount Tinjo?
2: Bisa nga na kulang ko sa budget, kung mag kinilo-kilo lang nga bukas siya, okay naman.
0: Ay, hindi gila. Ay, hindi ahan, Japon, makitaan dyan mong pagi,
3: no? May ano, bro? Nangatag-ayuda to sa, ano? Mga senior.
0: Hote.
3: Diba?
0: Hindi pa man isa senior.
3: Ay, hindi ka pa senior? Pila ka pala nga?
0: Junior pa ni saya?
2: Hindi pa kaya senior ya? Junior pa kaya?
0: Dati.
3: Okay, sige ah.
0: Lapad na, lapad. Junior lapad, senior lapad.
2: Hindi mo na. Huwag mo kaya kay inom ya?
0: Pero mangita ka kaya nobya.
2: Mangita kaya kaya nobya ya? Kaya para ma... Ma'am, sugit na yes ang birthday ko pang kabuhat.
0: Ba, mapalupok yun sa galing.
3: Ah, tood ka.
2: Mapalupok.
0: Oh, ba?
3: Ano na po, mites?
0: Pabati, be ko na kung paano maglupok, be. Pabati, be sa amon, be. Sige, be.
2: 5 stars. Boom!
0: Ba, 5 star.
3: Kalipot mo lang to.
0: Liwat, be. 5 star.
2: Hindi na, 5 star.
0: Liwat bala, 5 star. Anong lupok sa 5 star? Ang lupok sa 5 star!
2: Nakalintak na ko pa sa 5 star.
0: Sige, gani, pulukpa, gani. Pabatiya kami, anong lupok sa lang 5 star?
2: Ang 5 star, yah, may pala ng lupok. Ang lupok sa lang 5 star, yah.
0: Ipabati, gani, sa amon! 5 star.
2: Ang lupok sa 5 star.
0: Liwat be? Oh,
3: ikaw mo na.
0: Dugin pitik lang na. Okay, kamara.
2: Kamara. Karang!
3: Oh, wala ka.
2: Super Lolo?
0: Oo.
2: Aray, call!
0: Goodbye, Philippines! Ang goodbye, Philippines naman! Dasiga, bala!
2: Ang goodbye, Philippines! Huwag ka pa nakagaya, pero tisingan ka,
3: Why kaya sa paa ni Judas, eh?
0: Anong paa ni Judas, ah?
3: Ano, gasirit niya una, ante, sa ano yan?
0: Paano, be? Pabate?
3: Hindi, sa paa ni Judas na lang.
0: Ang iyong magiging niya sungad na kaila ito, kuhul, eh.
3: Di ba na?
0: Hindi. Te, wala pigaw, palupok mo, ah.
3: Uwa.
0: Buta, paway na na. Ha? Ah?
2: Pero kung si Dolping maupod siya, hindi nga hamak, palupok
0: niya. Why man, nasugid lang na yan.
3: Ah, sugid, sugid ka lang, ah.
0: Vlog na da number mo, ah, para may pang birthday ka buwas, go.
2: Hindi na lang pag vlog number ko, ah.
0: Ay, salamat. Buhin na naman. Wako, happy birthday para buwas.
3: Sige, happy birthday lang da.
2: Okay, thank you.
0: Siguraduha lang mga bugtaw ka, ha?
2: Kanya ni, hindi ka makabugtaw. Tagay lang ka bulak, ka.
0: Hindi, atagaan ta kasing tayo yun upa huway.
3: Taga, nga abulak lang. Kundi tagaan ka, nagilang lungon.
0: Lamat, Wako. Goodbye. Regards sa mga taga-Kabankalan.
2: Okay. Try. Pwede ko kagret, try.
0: Ano?
2: Pwede ko kagret.
0: O, sige, go.
2: Na-dress ko sa taga-Pulopandan, Imamailan, Kabankalan, sa mga pamilya Espanyola.
0: Okay na?
2: Malang na,
0: Troy. Thank you, Wako. Good night. Bye. Oras, 10:34. Nabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: Ang Dalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ang Kape Ko. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Woo!

0: kabugtuan golpe ba?
1: Katropa, hindi magkalipat. Para sa palalakit sang kalawasan, this is the pain muna. Very effective sa may mga sakit sa ulo, ngipon, palalakit sang kalawasan, kasukasuan, tumarka mo sang sis the pain.
2: Ka kung gusto mo makakas ang imo pong good lap up kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga katropa naton nga bugtaw pa, mangbasa na kami sa mga mensahe nyo sa FB page nga Troy Tisoy XFM. Ayang gabi, idol, always ko nakatawag dira, wala man ni mo ginasapak, idol, mga naga-text man ako dira, why good, thanks na lang, idol. Nagsunggod ko.
2: Sino na siya?
1: Si Romnick Blanco, Alado Blanco, wala ka man di may nag- may gin-text? Dugin pagwa mo pa, kuya nga, Snabero ba? Ay Janelle, Gikin, Mayong Gabi, Joms Atero, watching live from New Washington, Aklan. Happy viewing and happy listening. Jack Baya and Helen Blauro Tapang. Mayong Gabi sa Eduardo Tisoy, Joel Taganegros man ako. Diyan lang ako nakapamana. Buhay ron ko dyan. Wala gid ko kita aswang. Good evening lang dyan sa Family Tapang sa Sityo Malig. On Barangay Bandila Tuboso.
2: Wow!
1: Taga Tuboso di ay ni si Helen, karo karayaan na siya no. Barrera Gregor, good evening. Elamis Nised Nobad. Shout out lang da sa amigo ko nga si John Lloyd Chavez.
2: Wow!
1: Watching from Barangay Bakuyangan Hinubaan, Sitio Baybay, Dalagete Zone 3. Abalan mo si John Lloyd taga Hinubaan man sa sanguna.
2: Ah, okay.
1: Dito kisa na ubahan sa Hinubaan. Amo na kami mga katropa pa to siya nga nabilin. Asa subong ka subaybay man Japon sa iya. Oh. Len Antonio Talde, good evening. Mark June De Los Reyes Aguado. Mayong gabi katropang Dolphy kag Troy, shout out from Cadiz City. Alin kay Mark June? Kag di pa ding iba nag-comment di man. Emmanuel Dihero, MC Clarito Andrada Vlog, kagwapa kuno kay Dolphy lang ka subong.
2: Wow!
1: Dindapit. Hindi man sa tao kapahan ka pa.
2: Talag, sana ko nagwapa. Bawion mo pa.
1: Hi kay Jerica Manila. Grabe, marinig ni Mia ako minsahi, Troy. Mahal na mahal ko si Derek Averiver. Promise, hindi ko sasaktan.
2: Ba?
1: Oh, dali. Ang pangalan mo, Emmanuel Dejero. Pero mahal na mahal mo si Derek Averiver. Baklang to. Alas 11 na gali. May letter-letter na tagalay sa boy. Kang mga byan sunda ang amon nga panaysayon sa isa ka letter sender ginpadala sa tatapan ni Dolphy kag ni Troy Tisoy sa phone pal nga programa. Ang sulat, dali lang, kay dosa lang ako napindot. Do pa extra na tayo. Ari gali oh. Yan. Kag sa sininga gabi, amon pagatalakayon ang sulat na gikan sa amon Dropbox. Kung sa diin ang Dropbox nga ginhulugan, iya ka Santon in XFM libo-libong pa premyo kag sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Iya gin sa liput-put para matalopangdan ni Dolphy kag ni Troy ang iya mensahe kag iya ginapangayuan bulig sa amon phone pal nga programa. Kagang sulat. Good evening Troy and Dolphy Langka. Kamugid lamang ang ginahulat ko kada gabi kay nasadyahan gid ako sa inyo. Hindi man siling plastic ko kundi nasadyahan gid ko sa inyo. Lalabot nga mahamot sa itsura ni Dolphy nga daw hindi mo maexplicar nga tigulang man siya. O kung daw tawo man siya bala, galing kay Agi gid sa yaya. Hindi siya pwede matumboy kay?
2: Si Agi gani.
1: Pagka ba Dati ko nga nagabasa na kamusing sulat, ginhingagaw ko gid inihimo kag sa sobra ko sa pagdali-dali, lain nga Dropbox ang ako nahulugan. Iya ka Santon in XFM libo-libong pa premyo kag nakita ko ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, pero wala man di may nakabutang nga diri ihulog ang sulat. Mayo man kay naukayan sang inyo janitor DJ kag agi dormi lang. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga si Masyong Tagasara Iloilo. Ang sanguna nga tawo, subong tawo man sa gihapon. Ang problema ko, amo ang akon nga asawa nga nangirido ini siya. May bata sila nga duha sa iya nga pagpangirido. Nakabata gid sila nga duha. Apang nagbulagay sila kay nagpamanila ang akon asawa. Kag ang kalain sini katropang Dolphy kag Troy sa ako niya ginbilin ang bata sang kirido niya. Ang malain kay wala gid ini ginangkon sang iya nga kirido nga iya ang bata. Ano ang himuon ko? Sa liwat ang nagapadala sang sulat Masyong. May kakatabo yung managali doon pa muna.
2: Oo, ang
1: nga raba lang ginapaako sa ibang nga lalaki ang ginadala sa isa kababayi. Ang muna ginatawag nga ginpikot?
2: Pwede man siya matawag nga pikot.
1: O kung ginlupot.
2: Pwede man nga ginpaako. Iyan lang kay ti nang hindi pa ako unsang isa. Ipako yun naman to sa isa.
1: Kami nagapanawagan sa may maayong nga kabubuton kag maayo maghatag sing advice para sa aton letter sender nga si Masyong kung ano himuon niya kaysa iya man lang ginbilin ang bata nila sang kirido sang asawa niya kag sa subong yara sa iya nga pagtatap ang bata. Pwede ka mo katawag subong nga gabi sa XFM call and text line para makatugda kag makadugang sa problema ni Masyong.
2: 0912-0076-793
1: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Kung ako ni si Masyong, pasalamatan ko ni nga ginbilinan ako si bata.
2: Kung sa bagay
1: biskan hindi tuod naghalin sa iya, pero kung ang pagintindi mo or ang paghatag mo sing paghangop kag pagpalangga sa bata, bayluhan gid na sa bata kung sino ang iyan nahamutan nga tatay.
2: Correct. Total ano kun isipon taya ang bata, wala man nadaya sala.
1: Correct.
2: Ang iloy mo lang tuya karon kay gin bilin si mo. Anha na lang, kabiga na lang gid nga imo ina.
1: Abi ko gani kung basi kong gapangita kasing ibaylo sa imo asawa, ari man ako para magtatap sa imo kag sa aton nga bata.
2: Pwede gid.
1: Eh daw feeling ko ang napadala si isang sulat ng friend mo nga taga Sara Iloilo.
2: Gani man.
1: Kaya taga Sara ka malayo. Dito na, troto life ne?
2: Ha?
1: Troto life ne?
2: Base.
1: Amula na iya ako niya ya diretsyo ya dol. Sinong bisan sino mo na dayang amay sang bata nga na kag kung sa imo gintulin. Hindi ka na lang mag hindi ka na lang manghindi kag mag dumot kag mag tanom sing kaakig sang bunga sang ilang nga pagpalanggaan na importante. Paintindihon mo ang bata nga imo na ginasaya kag whether you like it or not, kung mayo imo nga pagtatap kag pagpalangga, automatically may kabaylo gina iya.
2: Correct.
1: Kasi siyempre, di ba, Dol, nagkakaedad kita.
2: Yes, eh.
1: Kinanglan pa man na nga may matuytoy sa aton. Pero hindi man sa tanan nga time nga tuytoyan kita. Nung arang kinanglan, tagin magbata para may matuytoy sa aton o magtigulang. At least may ara man bala may, may malulantaw sa aton kung hindi na kita tuman ka makalakat. Maka panikay-sikay kag makapangita sing or makatrabaho, I mean, Baladol. ay ti siyempre gakatigulan kita nagaluya man lawas ta mo no
2: kawala labot sina kun ikaw gid man niya madak-an sang bata nga ikaw gatipan sa iya mahulog na lang ginayang buot ya si mo
1: no, correct mo pero gusto mo man adult nga may mga stranger abisa imo nga gina gibiyahe ka every Friday di ba may ara ikaw matukiban nga kumbaga para gid bala sa imo kag natuunan nga bata bala dot nagupod si imo ti sa pupuhon mo man ayhan
2: kun amo nang pagbuot sang Ginoo ti sa pupuhon ta eh
1: sa pupuhon mo sigurado ka
2: oo eh tama magdako mo lang gwapo kundi eh.
1: Hindi ka gani ka pang regular sa buhok mo sa buhok ka mamata. Kuya, ako may malabyan, kuya, kag kinangla niya malang niya. Ah, dugangan ko na niya, sinikay, gitaan, gaan ko na siya sing manghod niya, nga arang, kung ihatag yung mantuhod mm-hmm. para sa imo, nga ikaw ang mara, ano, magiya, mm-hmm. ah, kwaon ko na iya niya.
2: Oo, para may, bisan para may playmate man sinikay.
1: Oh, basi may harap ako muna idugang advice sa problema sang aton letter sender nga si Masyong. Pwede ka mo katawag 0912-007-6793 kag 0915-831-1431. It's 7 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. This is Phone Pal sa XFM. Katropa mo?
2: Excited!

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Kay Cabernero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sasanyahan ko. Karwa, tatlo ako na dami kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gis!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am sure.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: 27 minutes after 11 o'clock, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Kulabos na gid sa pangginhawaan ang akon nga lolo.
1: Tuhod, lola.
0: Ang akong lolo. Nga, sige, rap, pagwapo. Onya makakita gwapo siya muhikap sa ulo-ulo. Hi Imelda Apawan, good evening to you. Friend mo Imelda, galantaw si
1: man.
0: Siya si Imelda Papin, ikaw naman niya si Nora.
1: Nora Honor.
0: Nora the Explorer. Hindi ka magkalipat, we. Best of was, no?
1: Yes.
0: Okay, may ara pa ka mo mga 2 days pa para makaprepare ka mo sa mga entries para sa aton nagapadayon nga sa aton ni Next FM libu-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix, no? Isulod nyo sa white envelope kag sulatan sang inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag inyo pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Every Friday kamo magadaog sing 3,000 pesos kag nagaulat sa inyo sa grand draw ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan ka tag 5,000 pesos nga consolation prizes. So, mula na, baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, then dako ang chance nyo magdaog every week sang 3,000 pesos. Correct, Dol?
1: Correct!
0: Kag may harap pag isa kay kada simana worth 8,000 pesos ang aton nga ginapanghatag sa mga katropa naton nga mag-join sa aton nga mga paraffle kag promo. Amo naman iniya ang ikaduha naton nga ginapang entries sa para sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes will be given away. Yeah. Baka lang kamo sang Gold Eagle Beer nga king ang Mocho na dot no tawag niya
1: dot.
0: Ang Mocho King. Tapos ang Gold Eagle nga 320 ml. Ti syempre may mga tansan na no. Ang tansan, isa lang gidya kinanglan namon nga tansan. Isa lang gid ka tansan, isulod nyo sa sobre, tapos nyo bakal bla, pag abre nyo, tipunon nyo yung tansan, isulod nyo sa sobre, isa lang ka tansan ang kinanglan namon. Sa sobre, isulat nyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulat man ang inyo complete name, ang inyo edad, ang inyo address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. And then ihulog nyo man sa mga drop box nga nahamtang sa tanan man nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag sa Panay Island kag every Friday man kamo magadaog sing 5,000 pesos. Te, sa grand draw gahulat ang groceries, ang gadgets pareho sang cellphone, nan kag may mga cash prize man Japon. So muna diri sa XFM mga katropa, worth 8,000 pesos ang amon ginapanghatag every week. Hindi pa na Disyembre ha? How much more kung mag-December, Dol?
1: Correct!
0: Pati akon kalag, iparaffle ko ni. Ano gani na joke gani? Akon nga na ano man lang tawan gani man nga. Nga do gawgtas ha kay ginparaffle yaman yung itsura, wala man niya may nag-claim ko no mo.
1: Eh,
0: magabutan pero wala iya may nag-claim kay hindi interesado. Ikaw, okay. Sano plano mo nga iparaffle ta ka?
1: Depende sa imo.
0: kung may madaogid man nga ikaw ang premyo, ano ang imo maalagad sa tagdaog?
1: Ano pa kung ilot ko to?
0: Why gid sila yaluwa sa inyo? Ikaw gid ya permi and daog yan, no?
1: Ay, correct, yeah.
0: Kaya ikaw lang gid ya ang nagapamuhin sing kusog.
1: Correct.
0: Damong salamat sa mga nag-join sa phone pal. Buwas naman kami mabalik 9 to 12 midnight man sa Giyapon. Sa mga tech on duty sa tanan nga XFM radio station, salamat gid. Kag sa tanan man nga mga mapisan, kagwapuhon, gwapahon nga mga station managers sang XFM, NIR, kag Panay Island, thank you. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow once again. Salamat gid. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!
3: XFM.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: FM。
1: 乜都不冇
2: ，exciting。
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaas. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat niya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
2: Excellent.

0: Kasirin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: O

0: kagkatambi, maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Santhom Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhom Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika, Santhom Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santhom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santhom Plus Coffee Mix.
1: Santhom Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking di gasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Pinamaoda, pagkatibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Seven Plus Herbal Soap.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
6: Ay, oo eh! Ako pa ya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
5: Oh, galit. Diri yun.

0: Kids ng katawan,
1: mag-cellphone plus,
0: herbal oil.
2: Si Darrell Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang cellphone plus herbal oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone plus, herbal oil. Talagang maaasahan. Cellphone plus, herbal oil. Cellphone, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa angakon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Eh,

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot na ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman to ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: X.

0: MCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng MCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare! Psst, pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Cellphone Plus, Cellphone Oil.
1: Opo, si Aisel Complicado.
2: Si Balog Antique.
1: Masakit ang aking katawan.
2: Malagi
1: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
0: Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Cellphone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher.
7: Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog.
8: Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit.
9: Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
3: Bibili sa mga butika.
10: Eggs.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama mo dito sa ating programa. Siyempre, nakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo hindi pa nakasubok-dok ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako. Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo at mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag po kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mo kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi yung osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin yan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas niyan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon, ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga eh. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At kaya yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhina fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit.
4: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. So balit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically, naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oh.
3: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
3: Mm-hmm.
4: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ay sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng condition na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oh. Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto ng isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan, ano? Kakasabay kasi yan doon, ano? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako?
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
3: Oh.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na nandala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold dun sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa. Ano?
4: Mm-hmm.
3: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababayan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat, you have to be very careful. And you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, so mga kaibigan natin dyan, if meron kayo mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C! Ang vitamin C na pinalakas ng Santon! Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Narap akong pumikat. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit at nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating po programa ng The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
4: Kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
3: Mm-hmm.
4: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano, dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan, naligo na, may amoy pa rin.
3: Oo.
4: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, di ba yung una eh, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siko-siko para...
3: Nakatry din ako niyan dati.
4: Oo, di sa mga siko.
3: Para iwas asim-asim.
4: Oo, baliktad no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto nyo mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So, meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So, kaya kung gusto nyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap, na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence. Para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga yung puti, hindi mo na ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
3: Mm-hmm.
4: So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Pabili na po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayo order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes! Oh, alam
3: pwede
4: mo,
3: pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
3: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pero yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano?
4: Mm-hmm.
3: Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya eh, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Softgel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano?
4: Uh-huh.
3: Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
4: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung routine, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanatiling healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh, talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano, ng lutein at zeaxanthin. Pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop. Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan paggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
3: Mga artificial
4: light. Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
4: Oo.
3: So,
4: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
3: Lampara.
4: Mga lampara.
3: Kahit meron, ano yung binubombahan, Dok?
4: Yung gasera?
3: Oo.
4: Isang uri ng ano yun digas yun.
3: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
4: Mm-hmm.
3: So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
4: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday.
3: Friday.
4: Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
3: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
4: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan, ang mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung mayoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
3: Yan.
4: Then after 30 days, pwede nyo na-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more. Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
3: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
4: Oo. Punta rin sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Ang kagandahan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
3: Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan ka ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
4: Halos karamihan. Aside from infection at saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
3: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano? ng samot-saring karamdaman sa iyong pangangatawan, eh kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, no? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ko pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Gawin na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aking dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health XFM.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier. Nabudiyan gig ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Anami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo bang kusina ha?
10: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: hindi mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet ako buwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo. Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, ini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga binabatian sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Ini ang palatuntunan nga nagahatag sa inyo sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national, international, nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw. Apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radyo Patrol Iloilo para sa inyo nga mga pa-shoutout, mga opinyon kag mga pananawan sa mga issues nga aton sini nga pagatalakayon. Mahimo man ka mawaga patamyaw sa inyo nga mga katrupa, kabarkada, kapamilya, kapuso kag iban pa sa kuno na ano man nga okasyon. Agosto 20 na subong, adlaw nga Webes. Market day mga abyan, adlaw sang pagpanyinda sa Haro Public Market subong nga adlaw. Aga pa sila naghumlad sa ila sini mga baliga kun luyag ninyo nga mas barato nga presyo sa mga ulotonon, prutas kag iban pa nga mga balaklon. Market day subong sa Haro Public Market. Nagatam niyo kita sa aton nga mga street sweepers. Subong aga, maayo ang panahon, halin kagabi, wala nagtupang ulan. Wala man sa mabaskog ng hangin. Subong aga, matulutog na ang dapya sang hangin, pero wala sang ulan. Mala ang karsada naton subong. Bisan pa, halong gihapon kita sa mga dalanon. Agud makalikaw kita sa disgrasya, dapat mangin masanag pananawan ta. Sa ginaagyan naton nga mga dalan, magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, magahatag kasanag sa aton nga pagpanglakaton. Ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas damlag. Ang Visionix Plus mga katrupa, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Nagapahinay sang pagkakurap-kurap kon nagapahinay sang eyesight deterioration naton. Kay balo kamo sumong nga mga dinag-on o kon mga tinion, duman kita ka expose sa aton nga mga gadgets nga nagadala sang radiation nga maka tugas ang madasig nga pag-blurred sa aton nga pananawan. Gani sa mga kabataan kag sa mga adult nga exposed sa radiation adlaw-adlaw, magtumar kita sang Visionix Plus. Agud to mga katrupa nga magapabilin nga masanag ang aton nga pananawan. Dapat ninyo panumdumon nga ang tawo nga may masanag sang pananawan, nagaupod sina ang mas masanag man nga buhas damlag. Babakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Iban sini nagabugtaw na pero nagaligid-ligid pa. Sa mga nakabugtaw kag nakabango na, mag-init na sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, amuning pinakamanamit nga kape susubong nga mga tinion. Kaya nakakape ka na, naka-food supplement kag nakabulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin kag soya powder. Ang soya powder nga yara sa Santon Plus Coffee Mix, nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Nagaserbi man ini nga pamangil sa atong nga sulok-sulok o silingon. Bisan hindi na kita magparis ang tinapay kag pandisal sa atong nga kape, pwede na ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababaihan nga nagana nga magbinupos o kung yara na sa menopausal stage nga may mood swing, may mga pagbinatasan nga daw nag-aarab o araboton, nagabaylo-baylo ang desisyon, may ara sila ginatawag nga hormonal imbalances. Ang hormonal imbalances, amoy hindi mga biyan na nagatuga sa pagka-irritable sa mga kababainhan, nagasuflir sa ginsumya. Agot nga magbulo-balance ang ila sining nga hormones mga katrupa. Paim na sang Santon Plus Coffee Mix nga may mga properties ini nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances sa mga kababinhan nga nagahana o kunyara na sa bibi sang menopausal. Sa mga kalalakinan nga medyo hapdi na ang sulok-sulok, bangun sa kadamo ng regular nga kape nga nasuyop, madamo na sang caffeine nga nakonsumo nga nagapataas ang acid level nila, nagapdi ang sulok-sulok sa tiyan nga magpangape sang regular nga kape. O na muna na gani mabatsagan ninyo, magkambyo na sa inyo nga kape. Halin sa regular nga kape, pa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine nga yara sa mga regular nga kape. Kag sa mga diabetison, mga diabetic natin nga mga katrupa, nga iba naguntat na sa pagpangapi, padayo na ang pagpangapi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, amo mga katrupa, ang natural sweetener nga stevia. Katrupang Alex, medyo pabulubog na wabi ang snota de sa aton nga newsroom o kung announces booth. Para nga nami iblay higop sa kape kung medyo matulutog na wabla. No? Good morning, Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Nag-upod na sa aton sa sininga matineon sa Kairi Nante Echanova. Mayong aga, kabay pa nga nagkapangapi na kamo. Sa Santon Plus Coffee Mix. May kasabihan tayo dito sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang padudulungan. Na pwede man Tagalog, no? Paruruunan kag padudulungan daw pareho man lang meaning niya. Ay bulo ka mo, may mga words nga hiligay noon nga maintindihan naman sa mga Tagalog, no? Ang taong hindi marunong lumingon o bumalikid sa kanyang pinanggalingan o pinanghahalinan ay hindi makakarating o makapadulong o makarating sa kanyang padudulungan. Pero ang sakto sina, hambal ni Dr. Jose Rizal, ni Gat Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Amo inaya, ang iya bantugon nga kasabihan. Ikaw, katropa, ano ang iyong kasabihan? Narak siling, ang taong sa araw natutulog, kagabi ay hubog. Imo ba, katropa ng Alex, ano yung kasabihan? Mamukaw-pukaw, tanay, ha? Karunta mapaarak sa mga balita kung makabugtaw ng iban. Anong sayong kasabihan, katropa ng Alex? Para pagin ang taong palaging nakatulala sa pera ay walang wala.

Basta masami nga nakatulala, nagkakaurungan ng tao, alaw na kwarta. Kapalibog kung paano makapangita, ibang nga opsyon. Medyo pala may glamigabi ato ni Katropalik, so medyo, ano. Kaabyan, pasiplat kita sa atong kakasaysayan, ha. Kaya balo ka mo, karun nga adlaw, August 20, bispiras ini isang pagka. Patay sa kay Ninoy Aquino. Buwas, Ninoy Aquino Day. Pula ang kalendaryo ta. Buwas, no? August 21. Pula ang kalendaryo ta. So, holiday. Buwas mo ka nami, gali buwas. Makaangkong gali kita sa isang medyo malawig-lawig nga weekend vacation. Kay buwas mga katrupa, Biyernes. Amo ini mabyan, pula ang aton kalendaryo buwas. Pula. In other words, this is the last working day of the week. Subong Huwebes, no? Subong adlaw na kay balo ka mo mga katrupa. Preparad ang team song ta katrupang Alex bilang tributa sa iya, no? Kay balo ka mo sa itong 1939, August 20. Subong gid nga adlaw, 1939, si Ronald Alan Kelly po. Pamilyar sa inyo? Si Ronald Alan Kelly po, mga byan, or popularly known as Fernando Poe Jr. o FPJ, ang inakabig na aton bala nga legendary king of Philippine movies, kag na-deklarar na ini siya nga national artist, mga byan, ginbunag dito sa Manila. Katong 1939, subong birthday niya. So kung buhi subong si Fernando Poe Jr., ang edad niya is 87. Bata pa gali, no? Damo ko kilala nga mga tag-90 na gani mapagsik pa. Ang matuod-tuod na pangalan niya is Ronald Alan Kelly po. Kay Baloka, ang mga asindan sa sini, mga kaluluhan niya, Amerikano eh. So that is why ang iyang itsura mapyan, mistiso. Kaginakabig ini nga King of Philippine Movies. Kadamo-damo sa sini nga mapelikula nga Patok sa Takilya. Kaginarepresentar, ginaubrahan niya sa pelikula ang ordinaryo nga pangabuhi sang isa ka Pilipino nga masami, mga byan, ginaapi-api bala. In other words, sa kanya ang huling halakak. Pormero bala katulo pangalis, nagpabugbog lang ano bala, no? Nagpabugbog, ala, pero makabalos ganit eh. Tapos kagid damo-damo ning pelikula niya nga nagpatok sa takilya. Bilang hatag natong tribute sa iya on his 87th birthday, kun buhi pa siya subong, damo ni sa mga theme song siya nga kun kaysa ginakulakanta niya man, no? Aling kay Tika Ibalka mo, si Fernando Poe Jr., mga katrupa, bisan gali sa mga kaopdanan niyang artista, nagapakita asang pagkaluan niya, katrupang Alex. Damo man siya nabuligan nga mga katulad yung artista. Itong mga artista lang sikat sa una, pero nakadusmo, nagmukmo, nagmudmud na, nangin umang na blam. Basta kilala ko, umang na, umang, why don? Mga byan, a tribute to the king of Philippine movies, FPJ, Fernando Poe Jr., ihalag natin sa iya ang isa kamataong nga ambanon, nga nangin timsong man, sa isa sang iya mga pelikula.

0: kita, harapin kita. Harapin kita mga bian sa ating Facebook account sa XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagpamati sa aton sa ere, on air sa ilang mga transistor radio, batian nila ang aton nga tribute song para sa kay FPJ. Birthday niya subong eh. Birthday niya subong eh, ka-87 kung buhi pa siya, bata pa kung tani, no? Damo pa tani nga mga pelikula mo, bra niya. This is Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa XFM Radio Patrol Iloilo, sa mga viewers ta, ha? Ngayong aga, kabay pa ang nagkapangapin ng kamusubong. Ngayong aga, sakay, Maraya Crespo, Larry, Falliera, Dula, gupod sa aton sa sining matineon. Kaya balok ka mo, mga damo, pakita nga matalakayon sa bung diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May mga local issues kita, may mga national news para sa atong mga balita. Diri sa siyudad sa Iloilo, mga katrupa, gadamo ng gadamo, oh. Ang paggamit sang vape mga bian nga daw ka disturbing na bla no ining balang piki nga aso bla ining ano tawag nila ni vaping box ni grabe man pag-uso diri sa ano no sa siyudad sang Iloilo. Actually hindi lang sa siyudad sang Iloilo, among the youth. Eh balo kamo may mga tikang diri ang DOH o kun may mga payag ang DOH nga hindi galimayo ini hasardo sini sa aton nga health, pero bangod sang uso trending viral kabataan ta subong daw na link na sang siningasay sang bisyo nga delikado, no? Now diri sa Iloilo, increasing number of vape users is very alarming na mga bian sa mga public places. Nagkapatimaan ini nga gadamo na gadamo na gidi gagamit sang vape kay kadamo man mga bian sang mga nagkaladakpan bala, no? Pero dali lang i-check naton anay ang aton pinakauli nga sitwasyon sang panahon subong mga katrupa. I-check ta bian ay bian ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon taman ang buwan mo ni. Di na to katrupa nga Alex man. Ibaluan ta kung ano ang mga follow-up nyo subong. Base may mga nakaline up black ang mga activities, no? Pero kung ipahibalo ta sa inyo pinakauli nga sitwasyon sa panahon, base magbailo ang inyong desisyon. Pero lang taong ta, aring pinakauli nga sitwasyon sa panahon nga ginadulot sa inyo sang Santone Vitamin C. Ang balita sa panahon, ginadulot sa inyo sang Vitamin C nga Santone Vitamin C ang alkaline-based nga Vitamin C. Suno sa pag-asa report mga katrupa sa pinakauli nga sitwasyon sang panahon. As of 2 o'clock subong nga kagahon, Agosto 20, ang tropical depression nga si Nining ginamonitor na subong sang pag-asa kay ari na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. May tropical depression. Pagid ng abyan nga ginamonitor subong nga sa guwapas ang Philippine Area of Responsibility. Ang tawag sini international name nga ara pa sa guwa ining tropical storm mga bang si Saudel ara pa sa Philippine ara pa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang yari karon sa aton nga tropical depression na mo ining sinining pero nagahina na ini siya ang iyang pwersa ining si Nining, no? Kay man ang iya sini nga dala nga hangin amo ang 45 kilometros per hora kag nagamadlos ini nga nagadangat sa 55 kilometros per hora ang direksyon west north westward sa kadasigon nga 30 kilometros per hora. In other words, daw nagalabay lang ini siya. Ara lang siya sa 300 kilometros ang distansya niya sa pinaka-norte nga bahin sang Itbayat, Batanes. Okay? So Northern Luzon, kag Luzon area ang apektado gawa sang tropical depression nga si Nining. Mahina ang persa pero madasig ang iyang travel time, no? So hindi gid maka-alarma, siguro ulan-ulan lang, hindi ini devastating nga sahi sang bagyo. Pero may ara pa isa ka bagyo nga si Saudel sa guwa pa niya sang para, no? So in other words, subong, maka-experience siya kita sang medyo magalamon nga panahon, magalumon gihapon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Pero in fairness, sa kahapon, ukun kuha sa tiyon sang hapon, mga after one after lunch ba mga 12 or 1 o'clock 2 o'clock lang may ang panahon, no? Pangulong din lang na nanay bla. Loren Ligarda kag Leandro Livesten nagaplano mag-apply sa

0: political asylum sa France. Ano yan ang rason? E balo ka mo, si Leandro Libiste, involved mga abyan sa electricity ghost project. Ang tuyo, mga abyan nga pagpaganagan sa shortage sang energy sa Pilipinas, gintagaan sang prangkisa sang gobyerno sa sulod sang 25 anyos sa pagdugang supply sang kuryente naton pinagi sa pag-install sang solar power. Pero tob-tob subong, ang solar ara, ang power wala. Si Lorin Legarda, ang iailoy, tila kabisis ng absent sa Senado, ay gatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag man sila magtambong sa pagpatawag sila sa NBI, magkadwa kabisis na. Eh, ni sila nga pagkakasuhan ko no sang graph kagplander. Di si Inday Lorin Subong, Lorin Sinta, hindi na makita. At kung ito sila sa Europe, sa France, nag-a-apply ito sila sa political asylum. Nag-a-plano pa lang. Amo niya ang Pilipinas. May mga public official kita nga ma-involve mga abyan sa ginapatihan irregularidad. Ah, nag-a-abroad. Ang kalabanan niya mga Pilipino, na ordinaryo Pilipino, basta mag-abroad, nag-abaka-baka, obra dito sa luas para sa goods pamilya. Ato niya mga public official, kung basta mag-abroad gani na, meaning may sala diya. May sala dis po Pilipinas. Nagapakonsulta sang sakit sa liog, nagapakonsulta sang sakit siya nila sa abroad. Only in the Philippines. 5 o'clock na nga aton nga oras, mga abyan, dugang nga balita, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita, kag mga istorya, babatian sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Parak ta balita, dugay-dugaya. Stay put lang, stay put sa ato nga pagpangalagad. Magapanumbalik kita, mga katropa, dugang nga mga balita, lokal, nasyonal, sa ato nga pagpanumbalik, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Patronex Plus Softgel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom Ganang Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Serkan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Eh, Valira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 00980 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM!
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

sa Pilipinas, mga katropa, 7 minutos na ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas. Diri sa siyudad sa Iloilo, bisan sa siyudad gali, hindi malikawan ang disgrasya. No, abi ko gani sa mga highway lang, sa mga lagpad lang ng mga karsada, sa kabanuhanan sa probinsya. Pero sa Iloilo kahapon, bamasubo man ang nadangatan sa isang kababae nga nagasakay sa angkar-angkar, mga katropa. Nautod gitil niya natapakan sa isa ka 10-wheeler truck na may karga nga 500 sacks nga abuno, sus Mario Sep. Amo na gani mga katropa diri sa siyudad sa Iloilo, basta gabiyahe ka mo bisan hindi sa siyudad sa mga kabanuhanan, nabi ko gani sa mga kabanuhanan lang. Nadala sa agid katropa nga alisto kapo, no? Grabe man to, no? Halong ka mo sa mga dala noon, ha? May mga driver, sabi kong kay isang ikaw imuya galong, ang iban wala galong, no? Kaya balok ka mo diri sa Iloilo, sa Pilipinas, bisan sa pedestrian lane ka na. Sa pedestrian lane ka na, may tsansa ka pa mabungguan. Oo. Kay kulang sa disiplina, kulang sa ibalo, ang iban nga mga drivers. Kahapon mga katrupa, sa isa ka corner diri sa Muliloni, bawa ka subo mo na dengatan. Nautod gid ang tiil sa isa ka babay, natapakan gid mo, nalasak gid sa isa ka 10-wheeler truck na may karga mga abuno. Actually, wala ni nag-mobile, wala gadalaga ning angkar-angkar ginasakyan niya. Pero sa ano man nga sirkumstansya nga na nasalapay lang sang 10-wheeler truck ang iyang tricycle kung angkar-angkar, ining ginakargahan bala sa mga baboy, ining top-down bala ng angkar-angkar. May sidecar pero wala atop bala. Angkar-angkar tawag na nila eh, no? Nagadulog ning isa ka angkar-angkar, nagasakay isa ka babae. Nasalapay lang mga abyan sang 10-wheeler truck. Samta nagamanyuber paliko ang mga 10-wheeler truck. Ahay, nahulog ning babae. So kung nanano man nga sistema mga abyan nga sumintro gid ang tiilya to sa rueda mga abyan sang 10-wheeler truck nga ini. O trailer truck ah, di lang ni 10-wheeler, pilaguro ka guma ni katropang Alex, no? Pero masamay ginatawag ta 10-wheeler, pero may karga nga 500 kabunos sa pagkabugat man sini. Nautod gintil ni Chayo. So amo na diri sa aton, halong kamugid sa mga dalanong ta. Diri sa Iloilo, dumduman nyo sa mga nagliligad to, bisan sa pedestrian lane, nagkakabungguan. May ara nga nagatabok sa dalan dito sa Mega World, isa ka call center agent. Patay to, nagatabok sa dalan gamit ang pedestrian lane na bungguan pa. Dito sa may diversion area, sa may Dungon B, grabla sa tubang sang San Agustin University bla, no? San Agustin University, San Agustin High School campus. May pedestrian lane da, may isa man da na bungguan, babae gitabok sa dalan gamit ang pedestrian lane na bungguan man, patay. So in other words mga abyan, kulang ang aton nga ihibalo sa mga pedestrian lane. Dapat may intervention din ang syudad kung paano naton mga abyan maamligan ang aton mga pedestrians, ang mga nagatalabok plus karsada gamit ang pedestrian lane. Bisan gamit pa ang pedestrian lane, disgrasya gyapon. So kahapon sa sesyon sang Iloilo City Council, importante ini nga talakayan naton kay man para bala madisiplina ang mga motorista ta, and at the same time ang aton sini nga mga pedestrians, no? Hindi nagkakahulugan mga katrupa nga kung magtabok ka sa karsada gamit ang pedestrian lane, 100% nga safe ka nagid. Magamit gihapon sang prinsipyo nga stop, look and listen. Kay abi mo nakatapak ka na sa pedestrian lane, matabok ka sa karsada, abi mo 100% nga safe ka na. Inaya sa pagpati mo lang, anon mo ang iban nga wala makaibalo kag wala makakita sang pedestrian lane, gahuru-huru ang pagpadalagan sang salakyan. Bisan iduso mo pa ang kinamataro mo nga ang pedestrian lane para sa mga tao nga nagtabok sa dalan, ti pero anhon mo pa pagduso sang imo nga kinamatarong kung gauntay na mga buol mo. A dead man can tell no tales. Pero dapat mga bindisiplina diri sa aton, no? Diri sa siyudad sa Iloilo sa session kahapon nga adlaw sa konseho mga byan, may isa ka konsyal nga ginaduso niya ang pagplastar bala nga mga tikang intervention sa siyudad paagod malikawan ang pagluntad sa mga aksidente sa mga dalanon bisan pa sa pedestrian lane diri sa siyudad sa Iloilo.
Lakay balo kamo dira sa Diversion Road ukon Binigno Aquino Avenue. Ang speed limit lang dira no sa mga motorista sa mga sasakyan amo ang 60 kph, in other words 60 km per hour. Ang speed lang maglampas ka dira violation na. Pero kay balo kamo amo ini ang ordinansa sa siyudad sang Iloilo nga masaming gina-violate sang mga motorista, the most violated ordinance sa siyudad sang Iloilo ang pagpatuman sang speed limit nga 60 kph sa Diversion Road diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ina ganing rason nga may overpass dira, pero pila man ang kabilog overpass daman. Ang overpass sa bida atubang sang strata tabo ka to sa SM City kag isa pa gid dito sa may atria no. May overpass man dito. Lain ang flyover asang sa overpass ha? Ang flyover ya amo ning karsada si babaw pero salakyan ang nagagamit nagalalabay. Ang overpass ya amo ini ang naga-cross kun ngang tulay nga nagatabok sa dalan gamit ang tawo. Gamit ginagamit sa mga tao nga nagatabok sa karsada mas safe inay. Pero iban sa aton pahapos naman lang wala na nagagamit sa overpass. Instead, nagagamit sa pedestrian lane bilang alternatibo nga alagyan patabok sa dalan. Pero hindi 100% nga safe ka na da mag-agi ka sa pedestrian lane kay may ara yung mga ungas nga mga drivers kita na gid nila pedestrian lane do ini pa maghatag do ini pa mag-giveway. Sa ibang nga lugar, ibang nga siyudad, ibang nga nasyon, basta gani ang isa ka motorista maglapaw mga katrupa sa pedestrian lane, ginakigyan, ibang ginapakdol. Diri sa siyudad sang Iloilo, siguro nanuto kita, no? Nga agud to nga mahatagan naton sang 100% nga safety. Ang mga nagatalabok sa dalan, may isa ka konsyal, si Councilor Sidfri Cabaluna, nga nagaduso mabian agud to iplastar sang maayo ang intervention sang siyudad sang Iloilo agud malikawan ang pagluntad sang pila ka maaksidente sa dalanon sang siyudad. Ini amo ang pakdol ordinance ukon ang proposed ordinance naga-establish mga bihan sang pagsulundan ukon standards kag mga protocols para sa mga pedestrian lanes kag para sa mga iban pang pedestrian facilities agud to hilway nga makatabok ang mga pedestrians ukon mga gatalabok sa dalan mga bihan nga hilway sa mga katalagman. Suno sa ordinance ang ginaproponer mga bihan, nagugat ini eh, kag nagtumar sang interes ang isa naton ka konsyal bangus sang pagpakdol sang isa ka lalaki sa isa ka rider nga wala nagadulog bisan pa nga may nagatabok nga mga tao sa pedestrian lane. Ambot ko na no pagintindiya sa pedestrian lane na. Kag siguro mga katropa, dugang sini nga mga signage bla early warning signage no. Kag sa iba na bingin nasyon, basta pedestrian lane katropang Alex, may ara na da nga poste mo. Nga ikaw mismo nga nagahanak nga magtabok sa dalan, antes ka magtabok, pinduton mo ang buton sa poste, kag mag siga ang stop. Butsilingon, magadulog ang salakyan, magatabok ang mga tuyo magtabok. Diri sa aton wala kita sinadri, no? Aton nga banta-banta lang, o bulo batsyag-batsyag lang, no? Amo ina gani mabian nga mayo ini nga ginaproponer pero wala pa diri guro madala kung paano ipangbutangan sa mga equipment ukon mga kagamitan nga ma-access ang aton nga mga pumuluyo nga sa tion nga magtindog ka dira sa pedestrian lane tumukon mo anay ang buton sa poste kag magsiga ang pula nga suga pati maan nga pwede ka nakatabok no. Kag magasiga ang green nga suga nga daw nagalakat-lakat na bla patimaan nga pwede ka na makatabok. Ining pakdol ordinance mga binukon proposed ordinance nga ga-establish ang mga pagsulundan ukon mga protocol sa mga pedestrian lanes kag sa mga manugtabok sa karsada no. Sunod sa konsyal nga ining pakdol naghalin sa viral video sa pagbakol sa isa kalalaki nga rider nga wala nagpundo sa pedestrian lane wala sa payan nga may nagatalabok nas dalan. Sa pagid mga bihan sa mga kabangdanan o kundrason, kung nga ang ginaduso ini nga pakdol ordinance, amo ang pila ka mga history o kung mga na-record na ang mga aksidente nga natabo sa siyudad sang Iloilo, nga sa diin mga katrupa nagalakip sa mga pedestrians nga nagatabok sa pedestrian lanes, partikular na mga bihan
sa Mega Wolf kag diri sa Iloilo Hall of Justice. Diban nga abing kita na gid nila may nagatabok, may nagahanak nga magtabok sa kalsada. May ngagaw pang iban nga motorista, no? Ining wala ba lang naghatag considerar?

0: kabalo na mo manay ang chairman sa Committee on Transportation kag Committee on Public Safety sa City Council. So kabay pa nga mapasar ini sa madali nga panahon kay nagadamo ang salakyan diri sa siyudad sang Iloilo, nagadamo man ang mga pedestrians, mga nagatalabok sa karsada, no? Pero ang karsada mo gihapon, no? Nagadamo populasyon, nagadamo salakyan, ang karsada ta mo man gihapon. Ang opsyon naton pula palapad-palapad lang sa karsada. Pero maabyan, hindi lang kita din magpatuman sa mga protocol. Dapat duga nga naton sa mga facilities, no? Nga makapa-enhance ba? Sang awareness sang nagatalabok sa dalan kag sa mga motorista, no? Respeto ba? O kundi gani, pagbigay, mapagbigay, no? Amo na hambal sa iban, bisan ano mo kahalong sa dalan, kung iban niya wala nagahalong, disgrasya gihapon. 19 minutes after 5 o'clock sa Palatuntunan, Exciting Pilipinas. Ang ining abay, ining nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, amo na nagapamatay sang mga virus kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may moringa oil, kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang vitamin D3, mga katropa, amo ni ang vitamina nga makuha nato ligikan sa silas sang adlaw, nga nagapugong sang madasig nga pagkuris-kuris, pagyukot-yukot, kag pagkulurinot sang aton nga panit. Ang ginpabago, kag ginpabaskog, ginpaepektibo nga Premium D3. Nagatag sa aton sang proteksyon batok sa pamalatian, hilana, trangkaso, ubo kag sip-on. Hindi naton pagpabayaan gid ang lawas naton nga maigaw sang sining nga mga bakterya. Dapat proteksyonan gid naton pinaagi sa pagtumaar sang Premium D3. Ang Premium D3, mga katrupa, may ara ini nga vitamin D3, BCO kag moringa oil extract. May monolaw rin man ini. May monocaprilin kag monocaprin sa Premium D3. Kay balo kamo may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag virus sa aton nga lawas. Kag may ara man ini nga antifungal, anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3, mga katrupa, puno sang vitamina, may minerals, may protina kag may 110 sintujes kasahi sang antioxidant nga nagapugong sang madasig nga pagkurinot sang aton nga panit. Agud to nga mag younger looking kamo. Ugalion ang pagtumaas ng Premium D3, madasig ang epekto sa ating lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula. Kung sa English, soft gel capsule. May connection kita sa provincial government. Ang report ni Katurbang Febe Burs Morales nagapahayag nga si Vice Governor Natalie Ann Dibuque paborgid nga dayonon ang barangay election. Ang BSKE, barangay ang sangunian kabataan election sa Nobyembre 2. Actually, laban-laban madayon ini kaysa nagligad nga si Nimana, may mga hublag dito sa House of Representatives, may mga liok nga i-postpone ang barangay ang sangunian kabataan election. Pero wala na to, natunaw na to. Amo man sa Senado, no? Kay ginasugyot man si Iban nga sila niya bangod sa krisis kaya ginaatubang na itong subong mataas ang bilis sa mga petroleum products tidugan pagid kuno gastos ang barangay election, no? So laban-laban na mga katrupa madayon ang barangay ang sanggunian kabataan election sa November 2 sang karong atoig. Sige-sigihan nyo na, pakita-kita sa mga pumuluyo sa barangay. Sa mga may plano, magpadalagan kapitan, kagawad. Magpadalagan sa SK chairman, kag-SK kagawad. Pulo-pakita na kamuda sa mga paradahan, sa mga karinderya, sa kapihan, sa mga barbershop. Pulo-pik-pik-pik-pik na kamuto sa abaga sa mga miyembro sang butuda kag-batuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association kag Bukhaw Tricycle Owners and Drivers Association, no? Maying aga sa kay Elmo Castaneda alias Nano, maying aga kay Ray Tanyo Inchik Oro Mike Ardinyo, Tutong Uga, Tutong Castrasyon kag sa kay Barok, bo si Barok kung mapadalaga ni bilang barangay kagahod ayste barangay kagawad si Barok Oro. Ang iya trabaho, nag-deliver sang mga parcel. Ang iya slogan, kung magpadalagan sa pagkakonsyal sa barangay, parcel nyo, i-deliver ko. Ang tip ninyo, ibalik sa bulsa ko. Ang bot ni dyan, sa ni Madaog, kaya hambal na ko nung katropa galik sa alos, tanan mo. Alos tanan nga katrupa ya, alos tanan nga ginadeliveran ya sang parcel, yun pasaanan nyo na to, base madayon blang barangay eleksyon na, hindi nyo ko pagkalipatan ha, ambisyo sa manang animal. Pero base pa lang ha, base pa lang barka, no? Base pa lang mga makahing agaw, ate, pito kabilog ng mga kagawad mo, no? Isa number 7 lang, okay na na. Hindi ka na maghandom number 1, number 1 kag number 7, pareho mo lang nagyapon swildo. Pero base pa lang makahing agaw ha, barka. May report si Katrupang Phoebe Burns Morales, pabor si Vice Governor Natalie Andibuque. Nga pagpadayunon ang barangay, ang sanggunian niya ang kabataan elections sa November 2. Garong nga to eh. Sa detalye, Katrupang Board sa report, please come in.
1: Dad, madayon ang nakaschedule ng barangay kag-iskay eleksyon at sunok kay Vice Governor Lee Ann Dibuque. Gusto ni Vice Governor Natalie Ann Dibuque nga madayon ang nakaschedule nga barangay kag iskay eleksyon sa November 2 sa Sininga Tuig. Suno sa Vice Governor nga maayo man kun may ginabantayan nga deadline kay mas maginahalungan na. May hugot pa si Vice Governor Natalie Ann Dibuque nga may beauty man ang closure kay wala sang forever. Apang suno kay Dibuque kung may compelling reason ang Kongreso sa pag-postpone sini, ginatugyan niya sa wisdom sang Senado kag House of Representative ang desisyon.
2: Personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, dahil madayon ang sa schedule. But we respect the Senate and the Congress and the authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kadaadlaw, tablas ang pagservisyo, wais, may palabuton, nakatapusan. No, mas ginahalungan ta, hindi wala. Beauty man ang closure, wala man sa forever, hindi wala. Mahugot
1: kinip. Si Vice Governor Natalie Ann Dibuque ang ining balita ginudlong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katupang Phoebe Boys, Tibor Barades, XFM News.
0: So laban-laban, mga 80% noong madayon ang eleksyon sa barangay sa kabataan sa November 2, 2026 kay sige-sige na ang pang-imprinta sa mga baluta sa mga taga-Kumilek. Pagambal na ang taga-Kumilek, imuan nyo na ang desisyon nyo within this month. Para nga kung ano ang desisyon ninyo, kung hindi pagdayon nun, mauntat naman kami imprinta sa mga baluta. Pero wala man mga biyansanggo signal ng untaton, di sige-sige ang pang-imprinta nila sa mga baluta kag preparasyon as far as Kumilek is concerned. So dayon, kamalagani sa mga nagaplano magpadalagan ha. Pula pakita na kamo ha. Mas manami man kung eleksyon, may eleksyon katropang alas kaya tidriman lang. Baka pagwas ang mga kwarta, bla kandidato. Pero hindi nagkakulugan, ibligyan nyo buto nyo. Sundon nyo man gyapon ang inyong prinsipyo. Amo ning problema sa Pilipinas eh. Sikat nga kandidato, may kwarta, bisan wala kwalifikasyon, basta makaatag lang 500 pesos. Wow! Dayon naton buton, kag tatlo kita katuig nga dayon kumod-kumod. Abot saan no pa kita manuto man? Saan no pa kita mangin wise voter diri sa Pilipinas? Diri sa Pilipinas, magpadlagan ka, kapin pa kong mga national candidate ka, mga national, blah, senador, vice president kag presidente. Why na kita yan nagatanaw sang ginatawag na qualification ng mga academic excellence ng isa ka kandidato. Ang ginalantaw ta nilang popularidad ang masamita makita sa sine, masamita makita sa TV, sa mga commercials, no? Mailig kita yan sa mga celebrity bisan pa wala sang mga academic excellence. Kay natapalan ng aton mga abyan nga mga mata sang 500 pesos, isa kalibo ka pesos, tapos kumod-kumod kita sa sulod sang tatlo ka tuig. Sa palaboton ng eleksyon sa barangay, kag sangguni ng kabataan, kabay pa mga abin nga makapanuto kita. Mangin wise voter kung tani kita. Hindi man malikawan nga magpanagtagsang kwarta ang mga kandidato, pero hindi nagkakulugan nga ginbaligya mo ng buto mo sa ila. Kaya balo ka mo, sa tiun lang sang eleksyon, tanan kita nga Pilipino, tanan nga individual, makabig nga alalangay lang nga manggaranon, imol, may edad, lamharon, tigulang, bataon, laon, binayaan, siparada, ha? Basta makabutar na. Amulang ina ang tinion sa ating nga kabuhi. Nga tanan kita, pariho ang pagtatar. Pariho gid. Nga, tanan kita nga butante, regardless ang imo nga relihiyon, regardless ang imo ginapatihan nga political organization, regardless ang imo economic situation o kung economic status, isa lang ang pag-isip sang boto naton. Tandaan nyo na, during election time na nga halos tanan kita, basta butante, pariho lang ang isip sang aton boto. Kung may mga atagdati, matunan nyo, it doesn't necessarily follow nga ginbaligya kag siya na ang butuhon ninyo. Matunan nyo ah! Hining eleksyon sa barangay sa Palabuton nga Nobyembre 2, kabay pa amo ini na ang halintang sa pagbag-o sang paino-ino sang mga butante nga mapinoy. Kung tatanan na naton ang pagbutar sa mga tao nga gina-endorso sang kunsino nga tarpulano, nga gina-endorso sang kunsino nga artista, kaya balo ka mo, suno ko ng mga bin sa survey, ang mga Pilipino nga butante ang number one nga ilintuon. Mga kandidato, saot-saot lang kabura, budot-budot lang buta, dayo nyo, buto sa ilang. Pagkitaan lang kabura sa mga pelikula nga hero sa pelikula, dayo nyo man buto. Wala pa minsan man ha, no? 29 minutos na nakaligad mabiyan sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Diri sa Iloilo, kag sa iban nga bayan sang pungsod, mga abiyan. Nakiabalo black mo nga nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sang vape, no? Nga suno sa iban mga abiyan, abi nila healthy o kung alternatibo ini sa mga smoker. Pero suno sa mga eksperto sa ikaayong lawas, mas makahalit pagin inigali sa ikaayong lawas sang mga tao nga naga panigrelyo sang tabako gidla regular. Mas harmful pagali ang vape katro pang alik sa sigarilyo. Sala nga pagpati, maling akala. Suno sa mga eksperto sa ikaayong lawas, ang paggamit sang vape mga abyan mas hazardous pa kumpara sa mga regular smoker. Wala man kita nagasiling, wala kita nanging ganyo nga ang mga vapers magsailo sa pagpanabako ha. Tanan ini pagpanabako, panigrelyo sang tabako gid ining tunay gid lang aso, maalain man ina sa ikaayong lawas. Ang paggamit sang vape nga kuno alternatibo sa mga regular smoker, malain man ina mga abyan. Ang malain si Nidre, kay iban nga kabataan below 18 engaged na sa vaping. Hindi lang ina observation naton diri sa Iloilo. Kay balok ka, may mga balatsagon kabataan katropang Alex, the moment nga engaged sila sa vaping, daw sikat bala, no? Daw in kuno abi sila, daw social ang dating bala. Amo man ina sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa Department of Health Mabian, the number of vape users sa Pilipinas is rapidly increasing. Nga ginakabig nga mas hazardous, mas makahalit pa sa ikaayong lawas kung ikumpara mo sa mga regular smoker. Diri sa Iloilo, may ginapatuman din nga ordinansa nga medyo taas-taas gawa ang multa sa mga tao nga madakpan nga nag-vape sa mga public place, no? Sa mga public places. Pero kay balok mo sa mga nagkaladakpan, kalabanan sini sa ila mga pamatanon. Hindi iagid mga adult sa iban, bago lang magtapak sa 18 anyos, iban gani, below 18 years old. Oo, iban high school. Kakawat-kawat na babe, kakuno abi, sikat, daw macho, kuno lang taon. Hindi ka gani, kay surot magbakal sang kalanunon mo sa eskulaan, ni pa babe ka pa. Mga gani kanan ha, bantay ninyo. Ang mga gani kanan, hindi ni makaditik kay kaybalo ka, lain niya sa tabako, lain niya sa regular smoker, kay kung manabako ka daw, kung user ka, ma-detect na yun sa ginikanan mo. Pero ang vape ka, trupang Alex, lang udamo, flavor mo. Abis sa ginikanan, doon kahamot, no? Daw nami, no? Ay, kabalo, si Gigli Suyop, sa anak nila, sang vape, mga abyan. Nga, hasardos man ninigali. Drizzle Ilo, may ginapatuman kita nga ordinansa, no? Padayon nga ginapatuman strictly sang syudad sang Iloilo, gina-enforce gihapon ang smoke-free policy. Upod ang ICAS, no? Nga nagapatigayon sang foot and mobile patrol sa pagmonitor sa mga violators, no? Iloilo City Anti-Smoking Task Force, bala, no? Amoning ICAS, no? Nga sa diin tinutuyo siya ni mangin smoke-free ang syudad ta, no? Ang paggamit sang vape mga biyan ginaprohibit diri sa siyudad sang Iloilo sa mga public places, nagalakip sang plaza, sa mga dalanon, mga transport terminals, kagiban pa nga mga lugar malapit sa mga talatapan, kag mga eskwelahan. Pero sa notice naton, kag sa obserbasyon, damo gihapon ang nag-violate sini. Ugaling anhon man sang task force, no? Bilam lang sila da. Pero dapat panumdumon nyo, kung madakpan ka mo, nag-violate ka mo sang sining ordinance, sa dalom mo sang Regulation Ordinance 2021-255 mga abyan, ang mga violators, sa una ninyong offense, may 1,500 pesos nga penalty. 2,000 pesos naman para sa second offense, kag 5,000 pesos para sa third and succeeding offenses. Kaya man, ginadala nato ni mga katrupa kay bisan sa diin lang blasubong, kapin pa during night time, nga nag-night out mga kabataan. So sabi mo kung grabe pagani sila kay user, isang sa mga regular smokers, no? Pero sana sila na naton ining duha ka mga bisyo, wala gid isang manami o maayo nga madulot sa ikayong lawas ninyo. Regular smoker ka, ining ginasuyop mo ba si grillo gid? Makahalit man nina ang ining vapor o kung vape smokers, amo man. So that is why mga biyan ng siyudad sa Iloilo, kabay pa magdamo ning membro sang ICAST ni. Kaysa na obserbaran ta, bisan sa mga public places, sige, suyop nila. Kaya iti, abin nila safe mo, abin nila nanhasardos, kag mahamot bay, mahamot ang yaso. In observation lang ha, because of the increasing vape business. Notice nyo, iban gani, lapit sa eskulahan, lapit sa mga school campus, may vape station. Dira makabakal ka katropang Alex ang vape, tapos dira maka-refill ka man. Ano ga sululod da mga sosyal? Gapakuno-kuno nga sosyal. Kaya binila, kung nag-engage sila sa vaping, abinila in sila sosyal kag may dating. May dating pero wala datos. 35 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas mga katrupa. Sa mga taxi patrollers ta, aming aga sa inyo, medyo manami ang panahon subong, kabay pa nga makapulopaldo man kamo. Kaya for the past few days, puro gid ulan abi, no? Iba nag-kunol man sa pagbiyahe, ang mga tricycle drivers, gakunol man sa pagbiyahe kung nag-buo ang ulan. Hopefully, makangkon kita sa medyo fair weather subong. Kay subong ang last working day, no? Buwas holiday, di wala gawa pa sa buwas. No? Subong kabay pa nga makapulo-paldo ang mga drivers ta sa modernized jeepney o kung mga mini buses natin nga air-conditioned, sa mga traditional jeepney, sa mga sikad, kag tricycle drivers, kag sa mga grab drivers, no? Magapanumbalik kita mga katulopadugang pa nga mga exciting abalita kag informasyon sa palatuntun ng Exciting Pilipinas. Pagkaligid pagid sang may importante naton nga mga pahanumdum.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
1: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ugo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Tropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marvin Neil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pa-college na ko.
0: XFM.
5: Patropa mo,
4: exciting.
6: Mga katropa, exciting.

0: ang oras sa Pilipinas, 41 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bangod sa kapuraot sa panahon subong, total katapusan naman ng bulan sa ginatawag linman season blah. Tatlo nisla ka bulan eh, June, July, August. By September, okay-okay na gawa. So pila na ang kadlaw talaga klaron ta sa bulan sa Agosto mga biyan, kag baka guluginhawa na kita gawa, no? Sa sininga kang tanan, managtag tanay kwarta, managtag kita pa premyo mga katrupa sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. 5,000 pesos kada simana pa nagtag. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tsindahan, no? Isulod ang tansan sa puti nga sobre, isulat ang pangalan, edad, address, kag inyo nga cellphone numbers, kag ang pangalan sang tsindahan nga inyo ginbaklan.
1: Exciting!
0: Ihulog ang sobre sa mga drop boxes naton nga malapit sa inyong lugar. O kun hindi gani, idiretso nyo na lang din, dagundago na lang kamudre sa XFM 100.7 Iloilo Station. Namtang kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, siyudad sang Iloilo. Ang gihatag ta sa inyo landmark sa Iloilo Supermart Tabuk Suba Branch. Tabuk lang kamo, makita nyo da ang Solomon International School. Sulod kamo da, may bangga kamo nga makita, liko sa wala. Kagtulot ang laan nyo, may antena dira ang XFM Radio Patrol Iloilo. May gate kami nga gray ah, remote control. Makita man kamo na munda sa gwa. Dagundagon kamo di, hulog nyo di. Para magkilita na iman tanyo di diri sa estasyon. O kundi gani, sa mga taga Tabuk Suba, may ginpamtang kita dira nga drop box sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. Sa taga Barangay San Isidro, Haro, may hara kita ginpamtang nga drop box sa VCE Store. Dapat pagka Merkules pa lang, nahulog na ninyo ang inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kaysa kada Huwebes, mga katrupa, ginakulikta ang ina ng mga entries kag i-raffle naton sa adlaw nga Biyernes. Kada Biyernes may magadaugid nga 5,000 ka pesos in cash, mga abyan, kada simana. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kuni follow up ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa aton nga mga Facebook pages for the announcement of winners. Yadi pa ni mga katrupa, 5,000 pesos weekly prizes sa kada simana, nag-raffle kita bilang weekly raffle draw winner for 5,000 pesos. 5,000, 5,000, 5,000. Iyak kay Bangalida, 500 lang. Ato niya, 5,000 gida, ha? Ano man na magsulod sang tansan sa Subriman? Ha? Tipo na ang mga tansan sang Gold Eagle Beer na 320 ml o kung Gold Eagle King. Actually, pareho lang na size ang tansan nila. Ha, pareho lang na. Sa aton nga grand draw, nga wala pa natalana, may mga grocery items man, may cellphone man nga inog panagtag, kag may mga cash prizes. Way pa matalana ang grand draw. Sige-sige lang ang pagpadala. Pagulog sa mga drop boxes sang mga tansan sang Gold Eagle Beer. Again, the more entries you send, the more chances of winning.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, kasunod sang natabo dito sa Ateneo de Zamboanga University, Ateneo de Zamboanga University, mga abyan, dito bla itong nagkala matay itong duha ka individual, ha? Isa ka estudyante nga grade 9, kag ang suspitsado mismo. Duha gali karmas itong gindala niya. Kaya bala ka mo ang tatay o kung naman isang sininga suspect nga ginpatay niya man kaugalingon niya, isa ka customs police nga ginrelieve sa pwesto niya bangod maabyan sang kapagka-irresponsable nga gun owner. Kaya bala ka mo kung ikaw individual, either civilian ka man or sa servisyo ka man sang AFP or PNP, ang imo armas katrupang alis na ginakabig mo na ang asawa mo. Hindi masalapay sang iba na, hindi dapat makita sang iba na. No? Ang imo nga firearm, either long arm man or short arm. ang isa ka tawo nga makabig naton responsible gun owner, amo ni himuon niya, hindi niya pagpakita-kita kun sa dinya na butang, hindi niya man ini pagi-display sa kunsinuman kag dapat naka-secure ini sa isa ka lugar, kinabi na nga hindi makita kag malabos sa mga kabataan. So kasunod maabyan sa natabo dito sa Sambuanga. Abi gani naton katapusan natong natabo sa Tacloban, no? Gani may may nagsunod pagid. Amo ini maabyan ang tendency sa mga kabataan nga makakita sang armas nga ginapasayang-sayang sa mga ginikanan. Ang dito sa Tacloban tong nanay ato policeman. Gintrain niya patugani ito sa firing range sa anak niya. Ha? Amo man ina rason maabyan nagpanawagan iban nga sektor sa isa ka gunless society, no? Kaya man ang armas mga biyan, to whom it may concern ni mo. Ining customs police nga amay isang suspitsado sa pagpangulutang dito sa Ateneo di Sambuanga University. Isa ka customs police, ginabilin niya ang iyang sling bag, ang iyang bag nga may armas. Tikibal ko, pagsulod sa gate sang salakyan, wala naman na ginacheck sang security guard eh. Ang subject lang for rekisa, for check up sa mga bag, yan itong nagalalakat lang gasulod sa gate lah. Ang mga may salakyan niya, ati, daw wala nagawagin na sita, no? Amo na yay. Amo na gani panawagan ta, nga dapat mga byan, ang mga administrator sa mga eskwelahan, both private and public mga byan, mag-enhance, mag-level up kung paano nila ipatuman ang mga security measures katulad sa pag-angkon, pag-acquire sa mga detectors, kag mga x-ray kung mahimo pa lang. Dugang ng mga CCTV kag mga surveillance camera kag ang mga salakyan mismo sang mga estudyante nga ginadulong sa ilang ginikanan dapat bagaagi mga mabyan sa maid-id nga check up. Amo to natabo sa Sambuanga, lusot ang iya nga duha ka armas to, binitbit mga mabyan sang bata ngini ang bag sang iya may nga wala kibalo amay niya, ha? Kaya ang bata may tendency mabiyan nga daw manglutang in real life. Kay kuno daw na addict ini sa Roblox nga pangining mga gaming bala sa inyo nga cellphone nga may mga linot hanganay. No? Una, may dapat may government intervention diri. I-ban, idumili ang pag-access sang sinuman either adult o kabataan sang siningasay sa mga hampang nga may violenting nga epekto sa aton kabataan. Di kay siguro natak-an ah sang lutang-lutang sa screen sa hampang, gusto niya daw tuntuod na gid. Ano kasi lang man mga bihan nga pressure kuno sa iya grado ang kabangdanan sang pagwala sang sininga bata, no? Regardless, ha? Either pressure sa grado o kung adiktos sa hampang, dapat sini mga bihan ang eskwelahan ang may dako ng katungdanan kung paano manginhilway sa katalagman ng atong kabataan sa eskwelahan, because ang eskwelahan ginakabig natin nga second home sa atong sining mga kabataan, because most of their quality time ara sa eskwelahan eh. Nagapati kita nga nagatuon to kabataan ta sus Marius siya itik sintas basi mangin biktima sa mga kabataan mga ben nga may mga violent reaction ba pagkatapos nga nagkala-addict na sila sa mga hampang-hampang online. So dire sa Iloilo, sa bilog nga rin sa Ismabian in general, ang ato nga PRO 6 director ginapanumdom ang tanan nga mga gun owners either yara kamo sa serbisyo o kon mga private individuals nga mangin responsable nga mangin gun owners. Agud malikawan ang katulad sining insidente nga masami ang naga ahimo sang sining krimen mga kabataan below 18 years old kay prone ini sila mga byan sa ginatawag nga gun curiosity kay nakita nila sa mga hampang amo ni gali magpalupok sang armas di i-practice tabi i-apply tabi in real life, no? Ginapanumdom mga byan sang ato nga Police Regional Office 6 Director ang tanan-tanan nga mga gun owners nga maging responsable sa pag-uyat kag pag-possess sang ila sining mga armas. Sa statement sang PRO 6, ang ownership ang hindi lamang legal nga obligation kundi isa ini mabian ka responsibilidad nga magapabilin kag masiguro nga safe ang tagsa ka miyembro sang pamilya, tagsa ka miyembro sang komunidad, kag sang publiko in general. Ang tanan-tanan nga mga licensed firearm o kung licensed firearm owners ang ginahingyo kag ginahambalan sang PRO6 nga himuon ang mga masunod. Agod to nga mangin gan owner kita nga responsable. Sa mga nagapamati sa aton subo nga mga gun owners, base nalipat ka mo. Di ba may mga seminar sina, may mga neuro test pa antes ka ma-issuehan sang armas o kung ma-issuehan sang lisensya. No? Iban siguro sini nagakalipat na bala. No? Sa kung ano nga rason nga wala ta may baluan, nagakalipat na. Kag daw may mga negligence na sa bahay nila. No? So ang tanan nga mga gun owners, hindi lamang guro din sa Region 6 ha, kundi sa mga lugar man, sa tanan nga lugar ha, nga makabati sa aton subog, nga napanumdum ka mo sa aton nga mga kapulisan, nga hindi gininyo pagtugutan, nga makita o kun maggamit sa mga kabataan, kagiban pa, nga membro sang pamilya, barkada o kapamilya ninyo katrupa, ang paggamit, pagpermiso nga maggamit ang inyong armas. As a responsible gun owner, ang pagkabing mo sa armas mo daw asawa mo. Ti asawa mo, paggamit mo si Ban. Ha? Ini ako yung gagan. Inay akong responsable kagid nga gun owner. Asawa mo, paggamit mo si Ban. Exclusive lang na niya ako gamit. Ti daw mo man ang armas lutang. Gamiton kag dalon ang ining mga armas sa responsable kag sa nagakadapat lang nga mga kasuguan kag patakaran. Magapadayon nga mangin alerto, disiplinado kag responsable sa tanan nga tion. Sa tion sang emerhensya, gilayon nga magdial sa 911. Galing kay tion mo ni kun kaysa 911 ni tama masiligan. Sa pagid, dapat ang inyo armas hindi nyo pag-ipakita sa mga kabataan kundi inyo ginatago. Bisan taguon pa ninyo, dapat nakalak either kabinet, aparador, ginabutangan ninyo, nakalak ina nga ang labi, ikaw lang gauyat. Kung gani isulod sa bag, iban gani sinikatrupangalis, may mga casing pa ni mo. No? May casing pa ini, kandaduhan mo dahil kitaguon mo sa lugar nga hilway sa mga kabataan. Ang iba nabi kung may armas, dahil man nila pasayang-sayang kag medyo padayaw-dayaw bla. No? Nakasukbit sa armas, sabi mo daw hari na daw si Superman na. Dahil nila expand-expand sa nila si ko kag magsiling sa ila paminsaron, ako pa! Kung nagasukbit ka mo sa armas, kung nagadala ka mo sa armas ninyo, sa salakyan ninyo, pwede man mo. Pero hindi gid pagpairalon, no? Ang pagkatikalon, ang responsable yung gun owner, katropang Alex, the moment nga nag-angkon sila sa

Sa muna yung mga daw na magbuhan bla. So, sa sininga kang tanan mga katrupa, again, it is a reminder sa aton nga mga gun owners, hindi nyo gid pagpakita sa kabataan nyo. Kapin pa kung mga minor, no? Hindi nyo gid pagipahibalo kung sa diin nyo ginatago, no? Kag hindi nyo gid pagibilin-bilin sa kung sa diin lang, no? Pagkuhaan nyo, of course, ang magazine, no? Kung di naman lang sa balay ninyo, pero kung ara sa salakyan ninyo, tido ka practical man na siyempre may magazine eh, may load eh. Pero kung ara man lang sa balay ninyo, as much as possible, eh, kuhain nyo magazine, kuhain nyo load, taguan nyo, no? Inaya mga abyan kung self-defense lang gid bala, no? Kay sa mga nagkalanabo ng ini mga abyan, kalabanan sino yung mga nag-attribute sa mga armas lutang, sa mga faramta, mga kabataan, you know? Gabi nila bala, ang pagkabig nila hindi seryoso. Mukhati wala man sila kagi seminar kung paano maging responsible gun owner. Wala man sila magkakuha sa neuro examination. Kaya hindi man nila armas mo, no? So again, reminder mga binagod malikawan, kagini na matuma, masundan pa ining shooting range sa mga universidad, sa mga college campus, school campus. Kabay pa nga muna ning katapusan, no? Nga pagtiniroy sa sulod sa eskwelahan. Ang gobyerno sini maabil mag-intervene, there should be a government intervention. Agud malikawan ini nga sahi sa mga insidente. Amo na ang siling naton gani maabyan idumili, iban. Dumili ana ang ining mga gaming online nga may mga makapadik sa mga kabataan bla. Iban sini maabyan nagausik sang madamong oras sa hampang. Dumilian ng mga hampang ng mga tiniruay. Tigaylo, mga pasol-pasol para guroy, butang mo ng hampang, mayo pa. No? Sa ibang nasyon nga, ginadumilian. Ano sa ibang nasyon, pag-access sa mga kabataan sa sining klase sa mga hampang online. Kapin pa mga sugal-sugal. Ti ang gobyerno taw ay pasang mga nahimo ng mga konkreto nga tikang. Agod nga punggan ni mabiyan ng pagdata. Ang pagka-addict sa aton nga mga kabataan sa mga gaming online. Nga hindi maayo ang madulot sini, ginakaon ang madamong oras sa mga kabataan sa wala sa mga kapuslanan nga hampang. 57 minutos na nakiligat sa takna alas 5 sa aga. Ang inigabahin ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, mo ini nagapapukaw sa nagakatulog nga si Junjun. Ang masami nga mauloyon kag nagaduko nga si Junjun. Dapat naton pukawon kag panumdumon. Ang isa pagid ka obligasyon ni Junjun maglo sa pagpangihi. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakakalabuas ka. Nga mo nagapabakot sang panindugan ni Junjun, nagapalawig sang standing ovation. Kunluyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama. Nga daw iya sang huramintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship. Agud may chance pa nga mag-champion si Junjun. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kagsa Generica. Produkto kaghimo sang Yes to Health Incorporated. Alaos na kita panahon. Ngayong aga, Mark Joy Alayon Arevalo sa Negros Island, sakay Larry Faliera Dula, sakay Rinante Chanova, kay Baka Baka Vlog sa Palagon Pabia, sa RN Frozen Food sa Palagon Pabia. Basta frozen food, sa RN Frozen Food kamukanto, barato ang presyo. Budiga, bagsak presyo sa RN Frozen Food. Mga katrupa, magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Salamat sa inyo pag-upod. Mag-up na rin kita sa Diligin Lamang Madugay. Sa technical side, upod ko si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News!

0: XFM. XFM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapomo Station, Lesais 8.
1: At lawad-lawad may nagkalatabos sa aton palibot. Mga balita na dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Subong! Diri sa XFM, Express Papalit!

0: aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kadin Express balita sa aga Webes. Agosto 20, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita kay Tropang Era Espinosa.
1: Ka Tropang Alvin Dennis Aramang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, suspect nga nagpatay sa IOFW nga asawa sa Bangkal Carles, nagsungka sa San Rafael Police.
1: Masubra 30,000 ka mga Ilonggo na serbisyona sa Ngatipan Center sa Iloilo City Government.
0: Clamping ordinance sa Pavia, Iloilo mag-epektibo na umpisa Setyembre 1.
1: Multa sa mga magalapas sa Pavia wheel clamping ordinance na kadepende sa sahay sang salakyan.
0: Pagkakas ang goods, good hands construction na wala maswelduhan, nagpangayo sa bulig sa XFM Iloilo.
1: Kuha ka mga trabahante sa Good Hands Construction, nakuha na ang sweldo matapos nga nangayo sang bulig sa XFM Iloilo.
0: Vice Governor Dibuque pabor sa palayon sa pagpadayon sa eleksyon sa Nobyembre 2026.
1: Board Member Juan Herminanda ginakundinar ang tao na nagbukas ang antigo nga imahen sang simbahan sang Gimbal.
0: Headlines naman, balita national, klase sa Ateneo de Zamboanga University suspendido sining ako na sa Webes. Subong adlaw, Agosto 20.
1: DILG ginaimbestigaran ang gaming kag chat history sang grade 8 nga suspetsado sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Senator Cheese E. Escudero nagapanawag sa pag-review sa Republic Act No. 9344 o ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
1: Pagbuhin sa pundo para sa education sector kagiban pa ang social protection program sa dalom sa proposed 2027 budget ginflag ni Representative Chael Jokno.
0: Sa Duterte, luyag ang madasig ng impeachment proceedings.
1: Vice President Sara Duterte ginhangkat ang presidente nga ipagwa ang travel authorities kag gasto sa mga opisyales ang gobyerno.
0: Anay chiefs and security team ni Vice President Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante Lachica iara sa giyapon sa unattached or unassigned status.
1: Ila ka mga membro sa Senate Minority Bloc ginpili bilang head kag membro sa nagkalain-lain nga permanent committee sa Senado.
0: Alternative work arrangements gina-order sang Malacañang sa mga opisina sang gobyerno para subong adlaw.
1: Kaso sang leptospirosis ginatan-aw nga magataas.
0: Extortion kag blackmail tawag ni Defense Secretary Gilbert Yudoro sa ginpahayag pag-aresto sa masobra 100 ka mga Filipinos sa China. Headlines, balita international, negosasyon sang US kag Iran wala gihapon na dayon.
1: Spain gintayog sang tatlo kasunod-sunod nga linog.
0: Entertainment news kay Abad, wala ginhinulsulan ang pagbiya sa showbiz.
1: Sa sports, Pinoy Paul Volter nga si AJ Ubiena nakuha ang gold medal sa Poland.
0: Kasi next year, wow balita, new dining ginbida sa isa ka steakhouse sa Florida. Customers, ang imo nga magkaon, misan wala sang panapton.
1: Ano oras?
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa istres sa mga kitropa ang oras sa XFM. Oras, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Si Magustine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon. FDA approved kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa mga butika, kaangay sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Coffee Mix, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: kumpirma sa San Rafael Municipal Police Station nga nagsungka ang bana sa ukon ang bana nga nagpatay sa iya OFW nga asawa sa Bangkal Carles sa Agosto 16. Matapos nga nag-surrender ang suspect in turnover sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natabong siya ni incident matapos nga nakigbulag ang asawa sa suspect sa diin may igo ini sa likod butkon kagliog nga naging rason sa kamatayon sa biktima. Magapangatuwang sa nagakaukon magapangatuwang sa nagakaigo nga kaso ang nasambit nga bana.
1: Sobra na 30,000 ka mailonggo ang distribusyon sa Atipan Center sa Iloilo City Government halinpa sa tuong Agosto sa karong tuig. Kadungan sa anibersaryo sa center sa Agosto 18-36 ka mailonggo nga mga benepisyaryo ang nakabaton sa medical kag financial assistance. As of August 1, nakahatag na ang Atipan Center sa 30,694 ka mga serbisyo katulad sa social services, financial assistance, health kag dental services, help desk assistance, burial assistance, livelihood kag education services, kag haplos services. Yari ang breakdown sa nahatag na nga mga serbisyo sa nga mga center. 12,550 sa social services, 7,831 financial assistance, 4,107 health and dental services, 1,712 help desk assistance, 1,577 burial assistance, 939 livelihood and education services, 342 haplos services. Ang haplos program ang nagahatag man sang hospitalization assistance tubtub sa 50,000 pesos kag assistance nga tubtub 10,000 pesos pagi naman sa partnership sa napulo ka mga ospital sa Iloilo City. Ang Medicine Plus program nga iya sang mga senior citizens kag persons with disabilities nga nagahatag sang libre nga maintenance medicines sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo.
0: Meses na sa East, mga katropa mag-epekto na umpisa sa Setyembre 1 ang Municipal Ordinance No. 2026-04 o ng Wheel Clamping Ordinance sa Pavia. Base sa mga ordinance sa no parking at all times sa tanan nga salakyan sa ginesignar nga clamping zone sa mga masunod nga lugar. Old Panay Railway Access Road, Salinungka 2 Tubtub Kabugaw Sur, National Highway, Salinungka 2 Tubtub Kabugaw Sur, Hibaw-an Tubtub San Miguel Boundary, Ungka 2 Tubtub Hibaw-an, Gonzaga Street, kag Evangelista Street, Provincial Road, Felix kag Angela Goreseta Avenue, Purok 3, Anilaw Pagnasa, Okwan, Pagsangaan, Tigom, kag Kabugaw Norte, sa Barangay Roads naman sa Kabsaka Roads o Kania Road. Ang magalapas sa ordinansa iga-clamp ang salakyan sa unang 24 oras kag pagkatapos iga-toad sa clearing sa Banwa.
1: Angot sa nasambit ka balita, may naglain-lain naman nga mga pinalidad ang tagsa ka masalakyan nga maklamp sa Pavia. Sunod sa kay Vice Mayor Bibo Hirotse, 500 pesos ang first offense sa sulod sang 24 oras sa mga e-bike, motor, kag tricycle. 1,000 pesos naman sa mga light vehicles, samtang 2,500 pesos naman para sa mga heavy vehicles. Sa tiyon nga maglapaw pagid sa 24 oras nga hindi nila mabayaran ang pinalidad, dugangan sang 500 pesos ang multa kag ito na ang salakyan. Ginklaro man sa Vice Alcalde nga sang nagligad pa nga tuig ginimplementar ang tuwing ordinance sa Pavia apang sa karon lang nga tuig nakakita sang impounding area. Nabaloan isa sa mga rason nga ginapatuman ang wheel clamping ordinance sa Pavia bangod mabudlay para sa mga fire trucks nga magresponder sa tiun sang emerhensya kun may mga salakyan nga nagabalabag sa mga karsada.
3: Correct mo. So, first offense na no, sa before mag 24 hours. Ito yung line sa mo. Kaya ang type of vehicle, kung mga e-bike, motor, tricycle, ang fine na ton is only 500. For the light vehicle, like car, van, small truck, 1,000. Kung sa heavy vehicle naman, no, truck, buses, 2,500. So again, no, pag 24 hours siya, naway pa siya gapon makuha, naway nila mabaydan, so another 500 silang additional na bayad plus ito sila dayon.
4: Okay. So halimbawa kung mag-park siya, mag-park abi titi ang implementation sa ni Vice is 24 hours no? 24 hours gid.
3: 24 hours na hindi nila ma-bayad or sa munisipyo. So, i-apply naman ang towing ordinance. So, lain naman na siyang ordinance ng towing. Kasi last pa na siya na last year, I think na siya ginimo galing kay yung nakaproblema sa towing. Kaya impounding na doon daw subong lang na ginano.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Bibo Hiroche.
0: Las 6:20 mga katropa sa piyak na bahin nagpadulong sa XFM Iloilo magtiyo nga laborers ang Good Hands Construction sa NFA Iloilo matapos nga wala ginhatag ang ilang sweldo. Ginkilalang tagreklamo ka na Leo Sabidalas kag John Bermer Sabidalas. Sino kay Leo nga walo lang kaadlaw ang iya ginobrahan bangod lang o kung bangod luyag sa kumpanya nga dalon sila sa Luanias apang wala nila o kung wala sila nagupod bangod may tigulang nga ginaatipan. Ginkaka sila sa trabaho kag wala ginatagan sa sweldo. Nagkabase sa kapis ang nasamin niya kumpanya apang may site diri sa NFA Iloilo. Pagsaysay pa ni Leo nga personal ini nga nag-apply kag ni-interview sa HR antes nga nakasulod sa Hulyo 16. Reklamo sa trabahante nga pila ka beses siya nga nag-follow up kay reklamo pa sa trabahante nga pila ka beses ini nga nag-follow up sa engineer sa kumpanya apang lunsay lang pasalig. Sabado sa ulihin nga nagkadto sa opisina si Leo kag John Bermer apang guardiya lang ang ilan na abutan. Lipod man sa ilang ihibalo may nga ginhawid na lipod man sa ila ihibalo nga ginhawid na ang ila utang apang wala ginhatag sa kumpanya ang sobrang sweldo. 2,550 pesos ang kuluhaon ni Leo samtang 1,000 pesos naman kay John Bermer.
5: Ini sa 500 sa etnisin hap ko to, bali 4,250 ito mo. Kaya nga ba nila, may utang ako kukuna sa kantin, nga 1,700.
1: Okay.
5: So, sa imay na sa 4,250, ang 1,700, hindi niya sa 2,550 pa yun kung susumahin ka dyan.
6: Ang kuluwaon mo?
5: Ang kuluwaon ko.
6: Pero, subong Agosto, 19 na, pero why good?
5: Why
6: mahatag? Makapila ka beses magkadto sa opisina sa nga Good Hands Construction?
5: Damo. Kaya, pagka Merkules, kadto ko to, paluhap ko.
6: Okay.
5: Kaya kita ang bal-engineer sa ako niya, hindi ko ayang number ko, nga tawag niya lang ako, tapos mag-gikas. Kaya pagkadto ko to ang balya, sige na, nung ulat-ulat abay mga hapon. Kaya ulat-ulat naman ako, tapos pagka uibis naman, paluhap naman ako, Saturday na naman.
6: Ang guwaya gali ko na mo, buwas ka ron sa
0: nabatian si Mr. Leo Sabidalas ang tagreklamo.
1: Angot sa nasambit nga balita, halos isa ka bulan na nga nagahulat sa ilang sweldo. Gikan sa Good Hands Construction, magtiyo nga si Leo kag John Bermer Sabidalas apang sang nagpangayo ini sang bulig sa XFM Iloilo, wala sang isa ka oras kaginhatag na ang ila sini nga sweldo sang project engineer 2,192 o 2,192 pesos ang nakuha ang sweldo ni Leo samtang 791 pesos naman ang kay John Bermer. Suno sa magtiyo nga kunlang taon gamay lang ini nga kantidad apang para sa ila dako na ini nga bulig galibi na sa karon nga may namatyan sila. Ginpasalamatan man sang duha ka mga tagreklamo ang XFM Iloilo sa bulig agud makuha ang ila sweldo halin sa kumpanya.
7: Mo ang akon sir ga salamat mo sir ibiskan pa paano sir king follow up man engineer nga makabot ang amon nga sweldo ug makabot ang amon nga mensahe sa babaw ka opisina nila kag amo lang ginakon maano sir.
6: Tigumporme ka na pinabato mga sweldo.
7: 800 sir. Pero kumporme na ko sir nga nabato mo na sir.
6: Okay. So anong plano mo pagkatapos ni?
7: Ano ta? Ope-hapit na bakala. Kailang lalan sa balay
1: Pahin sang pagpayag ni John Bermer Sabidalas tagreklamo nga wala makuha ang sweldo, nagpalapit sa XFM Radio Patrol Iloilo. Wala pa isa ka oras, bato na ang sweldo.
0: It's 6:24 mga ketropa sa dugang nga balita lokal. Pabor si Iloilo Governor Nathalie Ann Dibuque nga dayunon ang barangay kag SK election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Sulo kay Dibuque nga mas maayo kun may ginabantayan nga deadline sa serbisyo publiko maud mas ginahalungan pagid ini. Dugang pa sini nga may kaayuhan man sa closure kag wala man sang forever. Apang sa piyak sini ginatugyan gyapon sang vice gobernador ang desisyon sang sa kamara kag sa Senado kung mayara sang compelling rason agud ipaiway ini.
8: Personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, dahil madayon ang sa schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and the authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kada-adlaw, tablas ang pagservisyo, waay, may palabuton, nakatapusan. No, mas ginahalungan ta, hindi wala. Beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi wala. Mahugot kini...
0: Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Vice Governor Nathalie Ann Dibuque.
1: Lasa is 25 na natong oras, sini nga bayan ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Nagapati naman si board member Joan Herminanda ang hungod nga ginguba ang antigo nga imahin sang San Jose sa entrance sang simbahan sa San Miguel o kun sa Gimbal. Hugot naman nga ginakundina sang opisyal ang tao nga may kahimuan sini. Ginakasubo man ni Herminanda ang natabo subong man sa simbahan Katoliko, ilabi na nga naghilapit na ang kapistahan sang Gimbal. Padayon ang investigasyon sang otoridad para matumod ang sospetsado.
9: Ang report nga ginbandal ang imahen sa San Jose, yes, sa simbahan ninyo sa Gimbal.
10: Ano ang Gimbal, no? Mm-hmm. Aton nga San Nicolas dito litino ng church na may kundatubang ka sa simbahan sa right side niya, may San Jose na da. Kung amuan mo na nalabuton mo, hindi mo gawa malabot, kaya nandama ano ka pa, may tindugan ka pa, nasaka ka pa sa ano, para makaptan mo na. So daw hindi bala manami, no, na someone or somebody na may naghimo na sa aton nga imahin San Jose, which is antigo pa na santos na ito ni Mahinda. And kinakasubo ginaton sa taaton nga parokya sa Nicolas Dito Lentino, nagpangabaygit, no? Imao sa aton nga parokya nga kung sinuman ang naging mo. I hope nga maano man niya, tando man niya, tagipusoon. No, man nga aginimo niya na by now ay pagita may na ano, pero ginacheck ang CCTV bala lapit dito para makita agad kung sino ang nakahimo na kay dog inungod nga ginampusan, no, kay pati ang mga ilong niya, dong itsura niya, hindi lang kamot niya, no, na ano gid kiti kung bagyo lang, kung hangin lang, hindi man magamo na siguro, di ba? So
1: bahin sang pagpayag ni board member Joan Herminanda.
0: Lasis Bindi Shete mga katropa oras sa XFM na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, better carotene, vitamin E and zeaxanthin, produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa atong mga problema sa mata, kaangay sa cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Lasa is 28 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Kung ginibisigaran sa Department of Interior and Local Government ang gaming kag-chat history sa grade 8 student nga suspect sa pagpanglutang sa Ateneo del Zamboanga University. Sa naka-interior Secretary Jun Vicri Mulya, huyag nila mahibaluan ang rason kag-kompleto nga sabat sa natabo. Panaybaluan nga duha ang napatay sa insidente ni among grade 10 student kag ang suspect. Ginibisigaran man sa mga otoridad kung paano ang susang suspetsado na pasulod ang duha ka mga pusil nga gingamit sa eskwelahan. Na-recover ang ako na recovery sa kapulisan ng bags ng suspect na may unod ng ammunition magazine. Naghingyo si Remulia sa publiko sa pag-set aside sa politika kag pag-prioritize ang safety sa mga kabataan.
1: Angos ang sambit nga balita, nagapabilin nga suspended ang klase sa Ateneo de University bangod sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sa duha ka mga estudyante. Sa memorandum nga ginpitsahan kon August 19 ang class suspension na maghatag naman sa bastante nga tion agudatagan sa pagtamo ng safety kag well-being sa mga estudyante kag sumuman sa mga manunudlo. Nagpakigangot man ang universidad sa mga otoridad kag iban pa nga mga ensya angon sa nasambit nga insidente. Nagapangabay naman ang pamunuan sa eskwelahan nga likawan ang pagpalapta sa mga unverified nga mga information kag sensitive nga mga pictures kag respetuhon ang privacy sang mga biktima.

0: Alas 6:30 mga ketropa, samtang ginatulod sa mga senador ang masugot nga seguridad sa firearm access kag review sa Juvenile Justice Law sa Pilipinas. Kasunod sa naglundad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, nagpanawagan si Senator Cheese Escudero sa pag-review sa Republic Act No. 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa tuwa sa violent nga incident nga nag-involve sa mga pamatanon. Sunod kay Escudero nga mayara sa mga mechanism para sa pagsabat kag rehabilitasyon sa mga minor de edad nga nagbaylar sang lahi apang kun mayara sang mga gaps sa implementasyon trabaho nila nga i-address ini. Para kay Escudero nga ang mga insidente sang damlaglang ang nag-highlight man sang concern angot sa gun safekeeping, school security, mental health kag exposure sa mga kabataan sa violent online content kag e-games. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga i-set aside ang mga issues nga may immediate implications sa safety sa mga kabataan. Nakip sa nagapanawagan para sa strictong enforcement sa gun laws kag mabaskog ng safeguards sa pagpugong sa mga minor de edad kag unauthorized individuals nga magka-access sa firearms. Amo si Senator Loren Ligarda. Ginpain ni Ligarda nga ang ownership sa firearms ang nagalakip sa serious responsibilities. Ilabi na sa ilad duty sa pagsigurado kung wala sang access ang ila kabataan o kung unauthorized persons.
1: Dudang ang mga balita nasyonal ginflag ni House Assistant Minority Leader Chil Jokno ang pagbuhin sa pundo para sa education sector kagiban pa ang mga social protection programs sa dalom sang proposed 7.2 trillion pesos nga budget para sa 2027. Ginatumo diri ni Jokno amo ang mga masunod DepEd budget nga yara sa 916.7 billion pesos gikan sa 961.3 billion pesos. State universities and colleges nga budget nga yara sa 134.5 billion pesos gikan sa 137.9 billion pesos. Ang Commission on Higher Education budget nga yara sa 334.6 billion pesos gikan sa 47.5 billion pesos. Technical Education and Skills Development Authority budget nga yara sa 20.8 billion pesos gikan sa 26 billion pesos. 30 billion pesos reduction of Department of Health budget. 50 billion pesos nga reduction of PhilHealth budget. Bangod sini nagpanawagan ng mamalida sa House Appropriations Committee nga i-review kag i-prioritize ang funding para sa mga eskwelahan, state universities, health services kag social protection.

0: ibang balita, national lawyer ni Vice President Sara Duterte nga magdasigang impeachment proceedings batok sa iya. Ilabi na nga hindi pa mampatuod ang mga aligasyon nga iya ginaatubang. Sunod kay Duterte nga iya ginabilin ang impeachment proceedings sa iya spokesperson kag defense team. Para sa busy presidente nga ang prolonged process ang nagabilin sa publiko sa paguna-una kunbala, matuod ang mga aligasyon batok sa iya kag nakasaad sa 1987 Constitution kaginhanglan madasigang proceedings. Kinpay ni Duterte nga hindi matuod nga inkaso personal siya nga magtambong magadasig ang proseso sa impeachment bangod fully represented siya sa defense team. Dugan ni Duterte nga ang mga abogado ang gintask sa pagpresentar sa mga testigo kag pagpatigayon sa cross-examination sa proceedings.
1: Las 6:33 na ang aton nga oras. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, may moringa kag may mangustin, may soya powder drink mix. Ginhangkat naman ni Vice President Sara Duterte ang opisina ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga ipagwa ang mga travel authorities kag kabugusan nga gasto sa mga opisyales ng gobyerno. Para sa kay Duterte nga ang transparency kag accountability ang dapat ginapatuman sa tanan nga opisina nga nagahandle sang public funds. Kasunod din sang report nga nagahingyo ang Vice Presidente sang cancellation sang iyang travel authority. Una man nga ginpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may kinamatarong ang publiko nga may baluan ang opisyal nga biyahe ni Duterte bangod pundos ang gobyerno ang ginagamit para sa sininga security kag staff. Ginboyagyag man ni Castro nga 7 million pesos ang nagastos ang gobyerno para sa security and personnel ni Duterte kadungan sa sininga mga foreign trips.
0: Lasa is 35, yara sa Gihapon sa unattached or unassigned status ang anang chief sa security team ni Vice President Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante La Chica. Kaya ginpahayag sa Philippine Army matapos nga ang iya pangalan ang ginmentionar sa impeachment trial kagin question ang iya pag-uyan sa confidential funds. Matandaan nga October 4, 2025, gin-relieve si La Chica bilang Vice Presidential Security and Protection Group kagin buslan kay Lieutenant Colonel Joseph Israel Eliosida sa nakay Army spokesperson Colonel Louis Dimaala. 2024, sa unang nabatian ang pangalan ni La Chica sa investigasyon sa House of Representatives. Matapos nga nagtistigo si Gina Acosta ang former Special Disbursing Officer sa OVP. Dirigin tuad ni Acosta nga iagin turn over ang 125 million pesos nga confidential funds kay La Chica sa December 2022. Sa mga tion, nagpanindugan si La Chica nga wala siya sang ihibalo kung paano gingastos ang kwarta. Gin-question sa mga mamalida kung nga agin salig ang confidential funds sa Vice Presidente sa security officer sa bylaw ngayon niyang ihatag sa mga accountable nga SDO.
1: Pilihan ang pila ka mga membro sang Senate Minority Bloc bilang head kag members sang various permanent committees sa Senado. Kadunga naman sang plenary session sining Miyerkules Agosto 19, Committee on Good Government, Corporation and Public Enterprises, Camille Villar chairperson, Alan Cayetano vice chairperson, Amy Marcos, Mark Villar, Bongo, Lauren Ligarda, Committee on Public Information and Mass Media chairperson, Robin Padilla, Jinggo Estrada vice chairperson, membro Amy Marcos, Mark Villar, Bongo, Lauren Ligarda, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking by ang chairperson Pia Cayetano, Camille Villar vice person, Robin Padilla, Lauren Ligarda. Committee on Tourism, Rodante Marcoleta chairperson, Camille Villar vice chairperson, Bongo, Amy Marcos, Lauren Ligarda, Mark Villar, Robin Padilla mga miyembro. Committee on Basic Education, Amy Marcos, Lauren Ligarda, Pia Cayetano, Bongo, Mark Villar, Robin Padilla, Camille Villar. Committee on Higher Technical and Vocational Education, Amy Marcos, Bongo, Lauren Ligarda, Mark Villar, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta. Ang Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, Amy Marcos, Bongo, Mark Villa, Rubin Padilla, Lauren Ligarda, Ronald De La Rosa, Jinggo Estrada. Committee on Migrant Workers, Amy Marcos, Bongo, Mark Villa, Rubin Padilla, Ronald De La Rosa, Camille Villar, Rodante Marcoleta. Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Amy Marcos, Bongo, Ronald De La Rosa, Rubin Padilla, Lauren Ligarda. Committee on Rules, Lauren Ligarda, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Amy Marcos. Ginaprobahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tanan nga mga nominasyon matapos nga wala sang may nag-object.
0: 6:38 mga katropa sa Dika nga Balita National. Ginmandoan sa Malacañang. Kung nagmando ang Malacañang sa alternative work arrangements sa mga opisina sa gobyerno sa buong adlaw, bangon sa bagyo kaghabagat. Ang mga masunod nga lugar nga mayaras nga ginpaidalom sa alternative work arrangements among National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, kag Occidental, Mindoro. Mahimo man nga magpatuman ang mga local chief executives sa localized suspension sa klasik kag trabaho sa mga eskwelahan kag government offices sa ilang mga lugar base sa existing rules and regulations.
1: Ginapaw sa ang Department of Health nga magataas ang kaso sa leptospirosis sa pungsod bangon sa pagbaha tugas ang masamang pag-ulan. Nagpahanumdom ang Department of Health nga gilayon nga magpakonsulta matapos magubog sa baha bangon nagapabilin nga fatal ang pamahog sa leptospirosis apang ini ang preventable man nga sakit. Base sa data sa ahensya, halin Enero tubtob Agosto 2026, 3,440 na ang na-record nga kaso sa nga mga sakit sa bugos nga pungsod. Sa among kanamuon, 220 na ang na-record nga napatay. Pahayag sa Department of Health nga kung sino man ang na-expose sa baha, ang yara sa risgo sa leptospirosis regardless ang edad. Bisan wala sa pilas, mahimo nga makasulod ang bakterya sa aton nga mucous membrane katulad sa bibig kag mata, sunod sa kay Dr. Ann Dominic Matumba sa sang Disease Prevention and Control Bureau sang Department of Health. Gina rekomendar man sang ahensya ang pagpakonsulta 24/72 oras matapos nga nag-ubog sa baha.

0: 6:40 mga ketropa oras sa XFM sa katapusan ng balita national, extortion kag blackmail ang pagtawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa ginpahayag pag-aresto sa China sa masobra 100 ka mga Filipinos. Ginpahayag sa Department of Foreign Affairs nga ilagin na verify ang reported nga pag-aresto sa mga Chinese authorities sa mga Filipino. Sunod kay Teodoro nga ilagin na kondenar ang tuyo sa China sa pag-interfere sa law enforcement process kag ang lantaran nga pag-blackmail batok sa mga Filipinos. Pagkibahin sa Chinese Foreign Ministry spokesperson o kung pagkibahin ni Chinese Ministry ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun nga sila ang naghimo sa aksyon batok sa masobra 100 ka mga Filipino nationals nga ginaaligar illegal nga nagatrabaho ukon nagapuyo sa China. Naglaro ni Guo nga ang operasyon ang parte sa efforts ng China sa pagpabaskog sa supervision sa foreigners nga illegal nga nagsulod nagpuyo kag nagatrabaho sa ilapungso. Ini ang ilaginhimo nga nagasunod sa Chinese law paglaro ni Guo. Advice ng DFA nga sila ang nag-coordinate sa Philippine Embassy sa Beijing kag Philippine Consulates sa China sa pag-verify sa report lakip ng insakto nga numero kag status sa mga Filipino nga na-detain. Balita National, ngayon yung nabatian mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutacotric kag VCO. Sa pagpamis, pagpaputi sa natin yung kutis, pagpaklear sa natin yung skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Hindi ka na, mamis ang imong kutis kag maliw pa sa mga bakteriya kag viruses. Claire Skin Herbal Soap, produkto sa Yes Health Incorporated. Pabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo. Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee at sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Sa 6:42 sa Ilocita sa Italia sa ating balita international. Wala sa negosasyon sa tuwa sa Estados Unidos kag Iran kag wala man sa schedule para diri sunod kay US President Donald Trump. Ginayon sa Sterman sininga bukas sa giyapon ng Strait of Hormuz baliskad sa rin pahayag sa Iran. Nag-expire ang temporary ceasefire agreement sa Lunes kag bangod sa diplomatic stalemate plano sa Iran nga maghimo sa fully offensive military posture bisan pa nga wala pa sa report sa panibag-o nga pag-pangatake gigan sa magtimbang at kampo. Nagkabato naman sa report ang United Kingdom Maritime Trade Operations nga may barko nga naigo sa unknown projectile samtang nagkabiyahe pagwa sa Strait of Hormuz. Sirin, damage ang engine room sinikag may crew nga casualty. Ginpabutyag man sa Iran nga bukas sila sa pagkinunanon sa US apang hindi inibot silingon nga sila ang nag-surrender.
1: Ginsiraduhan ang medieval Alhambra Complex sa mga turista matapos nga gintayog sang tatlo kasunod-sunod nga linog ang Granada, Spain. Bangon sa linog, nagkalaguba man ang mga building sa riyon kag pirsa nga ginpasirado ang pila ka mga museums kag mga sports facilities. Lapaw sa magnitude 4 ang kada linog sunod sa National Geographic Institute sang mga pungsod. Pagkatapos ang unang linog, ginsundan ini sang magnitude 5 sa historic city sang Granada kag nagsunod man ang magnitude 4.7 sa Guhar.
0: Balita international, ngayon yung nabatian, mga kitropa, ginadarong sa inyo sing Santhone Vitamin C. Santhone Vitamin C, alkaline base, ang vitamin C. Produkto sa Yes Health Incorporated, makapapagun sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center, sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Ila Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Entertainment News. Nasa 6:44 sa Ilocita sa Italia sa natin balita entertainment. Kay Abad, wala ginhinulsulan ang pagbiya sa showbiz. May dungang Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Wala gin hinulsulan sang aktres nga si Kay Abad ang pagbiya sa showbiz agad maka-focus sa iya pamilya. Masobra isa na kadekada sang nagdesisyon ang aktres nga ma-focus sa iya personal life sa piyak sa madamo nga mga projects nga iya nabaton gikan sa ABS-CBN lakip na diri ang opportunity nga mangin lead role sa teleserye. Sunod kay Kay nga Jesse 8 anyos pa lang siya sang nakita niya ang kaugalingon nga mangin isa ka asawa kag Iloy. Sang ulihi ginkasal ini kay Pinoy Big Brother double up runner up Paul J. Castillo kag nag-settle down sila sa Cebu. Naibaluan nga nagbiya si Kay sa showbiz kasunod sang kadalagan sang Two Wives nga ginpagwa sang 2014 kag 2015. Nagbalik naman ini sa TV sang 2019 bilang guest sa daytime drama series sang ABS-CBN nga Nangumiti ang Langit. Mayo subo nga tuig sang gin-open up ni Kay ang dako nga pagtilaw sa iya kabuhi matapos ini ang na-diagnose nga may breast cancer. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.

0: sa Hinampang. Ngayon yung nabatian mga katropa. Kinadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makaka. Glavo waska. Mas kung gako nagaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yula Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Wangsang Midtown Hotel.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Oh, extra. Wow. Balita.
0: Sa is 48 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Viral karon sa ang steakhouse sa South Florida sa Estados Unidos matapos nagpatuman sang tumalagsahon nga dining experience kun sa diin mahimo sa mga customers nga magkaon nga wala sang panapton. Base sa report ginpanugutan sang class Soyery Steakhouse sa Hollywood, Florida ang ilang mga bisita nga magkaon samtang wala sang panapton bilang kabahin sing ila special nga nude dining night kada unang Lunes sang bulan. Sunod sa chef kag owner sang restaurant nga si Maurad Ali na pinsalan niya ang tumalagsahon nga concept sa tinutuyo nga maintereson ang iya negosyo kag makakuha sang bag-o nga mga customers. Dugang pa ni Ali, may mga tawo nga nagapangita sang kaangay nga experience. Rason nga tuyo niya ini nga himuon nga available sa publiko. Nagpasalig si Ali nga lunsay professional kag respectful ang ilang mga staff sa mga luyag magbisita sa restaurant. Agosto 3, ginsuguran ang restaurant o kung saan restaurant ang nude dining night kung saan diin binding ang mga customers ang nagkaon nga wala sang panapton. Apang hindi barato magkaon nga hublas katropang Alvin. Kinahanglan magbakal ka sang, o kung magbakal sang ticket ang mga customers nga nagabalor $250 o kung masobra sa 15,000 pesos para sa mga lalaki $150,000 o kung masobra sa 9,000 pesos naman sa babae kag $300 o kung masobra sa 18,000 pesos para sa couple. Kaya sa restaurant kung magpabilin ng elegante kag high-end ang experience ang tag sa mga bisita sa tumalagsahon nga dress code o kung non-dress code. Ang pamangkot sa subong, legal bala ang concept ng restaurant? Sunod kay Joanne Huse, spokesperson sa syudad sa Hollywood, legal ang dining event bangod. Nagkasuksok sa proper attire ang mga empleyado nga nagkatrabaho kag in charge sa operasyon sa restaurant.
3: Anong lugar ganito? Anong lugar to?
0: Sa may, ano, sa South Florida.
3: South Florida. Okay. Mm. Class Steakhouse.
0: Yes.
3: Mm-hmm. At wala na sa kilala kong restaurant.
0: Oh,
3: nga ahaw. Ano ga mo na naga nude?
0: Ay to, oh, ang waiter, nude, waitress. Ang serbi gali ang nude. Okay.
3: Aria ang customer.
0: Ano ga kaon? Oh.
3: Okay man na. Tagpila ang steak to? 18,000 pesos.
0: Ang but kun ano na, kun consumable na to ang 18,000 pesos nga para sa couple.
3: Basi kun ano na eat all you can?
0: Wala lang na mention.
3: Buffet. Ate, mayo kung buffet.
0: Kung buffet or eat all. Kung buffet, matindog ka kid.
3: Oh, siyempre. Ano pulos bayad mo to 18,000 pesos hindi sila magtilindog to. Kada ubos tindog to kuwa to, bow.
0: Steak. Kung na steak 18,000 pesos. Bow grabe. Ti ano na guro? I high class na guro nga baka.
3: Ate, may 18,000 pesos kung nami wala lang taon to sulod mo. Wala niya sa iban nga mga high class kag mga high end restaurant mo. Amo ni paborito ni katrupang Antonito ni La Cuesta kag ni parinte ikeng ni Brodo wag kag La Cuesta clan sang puong lambuna lilo ba ara kuno sila si Bauan subong tiraon tadi kas karon ha karon sa hapon ton keng.
0: Oh, good morning layong aga.
1: Express Balita sa Aga. Express

0: Pilipinas Express Balita Saga, Pebes. Agosto 20, 2026. Good morning sa ating mga Kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tiran, mga Kitropa, kay Sir Mayo Katarasang Canado Cabana. Good morning kay Ma'am Maria Crispo. Good morning. Mayong aga man sa kay Sir Reynaldo Abeto, sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning, good. Stay safe and healthy kay Sir Randy Santisas. Mayong aga sa inyo tiran, mga Kitropa, kag sa iban pagid natin yung mga Kitropa nga nag-o-operate. Good morning sa inyo tanan kay Sir Mark Joseph panganiban Aurelio. So may bukuhan sa di ka may eatery sa Acacia Eatery sa 3S Eatery. Good morning sa inyo tanan, mga Kitropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga Katropa,

0: Baik di Instagram Daman. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy.

0: Ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit ako talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinom yun kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, Ma'am!
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santon Gold Condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakaos ang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320

0: Uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako, sunod deras ang tango lamo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputit ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. The

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
12: Diet na kumuwasa.
8: XFM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Zandol Plus Gold? May taglay na ang 13 ounce. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Zandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Zandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zandol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Zandol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Zandol Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Zandol Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein,

0: X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magkulumod ay Thai Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Sa mga oda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Seven Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo alla 7.21. Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! Bullseye! Bullseye! It's a Thursday, Webes, sa ito sa rin nga pagparagad, August 20, 2026. Bullseye! Well, buwas is a holiday, bangod man kay we are commemorating. Why naton gina-celebrar, ha? We are commemorating the death of former Senator Benigno Aquino Jr. Ini siya nagpauli from exile dito ya sa halin sa United States of America. Nag-change pa sang pangalan niya pagpauli diri sa Pilipinas on board sa passenger plane. Pag-abot niya sa tarmac, ahay, way katapak, kidyas dutang pobre, tumupa ang lawas niya, humaplak kay may nagtiro sa iya, patay. August 21, 1983, si former Senator Benigno Aquino Jr., si Ninoy, amoy ni nagkatapult, kahampang ka mo, Plants vs. Zombies, ang katapult, bala, buta mo doon sini, amoy ni naghaboy. Sa kay former President Cory Aquino, nga magdalagan presidente sa 1986 presidential snap elections and resulta nga napalayas si Old McCoy, ha? Saya sila nga puesto for more than 20 years. Saya sila nga pag dumala. So by tomorrow, August 21 is a holiday all throughout the Philippines. Ini mangabyan in commemoration sang kamatayon ni former Senator Benigno Aquino Jr. o kon ni Ninoy. It's already 7:22 sa ato sa ringa pagparagad. Kamusta ka mo mga suki ginaton sa ringa mga tagparamati dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa tanan nga malabutan sa ato sa ringa pagwaragwag. Nagapalayag na pala tuntunan Bullseye upod sa gyapon sa inyo sa ringa katropang Josel Banias. Sa mga taxi patrollers, ta kamustang biyahe nyo aga pa? Kamustang pamasahero subong? It's a Thursday. Kon Agosto kita subong nga bulan, laban-laban ng Webes ni sa pamasahero sa mga taxi. Sini daw Agosto man mo? Kay tama kay iwat sang pamasahero subong, di ba? Namilag-pilag ang pasahero. Bangod man kay ti ang iban sini, wain na mag-eskwila. Ang eskwila aktualing klase subong dari sa siyudad sa Iloilo, back to normal na ang face-to-face classes. Kay ti daw nag-moris nagdaman ng silak sang adlaw, pero may nag-aagi-agi nga pag-guom-guom. Amo na, Dugay-Dugay will be checking pag-asa for the latest weather update. Tiyabalawang tang sitwasyon sa ato sa ringa panahon, ha? So, kamustang biyahe, ha? Sa mga taxi patrollers na, sa tanan yung mga taxi drivers, sa mga van drivers, jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, crew drivers, away labot, crew driver, ah. Halongit sa pagmaneho, ha? Tanan ta permi, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Bullseye! And sa tanan naton, sila nga mga nagapamati online, pinagi sa live streaming sang XFM, sa ato sila nga Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, wherever you are, worldwide. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako ang inyo sa katropa, katropang Josel Banias. Well, naka-standby sa sinimatinaw ng pag-asa Iloilo. Abebebebe, matukri kita ka pag-asa. Hibaloon ta ang sitwasyon sa aton panahon. Makaginhawan na bala kita at malawig sinimakapa. Makambal kita nga. Hay, salamat. Naguntat ng pag-ulan. Natak-an dun ako kapanag-ah. Ha? Sa balay kiti damo ang nasuluban sang flash flood. Humalin mga biyan sang Sunday evening pagkadto sang Monday morning hasta pagkahapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Upod ta ang pag-asa Iloilo. We have Engineer Leonor Silvestre from pag-asa Iloilo. Engineer Leonor, si Katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hi, hello. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa supong adlaw sa Webes, August 2026. So, sa supong kaya, agad ang katatlo pang bagyo, big monster. So, first, ang mananisi, bagyong yan, ang ina-assumate natin basta mga available data sa ang iya sa Troyer at 390 km north of Itoyat, Batanas. May maximum sustained wind of 45 km per hour near the water, kagastos niya up to 55 kilometers per hour. Ang iyang hulat is west-northwestward 30 kilometers per hour. So, base sa ating mga tropical system outlook, sabi niya na yung may continue to move for the waters of the eastern coast of Taiwan or Magalang over the northern regions of Taiwan. Sabi in the next hours naman, ito sa ini na magawitin sa remnant low o mga ilang sa low pressure area. Naman yung pagwa na siya sa atin ng far siya sa mga hapon at gabi. And then, ang naman kabag yung para sagwa sa atin ng para ay muna si Tropical Storm Outel or ang evaluation ng para ay 2,950 km east of North East Mindanao. May maximum speed tuning sa bansa ng per hour niyo dito ay kagastos niya up to 90 km per hour. Kaya hulag sa northwestward 25 km per hour. And then, ito naman sa mayara sa may 100 km west of Green Northern ay may maximum speed ng 45 km per hour niyo dito ay kagastos niya up to 55 km per hour. Ang iya hulag southwestward 10 km per hour. So, ang ating mga bagong ginakonot natin ay wala man direktang na effect sa ating din sa wasit. Yes. Samtang southwest naman ang muna niya ga-apagalison kaya din sa western Visayas ay generally ay naman nakita so wala man nakita ang mga pusat sa mga isolated mga pulan sa mga lasag pa na poob duga sa mga localized first storm. Makasarangan to puso naman ng hangin na magkahalin sa southwest na magadalas karangan to tumapalo yung agatan. Forecast temperature natin siya na 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw ng black yung 5:40 ng aga pag nasunod ini pala sa isa-isa parang sa hapon. Kag muna yung ating weather update, malinig may itilog at weather station ang chain of COVID sa malapit. Salamat.
0: Inger Leonor, ining bagyo outside of PAR sa northeastern Mindanao. Anong possibility sini nga makasulod sa PAR or if not, makalandfall dere sa aton sa any part of the Philippines?
2: Well, as sir, ang inyong bagyo tropical storm, sir, ay wala sir, binaro lang sa village ng magasit sa PAR. So, kung magsulod siya, possible at may non-situation sa ating PAR. Wala man natin sa city ng magalang ating yalan. So, kung magsulad man siya, may posibilidad lang mag-apine hands ni isang ating munsa niya. Then, amuna in the next days ay ma-ulano ng ating audio ang ating temperature.
0: Okay. Pero as of now, there is aton sa Iloilo City, ha? I don't know, with Iloilo province and neighboring provinces and Engineer Leonor, nagbutlak ang adlaw eh. Pero ining tatlo tanan ka mga weather disturbances, ha? Duha dito sa Luzon, isa sa northeastern Mindanao, makadala ini sang posible sunod-sunod naman sininga mga inadlaw nga pag-ulan dari sa aton sa Iloilo and Western Visayas?
2: Well, sa the current, sir, in the next coming 2 to 3 days, ay posible naman yung katanungin, generally, sir, rather, sir. Then, lang by Sunday or Monday, depende sa hulag, sinini, tropical storm, sa hulag, kay once na mag-apaka naman yung iyong hulag, magpalapos sa atin niya, mga parts, ay posible na mahatak ang southwest region, sir.
0: Okay. Pero as of now, ang ato nga ginabantayan amoning thunderstorm advisory mo. So far as of this broadcast time, why pakita and there's no any thunderstorm advisory so far within the island of Panay in Western Visayas in General Leonor?
2: Yes, so sa dakaron ay wala pa nakatatimay na pag-alat sa ating moderator. Generally, kami man natin sa pag-alat.
0: Oho. Pero bisan pa nga nag-init today, no? Kitanta, gadulong gyapo ng langit, ha? In short, Engineer Leonor, nga anytime today, posibleng bubuan kita gyapon sa ulan.
2: Yes, possible naman kita naka-experience sa ulan sa especially sa hapon or that is the professional of like thunderstorm. Pero sa mga alba, kasi sa especially mag-ibig, general weather.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat, Kidaka. Good morning sa inyo, dere sa pag-asa.
2: Welcome, sir. Good morning man sa inyo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 7:31 oras diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nabatian si Engineer Leonor Silvestre sang pag-asa Iloilo. Bo, tatlo tanan ka bagyo na galibot sa Pilipinas ba? Ato dito ang isa sa Itbayat Batanes going out of power, Philippine Area of Responsibility. May ato pag dito sa Extreme Northern Luzon. Another bagyo ti hindi naman kita dari mapiktuhan sina kinagapagwa na sa PARMO Philippine Area of Responsibility ang inakabalakan ta ini nagatika-tika na bala nagahambal na nga hello exciting Pilipinas ha ari diri sa northeastern part of Mindanao ha makita niyo sa ato sining screen ara sa northeastern part of Mindanao. If we speak about this, ladies and gentlemen, kung sumunod din sa PAR, kag ang iya sining biyahe, grabe ha, daw biyahe sa mga katrupa, patrollers tayo. Ang truck yas ini is northwest. Magamali kayo northwest, nagapaibabaw, pero nagapamalasbas westward. Pakanto dito sa Luzon, pero nagapamalasbas westward. Magambal ka westward, ma-cross sa Pilipinas kon hindi sa paghatakon dito pa ibabaw. So, amon ang ginakabalakantay. Month of August, nagamat-amat na bala delikadong sitwasyon ta in terms of occurrences sa mga weather disturbances o kon bagyo. Kay kon maglabot na gani kita sa last quarter of the year, nag-amat-amat man ang bagyo threatened sa aton nga maka-landfall. Di ba na notice ninyo pag-abot gani sang bear? Hindi nga si Joe Marichan nga nabantayan na sang Christmas songs niya, katropang Alexa. Di ba? Sang iyang White Christmas, sang Christmas in Our Hearts. Di ba? Kundi ang nabantayan ta, ang bagyo. Kaya nga, dudla dun tatun. O ay gani bagyo, nagligan Lunes, Domingo, muna tong ba sa tondi, di ba? Muna gani nga, kakatulang ulo mo, basta gani mag-ulan, dumduman mo dayo ng mga kawatan sa gobyerno nga nangawat kag may nagbaton kickbacks flood control projects mo. Di ba? Pagkatapos, ibasol-basol nila sa silingyang amuni ho, mga iban nga local officials niya, waigid pulos, ayaw ba? Ha? At pamangkot, sino nag-hatag pundo sa mga flood control projects niya, gin palhit-palhit niyo pa. Ay, waigid ipikto, ha? The foundation, sa nag-pang-foundation, nini nga ginhawayak padamol para ni makitan piklat siya. Pero ginlapta-lapta, yan lang katropang Alex. Oo. Oh. Ano bikay mahambal nga kung magpaputi bla ka mo pangapi ka mo Santon plus gold coffee mix Santon gold coffee mix hindi gani panghabon bla ka mo sang ay ambot na lang Santon plus herbal soap
1: bullseye.
0: Now ining bagyo nga ginabantayan ta most likely by next week or weekend. Posible nga makapikto sa aton na mahatak yang habagat yung ginatawag. Mahatak yang ginatawag sining southwest monsoon. Maghamal ka southwest monsoon. Amo ng hangin habagat. Nebla? Maghambal kang hangin habagat. Amo na ng tiyempo. Sa ginatawag nato sining tig-ululan. Maghambal kang amihan. Ang dapyas ang hangin. Buta malo sa we are approaching or we are in hot and dry season.
1: Bullseye!
0: It's 7:35 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Now, sa mga nagapauna sining mga balita kag informasyon, kilala nyo si Alfred? Oo. Sino kabati sinyo sang Alfred? Katropang Alex, kabasa ka sang threads kay Alfred? Si katropang Irab eh. Hindi man gid kita bitama kag chismoso kag chismosa mo. Katropang Ira, gawa bala dere? Kilala mo si Alfred? Ha? Kilala mo si Alfred? Why? Kilala mo si Alfred, why? Hindi si Alfred Vargas, ha? Artista niya si Alfred Vargas. Basta si Alfred, kilala mo. Kabati ka na kay Alfred. Why ka pa kabasa sa istorya ni Alfred? May mamang korte ta sa matagpalamati. Ito sigurado ka? Why ka kabasa sa thread kay Alfred? Kita mo, gin-research dahil nakatropang Alex, oh. Oo. Ay, Diyos ko dahil. Ano matsismis kita, anay? Abi, katropang Rodolfo de Lapos Jr. and Company, mga taxi patrollers ta, ang mga class members na nagkapinamati subong sa aton, matsisam tanay gamay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino si Alfred? Ha? Amo na ako nga pala magkutanon, gayum yuhum sini ang mga nakabasa, pero ay nakabasa sini, mambal, who is Alfred? Hindi man si Alfred nga, di ba ka, si Alfred Mayor niya sa, no, Tacloban City, Romualdez na yan. No, it's not Alfred Romualdez. It's not Alfred Vargas. But, sino si Alfred? Libogulo ni Katropang Alex, Katropang Ira. Katropang Jansen! Dulog laneng nasakyan mo. Da, sino si Alfred? Katropang Ira, nabasa mo na kung sino si Alfred? Why, Ged? Ha? Hindi ko magambal nga. Ako lang chismoso. 6FM.
1: Bullseye!
0: Sa mga tagparamatita, sa mga kauturanta, you know, there is that thread. Narrating who is Alfred. Ha? Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, Kagawad, you came across with the story of Alfred. Actually, daw, chismis man lang yun niya. Ha? Pero daw, daw ka big time, abi mo.
1: Bullseye!
0: Ha? Because the story goes like this. Mati na ka mo, istorya. I don't know kung si Glory Joy Yap kung kabati ni isang istorya ni Alfred, ha? Di gani sa kay Maria Crispo, kabati ka. Istorya ni Alfred, ha? Sa kay Maria Crispo. I don't know, ha? Pero ang istorya na batian kaya kay Alfred is this. Kundi si Secretary de Lima na link sa una sa kay Jonel. Diba? Oo. Oh. Amo to bala nga, during the Quadcom hearing, the story of Jonel and Congresswoman right now, Laila de Lima, became a laughing stock. Ginimon la kaladlawan bala. Bangod si Jonel at the time, happens to be a personal bodyguard and driver of Senator Laila de Lima. Gin-invite sa Quadcom. Pag-invite sa iya, the story about the alleged corruptions sa Bureau of Muntinlupa bala? Muntinlupa Jail sa National Bilibid Prison. That ginaligar diri si Secretary de Lima at the time or Senator de Lima. Was involved sa natawag sini unbeneficiary sa illegal drug trade proceeds. Amo na nga akusasyon sa iya. So si Jonel was invited. Ini niya si Jonel, katropang Alex, that's not Jonel. Lain niya, driver na niya nga, pinaubrahan niya balay dito ya sa, if I'm not mistaken, in Pangasinan. It's not Jonel. But he's or her. Believed to be lover because when asked by one of the famous lady broadcaster katropang Alex, hambal niya, that's the result sang inatawag sininga kahuyang kuno sang babae kung nagkarelasyon sa siya sininga personal driver.
1: Bullseye!
0: Si Jonelia amo ni siya ang driver bodyguard tong naghambal bala nga nagsok-sok sa isang bowler sa 2015 nga campaign period. Bowler ni Duterte. Pagkatapos, ginha pamangkon sa Secretary de Lima, bala? Sila niya, ano ba yung bowler na sinusuot mo? Niya, hayaan mo na ako, ma'am, ito yung idol ko eh. Sinaba Secretary, or ni si, ni now Congresswoman de Lima, nag-idol ka naman lang, ha? Buang pa? Laman ang dating. Sang gin-question siya, okay, given kung ano si, kamo ka-close ni ni then Senator De Lima, ginpamangkot siya. Nya kun kamo abi siling niya magtinaw ganay. Anong tawag sa imo ni Secretary and Senator De Lima? Ginpamangkot ina siya. Hoy, psst, psst, Junil. Diba? Hindi. Siya ano bang palayaw mo? Siling niya tawag sa akin, Junil. Eh kung tatawagin ka ni Secretary De Lima, anong tawag sa iyo? Ang sabat ni Junel Bla. Junel! Offside! Di ba? So, nalink si Junel. Nalink man ang driver ni Secretary De Lima sa iya. Si Alfred. Who is Alfred? Si Alfred, iniya, ladies and gentlemen, kwentong bayan lang niya. Bota malo siya ni laban-laban siya ni gina-search na ni subong ni, ano, ni katrupang Bots Florentine, ni Cap Bots Florentine, Bla. Offside! There was this thread. Nga si Alfred ko, no? Was once hired by two gays. Ginhire sa sang duha kuno ka mga gays. Magamal kita gays, saton nga pulong agi. Pagkatapos, gingamit sa sang duha ka mga gays, members ang LGBTQ community. Paggamit sa iya, he was just given 500 pesos. But the transaction really is one use, 500. Bota malon, isa ka, katropang Alex mo na, 500. Tikaroon kay duha na gamit. So, dapat 1,000. Pero ginbayad siya, 500 lang. Offside! So, what's the significance? Debla, siguro kadamo na kaagi sina. Amang tawag daton. Anong tawag gani sina sa ila, katropang Alex? Kung sa mga babayi pa, they are being called as prosti. Sa malalaki yan, anong tawag sina katropang Ira? Anong tawag sina katropang Alex? Nang lalaki, balang ginakuha. Di man macho dancer. Na sa mga diskuha niya mga macho dancers, di ba? Anong tawag sila sina? Hindi man, pagka playboy eh. Sultiro, pagkagbataon pa mo. Ha? Mga Adonis, ang balkon ni katropang Ira. Adonis ka to. Kigan, takaroon ni Adonis sa Pasay City. Mga nagabaligya bala sang ila sining performance. Kinanglan mag-Adonis ka, nakaturbo ka, may paman kaging turbo. Kiti, base kon may call sa sunod black mambal nga, hello Adonis, pwede mo ba akong paligayahin kahit isang oras lang? Now, there's no big deal if that's the story. Diba? Pero ang big deal diri, kay may report nga si Alfred happens to be an Adonis, reportedly, ang nag-hire siya katropang Alex, ay ang Diyos ko day. Basta big time name, ha? Mahambal ka lang maisog, ara sa iya. Pagkatapos, matikas, ara sa iya. Wala may ginakadlukan? Ara sa iya? Ang ginakadlukan niya lang kuno sini katropang Alex, waranto barest mo? Ha? Ang ginakadlukan niya, waranto barest? Ha? Sino ina siya? Ti, why man sila may giningadlan na binga tao kung sino mo? Pero mo na, matikas, maisog, grabe, pawakalon mo yas ang isyo partiya sa korupsyon, mambal nga, why taken gain trust, kagway taken ko na nagasapak sa mga korupsyon, you can never accuse me of any corruptions. Diba? Mga male sex workers, tawag sila, no? Gigulo? Hombo? Male escort? Tikon ma-escort ka lang imo na katropang Alex, but tambalon sini mga boyfriend for hire, hustler, nagabaligya, hustler. Grabe ka lang imo. Boy toy. Galing kayang boy toy is generic eh. Pwede is babae, pwede is lalaki. Boy toy. Pero kalabanan sa boy toy, nag-consumo kuno kag nag-hire sini, mga guramina bla, mga gurang. Tiniya, isa ka famous personality, nga kung tanawon mong itsura ya, susmahambal ikaw nga pintas-pintas guru ni ay. Ha? Pagkatapos mahambal ikaw nga kag ang mga background siya bala sini, ang mga backgrounds ng tao nga ginatumod nila, makasiling ikaw nga grabe, hindi mo ni ma hatagan kidar kay nga, oh, patyon-patyon niya kay imo kon. Ha? An influential one. Nga kunta na won mo kag ang pag portray sa iya, kag ang pag portray niya before sa iya sini nga public image ka tropa Alex. Brusko gid yay. Pero Diyos ko dahi ko no, katropang Alex. Ha? Kulang bayad nila ko no kay Alfred. Pero no, si Alfred bala, may ara gida sang, I don't know why ko be ma-save katropang Alex. No, because of curiosity, ginbasa ko lang ang thread. Why ko ma-save? Ha? Kaya at that time, siya ba taon pa ko, kag si, ano ko no, si Diyos ko dahi. At that time, ara siya sa government service, pero hindi sa present niya subong nga posisyon, katropang Alex. Ha? Hindi sa present niya nga posisyon. Clue please. Anong clue? Ang clue nga mahatag ta, the wise sa may ginakadlukan. He's been portrayed once as a terror one, katropang Alex. A disciplinarian. Never been reported and controversial sa corruption except ha? Sa nalamid ang pangalan niya sa isa ka controversial transaction sa iya anak. And then inisya namba ko na disciplinarian no katropang Alex. Why may ginakadlukan mo? Why may ginakadlukan? Warrant o bares lang sini ginapalagyuhan niya. Amula na mahatag ko nga clue ha. Who is he? Mangkotonta si Alfred. Bullseye! Katropang Alex, gets mo? Katropang Ira, ha? Have you read the thread? Why, why? Why ka pa ka basa sa thread? Pati ka na, why, ga pa kuno-kuno, nga, kuno, why? Pero pati ka, sige, search siya sina. Bullseye! Now, amula na, nai, for the meantime, ha? Aga pa ta, kapbots ng chisom ba? Bullseye! Nong, aga pa, aga pa! Oh, ano pa mahaw, tada, nong? Oh, daw, ginutom ko, chismis eh. Bullseye! It's already 7:48 in the morning. Nami pangapi sa Sanson Gold Coffee Mix ba? No. Di ba nami nong no? Pangapi mo Sanson Gold Coffee Mix? Kung sige-sigeon mo na nong, sakay nunong bladarisa, nunong skarinderia, stupad na mo, nunong itiriya. Sige-sigeon mo na nong, may sakabulan niya gamit kasi na. Ay sus, basi kon mag 15 years younger ang imo sining itsura. Yo, ladies and gentlemen, isa pagid ka, dapat na itong sinitutukan. Ini natabo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga University. Ang shooting incident, bata sang isa ka customs official, Bureau of Customs, assigned dito man sa Davao, dito sa Zamboanga. Grade 9 katropang Alex, no? Grade 9, classmate ni Osba, 14. Dalaya pusil, sumulod sa campus, kag naniro. Ang plastada, anakuha na ton ng istorya so far, gindulong siya sang salakyan, sang believed to be a family car. Iya sang pamilya niya. So that's why, waay ma-inspeksyon sa gate. Ang iya sininga bag, bangod kay gindulong, sang ila sininga family car. And then pagsulod sa eskwilahan, may dalagali tanang pusil, kundi niya ginsulod, waay pamamanan, pero laban-laban sa bag. Pag abot sa sulod, daw nag-ala, no bla? Call of duty, tawag dato sini character. Kita nyo sa hampang Call of Duty, ang nagalutaw lang sa pag-video, ang kontra, ang senaryo, pero ang karakter mo, ang makita lang sina, punta sang imo pusil o konkotsilyo. Amo na, gina-live stream niya sa Facebook page niya. Pagsampot siya sa unang kwarto, wala. Tanaw-tanaw yan malang. Pag abot sa ikaduhang kwarto, dito na, wow, maestro ya katropang Alex, tiniro ya. Ah, mayad lang, why may go? Tapos may pinasundan sa estudyante, sumailo pagid sa piya ka kwarto, hala dito pagid sa naniro. Duhang patay that includes the victim. And isa pagid kay estudyante. Ang isa sa manapatay is also an awardee, maalaman. Ang ining napatay, maalaman. Tuli is considered to be favorite subject kasi ni math, kaya daw nakapasakop ini sa math olympiad, participating sa math olympiad outside of the Philippines. I don't know kung ano ang problema yung sini sa utok. Ha? So, that's the thing. Gin video niya, gin live stream, sa iya sini nga Facebook page. Now, ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, right now, pagkatapos nga natabo ini, this is the second nga makasiligni nga insidente sa sulod sa school campus. Una ang sa Tacloban. Sa sulod man sa school campus. Amuning ikaduha, ang Zamboanga City ukon ang Ateneo di Zamboanga University. Ti duha diri ang patay, that includes the victim. Ka mangkot kamo kon paano siya napatay? Gintiro niya kaugalingon niya. After injuring 2, killing 1, tiniro niya kaugalingon niya, patay man ang biktima. Patay man ang suspitsado. Ha? So, pamangkot si Nis, anong problema? We can no longer ask him. Ano ang problema mo? You were influenced by Roblox? Or you were influenced by the Call of Duty nga hampang? O kung siya nangin miyembro na sa isa ka international known group? Ano ganin ang TCC? Or TTC? Ganyan na tawag nila katropa Alex. That's an international group nga very very violent ang ila sining mga pagsulundan balakag requirements to become a regular member do parios dari sa aton sa una sang true brown style bla de bla may TBS di sa una nga sang nadakpa ng isa ka membro ang hambalya ang initiation rights nila includes dugo. That's why may mga taxi drivers sa una gin pang hold up nga nakuha ng kwarta nga bunon pa. Kay miyembro gali ang iban at the time sang TBS, True Brown Style nga grupo. And still exist ang TBS. Pero hindi na mo naka-violent right now ang ilang sining initiation. But those were the days. Mga before pandemic, katropang Alex. So, ginapadugaan nila. Pagbalita nga may nabunan, nga driver, na hold up, may nadugan, ti accepted sa dayon as a member. Damo na ang part sila, initiation rights. So may international group, katulad sina. Actually, this is a discrete group nga nagka-communicate sila actually. Ang kalabanan nga platform nga ginagamit nila to communicate is through that Roblox. Ang Roblox is a game, pagkatapos may convo dira. Pwede magamit daw group chat sa mga miyembro ang Roblox. Pero ang iya sini style sa pag-execute, sa pag-paniro sa mga upod dito sa eskwilahan sa Ateneo di Zamboanga University is just like that of the Call of Duty nga hampang, which is very, very violent. Ha? Kiti, ang Call of Duty is just like really a real firefight and a gunfight. Kaya nga, may ara na counter sang imo bala, katropang Alex, if you are using, for example, a long firearm, kada palupok mo, may ara na sang indicator kung pila kabilog na lang ang bilin nga bala sa imo magazine. Pagkatapos kung empty na mahibaluan mo na, you need to reload. May mga pinduton ikaw dira, depende sa setting sa imo sininga keyboard. Pagpindot mo, change magazine, makitaan mo naman da kung pila ang load mo nga bala. Amo man sa short firearm. Doon ka pareho sa bala sang mga long firearms, M16 for example, may ara sang short magazine, kag may ara sang long magazine. May ara nga tag 30 rounds ang unod, maghambal 30 rounds, 30 ka bala, live ammunition ang unod niya. So daw mo man makitaan mo. Ha? Ti sa actual ganing nga firefight, isipon mo lang na eh. Balaan mo lang na, ngaway na bala, pitkon mo,

Of a grenade, di ba, Katropang Alex? Now, may mga scenario, ngara ka sa sulod sang building. So, you are given three weapons. Long firearm, short firearm, and a knife. Tipili ka na kung din gamiton mo sina. That's it, ladies and gentlemen. The more you kill, the more the rewards ang imo sininga magkuha. If you can defeat your opponent, kahit mayara na sang online, Katropang Alex, mayara sang inatawag sininga offline. Pero may online inisang hampang. Among opposing teams, kalabanan sini a group of three or a group of four. Apat kontra nyo, apat man kamo, hala, gira kamo da, tiruhay kamo da, may ara da sa wayang, may ara da sa senaryo sa sulod sa building, may ara man da iya sa highway, dalan, nga pwede ikaw makasakay sa salakyan, patsyon mong driver, agawon mong manibila, sakay kamo, ni Black Atropang Alex. Those were the scenarios sa Call of Duty wherein synonymous sa ginhimo niya sila nga pag-video, but we're not saying nga he was influenced by the Call of Duty nga hampang or game sa online. Pero ladies and gentlemen, may pinanggagalingan to. Pero we don't know yet kung ano ang kamatuoran sini. The veracity of this information. Nga he is a victim also sa ginatawag sini Katropang Alex nga bullying. He is also a victim of a bullying. Amo nang information na baton ta, pero ipasabata na karon sa taga DepEd, ipasabata na karon sa taga DILG, and sa kay PNP Chief Nartatis. Kaila ni ginimbestigaran. Pero ang report si ni Katropang Alex, may teacher sa happens to be daw binabayi bala. We cannot confirm is he's a gay. Nga daw amo ni kuno ang nagbully man sa iya. Pero tikon ginbully siya, why is it, Katropang Alex, nga i-video mo pa, i-live stream mo pa, ang imo sininga acto, ang imo sininga himuon nga pagpaniro or pagpatay? That is something questionable. Kay kon it was an outburst of emotion, di ka nakadumdum, Katropang Alex, nga mag-video. Ha? Hindi ka nakadumdum. That would mean nga something really influenced sa iya sininga mindset. Mindset ba? Mentalidad ba? At the time. Why? Ginulong pa sa kanto sa eskwilahan mo. Sang family car. So, aton ini mga abyan niya hatagan sang dugang sininga update. Why? Ang mga eskwilahan nagdakog-dakog naman subong kagibaloon ta dari sa aton. May mga changes na sa ila sa mga security protocols. Nga gina-observe, labi na gin sa high school. Ang Tacloban City to nga incident, high school to. Inisubong sa Ateneo de Zamboanga University, high school man, grade 9. Offside! Ang dito iya sa Tacloban, di may grade 9 to kaya may grade 10. Oh! Pero let us all understand. This is coming from our previous cinema experience, Katropang Alex. Basta gani magtapak ang bata sa ginatawag nga teenage. Teenager. Nga gintawag siya nga teenager. Kay ang edad niya, 13 to 19. 10 ang puntaya teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ginatawag nga mga teenagers. Ini sila, may pagka bardagulan kon kaisa pinsar. Kon himo madisiplina, libagon gid ni sila. In short, sini dere nagaumpisa kagamon ni ang ginatawag nila nga rebellious age. Why? Confused ka dira, Katropang Alex, if you belong to that age bracket. Kon magupod ka sa bata, hambalon ka nila bata, bata ka malam ka din, pro. Kon magupod ka naman sa mga magulang sa imo, mahambal nga, bata ka pa iyo. Dito kaya sa kabataan to, hindi ka maging trader sa amon. So, nagaka-out of place. So, ang resulta siya na, emotional stress. Tawag na ito siya na ipagid, mental health problem. Kag di rin nag-umpisa niya, tawag niya, rebellious age. Amo nang inatawag, rebellious age. Dali sila mag-rebuild because sa panimalay,